0: TGX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Madalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
4: Nag-aburon nga mga mata? Nag-amuta? Nag-abula kaga? Nag-akatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
2: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 nga may Physio.
5: Ang Physio
7: nga may D3.
5: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio.
7: Ang D3
5: nga may Physio.
7: Ang Physio
5: nga may D3.
7: D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
5: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
1: TTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: So una,
14: mag-ed ako sa akong body odor.
15: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
15: sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka, nagputik, ed ako nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung ano pa ang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gaa. Gaba
0: Basa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman, balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Extend Food Superman for Men.
19: O si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Mami, gidang extend.
18: Extend food supplement for men. DTX 500.
20: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
21: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
20: Salamat sa DTX 500.
18: DTX 500.
22: Bakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced 0P.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: Foro de los Pueblos.
4: Roldan Besana Villarreal.
3: Para sa Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: 11 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
5: Kung may mga minsay ka mo'y padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayong inyong sining mga mensahe, mga ka-K5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginatulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. San by K5 Rodney, ang Power Trio ng suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, katuwang tagiding nga suplemento sa pag-amlig sa atong sinikeng lawas sa adlaw-adlaw nga tanan mga ka-K5. Balaan ta naman subong nga panahon, di ba la? Magastos na, delikado pa magbalatian mga ka-K5. Isa, hindi man masarangan nga ma-cover gid sang aton sini nga PhilHealth, no, although nga tidako na subong yung padako ng case rate or ang ma-cover sang PhilHealth, pero kisa gapagwa gid kita ya kwarta gyapon sa aton bulsa, no, mga ka-K5, pagkapin pa sa professional fees ang doktor kung ma-hospital ka, no, kadako nga dan sa balairan mo. So, ari kita sa Pilipinas nga tuman kapigaw ang healthcare system, mga ka-K5. May lang, ari gid kita nagakampanya iyan, nag-remind kita sa adlaw-adlaw nga tanan. Nga awlaton mo pa magmasakit ka kung subong pa lang malikawan mo na. Kaupod naton mga ka-K5, sa sining akausa, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, nga nagabulig panumdom sa aton nga dapat adlaw-adlaw amligan taton sini nga ikayong lawas. Dira naton kaupod ang Power Trio nga suplemento, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Sa may mga high blood, may diabetes, damo na komplikasyon nga ginabatsag, or gusto mo alikawan ini nga mga masakit, for overall wellness, mga ka-K5, DTX 500, ginarekomendar tagiding nga suplemento, mga ka-K5. Katuwang niya man ang Mighty C, ang alkaline-based ga vitamin C, the immunity booster, pampapagon sa aton sining immune system. Kag syempre, ang Clinica D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist, mga ka-K5. Ang ubo, sipon, trangkaso, ilanat, kag ibang pamalikawan, mga ka-K5, kung naka-D3 Bio, adlaw-adlaw. Sugpon sang report niya kayo na kaya pa tumatapos samtang wala pa. No? So sa aton sini nga mga ka-K5, kaupod naton ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Amo ning Power Trio nga suplemento at katuwang naton sa pag-amlig sa aton sini nga ikaing lawas sa adlaw-adlaw nga tanan, mga ka-K5. Sa mga ka-K5 naton, no? Especially sa mga nakagi na masakit, dira nyo gid ma-realize nga importante galing prevention. Prevention is always better than cure. Kagdira naton na pamatudaan, kag masaligan ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kagbalan nyo, libre ba lang konsultasyon? Free ang consultation, mga ka-K5. Dira sa Clinica de Alternativo Medicine and Dula Center, no? Free consultation. Arada si Doc Meldy Cadena. Pwede ka mo na kapakonsulta sang libre. Balan nyo lang, nabatian nyo dari sa K5 News FM. Tandaan na, katuwang naton Power Trio ng suplemento, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Good morning kay Reynalda Camacho sa Rizal Street, Barangay 7. Kay Leo Don Diego. Sir Leo Don Diego, nagatutok na sa Rizal Street, Barangay 7. Salamat gid sa pagtutok, Sir Leo Don Diego. Amo man sa kay Lydia Don Diego, nagamonitor naman. Pinamilya, guro na sila nga nagapamati, no? Salamat gid sa itong mga suki ng mga ka-K5 dire sa may Barangay 7. Sa mga taga-RV Mini Mart Tamakon mo, ang ginagamit na sang RV Mini Mart Pamati sa K5 News FM, ilabi na dire sa Foro de los Pueblos, may speaker gid sila da sa gwa, nagalanog mga ka-K5, no? Ang aton programa. May lang ang pagpamalaklo na sa mga suki sa mga taga RV Mini Mart dire sa TATC kag sa mga kalananda sa may paseo tungaan sang City Hall kag Cathedral. Gapinamatig sila da sa K5 News FM no sa mga suki na tunda nga aga pasubong masako na pero ila dalunga na kalansang nakatutok sa K5 News FM. Sa balikan taton nga koneksyon with K5 Roddy Dalanon, angot karon sa natabo kapon tong insidente sang pagpanglutang dira sa may area sang barangay si Bagwan. Balikan ta si K5 Roddy, go ahead.
6: Yes, sa K5 Roddy no, nagapanumbalik kita direkta gyapon diri sa may Rojas Component City Police Station na kung sa diin ginahulat-hulat ta sa subong ang paghatag na sang update sang aton siniman ng mga otoridad, particular ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. So initially, kasi sa Roldan, no, samtang wala pa man ini magsugod ang press con, may mga ginpahayag na nga may development sa may ara na sang iban nga mga kwan mga evidences ang mahimo nga makatumod sa siniman nga suspetsyado nga nagpalalagyo. So sa liwat ka kay Fabul Dano balinduha ka mga suspetsyado mga lalaki ini nga sakay sang isa ka motorsiklo nga Mio ang naglutang patay diri sa biktima nga ginkilala kay Chester Alagon, 23 anyos kag residente sang barangay Binginan, Rojas City.
5: Samtang ang ginasunod subong sa aton police, kuang giban hold up giban ituyo nga pag hold up sa biktima.
6: May kuan kasi sa buldan isa ina sa subong nga ginasundan na sang aton sinimana nga mga otoridad kay sa nahibal-an taman gani kasi sa buldan na no kag sa ilang mga imbestigasyon hindi lang ini once nga natabo ang amo nga insidente dira sa may barangay si Bagwan Ilaya kundi ikaduha na ini nga
5: beta
6: at gani ang una
5: and,
6: kasi sa buldan
5: I don't know kung pwede hopefully ma-question ini karon kun ang kun ano na tong status kay na recall tay may ara gid man sang delivery rider nga nagpa-blatter nga ginold up sa ang pamangkot na tumod bala tong mga suspect kag ini balang pangadua nga insidente kun hold up gid man ni pareho lang bala isa lang suspect o kun lain-lain kag how come an mo na ni subong kaisog ang mga kawatan na mahakom ang si Bagwan lapit lang na da sa police station although ati maluligwin na da nga area sulod lang pero lapit lang kiti pueblo na malang na da sa unahan aral man da yung police station so meaning way gidi kadlok mga kawatan subong.
6: Yes, si pamangkot ko ina karon ka kay Five Roldan.
5: Basikulbaan si niya, Colonel no? Tumagtang si mo pamangkot karon na.
6: Tumod na gid man ang suspetsyado sa tong hold up incident man na sa mga tinalikdan tong binulan sa kapareho nga lugar. Direkta diri sa may Rojas Component City Police Station na update regarding sa shooting incident na natabo sa barangay si Bagwan na bantayan sa pinamana sa mga News and Public Affairs Program diri lamang sa K5 News FM Rojas. Ini si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapid sa K5 News FM.
5: Sako dumay kadtuan guro. Anyway, salamat gid sa gindulo nga balita ni K5 Rodney. Direkta dira sa Rojas City Police Station mga ka K5 no kada mo pakita tani isang gusto gid no ma clear bala mangin clear ang picture sa mga nagapamati kag nagalantaw mga ka K5 kapon may footage may mga video footage kita partner dito sa area sa nakresponde aton sininga patrol kay kun lang taon ta kun hold up gid man ang natabo nga ang nagresulta gini sa pagpatay sa biktima. Hindi ay kilala sa biktima ang mga suspect. Kiti taga-dinginan malang ning biktima o. Kag lusot-lusot malanda lapos managyapon sa dinginan mga ka-K5 ining area. Kag nga ang unang insidente sa pagpang-hold up na sundan pa subong. Kung hold up, ginman ang ginasunod sa polista. Kayway nakita sa iban nga nakitaan nga posible motibo mga ka-K5. Kaya according kapon sa pamilya, tiwaya ginin sila sa may nabalaan nga kontra ining si Chester Alagon mga ka-K5. Kaya kilala ining nga mabuot, masinadyahon. Kagaw kam, nga kung tuyo ginmaning nga pagpang-hold up, nga pinatay ginin sa mga animal ni sa mga panulay ining biktima. Biktima nga nagapangabuhi sa insakto. Gabulad sa ulan kag init, gabulad sa init, gasulay sa ulan, makadeliver lang sang parcel sa ila sining mga kliyente. Gapangabuhi sa insakto kag matarong, sa adlaw-adlaw nga tanan. Tikong gintuyo, gin maning hold up, tingaging patay gid. Ngaging patay gid. Kagdako ni karon nga tampa sa liderato ni Police Colonel Rogelio Tumagtang Jr. mga ka-K5. Kikadwa na ni nga insidente dahil sa Sibagwan sa pagpang-hold up. Kung hold up, ginman subong ang sundon nilang anggulo kag motibo. Pero kapakita ini, kagkitaya personally, dugi na kulbaan. Way patugani matapos-tapos tong unang insidente sa pagpang-hold up. Way pa tumatapos ang kaso sang pagtiro sa aton sini nga kaupod sa palangitanan. Subong ari naman no? Diri lang mismo sa Roa City mga ka-K5. Way pa dalabot ang halos adlaw-adlaw wala tuo nga kinawatay nga nagakinabo mga ka-K5. Safe pagidman kita nga pumuluyo. Safe pagidman kita nga mga taxpayers. Hindi kado kakululba na nga mga insidente, mga ka-K5. Di sa aton sininga mga langdon nga mga miyembro sang konseho sang syudad, di why not patawag ta ninga aton sininga oras ti PNP, kag-usisaon. Kung anong ilagin na imong effort para matapna or mapanubo kag masolusyonan ang mga krimen nga nagakinabo, mga ka-K5. Kaya tao ka ni Kisaya, why na nag-report sa police station sa mga kinawatay sila lugar? Di ma-report ka na makuha mo? Why ka man sa makuha? Di report lang dahil, utro butang sa blatter, dason refer ka sa barangay justice? Na? Kay Kisa, magkadto ka sa police station, nagalaba man ang sungad sang desk officer mga ka-K5. Dugakanta sang labsong mga ka-K5. Kakululba ini. Kagkitaya na luoy sa mga abyan aton nga mga delivery riders. Ako ya, I'm very kind kita sa mga delivery riders. Pwera lang sa mga bastos kag suplado, no? Kontrata gina. Inang nagadesisyon bala sa iya, ibalik niya imo yang parcel ya sa gimbaklan mo nga pala desisyon na inaya kontrata. Pero ini mga maayo nga mga riders, in fact, no, in mga na-assigned diri sa aton area, kabalo gina if how kind we are sa mga delivery riders. Kaya ako personally nakaintindi ko na isang kabudlay nila. Gasulay sa init, gasulay sa ulan. Kisa bisan galaing pampamatsag nila, gatrabaho na sila para may idalon nga kita sa ila sininga pamilya. Pero mo paning natabuo. Gapangabuhi lang sa insaktong tao iya. Patraidor nga ginpatay mga ka-K5. Di ka subo ka tama. No. Ano nga proteksyon mahatag ta sa hindi lang sa grupo sa mga riders kundi sa pumuluyo sa pangadlaw-adlaw. Kaya gabayad man ta sakto nga buwis kisa lapaw pa gani. Kisa gani ginakawat lang gani sa mga opisyal sa gobyerno. Di ano nga pabor ang mabalik sa mga taxpayers. Ilabi na sa publiko nga nagabayad sang buwis directly and indirectly. Kung pagabot sa seguridad, tido kakululba mga ka-K5. Malingat ka lang, biya sa imo balay, pwede ka na sa kaon sang kabatan. Dason basulon ka pa. No? Basulon ka pa kung kawatan ka, makon mo na. Dako nga bagay mga ka-K5. Convisible, madasig ang aton mga otoridad. Likewise, ang barangay ko nag-function ang Committee on Peace and Order sa barangay ko pod mga tanod. Kung visible sila da. Matahap gina mga kriminal, mga kawatan. Pero ito si Bagwa, no? Sulusuludlo ng area eh. But silingon, mga ka-K5. Ilagi di agin bantayan. Balaan na nila nga may delivery ginada. Or balaan na nila nga ma-deliver ining biktima nga si Chester Alagon. Kaya hindi niya mahambal nga by chance lang na pattern na ni sa mga kawatan nga ni. ang problema lang, tingaman pinatay nyo gini. Naging patay nyo gini ang biktima. Iway ka mo maluoy sa pamilya sini. Challenge ni Karon sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. kung paano niya ni masulbar. Paano niya matag ang ustisya sa pamilya sining biktima? Kag paano ma-secure hindi lamang ang mga utod-tang ang mga delivery riders kundi ang publiko mga ka-K5? Iti pila na ning ka-incident, shooting incident ang natabo di Saton? Pila na called up incident? Ang publiko nag-demand sang ustisya kag nag-demand gamatagan kita sa nagakaigo nga seguridad kiti gabayad man tambo bayad tabuis directly and indirectly ti ang pagatag sang seguridad sa pamuluyo isa ina sa mga serbisyo nga ginatag sang gobyerno do ka kululba mga ka-K5 so buong ongoing ng press briefing dere sa Rosti Police Station, ano ba lang mayo nga balita nga announce ni Colonel Tumagtang, may ara gid man bala sa development? Kay base asta lang kita dire pirmi sa mga persons of interest kag suspect, no? Kag indi ta masulbar immediately ang kaso mga ka-K5. Balikan ta na dire sa aton sirig pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanumdon.
7: K-K-5 News FM. News FM.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
11: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
12: Nagapalandulong bala ang imong panulukan.
13: Magalingin bala ang imong nga ulo.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauhan.
12: Masi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagkapanubo.
13: Sang imong blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
13: DTX 500.
14: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why po na siya naman?
13: DTX 500 Mighty C
15: ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C gabisgid pagpabaskog sa lawas.
13: Mighty C
17: mabaka ang butika.
18: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on dahil nakainom ang Mighty C na
20: doon. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap
22: sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
24: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
20: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.
26: Nestor, ang sinaing.
27: Luto na.
26: Ang labahan.
27: Nakasampay na.
26: Ang uniform ko.
27: Naplansa na.
28: Ganito ako.
29: Tigasi.
28: Tigalapa.
29: Tigasay.
28: Tigaplansa.
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
28: Sa gabi.
29: Ako ang bossing.
28: Dahil kasangga ko.
29: Ang extend
28: supplement for men.
29: Lourdes!
28: Tapos ka ng maligo?
30: Yes, darling. Come to mama.
29: X10 Food Supplement for Men.
28: May maca
29: at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
28: para sa tigasing performance.
29: X10 Food Supplement for Men.
28: DTX 500.
0: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
28: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
29: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
28: Memory Advance Syrup.
29: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang paghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
29: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
29: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
6: Ay, Marie, naadito kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balay ang butika.
6: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
17: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
4: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
6: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
17: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
29: Puro de los Pueblos.
28: Don Besana Villarreal.
29: Para sa Puro de los Pueblos.
28: Puro de los Pueblos.
5: 27 minutos sa bilinites kita magdangat sa tak ng alas sa 9. Pabalik dari sa Puro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamoy, padalay na dari sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasanta ano sila yung mga minsahe dari sa itong nga pagpangalagad mga ka-K5. No, dari sa Foro de los Pueblos program. Balikan tabi, check tabi aton nga kwan kun wise lang nagapindot. Sulod ta sa ila, sini nga live audio feed partner, direkta sa Rusty PlayStation. Kimiara, nagkaroon sang update no, sa natabo nga pagpatay sa delivery rider kahapon dira sa may barangay si Bagwan, mga ka-K5. Subong ongoing ang pulong balita na ido, no, pwede guro sa ilalinya to para mapasulod ta na lang ang audio on air. Well, ang video dira sa aton sining feed, no, mga ka-K5, angot sa kwanyo, detalye dira sa Rusty Police Station sa ongoing subong press conference or press briefing, no, nga gida pangunahan ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., mga ka-K5. Angot karon sa update to sa kamatayon sining delivery rider, o nga ginapatay iya kapon sang hapon dira sa may barangay Sibagwan. Most probably manog pauli na tong rider mo, manog balik na to sa ila sining hub, mga ka-K5, matapos to nga maka-deliver kapon dira sa Sibagwan. Pero ti dirigidigin timingan sang mga suspect, mga ka-K5. kaghapon sila usually nagapang-hold up kay Balanila kunhapon. Damo na sang koleksyon ng mga riders. Sa muna ganing at mas mayo, guru nga, kwa na lang, no? Online payment na lang mga ka-K5 para wala sang kwao ng mga kawatan ni sa mga riders. So, no? Nga ti, nagapangabuhi ila sa insakto, sadlaw-adlaw mga ka-K5, pero amo pa ni ang nabibiktima sa mga kasubong sining krimen. Balikan na partner. Oh, sige, dire, ipasudlon ta na lang ni si, kundi sila magsabat, pasudlon ta direkta ang gahambal eh. Oh, para makakuha tato update, no? Ari si Colonel Rogelio Tumagtang.
1: Pa nato ng area na picture out nyo uli, no? Ang area nato na possible na nato niya victim is ga sakay sa sayang motorcycle, no? Sayang tricycle. Kagaging abangan dito sa area. Kung magpanyo man, mapicture out nyo man, gamay lang gid ang area. Kung baga, almost mga 2 meters lang gid ang width sa nga to niya dalan, kaga rough road ina sa area, no? Ang nga to niya dalan. So, kaga po niya ang nga to niya investigatory case nga. Ang iya nga pag gather mas ang information niya, nagsugata, no? Or sugata ang tricycle, kag ang motorcycle sa suspect, kag ang victim.
7: Okay. Sige, sir. Wait naman, no?
8: Sir, sa part sa nga PNP, ano man ang nga to, sininga mapasali, regarding sa itong sininga ginahandak na investigasyon, magod nga maano man ang pamilya sining biktima, sir?
1: So, no, part of the Roa City PNP, no, ginatagaagin natin ini sang dakong atensyon, no? Kaya kinanglan din natin ini na ma-resolve o ma-solve na natin ang kaso. Kaga, subungan ni aging instructionan ko na magka-kunya admin na officer na magkaroon kami ng investigation team, no, mag-create yung investigation team para mag-tutok sa ining kaso para at least mapadali natin paano natin ma-resolve dahil kita nyo naman ang atong personnel sa Roa City nga buligan, no, ugyon gid para at least matagahatag natin ang justice man sa atong victim. So kahapon, no, kagabi, na-istoryaman natin ang parents ng biktima kaga ginapasalig man natin sila nga ang Amon O'Brown, ang Amon, pinaka the best, no? Ma-solve ang inyong kaso. May file nato ng case support.
7: Okay, sir. Last na sir, ha? Paano nato, sir, mapapasko pagin ang security sa mga kaparangkayan, dami na sa mga pasudlon ng mga area, kaparizan to?
1: So, of course, no, may mga deployment na kita. O, yeah, nakita nyo man, no? Ang ato niya, mga deployment. So, magkaroon naman kami adjustment, no? I-adjust na nato ang ato niya mobile patrol, no? Na ginakandak every day. 24 hours niya na ang ginakandak natin. So, inatanaw natin kung din ang may mga possible threat, no, sa mga magkaroon man ng mga untoward incident or magkaroon ng mga may mga suspect gidabi nga mag-ubragit or may mga person din mag-ubra sa illegal activity. So, ubrahan pa ginamon, no, dugangan pa ginamon ang amon niya crime prevention effort despite niya, no, kisa ganin, despite niya nga kadamo na sa ato niya gina-ubra, pero may untoward incident yahapon niya katabo, especially ang shooting incident hapon.
7: Okay. Sir, sa pihak sa intensified campaign yun na may kantana sa sining na ganun yung mga incident, how come nga sa gihapon nga daw mas nag-isog pagid ang pwersasin sa mga kriminal, no? Kung sa diin nga tiyo, ba't ninyo pagbantay? Pero nga man may nagkakay na pagyapon dali sa syudad sa Rojasa, which is shooting, sir.
1: So, ano, ang ato niya trabaho rin na sa police officer, no, na kinanglan din ato na enhance, intensify nato na ato niya crime prevention effort. So, despite, no, ano na ganit, hindi na nato mahambal na nag-isog kung sila, no, pero dapat ang law enforcement ang mga ginaang may isog sa tanan, no, gina-implement din nato ang layi diri sa Sudad sang Ruas para at least, ano na ganit nga kinanglan din nato ng tanan nato niya effort, no, pagman kita sa with the directive sa ato niya officer in charge of Capiz PTO kay Police Colonel David El Cachumbo Jr. nga mag-intensify at magkaroon it adjustment, magkaroon it choke point sa area nato, no? So sa subong adjust na nato ng ato niya deployment. Nakita nyo man na damo sa ato niya pindi personnel niya yara sa ga-provide sa police visibility, no, sa area, especially sa school. Kaga may mga barangay kita nga ginatagaan man natin sa mga attention.
7: Sir, lastly, guro, para sa mas madasig nga madasig nga
9: possibility nga ma-identify ang mga suspect, anong panawagan natin sa pumunuyo?
1: Oh, so now, para madali nato no, ang kinanglan ko gid ang cooperation sa aton nga mga pumuluyo, especially ang may mga CCTV dito sa area no, para at least mabuligan niyo kami, mapastop niyo kami. Nayara ka po nung isa ka residente nga naga hatag voluntary man sa footage no kaga sa subong gani nagpangako man sa nga i-extract niya, ma-extract niya ang iyang video footage para at least mabuligan kita ma-identify ang suspect, no? Mapadali na ito ma-identify. So sa barangay official, dira sa maya si Bagba, no? Nang yara magagapon, no? Gapahayo kita po sa inyo, git niya bulig, no? Para at least ma-resolve na ito ang shooting incident kahapon dira sa inyo nga barangay.
5: Si Police Colonel, Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagtang Jr., officer in charge ng Roas Component City Police Station, mga ka-K5. Sa laktod gistorya, way gyapod makilala, no? Ining mga suspetsado sa pagpatay mga ka-K5 sa sining delivery rider. Dito sa Manila, ma-recall nyo, nagligad to. I forgot the exact area. Kwanto? Kwani ng rider man, motorcycle rider, mga ride hailing app bala mga ka-K5 na. Mako mo nagduluong ka lang binuno to. Patay gito kaluluoy tong tatay nga nagabuhi siya pamilya, siya kabataan. Subong diri naman sa ato no, kakululba mga ka-K5 nga may natabo man diri sa ato. Delivery rider, just imagine, ordinaryo ka lang empleyado. Delivery rider, gapangamudlay ka lang. Gabakas ka sa adlaw-adlaw nga tanan para sa imo sininga pamilya. Gaubra ka, gabulad sa ulan, sa init. Gabulad sa init, gasulay sa ulan. Makadeliver sang parcel, mabayran ka, maswilduhan ka. Kisa may mga tip, no? Nakakabawi sila sa mga tip, generous tip nga ginatag sila mga kliyente. Ya pangabuhi sang patas insakto wala ga grabyo sila isig ka pareho kisa ila mga deliveran maayo abi nga ti kung pwede sunod lang adlaw deliver kay lang alang skorta or wala tao sa panimalay no wholeheartedly ga okay gid sa pila ka mga riders indi tanan pero ti sa kadamuan sa ila among paniyang nato ipan mga ka K5 makon mo indi ta malikawan ni maminsar kita kita man nga mga ordinaryo nga mga empleyado ordinaryo nga tao. Sa adlaw-adlaw natin nga pagpangabuy. What if kita nagaliya ginasundan sa mga kriminal nga ni Waylan Takabalo? Kag naga pangita lang sang binta kung paano ka biradahon? Is either biradahon ka kay akig sa imo or biradahon ka kay gusto kakawatan? Amo na kasubo mga ka-K5. Ako hindi magpating at tanan nga kaliya ginalibot sa motoridad ta. Kaya nga man, sa pila ko nakatuig sa isa ka area nga ginitiniran ko, kadua pa lang ko kakita sang patrolya ka pulis nga nag-agi. No? Isa sang may operation nga ginkandak, kag isa sang nag-report ka. Other than that, normal nga paglibot, wala. Kadamo, abi sa mga personnel nga raman sa sulod sa opisina eh. Ninsindihan taman, damo sila compliances, amo na nga di dapat sa mga ibanda nga mga paperworks, kagiban nga mga bagay nga irrelevant na iya sa trabaho sa pulis, kakso na sa ila. Nga magtutok sila iya sa kampanya sa peace and order. Magtutok sila sa pagiging visible sa dalanon mga ka-K5. Sa iba niya nga pungso, just like sa Amerika, ang ila pulisya ra sa kali, naka-standby sa mga strategic areas para kung may matabo, insigida dasig makarespondi or with their presence, madeter ang krimen. Sa iba naman ng areas nga nakadtuan ta, way ka makitaan nga pulis. Naman, gabantay iya tanan sa kamera sa CCTV mga ka-K5. Kagang iba naka-civilian. Pero halos wala krimen nga natatabo. Diri sa ato, no? Ang problema, abi, mga ka-K5, damo nagidiabi krimen. Kaisog nagidiasubong sa mga kriminal. Tuma nagidia kaisog mga ka-K5. even mga kopdanan ta sa palangitanan kon kaysa mo pang ginabira nga nagatrabaho lang sang insakto. So challenge ni sa liderato ni Colonel Tumagtang kung paano ni masulbar. Di lang ta di puro istorya. Kundi dapat masulbar ini nga kaso. Kay magatag ini karon sang kakulba sa mga utod daton ng mga riders nga basi sila naman ang masunod targeton. Especially sa mga naga-deliver sa mga amuning areas. Sa mga kawatan, tiway gig ka mo kaluoy. Hindi actually first time kapila na natabo diri sa Roa City and even sa iban nga mga banwa, mga kakaifan. Kapila na ni natabo. Kagang aton diri kabay pa hindi na masulit. Bangod, ang opok sini sa aton nga mga otoridad na mambal kita kadamo na sang ginobra sa polis. Di of course, obligasyon yun na mo. Alang-alang ang patap naon mo sa krimen, BHW. Kaya titrabaho na sa polis. Kanya-kanya kita, may division of labor kita nga ginatawag. May kanya-kanya kita nga task kag trabaho. Hindi kita basta-basta lang dumang hinaw kita sa aton sini nga kamot kay komo na lutsan kamo ka kriminal. Kag sa mga barangay officials, kung aktibo man kita, presensya sa mga barangay officials, abing patrol nyo da sa mga barangay, ayaw nyo pag-service, magkadto ka mo sa mall. Gamitan nyo da nga maglibot sa barangay nyo. Gamitan nyo da nga magkampanya kontra krimen kag mga invisible para sa pumuluyo. Hindi yan nga gamiton nyo kundi ng higyegya. Kaparehas ang patrol sang isa ka barangay da sa pilar. No, nagliligad ng mga binula, nagyan kuya to sa pistahan. Taga-pilar kaya nakalabot kaya pamista to sa Undoy sa Ivisan. Iban man kun kaysa nga patrolya, ginadala di sa Roa City ka ginaservis pakadto sa mall. May ara man da patrol sa may President Roas, ginaservis ang kapitan sa iya sini nga Kirida. No? Tigamiton nyo na mga patrol nyo da sa barangay nyo, inyo sini mga barangay service vehicle nga mga invisible ka mo, mga invisible inyo mga tanod ka mga barangay officials, kay dira palang dako na nga bagay nga matahap ang mga kriminal. Pangadua, ti siyempre, ano man ang ibato sa mga taga-barangay, alang lang wakala nila mga kriminal, kung nila kontra pusil, dapat madasigman ang pag-responde, kag hindi lang responde, kay kung ga-responde ka, may natabo na. Pero kung visible ka, ara ka sa mga strategic locations, malikawan ang pagluntad sang krimen. Kaya kung responde alone, but silingon may natabo niya, it's either may napatay na manidisgrasya na may nakawatan. Abali, former City Prosecutor Erwin Ignacio, good morning. RA-11235, Motorcycle Crime Prevention Act of 2019 requires bigger readable license plates and color-coded decals to deter criminals from using motorcycles in committing crimes such as iningin patay nga delivery rider. Ano na enforcement sina nga layi? May mga kolorom gani bisan rush hours white plates, motor kag mga motorcycles man nga mga white plates, dapat mahulag ng otoridad hindi nga mag-react na lang tapos ang krimen. Sakto gid. Ligad gani ga drive ko tabok di sa may kay Balanyo kon gabi two-way na nadang Ross Avenue pasaka Astulay. Dumatulo na sang taga-Cor ang pito. Waya magpundo ang motor, tatlo ga sakay sa motor mga wala helmet. Dumatulo na sang taga-Cor ang pito sang pinito mga ka K5. Kita ko gid wala lang ma-videohan. Kiti hindi ka man pwede ka video samtang ga drive ka kay kabudlay. No? Grabe mo dumatulo niya ng pito, pila na silang gapinito, way magpundo. Wala plaka, wala helmet. Even diri sa iban nga mga areas taw. Kadamo nagidya sa mga motor nga wala plaka. And even mga tricycle nga kolorom mga ka K5. Tikon hindi ta ma-enforce ang aton sini nga local ordinance kay gakurog-kurog man ang tanom nyo nga balagay. Tingaton sini nga Land Transportation Office eh. Pasudlon ta di sa city. Likewise, deputized ta pagidangaton sini nga PNP nga mga deputized agents ang LTO para mas ma-implement ta pagid ang mga polisiya. Kay kalabanan sa ginagamit nga mga bikulo sa mga morning nga mga krimen mga ka K5, wala plaka. Tiko masita mo na nada Dako na nga bagay nga makalikaw sa pagluntad sang krimen mga kakipay. Hindi ya nga ma-react na lang kita kung may natabo na. Ang crime prevention isa ka-active kag-cooperative effort. Kinanglan ang 24/7 police patrol nga paturno-turno sa palibot kay kagamay malang sang syudad ta. Sa mga barangay dapat magaronda mga bipat kung may ara para mahaganhagan kinawatay. Daw galala ang crime situation ta bisan sa report nagagamay ko no. Amugani ang Balnila doon nagagamay ko ng crime rate pero kung lang taon ta diri sa lokalidad lang tawa. Check to kagid Fiscal Ignacio, sir. Wala tuo mga krimen nga nagakatabo. Yara, gani nga timprano plang, lasiti plang sa gabi, may tao, may gapanikmo, manok. No. Grabe na gidya kaisog. In fact, mga bata, pagidsubong, balaan na nila, nga madasig sila may identify. So may mga bata, subong kung gabi, galibot, nakahood. Gagabutang, gasok-sok sila jacket ka may hood. Kaya mabalaan nila nga tibudlay sila ma-identify sa CCTV kung nakasuksok sila sa jacket nga may hood. Alauna sa mag-aga, alas 2 sa mag-aga, along Washington Street, Barangay 7 area, sa may Tambak, Pagida, na ara da, damo da sa nagahukmong nga mga makawat, mga kakayfive. May ara man na da, nagatambay sa igad sang esplanad, nga grupo sa mga diktos kagpuser, mga kakayfive. Tiway ka man da kabati, may gindakop da. Even ang Punta Tabok area nga magluwas ka may mga kawatan kag mga pusher da, may mga manugpatay man da. Kung may guot ka kung kaysa suguon ka abi patsa to anay si Amonio, bayad ang utang mo sa droga. Tindi man da matapna-tapna mga ka-K5. Nga amon na ni subong kaisog ang mga kriminal. Way niya kadlok. Kag kita iya nga pumuloyo, nga nagapangabuhi sa insakto, nagapangabuhi sa matarong, nagasunod sa aton kasuguan, kita niya subong ang ginakulbaan, nga basi sa aton sini, nga pagkatulog, sudlon kita sa makawat, kagpamunoon na lang kita or paniruhon, kawatan ka na, patsyon ka pa. Just like sinin sa natabo sa utod, tanga delivery rider. Nagapangabuhi sa insakto, pinatay mga kakifay. Maintindihan man siguro sa aton sa mga otoridad kung kita nga pumuluyo, mag-demand sa mas mayong kalidad sa serbisyo. Kaya hindi tapaya matimo ang ginabakalta, hindi tapaya mabato ng sweldo, ta ginakalta sana na sa buwis. Kagina nga buwis mo ng ginapasweldo, kaginapadalagan sa gobyerno ta mga kakaypay. Dason sa simple nga serbisyo, hindi mabalik sa insakto sa tao. Do ka budlay man. Ang peace and order iya is public concern, ini concern ni sang tanan. Sa aton mga opisyal, why not i-call tang attention sa mga otoridad ta? Para makitaan man nga kamuda nga ginapasweldohan namon gahulag man. Hindi para magpamasol kundi matun-an ta kundi nang kulang. Kag nga nagakatabo ni para ma-address. Hindi para kung sino tong basulon kundi para ma-address mapun-an ang kakulangan mga ka-K5. Kaya ba si karon di sila kapatrolya mayad kay kulang ila krudo kundi dugangan, kulang ang bikulo kundi dugangan, kulang ang numero sa mga tao kundi dugangan. I-activate ang puwersa sa mga barangay, mga force multipliers. Hindi para mamasol kundi ma-address ang kakulangan mga ka-K5 para sa benepisyo sang pumuluyo mga ka-K5. Anyway, nakulabos kita sang tiyempo diri sa aton sinigapagpangalagad. Dugang ang mga balita, issues kag impormasyon. Wala tamatagan ligwa diri sa aton sinigapagpangalagad. Tutukan nyo sa masunod naton nga News and Public Affairs Program diri sa K5 News FM Rojas. Nang inkaupod nato ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, tagimo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh kag Extend Food Supplement for Men. Ma'am Gianna Anvel Siloso, maing aga nagapangapi sa kaupod sa sining hasbano, si Sir Romeo Siloso, diras adlawan, good morning. Kay former city prosecutor, aton sining nga ginaidulo kag ginarespeto, gido. Sir Erwin Ignacio, sir, thank you gid sa pag-monitor. It's an honor for me nga ti diri kagapamati sa Foro de los Pueblos sa K5 News FM. MJ Joy, Kabrantar Abalo, maing aga, Bernadette Omiten Calzado, Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, salamat gid sa pag-monitor. Boyet Rote, thank you gid. Kag kay Sir Reynante Cam, salamat gid sa pag-upod sa K5 News FM. Standby na kamo masunod na mga impormasyon sa ikaing lawas program diri sa K5 News FM. Sa ngalan sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, kag sa ngalan sa aton CEO Doc Ramil Uy sa aton station manager ka K5 Amy Berondo, ini si ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
10: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
13: Kasakit ang tiyan!
10: Max4 Biotic!
13: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
10: Max4 Biotic!
13: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-klinika! Max4 Biotics!
14: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
13: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juanes.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juanes.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
15: Hi, Dennis Juanes.
13: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
16: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Tibog, ikayo ang Mighty C.
10: Mighty C.
29: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
29: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarek

0: Senador! Ang sinaing!
1: Luto na!
0: Ang labahan!
1: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
1: Naplanta na!
2: Ganito ako!
3: Tigasing!
2: Tigalaba!
3: Tigasay!
2: Tigaplansa!
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
2: Sa gabi,
3: ako ang bossing!
2: Dahil kasangga ko!
3: Ang extend!
2: Supplement for men!
3: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo?
4: Yes, darling! Come to Mama!
3: Extend Food Supplement for Men.
2: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
3: para sa tigasing performance.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Impormasyon sa ikaayong lawa.

0: Hoizul Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mayong aga sa tanan-tanan, greetings of peace. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton tanan. Na oras ubong, alas 9:02. Dere sa informasyon sa ikaayong lawas, aton pag-aistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga healthy lifestyle. Na amuning kinanglanta para manatili kitang healthy, dugay or medyo hindi kita dali-dali maapektuhan sa mga bakterya kag mga virus, no? Dapat kita maging healthy, no? So before anything else, gusto ko lang dal-on kamo sa isa ka angulo nga dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining klinika DTX 500. Obdanta sing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, ining aton D3 Bio kag klinika Spore Biotics. Upod naton sa aton nga programa si Brad Paul. Bag-ulang ko kabati, galing grabe na gini sa magwali.
2: Na?
1: Si Brad Paul, kag si Sir Boy Solita. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao. Brad Paul, Sir Jean Paul, mayong aga.
2: Mayong aga, Engineer, kag sa mga kauturan, tanga 70 Adventist sa Bakuyangan.
1: Ah, Bakuyangan.
2: Oo, siya ginagambasa akong siling niya siyang Sabado. Nag-sermon ko to. Siling niya kasin ako ni Engineer Ronnie Albao. Ga pamati gigko sa inyo permi ag alinsagas na magabit. Ga pamati ni sa subong igyo
1: sa imo kasin. Oh, mayong aga da ko na kasa.
2: Na imo inablos
1: ito. Kadamo ko da iya mga kapartidusan.
2: Kulang ko ani may muske diaw. Wala adventista na sa sanguna.
1: Sa mga disina family, mayong aga man.
2: Okay.
1: Okay. Idra na na ang portion sang Adventist Church, iya na iya gin-donate sa mga disina family.
2: Kanami. Sige. Moving forward, Engineer, mayong aga sa aton ng mga suki nga tigpaminaw, tigpalamati, no? May mga Bisaya speaking na tugli dito somewhere, no?
1: Oo.
2: Halo-halo. Halo-halo na. Sige. Istoryante, Engineer, ining paborito, tabla nga tambo.
1: Tambo?
2: Oo, tambo. Anong mabulig sang tambo? Inikawayan, malabang bushots nga... Amot, hindi ko ni kabalong luto, Sir Boy, guro sa gadni.
1: No? Kapos na luto.
2: Paano

0: Lutoon ang bamboo shoots. Kag anong mga health benefits nga matag niya? Kag ano ang mabulig sini when you are taking DTX 500? And good morning, Sir Boy.
1: Sige, Sir Boy, ang pamilya. Ang pamilya mo lang, pamilya sa mga panda, gakaon mo na singkwan, singkawayan.
0: Simpleng biraya siya. It is an attack.
2: Sino?
1: Hindi, mga pamilya.
2: Panday ka kung engineer. Ano naman mo?
0: Halo sa panda, may kaya ni nakaroon, mapanda ka ni nakaroon.
2: Anyway, good morning. Good morning, Brad Paul. Good morning, engineer. Uh-huh. Mayong aga man sa atong mga suki, no? Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga at mga KSS supporters, kay Slow Dubs, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500, your cell protector. Remember, you need to protect your body from the within, from the foundation of your body, which is your cells. Ti ang protector na, DTX 500, the super antioxidant, no? Gapotikta sa aton against oxidative stress, gagapatigulang sa selula. Kung tigulang ang selula, most likely, tigulang man ang lawas. That's why, mag DTX 500 everyday. Ang paa aman ganob amat-amat nubo ang blood sugar naturally kay food supplement
1: niyo
2: may ampalaya extract nga gapanubo sang iwo blood sugar. So kung layo kung nubo ang blood sugar, layo sa diabetes. Kung layo sa diabetes, ay ti do layo ka na sa iban nga masakit. Kay remember, diabetes do amo kining punot dulo, no, sa lalo na sa ina Philippine setting. Anyway, no, kung gusto mo ya i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang aton lawas para makabato sa mga mikrobyo, sa mga anomalias lod sa lawas ta nga aton immune system. Ang paaman ga puti ka, ganami ang imo collagen production, so layo ka sa wrinkles, so din ka pa na, no? Kung gusto mo naman yung i-boost ang imo ang ginatawag nga eye health mo, mag eye care gold, no? Eye care gold is the eye specialist, no? Kung gusto mo yan nami ang quality sang imo vision, ha, mag eye care gold ka, rich in vitamin C, vitamin E, and of course bilberry extract that basically helps your eyes to maintain its health para 20/20 vision gapon every day. And ang toxic ni ang partners ni eye care drops, ang amo ning gatindlo sa aton mata, patuluan mo ning mata mo sang eye care drops rich in hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes. And of course, kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, may problema ka bala sa mikrobyo. Kaya gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
0: Alright, okay, start tayo, engineer. Sige. Bamboo shoots o ining engineer, hindi ka taga Negros. Kunway ka kilala, Tambo.
1: Uh-huh.
0: Kay ining kawayan, engineer, damo dias Negros, abi.
1: Correct.
0: Kag nami ni sa gataan.
1: Tambo, may gata, o.
0: Oh. Eh, dito sa amon, sa Europe, sa Norway, sa amon.
2: Tawag na siya sa bamboo shoots.
0: Wala to. Why gito? Why na to sa amon?
2: Nag-research ka na, sigurado.
0: Wala. Dito sa amon, sa city of Waynor.
2: Waynor.
0: Oh,
1: Norway.
2: Di na siya na yun.
0: Lapit sa Waynor.
2: Anyway.
0: Ang Tambo, engineer, ining bamboo shoots. Ano ang tawag? Tambo, ginman, ano?
1: Tambo, ginman, tambo.
0: Iyan nga bamboo shoots. Mm-hmm. Ni pison mo niya, makon mo ang fiber na grabe kataas.
1: Grabe na daw.
0: Kawayan ni engineer mo.
1: Correct.
0: Magdako niya ang fiber sa kawayan, bakod-bakod niya ba? Hindi
1: correct.
0: Hindi niya manggi yan.
1: Oo.
0: Ginay mo, ganyan na scaffolding. Kaya grabe niya ka-resilient ang kawayan. So, ang fibers ang matured nga kawayan, porte ka kusog. So, iya sina nga gamay pa, ang iya nga shoots. Purtin fiber engineer.
1: Ang tambo, Sir JP, pwede mo na adubuhon. Damay yung gamay na tapos adubuhon mo.
0: At pwede man gali.
1: Pwede na siya.
0: Ano yan? Naku na daw gataan lang.
1: E o gata, isa na siya.
0: Okay.
1: Na may tambo. Ah, may kuhan, may tugabang, sabi. Kag may ara siya nga may mais.
0: May mais.
1: Oo. Tapos may ara siya nga takway. Oo.
0: O takway, pag mo kunamit. So, ini si engineer kapag nakaon, no?
1: Correct.
0: Ubakan na di nga Paris na. Ang ining tambo, engineer, anong makuha to di sa iya? Number one, sa isa ka 155 grams, siguro mga tunga sa tasa.
1: Uh-huh.
0: Na tambo, ah. May ara ka 64 calories, no? 64 calories, meaning, bisan amulan na yung kaunon mo, why ka na yung rice?
1: Uh-huh.
0: Magaan niya na ka-energy. Ano pa? May protein ka nga 2.5 grams.
1: Mm-hmm.
0: May fat ka na nga 4.5 grams. May carbs ka nga 5 grams, no? And may fiber ka nga 2 grams. Di sa carbs mo, sa fat mo, kag sa protein, di na nanagalin ang imo nga 64 calories. Ano pa?
1: Rich pa na sa potassium?
0: O, ti. di may fiber ka, 2 grams. Kasi isa ka tunga sa tasa nga tambo, mga 2 grams ng fiber yada.
1: Uh-huh.
0: Ano pa? May copper ka nga 19% sa imo nga daily nutritional value. Ang vitamin B6, 14%. May vitamin E ka nga 9%. May vitamin K ka nga 3%. May riboflavin ka nga vitamin B. Kag thiamine, no? Parts ang B-complex, thiamine, niacin, riboflavin. So, 3%. May phosphorus na 3%. May potassium ka nga 3%. Kag may iron nga 3%. So, amo ini ka nutritious, ining tawag naton nga bamboo engineer, kag nami pa ni. Ini siya ang makabulig sa mga water-soluble vitamins yung mga ginainom.
1: Correct, correct.
0: Na ba? Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. No? Makabulig siya kayo. Kag, ini pa, suno sa mga studies, may ara sa gamay lang man nga study in 2009 nga may ara sila mga babayi nga ginpakaon nga tag-as cholesterol.
1: Mm-hmm.
0: Gin-subject nila nga magkaon sang tambo everyday isa ka tasa.
1: Mm-hmm.
0: Versus sa mga tag-as mga cholesterol, cholesterol may hyperlipidemia nga mga babayi man,
1: okay lang.
0: After 1 week kadako sang gingamay ginubo sang cholesterol. Sini mga babayi nga nagakaon tambo ang atuya ang nagainom lang bulong,
1: uh-huh,
0: way gakaon tambo ay kagamay lang sin gamay sang ilang
1: sang reduction
0: sang cholesterol level,
1: uh-huh,
0: LDL ini sila ya ang mga wala giinom bulong pero gakaon lang tambo kadako significant katama oh. So kanami hamakon mo 12.7 ounces lang or 360 grams ang bamboo shot siling dire in 6 days nagamay ang ilanga kadako sa gindecrease ang level sang LDL nila or bad cholesterol. Now, ari pa, bangon ka namin isa sa fiber, sa mga almoranas, dako makabulig.
1: Uy, taas fiber mo.
0: Sa mga permiga lupoy, uga tubs,
1: uh-huh,
0: lukubul ka namin, uga sisa kakaon, uga lupoy, namin siya, para mas stable ang imo nga digestion, mas stable ang imo nga movement, peristaltic movement, sang imo nga intestine, especially ang imong small intestine kag large intestine. Nami pagit engineer kay gina-prevent ya ang diverticulitis. Ang diverticulitis amo ni siya bala ang mga nagatalang nga food to sa imong intestine
1: oh,
0: na naga-form ni siya do mga suludlan dito sulod.
1: Okay.
0: Nga nagatalang nagkakasupot dito mga higko.
1: Mm-hmm.
0: And it will also prevent polyps.
1: Correct, yan, correct.
0: Sa imong intestinal wall.
1: Nami no?
0: Oo, ang tambo. Ti galing engineer, damo pa tambo sumungaw.
1: Damo basta may kawayan, may tambo na. Before maging matured na kawayan, nakaagitan na sa tambo.
0: Oh, ang kwan, ang ari lang engineer, ang priskagali nga bamboo shoots nga tambo, may ara sang toxic amount sang cyanide toxifilin.
1: Mm-hmm.
0: Toxifilin. Cyanide toxifilin. Pero kung maproseso ini siya sang maayo, maging safe ini for consumption. Di ba, imta mano, kaunta na gani.
1: Correct, correct.
0: Now, no. Para kung nga mapanubo mo ang amount sang toxifilin, dapat imugit siya pabukalan. Oh?
1: 30 minutes, okay na nga pabukal.
0: Or, imo siya huluman.
1: Mm-hmm.
0: Kag ibulad. Either huluman mo siya din ibulad or pabukalan mo siya before mo siya ilutoon kag kaunod.
1: Ano yung pabukalan yun
0: man? Kakaon na kilaw ay man, ginapabukalan yun man, engineer.
1: Oo. Oh, oh, oh.
0: So pinakanami, gid-actually sa, ano ni, sa tambo, isang iyang antioxidants, engineer. May ara siya antioxidants nga mga phenols, no, phenolic compounds nga makita mo, that would help neutralize sining mga free radicals. So, nami iparis, you have tambo and you have DTX500. Plus may TC panabi, nga alkaline nga vitamin C, solid ang igo, no? Solid ang igo. So, if you have that time, tambo-tambo man ah. Tambo-tambo man for your intestinal or gut health. So, kanto kita sa kay Sir Boy Solweta sa Talk to Talk.
2: Dito bitin sa engineer sa tambo, oh.
1: Oh. Ang tambo, dapat may gata. Nami gijay sa gata, yeah.
2: Nami
1: sa
0: gata. Gata, oh.
1: Ha?
0: Gata.
2: Gata.
0: Gata.
1: Ati, oh, basta kung gagata ka, ganami ang ay mo ata.
2: Ah. before ta maglabot sina ang aming mga bagay no makadto sa talk ni Doc kung paano pala makabulig ang D3 Bio in producing what we call dopamine. And what is dopamine?
0: Dopamine hormones.
2: Is a happy kind, is a happy hormone produced by your probiotics. Particularly, what kind of probiotics? Your Lactobacillus family. From your Lactobacillus brevis to your Lactobacillus, all of them produces what do you call this dopamine. 50% of your dopamine, the happy hormone, is produced in your gut. No? Ano ba lang purpose ng dopamine? Ano ba lang role ni D3 Bio when it comes in improving your dopamine levels? Well, dopamine is hindi mo ni siya ma-explain ka chemically, no? Pero ang iyan epekto, this gives you the drive to finish what you're doing. This gives you the satisfaction nga nagdaog ka sa isa ka bagay. What, basketball game?
1: Okay.
2: Nang feeling mo ba lang na-achieve mo ang isa ka bagay? Dopamine na. And dopamine, ang iyan niya physical attributes, it basically helps maintain the coordination of your muscle. That's why kung may Parkinson ka, gakurug-kurug ka na da, may Parkinson disease ka na, nubo na ang dopamine level mo. So damo role ang ginatawag na dopamine nga ini. Pero let us concentrate more on the emotional side or the emotional role of dopamine. So on dopamine again, amuniga pa namin si mo feeling, no? This gives you the feeling of na may na-achieve ka sa kabuhi mo. And it's good, no? But it's very addictive. That's why, ang tao, kung makatilaw na gani isang success, nung gusto pag isa pag ka-success, no? Siyempre, do normal. That's dopamine.
1: But yung ano na, ang motivation nami, yes, sir boy.
2: Correct. That's the exact word, no? Ang dopamine is your basically the motivation that you feel
1: from
2: within, no? And it is produced by your good bacteria, those probiotics under the Lactobacillus family, no? So importante ni siya, no? Kung laka dopamine, no, buo ang dopamine level mo, laka drive.
1: Okay.
2: Anong drive mo na, sir Boyman?
1: Wala ka kalipayan.
2: Why ka inspirasyon? Nga malabot ang isa ka bagay, ang imo ambisyon, do man kun hindi mo ma-attain, kun ubo ang dopamine mo, okay lang na.
1: Bay lang da.
2: Pero kung taas ang dopamine mo, may hala kaya do maya na. You're motivated to reach your goal. So that's very important, no? Lalo na sa kabuhi, subong very challenging.
1: Okay.
2: You should have the right dose of dopamine. But dopamine, amuni siya ka efficient in when it comes to motivating you, but ang dopamine kind of feeling maginamimik-mimik man eh. You could also get dopamine feeling kung kakaon ka sweets nga food. That's okay. Why addictive man magkaon sa mga matamis nga mga
1: chocolate, cakes,
2: mga pastries na, mga chocolate na. Muna nga, bal mo nga, ginapangita ang chocolate yao, kay ginamimik ng chocolate ang ginatawag nga epekto sa dopamine. It gives pleasure to your brain.
1: Reward and pleasure.
2: To your brain. That's why, pangita ka man sa ang ginatawag nga dopamine, no? Ang chocolates, ang sweets, no? Kay ang epekto niya, dopamine man. So, before we go to the bad side of dopamine, no? Let's go... So, ihantaan ay kung paano ginapabuligan ni D3 Bio. D3 Bio may lauric acid. Ininga lauric acid ininga sa D3 Bio ngayon eh. Helps protect your good bacteria but kills bad bacteria. So, simple lang. Selective ang ginatawag nga dipinsa nga ginahatag sa ginatawag nga lauric acid ngayon sa D3 Bio. Pintas sa malain nga mikrobyo pero mabuot kag maalaga sa ginatawag nga mga good bacteria o mga nami klase nga microbio, which is your probiotics, particularly your Lactobacillus, no? Your Lactobacillus plays a great role in maintaining your mental health, not only by producing dopamine, it also produces your gamma amino butyric acid, inang gamma amino butyric acid nga ina that basically relaxes your brain.
1: Correct
2: That basically makes your brain slows down. Importante na because your brain is active the whole day.
1: So kada isa mo lang, sir boy, ining learning process ni mabuligan ni kung taas ang level mo sang dopamine, sir boy. Learning
2: learning learning is all about your cognitive side of your brain, but your emotional side, Collective Engineer, gives the right support by producing dopamine. Kasi ang dopamine inspires you, no? Regarding sa imo ya memory, paano mo ni sa matago? That is the cognitive part of your brain. So, di mo makita nga ang inigili mga happy hormones na yung kisang inambal ta every day ay putang tinigili, no?
1: Mm-hmm.
2: Basically helps you survive adversity. Kiko nubo ang dopamine mo, nubo ang serotonin mo, nubo ang oxytocin mo, you are prone for depression. Ha? Depression is a very long topic, no? So agyan ta lang na subong, no? And in depression ni delikado ni, no? Kay kisa kung depressed ka na, you cannot do anything na. No, that's why ganubo na ang kabuhi sa tao, both physically, spiritually and emotionally, ganubo na tanan. Okay, hindi na inspired magpangabuhi, kundi magpakuribong na lang o magtago na lang sa ila kwarto. So that's another topic for another day, but let's move forward. No, ang dopamine is really important. That's why mag-inom ka D3 Bio. D3 Bio assures your body that it will protect those good bacteria, those dopamine-producing probiotics para makabenepisyo ang imo mood every day.
1: Sa mga pagkaon, Blaster Boy, sa plant-based ng mga pagkaon, dili nato makuha sa soybeans, sa tofu, sa lentils, ng mga beans, Blaster Boy, dira ta makakuha sing rich nga dopamine sa sining mga pagkaon, mga beans, mga green peas nan. Amo na kinanglan ta kwan man kita inang active man kita sa pagkaon sining mga beans kag mga soybeans, Sir Boy.
2: Amo na importante ganun, that you know your food base. Importante na, no? Another rich source of simply lang rich source of directly dopamine, ha? But probiotics ang mga atsara, mga pagkaon, mga sauerkraut, mga kumbaga kung sa Pilipino atsara, gusto ka sa Europe sauerkraut, no? Or gusto ka sa mga fermented nga mga, in short na lang, mga fermented nga food
1: doon na huluman sa langgaw, bi something amuna.
2: Because those kind of food are rich in probiotics that produces what you call your dopamine. So ang dopamine, sindi yung taliwat, amuni ang gahatag sa inyo sang sign of fulfillment. Amuni ga motivate sa inyo nga i-improve niyo yung kabuhi. Amuni ga remind sa inyo, dumduman mo tubulang feeling na nagdaog ta. Amuna siya, no? Tikis, unfortunately, taas man ang dopamine level sa mga tao nga lain niya ang ilagya pangita kind of pleasure. Dita na pagkatuan, no? Pero you must use your dopamine on the right way, no? That's why importante gid maintain your mental health, no? Da mo makita nga ang D3 Bio is a superfood supplement. Not only that, it protects your body from harmful microorganisms like virus, bacteria, and fungi and parasites, but it also does its best, no, through its medium-chain fatty acids in protecting your mental health by ginapanami ang ginatawag nga gut health mo, no? Particularly your probiotic health. So gusto mo ka mag-ayo, gusto mo inspired ka every day, ha? Gusto mo protektado ka against microbio, ay mag D3 Bio.
1: Okay, Sir Boy, no, may dugang lang ko. Mga lifestyle nga nagapasuporta man sing nami nga dopamine, exercise, get enough sleep, no, balance ang good, adequate nga mga protein foods. Kag number one, nami gid Sir Boy, may mga bag-o kang mga skills nga makuan bala, ma-invento.
2: It's a sign of growth, no? Okay, example, may exercise ka, where does dopamine increases? After your exercise, once makakita ka na sa spiyo, uy, nagdako ang akong braso.
1: Okay, mga muscles. Braso,
2: then your dopamine level increases.
1: Correct, correct.
2: Amo na, no? Amo nang, once magdaog ka sa basketball, ikaw gin naka-shoot sa critical nga...
1: Three points?
2: Bowling tip. Saka man ang imo dopamine.
1: Sige.
2: Na mo makita nga ang dopamine level mo is really important because it inspires you.
1: Mm-hmm. Okay, ngayon itaas na atong dopamine. Pero kada aga, Sir Boy, kinanglan natin maligo man. Ha, maligo kita gamit ining aton nga Detox Beauty Soap para nga ma-moisturize ang aton nga skin. Kabalukan nagabulig niya moisturize ang aton skin kung nagapaligo ka gamit ining habon nga Detox DTX Beauty Soap. Amuni ang kinanglanon ta. Kag number one, gapahilti pa sa aton nga skin.
2: Correct. No? Kung ikaw wala confident, kung ikaw hamot ka, ikaw kumbaga feeling mo hindi ka mahuya mag halubiro si mga tao, kay bago ka paligo ka, and your soap protects you and gives you the protection for 48 or 24 hours, no ka nami man, gasaka man ang dopamine level mo tuod kung ikaw naka DTX Beauty Soap. Kay may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. Mga mikrobyo man nga gatugas sa skin diseases, ginatap na man sa VCO nga sa DTX Beauty Soap. So layo ka sa psoriasis, an-an bun ikamp. Yun ganyang antimicrobial properties siningabon tungod sa VCO. Ang DTX Beauty Soap may beauty properties man, may pa-pain nga gapaputi si mo skin, may araman guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin from within. Kaya ginapasaka yung glutathione level, kaya layo ka sa wrinkles, kaya yung collagen level mo gasaka man. So din ka pa sa isa kahabon, no, may beauty properties na may antimicrobial properties pa, mag DTX Beauty Soap. Mumot ka na,
1: hamis ka pa. So dapat partneran man ni natong Sir Boy. Speaking sa mga body odor, kinanglan maproteksyonan man ang aton nga lawas. Kay kun baho kita Sir Boy, layo pa nagapalagyo ng aton mga kilala. Kinanglan proteksyonan ta ang aton lawas, labi na gid ang aton ilok. Kay dira kung kaysa nagaferment man, speaking of fermentation, nagaferment man ang mga bakterya dira. Okay. Labi na gid kung init.
2: Ginaipit perme.
1: Dra perme gadamo ang mga bakterya nga sanhi sang baho nga ilok, Sir Boy.
2: Kapi-kapial ka sa mga madulom nga lugar.
1: Correct.
2: Mabaho.
1: Correct man.
2: Ha? Kay dasig magdamo ang bakterya.
1: Oo.
2: Amo nati, amo nang kilikili mo, perme mo na sirado, ya. Ha? Mga ano mo da, that's why dasig magdamo ang bakterya. Kag ang ginaferment nila, amo nang imo balhas. That's why dapat naka Clinica Deo Fresh Deodorant ka. Ang Clinica Deo Fresh Deodorant may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas ang gitawag nga underarm body odor. Amo nang ginambal nila nga mismo ang source gidya sa pagbaho sang ilok mo. Ginatap na sang ginatawag nga Clinica Deo Fresh. That's why you stay fresh longer kung amuni yung deodorant mo. And it protects your underarm naturally. Natural nila nga ingredients niya.
1: Correct, correct.
2: That's why gamat-amat man, puti ang imo ilok because rich in vitamin E, ang VCO nga sa Clinica Deo Fresh. No? So diin ka pa, if you want to stay fresh all day for 48 hours, mag-deodorant ka. Ang ginatawag nga Clinica Deo Fresh.
1: Okay, pa kada agaman Sir Boy kinanglanta mga pi. Akon kapiya Sir Boy, yung muning ginakapi dahil sa Barangay 35. Damo. Bisan di Indra ya, ako ya. First hand information, buting ganun, may ara yung kuya personal knowledge nga mga tao ya, gadugok ya. Mangita lang sining aton nga DTX coffee mix. Correct. Sir Boy, kakamuni ang kape ko kay mostly nagambal sila nagakapi ka na, nagadetox ka pa, kay amuni ang epektibo mismo, labi na gid sa aton mga senior citizen Sir Boy, agadugok gid sila sa balay, mangita sining aton nga DTX coffee mix. Kag isa pa Sir Boy, kung gusto tiya kape nga sa diin makabulig pa sa aton mga bisyo, kung kaysa gataas sa aton blood sugar, kung bisyuhan, abi kita, grabe kita gapulaw, talagsa lang kita maligo, talagsa lang kita, grabe niya, kinanglan niya Sir Boy, ining DTX Premium Coffee. Kaya hindi lang niya nagatinlo sa aton nga skin, nagabulig ba ni tinlo sa aton nga gut, ang sulod blood Sir Boy? Kabalo ka?
2: Ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, ang DTX Premium Coffee, nagatinlo mo na sang aton nga gut Sir Boy. Kag isa pa, kung bisyuan ka, nagapanubo mo ni sa blood sugar. Amuning pinaka-importante, kung gusto nyo nga magnubo inyo blood sugar, labi na gid sa mga diabetic, dira? Inang kung kayo sabi na Sir Boy, hindi na sila ka-feel sang ilang atiil, dito nagapalaminhod na, kay tungod sining mga taas nga blood sugar Sir Boy.
2: Okay, ako na, may stevia na siya, no? Ang stevia, why na ikapataas ang blood sugar mo, no? And of course, may ergothionine, na amunin nga tawag sa DTX Premium Coffee, amunin ang ergothionine nga alinsagano mushroom, called the herb of immortality. Kaya nga, kaya ergotinin is a super antioxidant nga revives ang tanan nga usado nga antioxidant. No? Ang nami pag-idi, kaya may DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, yun putang sa kape, to energize and revive your cells, no, while drinking a cup of coffee. So bagay nito sa mga bisyuhan, sa mga palapulaw, if you want to basically make, kung gusto mo lang pahubino ng lawas mo to drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee ka na. Pero kung gusto mo yan, nami imo morning, nami ang imo ginatawag, nami imo bugtaw, no, kay hindi ka morning person.
1: Uh-huh.
2: Kung ikaw yung buringot ka taga-aga, ito isling kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee puno sa ginatawag na spore-forming probiotics that basically helps your mood in the morning. Not only that, it increases, no, ito lang yung story, hantagina, your dopamine level, your serotonin level, and your oxytocin naturally. Because why niya, iniya nga mga probiotics nga sa pre-bio coffee, why niya kakapatay sa init sa tubig, sa asidos ng imutsan, kay spore forming. So you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee. Walang labis, walang kulang, kung ga pre-bio coffee ka. Talking about walang labis, walang kulang, kung gusto mo niya i-repopulate mo gidya ang ginatawag nga gut health mo, ati mag-clinica spore biotics. Due time man lang niya. 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming probiotics that works together in improving your digestion, your mood, your brain health, your metabolism, and everything. Remember, there's a reason there is you have your gut bacteria or you have probiotics in your gut. Because inaya mga ginaobra nila, hindi maobras ang lawas ta. So there is a symbiotic relationship between this beneficial microorganisms kag sa aton lawas. They work together for our optimum health. That's why mag-clinica spore biotics kid Prelme, no?
1: Okay, ang ako na idugang naman da, Sir Boy, iniblang aton nga extend food supplement for men. Ang pinaka-importante dire ang aton nga blood pressure, Sir Boy. Ining aton nga extend food supplement for men, tungod may aral sa makakag-klavuas ka, nakabulig ni sa support sa aton health blood pressure level. Ang munang pinaka-importante, Sir Boy, kag makabulig mo niya sa hypertension, kag mga cardiovascular diseases. No? Kay amo niya, nagaparelax ng aton nga blood, nag-improve ng aton blood flow, kay tungod may ari ini sang calming effect, nagabulig, reduce ang stress-related spikes sa aton nga blood pressure. Amo ni kinanglan, Sir Boy, no? Hindi lang niya panlalaki nga para kay misis nga maging happy, nagabulig mo niya pa healthy sa aton, labi na gid sa aton nga blood pressure. No? So, sa mga lalaki dira nga gusto magtindog si Manoy, magbaskog si Manoy, mag-extend food supplement for men, kay nami pagid ang imo blood flow. Ang tanan nga mga good things nga ginakaon naton madulong sa nagkalain-laing nga parte sa aton na lawas tungod ang aton nga dugo nami sang flow, no? Subot so, sing nganon ang ginagutom nga mga selula dito mapakaon pinaagi sining mga blood nga healthy nga blood, mga friends and relatives, no? Maka-promote man ni sa aging, labi na gid sa aton matabla nga duman nagakurinot-kurinot dira, makabulig, kay tungod ining makakagklabuas ka nagasupport sa nga aton healthy aging sa aton eyes, nagareduce ang risk of age-related vision problems, kag sining mas macular degeneration cataract. Now, so, manami, hindi lang niya pampatindog, kundi pampahapi pa, Sir Boy, sa tanan ng mga nag-take sining extend food supplement for men.
2: Ara, no? Kung gusto mo namin manin mo blood flow, magpamasahe. Magpamasahe 3 times to 5 times a week kung kaya, no? Pero kung ginamasahe ka man lang ni misis mo, ay pamasahe ka na daw-daw.
1: No? Uh-huh.
2: Ang sikrito sa masahe, ara, sa ginatawag nga, hindi lang sa kamot, sa masaysta, kundi sa init. Init, hindi init ng pagmamahala. Init nga ginahatag sang DTX liniment oil, no? kampiyon nga relaxation nga ginahatag sinina ang ginatawag nga init gaghagod nga ginahatag sinina sa imo mga makapoy nga mga maskulo, your tired muscles sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo kanami gid. It releases your stress, no? Hindi lang mental stress, physical stress habang ginahagod ni, habang ginabanyos ni sa likod mo o sa ulo mo kung diin man pati sa lawas mo, ang gitawag nga DTX liniment oil, ang aromatherapy, ang baho sini kanami gid, it relaxes your brain. So kung may biyahe hilo ka, ha, may ara ka ginatawag gagalingin ang ulo mo pero may magbiyahe ka, hindi magdala every day sang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige na, Sir Boy, dobra ta tiempo. Anong mga particular na mga mensahe nga pwede natin ma-dala sa atong mga tagpalamati sa
2: mo? Uy, tag-ululan naman. Dugo gamat-amat man, sige naman ang ulan, which is good, no? Para makabawi man ang aton mga tanong, no? Lalo na subong ang mga aton mga tubo nga may, ano, may ginatawag ni ganito isang may tigi ni ACCI na tawag nila, no?
1: Oo, oh, mga ulan, masakit.
2: No, is the natural way nga makakas ini, so blessing na, no?
1: Correct, correct. Na.
2: So, remember ang aton na niya province is sugar-based gapon, no? So, kanalan, nami, gini-blessing, gining ulan. So, hindi gin maglipat, ha? Kanalan, kitagululan, na uso naman ang trangkaso, ubusip on kagilan at mag-D3 bio gid every day, no? No? And of course to protect your eyes, mag eye care gold. And of course of dinas ang DTX 500 kag Mighty C. Ay, ha, kung gusto ko mo magkaon manyapon kamo mga kadto plus 4 sa hapon, may gusto nyo katuan, katuan nyo lang Talier restaurant, no? Da sa yan na ni Joel Samiento, kanami sa pagkaon, kampiyon ng serbisyo kag affordable, no? Talier restaurant. And so amo man lang na siguro, just want to say good morning and God bless sa tanan nga gapamati da sa dangkalan sa Ilog, no? Lalo sa Kalubang. Mayong agad sa mga parente, kag mga friends na. And so amo na, mao di kayo maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning and God bless.
1: Sige, no? Salamat man sa inyong pag-upod sa sininga programa. In behalf ni Doc Ramil Oy, ang wala untat nga nagapalibog in permi kung paano idulong ining mga informasyon sa ikayong lawas. Napasalamat kita sa iya, of course, sa Vice President sang Operation sininga aton sa K5. Sir Eljan Castanyo, kag of course, ang Station Manager Sir Rhodes Palma. Dragala sa Barangay 35, yo, may daw nagadanaw dira. Kag nagatubod na Sir Boy, and willingly nagatubod ang tubig kag nagadanlog ang dalan, Sir Boy. Almost dira sa tubang mismo sang barangay hall, no? So ang K5 magapadala sang somebody na maglantaw dira, ma-report sa Prime Water kag mabuligan ang mga problema dira sa barangay 35. Salamat sa liwat. Ako naman si Engineer Rooney Albao, i-albao mo. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayos ang tanan nato nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Ligal man kagiligal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang K5

0: Bakit manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
0: Ang best friend sa mga kababaihan!
2: Spore Biotics!
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
2: Spore Biotics!
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
3: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
4: Ako si Anika. Kunayan ko manghihigay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C!
5: Babaka sa mga butika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
8: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso!
10: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
11: Boss, Buligi man ko ay. Maluhoy ka man sa akon, boss. Tanan-tanan, boss. Imuon ko, boss. Para sa imo. Buligan mo lang ko diha. Tanan mo nga iso ko, boss. Patihon ko, boss.
12: Sige. Patihon mo ko basta, ha?
11: Oo, boss.
12: Pahimuyong kade. Kag hindi ka na magpamilit nga updon ka nga makagwa, amo na ang sugo ko. Gani, patihon mo.
11: Boss, hindi man ay. Subo-subo, eh, no?

0: Budan?
1: Ano, tabugog? Ano, imo, unta ni kahinuli, malibog gida ulo ko.
0: Ah, hindi magpalibog, ah. Mapasulisit na sa mga tao, ah.
1: Ano?
0: Oo, amo nang himuunta.
1: Basi, hindi magpati sa ato ng mga tao sa balibot. Sang tuyo, tao?
0: Gagnaan naman.
1: Kido mga sindikato nga daan ang tsura, tamo. wala na iban nga pamaagi.
0: Ah, mayara pa eh. Pero dasigay ni galing niya.
1: Ano na oh?
0: Maduso na lang ta.
1: Ano? Ala, da wala mo na yatupang imo tabugok.
0: Maduso na lang ta. Dasig pa ang kwarta.
1: Ay, ang illegal gidya bala mong imo. Pagdalakpon niya mong imo.
0: Ani ka bala? Kag nga dalakpon haw?
1: Ay, natural maduso ka mo.
0: Ay, sus. Ah, maduso tayo sang kariton. Malibot sa bilog nga baryo kag mangita sang mga scrap. Kay budlay masato ng mga kwat sa mga scrap nga matipunta. Ano pa? Ikarga ta sa kariton eh. Amo na nga maduso ta.
1: Magali no.
0: Oo. Kag natural, maduso ta sang kariton. Agod makakadto kita sa ibang lugar para makalibot-libot kita.
1: Nga klase, duso.
0: Amo na, kikigos ang pinsar mo.
1: Ang gusto ko lang yabingay mo mo sa akon ang pagduso kang pagbutong mo eh.
0: Ay, ara ka naman sa mga mahigko mong mga paminsaron. Bisantaro nga istorya ta, laktan mo kaya sa hindi amo.
1: Hindi amo, pero nanamian ka man, bro.
0: Nanamian ka to? Ikaw da.
1: Sadya, sadya, you know.
0: Ayan.

Oh, Madam Magdalena? Nagaano ka dira, Madam Magdalena man? Gano ka naman? Ano? Ano man? Hala, ano ni siya, nagasinyas na lang ni siya man? Aba! Hala, ako no? Ay, ano ni? Nga daw ginakuan ka? Hala, ano ka magdali naman? Nga nagkipot lang ang bibig mo tapos hindi ka makambal? Ano ka nagabaan? Why? Animal, wala ni klarong imo man. Na ano ni siya man, ginalitan ako nagabaan. Wayaw. Waro, si Sekretarya Magdalena, nagatulok-tulok lang siya sa akon kag nagapamusi-musi isang kalimutaw, yo. Na ano mo na siya nga wala na siya nagahambal man. Pero banta ako na son si Mana, mahambalan ni siya. Na ano ni siya man, naudom. O kung ginalitan sang tamawo. Hindi gani. Nagabot ang ginatawag na mirisi nga may simpon nga gaba. Aya ba? Kung ba na ba si... Dasun ako naman ang maamusin niya ako. Buka ba'y pa hindi lang tani ay? Kay Kwanggol tani tanawon. Sadya-sadya, no?

0: el dyan na balaba?
1: Yes, toto, dako.
0: Amog itong damgumotod?
1: Oo, ah. Hindi ka magpatayaw?
0: Pati man, ah. Wala man rason nga, hindi ko magpati.
1: Oo, ah. Amo na, ah.
0: Sa tuod lang gani, nagligad. Daw hakwaton ko na ang bilog na sudad mo. Timingon ko tani nga gakwat kagid balasang tricycle baskag jeepney tapos amo man ang pagakwat ko sa bilog na sudad. Wala mo na batyagan na o nga samtang gakwat ka to. Wala mo na batyagan nga daw nag-alsa man ang ginaplastaran mo. Ako to kinakwat kong bilog na syudad.
1: Grabe ba?
0: Oops. Hindi ka magsiling nga. Hindi ka magpati. Kay hindi bala na pwede nga hindi magpati.
1: Lamang ko nakabala nga hindi ka magpati, ha?
0: Awa. Sabi ko, anay, hindi ka magpati.
1: Pati ko na iya.
0: Inaya.
1: Basta tuod lang?
0: Oo. Oh.
1: Adam ko, man ko gani yung nakwat ko ang bilog ng Pilipinas mo. Gintayin ko pa. Gintayin ko pa kung nung samtang ginakwat ka sa isa ka syudad. Amo man pagkakwat ka sa bilog ng Pilipinas.
0: Grabe ba?
1: Hindi ka magsiling, hindi ka man magpate. Kaya kita, nakabala pagkakwat mo sa syudad. Amo itong pagkakwat ko sa bilog ng Pilipinas.
0: Sadya-sadya, you know?

0: Extend Hood Superman for Men.
1: Ako si Mark, sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Hood Superman for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Hood Superman for Men.
0: Extend Hood Superman for Men.
2: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Zero B.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!

0: ba si may ara ka pa man da gamay nga kaluoy?
1: Da wala na gidguro bilin, Mads. Naubos ko na, Mads.
0: Ay, gali ka, Mads. Ihatag ko na lang gani-tani sa imo si Norbing bala, Mads.
1: Ay, imo na lang to, Mads. Ah, total, hapoon man to.
0: Nahapo lang to siya, Mads, kaya nadula lang sang makadali ang agimat sa iya bulitas.
1: Agoy.
0: Pero nagbalik naman, Mads, ang kapagsikyat, ang kahimsog sang iya bulitas nagbalik man.
1: Ay, imo na lang to siya, Mads. Ah, na. Hindi na ko to sa iyaya, ah. Kay daw, wala na damil.
0: Ay, wala na damil? Tilawi balaliwat. Marimis pa to ya Japon si Norbing, Mads.
1: Aba, da sigurado ka gid ba?
0: Sigurado gid e. Ikaw malang yang hindi sigurado. Ako ya Mads, siguradong sigurado gid ko ya. Kay tikilala ko na ya si Norbing di malunaw mo.
1: Ay nga, ah, ako yahaw. Ano matyag mo sa akon? Hindi ko kilala si Norbing.
0: Ay, kilala man. Eh, pero daw sa banta, kuya, nakulangan ka sa pagsalig sa iya eh.
1: Ay, hindi pagsalig, ina Mads, ang kulang. Kundi, nalawlawan lang ko sa iya. Kalawlaw na sa iya eh. Kay man, daw wala na bertod ang iya bulitas.
0: May ara gyapon ah. May ara, Mads.
1: Ay pues, kung may ara pa, ati, suluhato ah.
0: Ay, Mads.
1: Man, kung kita lang gyapon nga duwa ang mag-away, perdigid kuya. Kay man, duhata ang masagamsam sang bulitas. Pero, ako lang iya ang magasto. Mapanamit ka lang.
0: Ay, Mads.
1: Amo na nga perdigid kuya sa imo. Ay. Imo na lang to si Norbing di Balunhaw. Ah. Basi loy-loy na to.
0: Ay, sudyo-sudyo inong.

0: El gen laba, tama na ng istorya.
1: Wala pa ko gani ka balos. Montat ka na?
0: Oo ah. Daso naman ta istorya.
1: Hindi ah. Tapuson din niya ah.
0: Kung luyag mo yata puson, ikaw lang da.
1: Sini nga makagtuaw?
0: Mamuhin, maupod ka. Kung gusto mo man lang yang mag-istorya, nga ara ka sa tupad, siyam tangga pamuhin ko, te, pwes! Oh, pwede gin. Dali na! Kung amugin man ang gusto mo, ah. At dali ka kay istoryahan na ita bisan halin saga hasta magabi. Dali na. Kunan mo nang gusto mo. Dali na.
1: Hindi ko.
0: Nga man.
1: Kay ako na yung magwatahan niya.
0: Nga man liwat.
1: Iman to siya na kayong sa baho.
0: Sadya-sadya, you know?

0: Ibusban Rimulta.
1: Yes, Mr. President. Daw hindi maayo ang imong mudo.
0: Hindi good. Bad mood ako subong.
1: Nga man bad mood ka, Mr. President.
0: Tungod sa kampiyon nga surbiyor, si Bung Sansaw.
1: Ano, Mr. President? Nga si Bung Sansaw.
0: Kaya ang animalya, wala niya gintrabaho ang akong ginsugo sa iya. Wala yagid ginkulukar ang akong task nga ginpahimo sa iya.
1: But silingon, Mr. President. Ginraok lang ta ni Bong Sansaw.
0: Oo, Ibusman Rimulta. Daw ginkwartaya lang ta. Pila to kamalitang nakuha iya sa aton. Pero ang resulta sa sorbe, daw hindi pabor sa aton.
1: Baunano mo ni si Bong Sansaw man.
0: Daw sakto gid sa apelyido ya ang resulta. Ginsansaw ya gid. Ipatawag siya, Ibusman Rimulta. Kay luyag ko siya pamangkuton sang rason nga lusaw ta sa survey.
1: Okay, Mr. President. Ipatawag ko siya.
0: Sa labing madali nga panahon, ipatawag siya. Kag ipa-explicar kung nga nag-amuni ang resulta sang survey.
1: Oh, Mr. President. Dapat ani ikaw ang manguna sa trust ratings. Hindi kay ikaw pang lagapa.
0: Agoy.
1: Kag si Inday Lustay, Inday Saray Lustay, nga gapanumbag sirip pang nagapanguna. Dapat siyang maguba sa tawo.
0: Man,
1: siya pang hamot.
0: Mansan sa ugid mo.
1: Sadya-sadya ino.

0: kombinasyon. Magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3. D3 Bio.

0: 5 Galingawan Time!
1: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
0: Hey! 5 Galingawan Time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatapna sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatapna sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: DTX 500. Ano
9: kinabatsag sa barangay
10: po? Ano kinabatsag mo sa ako?
9: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
10: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: 3 times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
8: DTX 500.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
11: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
8: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
15: Babakan sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. May sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
19: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
8: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant. Oxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinic
1: Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
21: Ay, Marie, nga adito kaya mabakal sa mahal.
20: Kay may barato balaya nga butika.
21: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
20: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
22: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
20: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
21: Ay, sus Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
22: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
20: Rain Pharmacy.
23: Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5.
24: K5 News FM.
25: News FM.
26: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
27: D3 Bio.

0: matuod.
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako.
0: Hindi gani ina matuod.
1: Te, ano ang kamaturan? Isugid sa akon.
0: 19 years old to siya, hindi 18.
2: Hey, I'm Galingawang Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka.
5: Siling sa study, ang monolaurin kag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka bubble, mahabon lang kundi pabukon mo. Kag isa ka balo, pa pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na lang bubble sang habon. Pag nagtapikay sila, gaisab lang sila doksam, pareho na do. Kon ang imo nga monolaurin, sige ka inom D3 Bio, ara na siya sa imo selula gatapik. Pag sulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no? Nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no, may poor binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pareho lang sila gali kadako ini, Dr. Ramil, sang kagaw. Now, ano nga to ni muon? Padamo-damo ta inom monolaurin.
6: Padamo-damo ta inom D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa D3 Bio. Bio. Oh.
5: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka magproblema nga ma-overdose ka. Take ka duha sa aga, duha sa gabi, kampiyon nga protection. Agud
6: ako niya every 8 hours yo.
7: Every 8 hours.
6: Every 8 hours. Ang namian ko lang sa D3 Bio Sir GP amo ni. Isa sa mga nakita ako, ning pagproduce blas ang nagakaigo nga mucus, mucus sa imong mucus lining.
5: Hindi ya
6: amo nang gatrap mo.
7: Amo nang putos.
8: Gatrap sang kagaw.
7: Gatrap ka putos
6: para ma-expel sa bacteria. Bacteria. Hindi siya ya ka-penetrate sa selula. Kay alalang i-infection nun tong imong ano, imong mucus, hindi duway man siya kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon, hindi siya kakakuan niya. So kung gainom ka D3 Bio, ga-produce ang gitawag, damo nga mga mucus sa imong mucus lining, kag dako chansang hindi gid siya kakuan, ka-penetrate. Amo nang rason nga, makita mo na sa imong ilong, sa imong baba, ang mga mucus na, lamig-lamig, halin baba, ilong, pakadto na sa dalong, pakadto si mutian, even sa imong intestine. May mga lamig-lamig na da. Kita mo na, magkisa magpupo ka, may mga gagulua na. Tungod kay ana, ginaproduce na slawas, against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang D3 Bio sa pag-produce ang nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
3: D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka! D3 Bio.
9: Nga ama D3 Bio ko. Ang ko ang vaccine sa COVID ginhimo ni to prime your immune system. Para mabalaan sang immune system mo kung ano ay kontra. But the vaccine it was never made to fight cytokine storm, no? If your body still reacts, will overreact, amo man gyapon may cytokine storm ka man gyapon. What D3 Bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in 3 ways nga gin-discuss ko. So ano ni matagsi mo? Kumpiyansa, hindi mabayaran ini. Tanan nga tawo subong halos duha na katuig in priso sila balay.
6: Da makadlaw gani ko, Sir Boy. Tapos man guro ang herd immunity. Kaso kay may bago naman sila nga ginhimo nga strain. Lain naman eh, matrangkaso naman ka.
9: Ang term nila kung sa Indian variant, ala palos. Ang palos na sa Tagalog ni, isa sa ka-character nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin.
6: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa D3-bio.
9: Why? Patay ka. Patay ka siya. Kay biskan ang Indian virus sagad managu sa immune system ta, isa man nagyapong katuan niya ang aton selula. Di ko magkadto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nag-D3-bio ka.
6: Ti, kung wala siya D3-bio,
9: ti, good luck, no?
6: good luck.
9: Naama D3-bio ka, D3-bio

0: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
3: DTX 500.
4: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
3: Mag-DTX 500 na.
4: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na.
3: DTX 500.
5: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500. Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Kala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
16: Ako, ang linya ko,
17: isang kapsula ka lang.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
17: ikapsula mo.
16: Extend.
17: Extend. Supplement for men.
16: Gawa sa maca.
17: Isang herb
16: na nagpapataas ng ating energy
17: at stamina.
16: Like flavawaska.
17: Epektibong sexual potency herb.
16: Stimulates libido
17: and treats sexual dysfunction.
18: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
16: Extend. Supplement for men.
18: Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
3: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
21: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulog.

0: ulo sa mata sang eye care drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok anti para nagmasanag nagidya nga akong panulupan. Ako na mismo nagambal epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: Radio Com.
1: Campeão da Rádio.
2: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my pulso.
4: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:10 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong adlaw, Pilipinas. Mayong aga, siyudad sa Rawas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Sa K5 News FM Rojas. Ang kampiyon nga stasyon. Welcome na sa programa naton, 11 Mbps na. Kamusta ang aton sining mga ka-K5? Nga daga pamati, diri sa bilog nga syudad sa Rawas kag probinsya sang Capiz. Nagatamyaw man kita kag naghatag sang katahuran. Sa aton sining mga ka-K5 sa bilog nga Western Visayas. Kag suma sa Bugos, Pilipinas. Mayong aga sa inyo tanan mga ka-K5. Welcome, welcome, welcome 11 Mbps program. Diri sa kampiyon nga stasyon.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: K5 News FM. Kagdiri lang mabatian ng mga balita. Mga kampiyon nga mga balita kag suman mga report. Mga kampiyon nga mga report sang ato sini mga K5 reporter. Mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad sa karon nga adlaw sang Miyerkules. Pitsa 29 na sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Nagahing alo na ang inadlaw sa bulan sang Hulyo. Dali na lang magtakop ang bulan sang Hulyo. Dugay-dugay Agosto na. Daw ginapadpad lang ang inadlaw. Mga ka-K5, kita ang mabatian sa Lilisuandra sa inyo sining mga radyo. 100.9 MHz. Kag makita man kita live, pinagi sa ato sining official Facebook page. K5 News FM Rojas. Kag suman, makita man kita kag sa aton sining mga ka-K5 sa K5 NFM Rojas Digital.

By the way, sa gusto dira magpa-shoutout sa aton sini nga mga kauturan, sa aton sini mga K5 nga gusto magpa-shoutout. Umpisahin nyo na. Kag sumuman sa aton sini nga mga followers, like and share mga ka-K5. Like and share.

0: mga balita, topiko kag public service. Mga reports ang ato sining mga K5 reporters, standby. Pero ining mga balita, ang builog nga ginadulong sinyo sang DTX Coffee Mix. Ay kanamit gid mag-inom sang DTX Coffee Mix mga ka K5 adlaw-adlaw. Maagaman, udto o hapon, wala gid kontra chimpo ining healthy nga kape. Ang DTX Coffee Mix mga ka K5 nakakape ka na ma-detox ka pa. Muna siling nila makakape ka, makapakuha stress sa imo sining lawas. Ining kampiyon nga kape mga ka K5, healthy nga kape para sa aton sining mga kuturan. While nagapulo pangapi ka, dugay-dugay ma-detoxify pa imo sining lawas. Malimpyuhan ang imo sining lawas mga ka K5. Ang kinaunta da nga hindi matunaw mabudlay tunawon, ipagwa gina sang DTX Coffee Mix para magmag-an ang aton sinipamatyagan. So adlaw-adlaw mag-inom sang DTX Coffee Mix mga ka K5, ang healthy nga kape para sa aton tanan-tanan. Ano karon ang mga naka-line up, naka-headline ng mga balita sa aton sining pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Kag karon sa mga headline. Delivery rider patay matapos ginluthang sang riding in tandem sa Barangay Sibagwan, Rojas City. Ariway gidya kaluoy ning mga riding in tandem ho. Wala gidya obrahon sa kabuhi nila. Ginasunod ta karon ang imbestigasyon sa aton sini mga kapulisan mga ka K5. Matapos una nga gin-report ini sang K5 News FM. Kahapon nga adlaw dira sa may Barangay Sibagwan. Sanging padulungan sa aton sining K5 reporter, sa aton sining news team, ang insidente nga ginluthangan patay sa sining delivery rider nga naga-deliver kontani sa mga parcel. Na nakakibot na lang ang mga residente dira nga may gulpi lang lumupok sa ila sining area. Bumulagta ang biktima patay nga nakahandusay dira sa may karsada. Actually, ining area mga ka K5, medyo maligwin ining lugar. Siyempre ang alagyan, gamay, no? Makitid. Igo pa man ang duwa ka sa lakyan o kon tricycle o kon motor nga magsugatanay. Pero medyo maligwin nga lugar. Anak, kung tani ng mag-deliver ining biktima sa iya sining mga parcel, ginpahayag na posibleng sinunod na inisya sang nakasakay sa motorcycle ining riding in tandem ng mga sospitsado kag niluthang patay ang biktima. Katagan tani karon na mga ka K5 sang update diri sa aton sining pagpangalagad. Kun ano ang motibo sining pagluthang? Pagluthang patay sa delivery rider dira kahapon sang hapon sa may Barangay Sibagwan, sakop sining syudad. Angot sa sining balita mga ka K5. Rojas City PNP nagpatawag sang press conference angot sa pagpatay kay delivery rider nga si Chester Alagon. Nagpatawag na kay nasang press briefing ang aton sining chief of police kag mga kapulisan nga nag-imbestigar sini mga ka K5 sa paglutang patay sa delivery rider sa mga parcel dira sa may Barangay Sibagwan. Kaya ano ay han ang motibo nga ginasunod sang aton si makapulisan? Kagkon bala ang mga suspect padayon nga ginaayam karon sa mga kapulisan naton diri sa Ruas City PNP. Kaya ano to, thank you lang. Why na? Tapos imbisigasyon, why na dayon? Sino ining mga suspitsado nga amo giniya kay isog in broad daylight adlaw? Ano na gintambangan ini ang biktima? Ginsunod? Ano ang motibo sini? Hold up? Wala to ni nakaroon sundon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5 diri sa 11 Mbps. Dugang ang mga balita, anay OFW na dakpan sa drug bypass operation sa Barangay 8, Rojas City. Samtang kahapon nagresponde mga kapulisan naton dito sa shooting incident, nagpatigayon pagit sang drug bypass operation diri sa Barangay 8. Tiklo ining anay OFW nga nagahupot sang ginapahayag ginaligar nga illegal drug diri ni sa may Pabia Street sakop na ni sang Barangay 8, Rojas City. Ang sospitsado na kuwaan sang ginapahayag illegal nga droga. Dugang ang mga police report, diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Isa kalalaki ginbuno sa Barangay Pawa, Panay, Kapi, samtang nagalakat. Do krimen na lang tanan eh. Do krimen na lang tanan nagakinabo. Grabe na ning obligasyon karon sa aton sing mga kapulisan. Tinagalakat-lakat laning suspeko. Hubog ah, sugata sang hubog dinusaan sa dayon sang kutsilyo. May mapuruhan ining biktima. Naka-report pa ni. Atagan ko ni karon sa update 3 sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Ano pa gid ang mga kampyon ng mga topiko nga aton talakayon?
1: Kampyon!
0: Mga balita ng gikan sa Capiz Provincial Capital. Governor Ferdinand Castro plano nga magbukas ang fresh fund account sa DBP. 200 million halin sa general fund, iga deposito. Damogli kwartang probinsya, no? Ang pamangkot naton mga ka-K5, kay kahapon gintalakay ini sa regular session sang Sanggunian Panlalawigan o kon Provincial Board. Ining sulat ni Governor Ferdinand Castro pagkadto sa Sanggunian Panlalawigan through the presiding officer sa Vice Governor nga nagapangayo siya sang authority. Nagapangayo siya sang otoridad nga magbukas siya sang fresh fund account sa Development Bank of the Philippines o kon DBP. In the amount of 200 million pesos nga halin sa general fund nga iga-deposito sa DBP. ang 2 milyones or 200 milyones pesos maghahalin man sa pundo sang probinsya. Pero igadeposito sa DBP. Gusto ko karon to kibon mga ka K5. Kung ang depository bank karon sang aton nga Capiz Provincial Government is Land Bank of the Philippines. Kinahanglan pagid balanga kwaon ang 200 milyones pesos sa general fund agod nga i-transfer or i-deposito sa DBP. Ano ang tinutuyo sini? Ano ang purpose sini mga ka K5? Ano ang purpose sini mga pumuluyo sang probinsya sang Capiz?

0: Amo ni karon ang palamangkutanon naton nga gina-address sa aton sini nga Capiz Provincial Government. Just asking, ha? Just asking. May kantanan ay han ini mga ka-K5 sa loan sa provincial government? May question mark na sa punta, ha? May question mark, pamangkot lang. We're not concluding here sa aton sini nga pagpangalagad. Ipabati ko karon sa inyo ang deliberation sa makatapos ang Provincial Board o Konsanggunian Panlalawigan. Kay ginduso na kahapon ni Board Member Ardi Villa ang isa ka resolusyon nga hatagan sang authority si Governor Fredinel Castro nga mag-open sang fresh fund account sa DBP sa kantidad nga 200 milyones pesos halin sa general fund mga ka-K5. Di kahapon, gin-motivate man ini sila sang presiding officer. Ba, gin-motivate.
1: Wow!
0: Nga, any question, abe ko may mamangkot nga mga board member. Abe ko may mamangkot man nga mga membro sang sanggunian panlalawigan as to the clarification with this fresh fund account nga i-open sa DBP ang 200 milyones pesos nga igadeposito. Lantaw unta karon kun ano reaksyon sa mga board member. Kana may gali maglantaw sa nga sesyon, no? Mag-attend sesyon. May mga board member nga nag-react o kon wala? Walbantay niyo dire mga ka-K5 sa ato sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps.

0: dugang pagigkaroon ng mga report diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Nagayuhom ko kay naobserbahan kong may tsura sa mga board member kahapon while ginapamangkot sila ni Vice Governor Mitang Banwanwa kung may question sila o kung wala. Inang emoji bala. sige na, karoon naman na. Capiz Provincial Police Office, mas pasangkaroon ang seguridad. Kadungan sa natabo nga serye sang pagpanglothang. Liwat, pasangkaroon ang seguridad.
1: Wow!
0: Permi lang pasangkaroon. Pwede pasang tabi. Aksyon, aksyon, aksyon! Kampyon, kampyon, kampyon!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
0: Pirmi na lang pasangkaron. Pakarunan ta pa ni. Ang aton gustong matabo, mga ka-K5, masulbar ang kriminalidad. Masulbar ang krimen. Bulig nyo na malang na sa pumuluyo. Ha? Bulig nyo na malang na sa biktima. Kay actually, inyo ginman niya responsibilidad. Inyo ginman niya trabaho. Ano permela lang tapasang karon? Dugang nga balita, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Police Captain Garcia kag Police Lieutenant Colonel Lidawan gin-relieve na sa pwesto. Saan o effectivity sini? Saan o ini-effectivity sa ilang relieve order? Walbantayin nyo mga K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad. Inikaroon ng mga kampyon ng mga balita.

0: O, sige na, sa mga nagapa-shoutout, ari na. Tutok na sa mga nagapa-shoutout. Kaya sa aton panumbalik, dili sa ato, sining pagpangalagad, basa unta ang mga nagpa-shoutout. Huwag bibitiw! Magabalik kita, dili sa ato, sining pagpangalagad, pagkaligad, sang importante ng mga commercial. Can you stand by?
1: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ang D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
4: Mag-abot ka.
5: Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakitang dyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang dyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-klinika. For Biotics.
1: DTX 500.
4: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
4: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 mo na.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
4: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
4: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Ilan itong
7: score
6: ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
12: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pin-out ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pin-out sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, naa didto kaya mabakal sa mahal?
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, may puso.

pabalik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga balita at public service. Diri sa K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon. Testa ko ng report sa aton sining mga K5 reporter diri sa aton sining pagpangalagad mga ka K5. Kag sumuan madugang mga balita sa aton sining pagpangalagad. Pero ini nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang The Power Trio Supplement. Mga ka K5, kamo bala ang masaming ginasip-on? Gamay nyo lang nga sulay sa ulan, may lagnat na kita nga ginabatsyag, masakit ang ulo, kag nagakatol ang tutunlan. Sinyalis na inang mga K5 nga naganubo ang inyo sininga immune system. Gani mga K5, hindi nyo na paghulatan nga maglala pa. Maggamit na, mag-inom, magtumar sang Mighty C. The Immunity Booster Mighty C mga ka-K5. Ini makabulig gini sa ikayong lawas sang aton sininga mga pumuloyo, sa aton sininga mga kauturan, sa aton sininga mga ka-K5. Ang Mighty C mga ka-K5 mag-inom adlaw-adlaw. Para mabuligan ang aton sininga lawas, mas mapag-on pagid ang aton sininga immune system. Hindi na magnubo ang aton nga immune system, protektado kita mga ka-K5. Bangod sining Mighty C. Ang alkaline base nga Mighty C namin ni imnon kay waya nagahilab imutyan. Waay ka kag hindi ka makabatsyag sinang acid reflux nga ginatawag. Kung isa mag-inom ka sang iban nga vitamin C, nagahilab tiyan mo. Sa Mighty C mga ka-K5, bangod kay alkaline base ni siya, manami ang imo pamatsyagan. Idungan nyo na lang mga ka-K5 kung kamo nakabatsyag dira sa komplikasyon sa inyo sininga mga lawas. Ang komplikasyon na dulot ini sang pagtaas ang blood pressure. Kagsuman ang pagsaka sang blood sugar sa aton sininga lawas mga ka-K5. Tuga ina kung isa sang komplikasyon na nga nagahina ng aton sininga lawas. Kapin pa ko na diabetic kita. Kung hindi pa ta pala inom tubig nga damo, hindi man ta pala kaon prutas, kag wala man ta nagakaon na sang utanon. So direk kita sa healthy nga suplemento nga makabulig sa lawas ang tawo. Maggamit, mag-inom sang DTX 500. Ang DTX 500, the superior antioxidant mga ka-K5. Tuman kataas sa sining antioxidant nga kinanglanon sa lawas ang tawo para protektado ang aton sining lawas mga ka-K5. So para malikawan naton ang komplikasyon sa aton sining lawas, maggamit, mag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Instead na ning DTX 500. Kagsumuan sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga ka-K5, sa aton sining mga tagpalamati, na kung gusto nyo pagin malikawan, makuha ang kagaw nga nagatapik sa lawas naton, para nga malikawan naton kag maproteksyonan ang aton sininga lawas mga ka-K5, maggamit kita sang Klinika D3 Bio, the antiviral specialist. Mga ka-K5, dako gini ang mabulig sa lawas ang tawo. Para malikawan naton ang kagaw nga nagatapik sa aton sininga lawas, ang Klinika D3 Bio may component ini sang virgin coconut oil nga bulong sa COVID.
Kani ko nakabatsyag ka mo, naginaubo ka mo, gasakit tutunlan nyo. Laway ka mo ginahalinan sang ubo. Maggamit, mag-inom, magtumar sang klinika D3 Bio. Kay dako gini ang bulig sa aton siningalawas. So the power to your supplement, mga K5, pwede naton gamiton adlaw-adlaw. Ini tanan na produkto ni Doc Ramil Oy nga makita nyo, mabakal nyo, sarang nyo mabakal sa mga butika malapit sa inyo sininga lugar, mga K5. Kag always available gid diri sa Klinika di Alternativo and Wellness Center. Kung diri sa Roa City, mga K5, yari lang diri sa may McKinley Street, Roa City, sa tubang lang, sang PLDT.

From Patrick Matias Robles, mayong utok K5 Alan. Matias Robles family sa Lantangan, Pontevedra, Capiz. So man si Lindon Hano, nakatutok na sa atong sininga pagpangalagad. Ay, by the way, mga ka-K5, kita ang sarang nyo man mabatian. Dira sa K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Pilar. Ang aton sining sister station. Dira sa Pilar, Capiz.

Mayong udto, Sir Alan, nagapamati kami diri sa Tambakulasi from Lisa Barrientos. Louis J. Dimo, nagapamati na sa aton sining pagpangalagad. Good noon po, K5 Alan. Greet ko so kay baby girl Karinderia sa TTC Acosta family. God bless from Annalyn Acosta. From Bern, Zion, mayong udto Sir Alan, kag mga ka K5, watching live from Aglalana, Dumaraw, Capiz. Malay-layo pa ng Aglalana, Dumaraw. Mayong udto da sa mga taga Aglalana, Aglalana, Dumaraw, Capiz. Mayong udto ka K5 Alan, watching and listening from West Villa Flores, Maayon, Capiz. Doy Arthur ang nagapa-shoutout. Mayong uto K5 Alan Catalan, thank you. God bless you from LC Acuña.

0: Okay, from Tesi Otto Tesi Blancesang Balatukan, Panitan Capiz. Ang gapa-shoutout si Ma'am Elsie Acuña. Mayong utok ka K5 Sir Alan watching from Molo, from John Bacaro. Kamusta John? Kamusta da sa Molo? Nakatutok man, MG Joy Quebrantar Abalo. Sa atong sininga programa mga ka K5. Kag mayong utok ka K5 Sir Alan, nagatutok na sa mga balita mo. Shout or from Bernadette Umitin Calzado. Mayong udtom ng Bernadette. Kag nagapamati, kag nakatutok man, Rilan Alejandro. Mayong udto sa K5 from Rose Aventurado. Mayong udto Sir Alan from Dolores Avilarde. Mayong udto Ma'am Dolores. Good high noon from Gigi Almunia. Mayong utos Sir Alan watching from MRWD Guard on Duty. Gerson Lariza. Thank you so much sa tundra nga mga guard nga nagatutok sa aton sininga pagpangalagad sa MRWD Metro Rojas Water District. Atonda mga gwapuhon nga mga gwardya. Mayong udto lang kapanyaga na tada. Mayong udto ka K5L from Tristan White Golay. From Rina Leo Ayan Rohan, hello Sir Alan, mayong udto. Mayong udto. Nakatutok man Rosalie Volkerin Ciudad, nakatutok sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. From Jana Anvil Siloso, nakatutok man sa aton sini nga programa mayong udto. Mayong udto Sir Alan, nagapamati na kami diri sa barangay Kulasi, Sitio Almalbis Village from Ria Umbas, Kalinaw, Balbuna. Maulanon ngod to ka K5 Alan, nagapamati lang kami diri sa shop sa Luktogan from Gianna Amville Siloso. Gani no, ginando nagagumguom naman ato sa mga chimpo. Una may ginaya ko nagapamati kamo nagulan-ulan. Pwede man kamo kainom-inom sang DTX Coffee Mix. Maka-relax-relax kamo pinagi sa DTX Coffee Mix. Good morning po K5 Sir Alan watching from Mandaluyong City, Manila from Elma Dordas Manalansan. Anong Elma, kamusta? Alright mga ka K5, diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Ining mga balita ng aton mga ginpang headline. Kag sumon mga kampyon nga mga reports. Ang aton sini mga kampyon nga mga K5 reporter. Aton panimbalikan pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kani standby. K5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabat siya, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Kung ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sina karong nga diskusyon ang amon CEO si Dr. Ramil Uy. Indi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban, halin sa hindi husto nga lifestyle, Doc?
4: Free radicals eh. Di ba naman ito ginabalik-balik na ito? Mm. Kagaw, hindi kagaw, hindi kang patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
3: Correct. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao.
4: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among kapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly, mga lifestyle disease, halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, eh, kaya damo na mo. Bad fats, processed food, damo-damo yung agatindog processed food sa downtown. Sobrang carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Spaghetti.
5: Mga cakes.
3: So, unless kung...
4: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
1: TTX 500.
3: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala ka masakit. Wala magina diabetes ang buang. Kaya wala sila.
5: Wala magina tapikan virus.
4: Hindi damo ang ilang ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sila problema, Sir JP. Kaya ilang problema, aranas sila utok.
1: TTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. Wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil. Mabakal na kamo. Sa TTX 500 kay nami gid ini sa aton nga lawas.
1: TTX 500.
4: Isa-isa ang tasar JP kung ano ang mabulig sa pag-inom sa DTX sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
3: Gimprito.
4: Magkaon linaga. Sobra na guro 20 anyos.
7: Ang average person ko naga consume 4 liters of cooking oil every year.
3: Hologro.
4: Okay? Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sa oxidation sa mantika dara sa imong ugat.
3: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala, Sir Boy, perting lag do ka nagtipik tapik skillet.
4: Hindi pag ika pala inom TTX 500, why na? Amo nang dali kang patay.
3: So ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Mil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
4: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatabo, Sir JP? Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na na mo. Oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan. Kaysa kung parars cancer. Mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat. Ina, malikawan lang kung permi kagain no. DTX 500.
1: DTX 500.
4: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir JP, una nila ginaatake mo free radicals. Pang kuha nila, pang
3: dugangan kakagan, nila, dugangan kulang.
4: Para man-neutralize. Di na sila mang sabad-sabad. Amo nang matabo. Una, ginaatake before pa makareact si gluta tayo. Nang imo nga innate antioxidant. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant, nga makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ato atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation.
3: May mga toxins.
4: Pambutangan na niya para hindi na mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxins sa JP mag-abot na, una nila nga i-neutralize. No. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay lang.
3: May reserve ka na.
4: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
1: DTX 500.
8: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
3: Kailan ka bulan ka kainom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na.
1: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The Healthy Coffee. Mapibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng Vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mapibili sa mga butika. Mighty C.
9: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
10: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon K5 in Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News.
9: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, flood control projects itinuturo ni Mayor Raisa Treñas na dahilan sa muling pagbaha sa lungsod ng Iloilo dala ng habagat. Attorney Jeremy Lotok itinalaga bilang bagong regional director ng NBI Region 8. Estudyante kabilang sa LGBTQ natagpuan patay sa damuhan matapos hampasin sa ulo.

0: tanghali Pilipinas. Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan sa simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabaw sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, flood control projects itinuturo ni Mayor Raisa Trenya sa nadahilan sa muling pagbaha sa lungsod ng Iloilo dala ng habagat. Tabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
1: Itinuturo ni Iloilo City Mayor Raisa Trenya Chu sa mga flood control projects bilang dahilan ng malawakang pagbaha kasunod ng inahan southwest monsoon na pinalakas ng Bagyong Quiapo. Ayon pa kay Mayor Trenya na ang baha ang umabot sa hanggang 0.7 meters ang taas na hindi sana nangyari kung walang flood control projects sa Haro at Lapas District. Ang mga proyekto na tinutukoy ng alkalde ay ang nasa Buntatala Creek, Dungon Creek, Kalabihan, Desamparados Creek na di o muna'y humaharang sa natural flow ng tubig na pag-alamang base sa report ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa 40 na mga barangay ang binaha at ang madalas na binabaha ay ang distrito ng Lapas at Haro. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Samantala, Attorney Jeremy Lotok itinalaga bilang bagong Regional Director ng NBI Region 8 ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni ka K5 Carol Medino.
3: Opisyal nang nanungkulan bilang bagong regional director ng National Bureau of Investigation o NBI Region 8 si Attorney Jeremy Lutok. Bago ang kanyang bagong tungkulin, nagsilbi si Attorney Lutok bilang regional director ng NBI sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Naging pinuno rin siya ng NBI Cybercrime Division bago ito italaga sa Eastern Visayas. Inaasahan na sa ilalim ng kanyang pamumuno ay lalo pang mapapalakas ang operasyon ng NBI sa buong rehiyon, partikular na sa kampanya laban sa cybercrime, korupsyon, organisadong krimen at iba pang paglabag sa batas. Ayon sa impormasyon, ilang linggo bago pa magsimula ang impeachment trial sa Senado, nakatakda na ang kanyang reassignment sa NBI Region 8. Formal itong ipinatupad noong nakaraang linggo. Nakilala si Attorney Lutok dahil sa kanyang mahinahon at profesional na pagtistigo bilang bahagi ng prosecution panel sa impeachment trial na may kaugnayan kay Vice Presidente Sara Duterte. Para sa MRTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: MRTC Network News. MRTC Network News.
0: At estudyanteng kabilang sa LGBTQ natagpo ang patay sa damuhan matapos hampasin sa ulo. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
4: Natagpo ang wala ng buhay ang isang estudyante na kabilang sa LGBTQ community sa damuhan matapos umanong hampasin sa ulo. Kinilala ang biktima na si Nilbert Dongo Benito, mas kilala bilang Betty, 20 anyos, residente ng Barangay Sumpong, Malaybalay, Bukinon. Ayon sa Malaybalay City Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa CSU personnel na nakadestino sa Provincial Capitol Building hinggil sa isang bangkay ng lalaki sa Purok Size, Sumpong, Malaybalay. Nadatna ng mga pulis ang katawan ng biktima na nakahiga, tila nahila pababa ang kanyang pang-ilalim na kasuotan. Batay sa salaysay ng kaibigan ng suspect na si alias Roger, kasama ni Betty, ang di pinangalan ng responsable bago ang insidente, nagkaroon umano ng pagtatalo hanggang sa hampasin ng suspect ng matigas na bagay ang ulo ng biktima ng paulit-ulit. Dinala pa sa Bukidnon Provincial Medical Center si Betty, ngunit idiniklarang dead on arrival. Patuloy ang hot pursuit operation ng PNP laban sa suspect.
5: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: MRTC Network News. MRTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Delivery rider sa Rojas City patay sa pamamarila. Detalye ng balita, hatid ka K5 Roldan Villarreal.
6: Patay ang isang delivery rider matapos binaril ng hindi pa nakikita.

0: Kilala mga suspect pasado alas 4 ng hapon, Hulyo 28 sa Sitio Ilaya, Barangay Sibaguan, Lungsod ng Rojas. Kinilalang biktima na si Chester Alagon, 23 taong gulang at residente ng Barangay Dinginan. Sa inisyal na investigasyon ng Rojas Component City Police Station, habang pabalik na mula sa pag-deliver ng parcel ang biktima, bigla na lang itong binaril ng suspect. Matapos ang insidente, kagad tumakas ang mga ito sakay sa motorsiklo patungo sa direksyon sa kabilang bayan. Sa ngayon, patuloy pa na inaalam ang motibo sa krimen. Naniniwala naman ang ilang residente sa lugar na tangkasan ang hold-upin ang biktima ngunit posibleng nanlaban ito at binaril. Matatandaan na noong nakaraang taon, isa ring delivery rider na biktima ng pang-hold-up sa naturang barangay. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa krimen at pagkakakilanlan ng dalawang suspect.
1: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
3: Samantala, dalawang kaso ng di umano'y pagpapatiwakala na itala sa Bacolod, mga biktima na iligtas ng mga otoridad. Detalye ng balita, hatid ka K5 Sunshine Lacson.
4: Naitala ang dalawang magkasunod na di umano'y kaso ng pagpapatiwakala sa lungsod ng Bacolod sa loob ng isang linggo. Naganap ang unang insidente sa Barangay 28 sa lungsod ng Bacolod kung saan isang lalaki ang nagtangkang tumalon sa tulay Lunes ng hapon, Hulyo 27. Namataan ito ng mga motorista at nagkataon din na dumaan ang isang fire truck sa lugar at dito na ipinagbigay alam ng mga concerned citizen ang insidente. Mabilis na nagtungo ang mga bumbero sa tulay at kinausap ang lalaki hanggang sa kumalma ito at nagdesisyong sumama sa mga bumbero. Isinailalim sa medical assessment ang lalaki at tinulungang makabalik sa kanyang pamilya. Makalipas ang isang araw, isang lalaki na naman na nakasakay sa motorsiklo ang namataan ng mga motorista na tumigil sa gitna ng flyover at biglang tumalon. Nasaksihan ito ng mga pumapasadang tricycle driver sa lugar kung kaya't agad na naisugod sa paggamutan ng lalaki. Ayon sa mga rescuers, conscious ang lalaki ngunit may malaking sugat sa ulo. Nanawagan na mga otoridad sa mga pamilya na may kaanak na nawawala dahil posible umanong ang lalaki na nakasakay sa kulay puti na motorsiklo at tumalon sa flyover ang kanilang hinahanap. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
3: Gayun din, 50 years old na lalaki sa Aklana, patay matapos saksakin habang natutulog. Balitang hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
5: Patay ang isang padre de pamilya matapos na tinadtad ng saksak habang natutulog kagabi sa loob ng kanyang bahay sa may barangay Daasur, Bangaklan. Kinilala ang biktima na si alias Richel, 50 anyos, habang ang suspect naman ay si alias Ronelo, 40 anyos, na parehong residente ng nasabing barangay. Sinisal imbestigasyon ng maturidad. Pasado alas 11 ng gabi, habang natutulog ang biktima ay bigla na lang pinasok ng suspect ang bahay nito. Gamit ang kutsilyo, walang awang pinagsasaksak ni Ronelo ang biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagawa pa ng biktima na makaganti dahilan para masugatan ang suspect sa kanyang kamay. Ngunit kalaunan ay binawian rin ito ng buhay. Agad namang sumuko ang suspect sa kapitan ng barangay matapos ang insidente. Dahil sa laki ng sugat na tinamo ng suspect ay dinala rin ito sa Aklan Provincial Hospital para sa umailalim sa operasyon. Sa ngayon ay naka-hospital arrest na si Ronelo habang patuloy naman na inaalam ng Banga PNP ang tunay na motibo ng suspect sa nasabing krimen. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
3: At lalaking pawi mula sa trabaho na sawi sa banggaan ng motorsiklo sa Barangay Bakungan, Puerto Princesa. Kabuan detalye ng balita, hatid ka K5 Grace Belostrino.
6: Patay ang isang 40 anyos na lalaki matapos masangkot sa banggaan ng dalawang motorsiklo pasado alas 12 ng madaling araw nitong July 28 sa Sitio Maranat, Barangay Bakungan, Puerto Princesa City. Kinilala ang nasawi na si Helbert Montialco, residente ng Aborlan, Palawan. Batay sa nakalap na impormasyon ng K5 News FM, pauwi na umano siya sa kanilang bayan mula sa isang construction site sa Nagtabon nang maganapang aksidente. Dahil sa lakas ng banggaan, nagtamo si Montialco ng matinding pinsala sa ulo at nabalian ang paa. Idiniklara siyang dead on the spot ng mga rumisponding otoridad. Ang nakabanggaan ng biktima ay sinasabing nasa impluwensya ng alak. Sinugod ito sa isang pribadong ospital matapos magtamo ng bali sa paa at kamay. Samantala, dinala naman sa Aborlan ang labi ng biktima habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi at iba pang detalye ng insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
3: Samantalang mag-ama huli sa hiwalay na search warrant operation sa Tuaw, Cagayan, armas at mga bala kumpiskado. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Don Chavez.
7: Pagsak sa hulungan ang isang mag-ama matapos salakayin ng mga autoridad ang kanilang mga tahanan at makatuklas ng serye ng mga ilegal na baril at bala sa magkahiwalay na search warrant operations sa barangay Alabiao, Tuaw, Cagayan. Mabilis at walang pasubaling isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Cagayan Police Provincial Office o CPPO at iba pang unit ng Philippine National Police o PNP ang pagsalakay upang sugpuin ang banta ng loose firearms sa lalawigan. Target ng operasyon ang hayag na paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na naglalayong tiyakin ang kaligtasan ng komunidad laban sa mga hindi lisensyadong mga baril. Isang matinding banta sa seguridad ang naagapan sa tahanan ng 63 anyos na amang si alias Benny, kung saan nadiskubre ng mga pulis ang dalawang revolver na kinabibilangan ng caliber 38 at Magnum 357, dalawang 12-gauge shotgun, kabilang ang isang homemade at iba't ibang uri pa ng live ammunitions. Samantala, hindi rin nakaligtas ang kanyang 34 anyos na anak na si alias Ray matapos ma-recover sa sarili nitong bahay ang tatlong bala ng caliber 9mm na baril. Kasalukuyan ng nakapiit sa Tuaw Police Station ang mag-ama habang inihahanda ang mga formal na sakdal laban sa kanila. Kasabay ng matagumpay na huli, ipinapaabot ni Police Regional Office to Oporto Regional Director Police Brigadier General Mariano C. Rodriguez ang mariing babala sa publiko na isuko ng kusa ang anumang hindi lisensyadong armas bago pa humantong sa rehas at mabibigat na asunto.
8: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat. Para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
3: At source ng ilegal na droga sa San Jose Antique, hinihikayat ang pulisya na sumuko. Balita hatid sa atin ni K5 Joe Jan Morillo.
9: Hinihikayat ng pulisya ang isang source ng mga ilegal na droga sa bayan ng San Jose de Bellavista Antique na itigil ang kanilang mga ilegal na gawain at sumuko sa mga otoridad. Sa isang panayam kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Acting Chief of Police ng San Jose Municipal Police Station at Head ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Antique, kasalukuyan nilang binavalidate ang pagkakakilanlan ng nasabing individual. Ayon kay Police Major Magbanwa na siya ay residente ng Barangay 4 at ang kanyang live-in partner ay naaresto rin sa isang drug buy-bust operation sa Barangay Maybato, San Jose. Idinagdag niya na isa rin siya sa mga koneksyon o pinagkukunan ng ilegal na droga ng ilan sa mga naaresto sa San Jose. Napag-alaman ay nililipat ang nasabing source ng ilegal na droga gamit ang mga paupahang sasakyan, pampublikong sasakyan o mga bus at patuloy din nilang tinitiyak kung may mga dumadaang barko o bangka. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: The Network News. MyTC Network News.
3: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nababahalang United Nations sa Migration Agency sa pagdami ng mga biktima ng human trafficking na napipilitang magtrabaho sa mga illegal na online scam centers sa Asia. Ayon mismo sa International Organization for Migration o IOM, libo-libong katao mula sa mahigit 80 bansa ang nalinlang sa pamamagitan ng peking job offers sa social media na nangangako taong mas mataas ang sahod. Kabilang sa mga lugar na may malalaking scam compounds ang Myanmar, Cambodia at Laos, kung saan maraming manggagawa ang napipilitang magsagawa ng online fraud matapos kumpiskahin ang kanilang mga dokumento at pagbantaan. Nananawagan naman ang IOM sa pamahalaan sa Asia na paigtingin pa ang kampanya laban sa human trafficking at online scam syndicates.
2: YTC Network News. YTC Network News.
3: Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan, ang K5 News of Am Cagayan de Oro at K5 News of Am Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jonathan Sabana at K5 Alan Catalana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of Am Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso.

0: Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Di 18 minutos na kaliga sa tak ng alas 12 ng oras diri sa K5 News FM Roha. Dali nga mga ka-K5, dali na kita sa paghatag kaboy sa aton mga ginpang headline kagina. Mga ginpang headline tanga mga balita kag mga topiko. Kag sumuan mga reports ang ato sa mga K5 reporter. Mga ka-K5, dali kita sa sining mga balita sa provincial capital. While ginahulata ang iban pagid ng mga report na magsulod dali sa ato sa mga pagpangalagad, unahon ko danay sa inyo, ipakita ko, ipabati ko ang nag-transpire sa sasyon kahapon sang sanggunian panlalawigan mga ka-K5 matapos nga nagpangayo sa oko nagsulat ang gobernador sang probinsya sang Kapi si Governor Fredonel Castro sa sanggunian panlalawigan through the presiding officer kay Honorable Vice Governor James Mitang Magbanwa, ining sulat nga kung sa dinakasaad ining nagapangayo sa sang authority nga plano nila magbukas sang fresh fund account sang DBP o dra sa DBP sa Development Bank of the Philippines nga mag-open account o kon magdeposito sang kantidad nga nagalabot sa 200 million pesos mga ka-K5. Kag ini nga pundo magahalin sa general fund nga igadeposito nila sa DBP. Ano ang purpose sini mga ka-K5? But before naton talakayon, ipabati ta kung ano ang reaksyon sa aton sini nga mga board member sang gin pamangkot kung may ara sila sang komento o kung reaksyon angot sini nga request sang gobernador sang probinsya sang Capiz. Ari pabati ta kung ano ang nag-transpire kahapon sa regular session sang aton sini nga sanggunian panlalawigan.
1: This representation would like to pass a second reading, a resolution authorizing Governor Fredonel H. Castro to open a fresh fund term deposit opening in close parenthesis account in the Development Bank of the Philippines in the amount of 200 million pesos to be sourced from the general fund account number 0472-1084-25 of the province with the land bank of the Philippines. So I move, Mr. Chief.
2: Okay, second governor, that those things with the Moriyanuma, yeah, in the Briones, let's put into further questions. Registration, comments, debate, whatever. That appellate court does in favor giving authority to the governor to open a fresh fund term deposit account with the Development Bank of the Philippines in amount of 200 million pesos sourced from the general fund account. Number 0472-1084-25 of the province of Capiz with the land bank of the nation. Okay, well, the subject of this
1: level. Thank you, Mr. Presiding Officer. In this presentation, I would like to ask this almost money for the suspension of the rules for the inclusion of the newly adopted resolution be included in the third and final meeting in today's
0: session. So, muna yung mga ka-K5, no? amo ni siya ang or ang nag-transpire. Kahapon sa regular session sang aton sining makatapos sang provincial board nga konsa din mga K5 ginmotivate sang presiding officer ni Vice Governor James Mitang Magbanwa ang makatapo sang sanggunian panalawigan. Ang mga board member ginpamangkot, ano may question ka mo? Any question? Any suggestion? Or any comment sa request ni Governor Fredenel Castro? Ano abi ang inyo comment? Why gid ka mo pamangkot da? Si why gid may nagasabat kung may comment sila o kung may pamangkot ang mga katapos ang provincial board? Ini nga request mga ka-K5, plano sang provincial government sang Capiz ni Governor Fredenel Castro magbukas ang fresh fund account. Ini nga fresh fund account sa DBP dira na isulod ang 200 milyones pesos nga karta nga magahalin sa general fund. Ika-deposito nila mga ka-K5, 200 milyones pesos. Ang pamangkot naton, diri kon why pamangkot man niya ang aton nga mga katapos ang provincial board, kay manti gin-proponer na to nga resolusyon. Gin-propose na to nga resolusyon ni board member Gilbert Ardivilla kahapon nga adlaw sa ila sini nga sesyon nga hatagan sang authority si Governor Fredenel Castro pinaagi sa isa ka resolusyon nga mag-open account sa DBP. Di way gid reaction, why man comment ang mga board member? Amo ni tani ang aton ginalantaw ta. Nga tani kon may gusto man kamo ipamangkot, di pwede nyo man ay mapamangkot. Galing sang ginmotivate sila sang presiding officer. No one from the sanggunian panlalawigan or provincial board. Wala gid ni isa sang may namangkot. Why gid ni isa sang may nag-comment? Kon ano ini ang fresh fund account nga i-open dira sa DBP mga ka-K5? So kita na lang yung mamangkot. Kay total kwarta man isang pumuluyo. Ha? Gapati ka mo nga kwarta ni isang pumuluyo, eh? Kwarta niya sang gobyerno, kwarta niya sang pumuluyo sang probinsya sa Capiz. Kita na lang yung mamangkot. Ano ang purpose sa pag-open account sang o kon pagbukas sining first fund account sa DBP kagdra isulod ang 200 milyones pesos nga magahalin sa general fund mga ka-K5. O, kita na lang yung mamangkot ang mga ka-K5 na lang nato na mamangkot. Kung why pamangkot ang mga board member, kita na lang yung mamangkot, ha? Ano ang tinutuyo sini? Ha? Ano ang purpose sini mga ka-K5? Well, ina, aton dugang nga usisaon kag ipalayag diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Kung ay masiyasang intensyon nga mamangkot ang aton sini nga mga board member, kita na lang ang mamangkot diri mga ka-K5. Tiyari na ni sa general fund nga man kinahanglan pagid i-deposito sa DBP mga ka-K5 bilang fresh fund account. Mangkot, ha? Nga man kinahanglan pagid ina nga i-open account sa DBP. nan dakong interest niya sa DBPL. I think the Provincial Treasurer's Office own this explanation sa aton nga mga pumuluyo sa probinsya sang Capiz. After all, mga ka-K5, kwarta niya sang gobyerno, kwarta niya sang pumuluyo. Purpose mo lang niya ato niya ginapamangkot. Una, purpose. Kung ano ang tinutuyo sini. Alright, mga ka-K5, diri sa aton sini nga pagpangalaga. Dali lang gid kami nagdugang. Diri pa shout out. Antes na magbubo sa ato sini nga commercial ka magkuha dugang nga report sa ato sini mga K5 reporter. Mayong udto ka K5 Sir Alan, always gid amon ginapamatian ang mga balita mo from Bernadette Umitin Calzado. Thank you so much gid manang Bernadette. Ta nagatag malang kita diri sa mga kampiyon nga mga balita. Topic ko so that the public may know. So that the public ang mangin aware kung ano ang nagakahinabo pinaagi sa aton sini nga pagpangalayag. Pinaagi diri sa aton sini nga programa, pinaagi sa K5 News FM. Naka-ready na si ka-K5 Myla. Balikan tang report ni ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Mga ka-K5, angot ini sa ginpatawag nga press conference sang aton sini nga Roa City PNP. Sining pagluthang patay sa isa ka delivery rider. Grasa may barangay si Baguan, Roja City. Pagdugang pagid nga mga police report diri sa aton sining pagpangalagad. Mga ka-K5, aton panumbalikan diri sa aton sining programa pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
3: K5 News FM. News FM. Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
8: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
9: Di na kano. Ang ginibatsyag ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa kadlo kapila ka mag-inom
11: sa DGX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kaduha na lang.
11: Subong kamusta?
9: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay nag-o ginibatsyag.
8: DGX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Edgar Santiago isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
8: Mighty C babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka,
16: butika. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
20: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
18: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
19: Apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Di kasi.
20: DTX 500.
22: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangako nga problema sa nga kong gintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas sang akong acne.
20: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
23: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Kag eye care drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Puod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow, may puso!

pabalik diri sa aton sininga programa mga ka-K5 11 Mbps. Sige po, nagapamati kamo diri sa K5 News FM Rojas. Diri na kita sa report karon sa aton sininga K5 reporter. Ano karon ang ginalantawng motibo sa aton sininga mga kapulisan sa pagluthang patay sa isa ka delivery rider ining si Chester Alagon. Di na ining mga suspitsado mga ka-K5. Natumod na bala ang mga suspect o kon wala. Pagpilapagid ka mga police report, naka-standby na sa aton sininga linya si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes. Check ta ang report mga ka-K5 sa line number 4.

0: Ano ang pagpahayag rin sa aton sining Roja City PNP mga ka-K5? Kag ining sunod-sunod nga paglutang o kon pagpatay sa pila ka mga biktima diri sa Roja City, no? E check na, okay na mga ka-K5, ara na sa aton sining linya sa line number 4 si ka-K5 Myla Vasquez sa Fentes mga ka-K5. Oh, sige, ikaw na lang mauna si ka-K5 Road, ni na lang ang mauna report mga ka-K5. Diri sa aton sining pagpayag o kon sa aton sining programa. I-check ta ang dugang mga reports ang aton sining K5 reporter. Opo, sa kay ka-K5 Rodney Dalanon, no? Mauna na lang report si ka-K5 Rodney sa line number 2. Ka-K5 Rodney with your report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ka-K5, alam sa patigan itong press conference man, yanda nga aga sa may Ruas Component City Police Station. May pila ka mga updates kag-development ang ginpakigbahin sang hepe sang mga police station. Ka-K5 Alan, may kaangtanan ini sa shooting incident nga nagluntad kahapon nga adlaw, Hulyo 28, sa may barangay Sibagwan, Ruas City, particular sa may sityo Ilaya. No, ka-K5 Alan, pila diri ka mga ginpahayag ang asang Ruas City PNP ining may kaangtanan sa investigasyon nga ilagi na patigayon kung sa diin maidid ini nga investigasyon. Kaga sa subong sa masubo nga part wala pa matumod ang duha ka mga suspetsyado nga nga madasig nga nagpalagyo matapos nga makumiter ang iniman nga krimen na ka K5 Alan. No, kung sa aton sining matandaan ang biktima diri gin kilala kay Chester Alagon, 23 anyos ini siya, kag residente sang barangay Dinginan, Roa City. Amo ni siyang nasambit man nga delivery rider, no? Kag amo ni ka K5 Alan nagapadayon sa subong sa pag-consolidate ang mga kapulisan sang mga ebidensya kasubong abi sang CCTV, no? Although nga ang ini nga lugar nga ginluntaran sang insidente, wala siya sang CCTV sa kalsada, pero may pila ka mga panimalaya ang mayara sang CCTV kag dag pabutsag na to sa ilas ni man nga kooperasyon.
0: Hagip, no? Kita sa CCTV sa mga residente,
2: wala pa ka K5 Alan ma-analyze mayad, okay, ang footage apang nagpahayag na to ang isa ka residente sa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. nga maghatag siya sang footage pananglitan nga may nahagip gid man, no? So iga review pa lang adto ang among nga CCTV footage sang iya siniman nga balay ka K5 Alanda. Kag magluwas sina na sa mayor naman nga kalsada dito mismo sa highway na pakigangot na ang mga kapulisan sa pilaman ka mga residente nga mayara sang CCTV, no? Para nga madugangan ang mga ebidensya nga ila diri nga ginapangtipon. Sa liwat ka K5 Alan, na tumod naman ang motorsiklo, no? Color green nga Yamaha Mio. So Yamaha Mio color green, tapos sa pagpalagyo sining nahambitan nga mga suspetsyado, kwan ini ang ila sa nga ruta padulong sa Ibisan ka K5 Alan, no? So amo
0: ang exit, ang exit kay K5 Rodney going to Ibisan ang ilang ruta.
2: Yes, ka K5 Alan ang exit nila, no? Pagkatapos ang sining krimen nga ilang ginhimo. Kag duha ka mga suspetsyado, ang isa driver sang getaway vehicle nga motorsiklo, kag ang isa amo ang gunman. Kag ini pareho ini sila naka helmet sang pasulod na pahayag man to sa pila ka mga residente sa investigasyon man sang mga kapulisan ka K5 Alan nga kaangay may ikaduha or tatlo na kabeses gali niya gabi nalikbalik ang amo tong motorsiklo dito sa amo man nga area.
0: Tatlo ka beses?
2: Yes, ka K5 Alan, no? So may ara na sina nga ginpayag to ang mga residente man na kagsanding sa investigasyon nga ginapatigayon sa bong sang mga kapulisan. Na. Kag may nagagwa man ka K5 Alan nga may ara sang gindeliveran bala sang parcel sining ni Chester nga nagkuha na siya daw gintapik siya bala nga ti pag tagam-tagam kay daw may gasinunod ko na siya nga motor.
0: May, no? Nag-warning nagali siya.
2: Yes, may nag-warning ka K5 Alan. Pero kahit siguro wala man niya gadahom ining biktima nga muna no may malain galing nga matabo sa iya kag ti amo to sa masubo nga nalutangan siya sang patay dira sa may Ilaya Sibagwan Rojas City kag ini kakipay balaan na no, nagatap naman subong ang mga otoridad sa pila pa ka mga kaiping man nga mga police station sa pananglitan nga may area sang information no gapangayo sila dito man ka Kifeb Alan base pa lang man na kag agod nga makabulig sa ilas naman nga, nga investigasyon na bangod nga ginapasaligid sang pamunuan man sang Ras Component City Police Station nga igahatag sa pamilya ang ginasinggitan siniman nga hustisya sa kamatayon sang ilang himata. Yari ang kabahin sang nangin pahayag ni Police Rogelio Oconi, Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sang Ruas Component City Police Station sang aton ini nga na interview.
3: Sa Chief of Police of Ruas City Police Station no nga ginapasubok din naton no ang ini nga insidente nga katabo diri kagawa sa aton nga area of responsibility. Kaga despite no sa aton nga effort nga ginakandap to for crime prevention sa against person so may untoward incident kita gahapon na natabo kahapon. So ini kani no kahapon isa naka-receive kita sa information regarding sa shooting incident no from our police master sergeant Amir Amoyo ang aton niya PNP personnel na na-assign na diri sa Ruas City na there was a shooting incident transpired at Sitio Ilaya barangay Sibagwan Ruas City no ang aton niya victim amo ni si Chester no isa ka delivery rider of a shop may isa ka express no na driman sa Ruas City kaga residente sang barangay Dinginan Ruas City so the incident na at around 4:14 ano ang insidente dito sa gagang in low area is sa Sitio Ilaya no. So, kahapon dyan eh, makita noon, dito makita nag-kato during our police response, kaga nakita nyo man ang area kung gaano inika-secluded yung area. So, as of now, no, ang ato niya, Ruas City PNP, no, our investigator on case, our intel personnel, no, ongoing ang ato niya pag-conduct sa mga backtracking no pag-gather sang evidence no to identify the suspect so ang ginagamit sang aton nya suspect ang getaway vehicle nila is a motorcycle no Mio color green no green Yamaha Mio motorcycle the aton nya suspect is wearing a helmet no during the incident. Kagang ilang way of the direction is pagwa pa Sitio Ilawod o barangay Sibagwan no pagwa pagadto sa may Ibiza. Yes no may initial kita nga backtracking sa CCTV may isa kita ka resident dito nga naghatag no sang picture or video footage no nga prior sina nga incident along the highway nga nag-drop man sa sangiyang parcel no kaga may na-monitor nga may nagasunod sa iya no nga motorcycle so wala man ging bangit maging nambal sang ato nya information ato nya galing sa isa ka sidente nga wala gi man nila gi pansin no nga usually nga ginabansa din ang casing sa pero may other video kita no may backtracking kita nga initial backtracking kadua or katatlo na magbalik ang ina nga motor sa ina nga area so ina nga highway sa along the highway ang motor na monitor na nakon well, no initial information from our suko no nga may gunshot wound no ang ato nga victim sa likod no sa likod kaga may ara sa front sa may collar kunya na kaga initially may na-recover kita nga wired bullet no, sa ara subong sa suko na sa forensic crime laboratory for ballistic examination kaga ang ato niya personal belonging no sang ato nya victim is yara intact ang IP, ang iya nga bag no kun nga may sulod nya cash no kag ang mga for delivery pa na mga items no na dapat i-deliver sa ato nya biktima yara intact kag ari ang custody sa ato nya investigator ang case. So sa subong no ginapagidato ng ato nya investigation no para ma determine sa subong wala pagit kami git sa concrete kid no kung ano ang motive sa ato nya incident no sa shooting incident pero fully no maka kung kami maka deliver kid or ma identify kina hanggang ma determine din natin kung ano ang pinaka motive kid kay may kinalantaw kita ng mga possible no possible na motive dahil may tatlo kita kaangulo nga ginatan-aw. So sa subong abi hindi pa ginaton ma determine until now na kung ano gid ang primary motive sang incident nato.
2: Nabatian ka K5 Alan ang kabayan sang nangin pahayag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. May kaangtanan sa investigasyon nga ila ginapatigayon kaangot sa siniman nga shooting incident nga nagaluntad sa may barangay Sibaguan, Roa City.
0: May na-mention man sa ka K5 Rodney nga daw may tatlo mo sila kamotibo nga ginalantaw.
2: Yes, ka K5 Alan. Isa diri ang pagpang-hold up.
0: Hold up.
2: Ikaduha,
0: okay.
2: Mistaken identity. Ikatatlo, threats. So okay. Amo na ang ginatinghuan sa subong sang mga kapulisan kon ano gid diri ang matuod kaya tungod gani ka K5 Alan recall ta lang anay ha ini ang amo nga area sang tinalikdan nga tuig particular December 19 2025 may natabo dira nga pagpang hold up man isa ka delivery rider ang victim apang ato nga time nakuha lang yung sa delivery rider ang iya sini nga collection na kag natumod naman ang suspects bali duha ka mga suspetsyado ang sa subong napasakaan na sang kaso kag yara nakahunong sa jail facility no
0: atong so, December 19 nga insidente nadakpan to yung suspect.
2: Yes, kag K5 Alan duha okay. Kabilog kag sa subong nagapabilin sa jail facility
0: riding in tandem man.
2: Yes, amo ini ang ginconfirma mismo sang Rojas Component City Police Station kaina man sang pagpatigan sang press con kag K5 Alan amo na no ang sa mistaken identity bangod nga ining si Chester reliever ini siya bali adtong isa nga nagakuan gid nga naga-deliver sa sininga rota gin kwan siya gin suspend so amo na nga gin reliever anay si kwan si Chester so sa aton singa pagkaibalo sandig man sa investigation sa kapulisan first time galit ni Chester mag-deliver diri sa amo ning area ka K5 Alan sa may Sibaguan Ilaya no
0: so first time niya diri nag-deliver sa Sibaguan.
2: Yes, ka
0: pero K5 hindi iya first time nga delivery rider.
2: Hindi siya first time
0: nga
2: delivery
0: mga,
2: rider.
0: May mga post ang aton, iban nga mga concern man bala siya ka K5 yes. Rodney, no? Mga netizen aton, nga daw ginapuri pa o kung ginadayaw, kaya man daw may-ari ni siya sang daw nagapulaw siya, nagabaka siya kung paano siya mag-deliver sang iyang mga parcel.
2: Correct
0: no?
2: Ka, K5 Alan, kag madamo gidya sang mga residente to kahapon ang nagpabutsag man sang ila pagkaluoy sa sininga bata bangod sa nugani sa ila, mabuot ni klase sang bata man, no? Wala ini sang may nabatian ang mga pumuluyo nga may nakaaway ini ang victim. Amo na nga natingala sila kung nga man nga natabo ini kag nga man nga ginlutang ini si Chester.
0: Okay, so mistaken identity.
2: Yes, amo na ang
0: some motive naman nga considering
2: threats.
0: And threats. Okay.
2: Yes. Okay. Ka K5 Alan, bangod nga daw hindi man convincing kuno ang pagpang-hold up, bangod nga ara ang cash, ang collection abi ni Chester, ara ang iyang cellphone, ara ang iya iban pang mga pagkabutang, ara man ang parcel. Kay kung pang-hold up kuno di may posibilidad nga nakuha na ang kwarta kagang iban pa nga mga pagkabutang nga dala-dala sining victim nga delivery rider. So isa sa mga ginalantaw man ang threats sa cellphone ang ginatinguan subong sang kapulisan nga makahatag sang kaatagan ang cellphone mismo sang victim. Kay bangod nga base may mga mensahe na ini nga nababaton ang delivery rider kaki Feb Alan may kaangtanan sa pagpamahog sa iyas ni man nga kabuhi. So amo na ang ginatinguan sa mga kapulisan. So amo ni ang tatlo kaanggulo nga ginalantaw ka ginasundan sa subong man sa mga otoridad may kaangtanan sa natabo sa delivery rider.
0: Hold up man, do malayo-layo. Bangod yes, kay why makuha ang kwarta, why
2: yes,
0: ang kwarta
2: Alan.
0: Ara, no? Intact.
2: Correct.
0: Pati ang mga parcel ara man.
2: Correct.
0: Okay, so do gina-discount nila, no? But anyway, contracts, ano ang iya? Sinong kontraya, no? Sino ang nagadumot siya?
2: Mina ang palamangkutanon ka kay Five Alan. Kay...
0: O kung mistaken identity, ang ginbusla ni Chester, sino ato?
2: Mm.
0: Kag may kaaway bala ato, nga gusto siya sundon, no? So muna ang aton nga sundon pagid ka kay Five Rodney, no?
2: Yes, no? So aton inagaling nga pag kwan nun pagid ka kay Five Alan, bangod nga maghatag man sang mga updates kaga development sa aton sining mga otoridad particular ang mga katabo sang ruas sa Component City Police Station. Report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps ini si KK5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis K5 News FM.
0: Madamo nga salamat KK5 Rodney Dalanon sa imo sining report update ini mga KK5 sining ginlutang patay nga delivery rider dira sa may Sibagwan, Rojas City kahapon nga adlaw. Tatlo ka ang gulo o kon ang motibo nga ginalantaw sang aton sa makapulisan posible hold up. Pero kon hold up, intact ang kwarta, ang cash ara pati mga parcel ara suno sa aton sini nga Rojas City PNP. Ang threats naman nga ginapahayag, ginalantaw pa kon sa mga cellphone niya base may mga ginachat sa iya o ginatext sa iya nga pagpamahog na una na antes ang pagtero lothang sinisakay Chester kahapon nga adlaw. Kon mistaken identity, the first time ininiya nga nag-deliver dira sa may Sibagwan, Rojas City. Kung mistaken identity, but siningon na salaan. Kung may ginbuslan lang siya, ang target supposedly ang iya sining ginbuslan. Nasalaan siya, kag ginsunod, kag ginlothang dira mga KK5. So amuni karon ang ginalantaw nga mga motibo sini ang paglothang patay sini sa kay Chester ining delivery rider. Kaga in fact mga ka-K5 may mga post sa social media nga daw ginadayaw gani ang iya sini nga personalidad bangod sa iya sini kapisan o kon kahugod sa pagtrabaho sa pag-deliver sang mga parcel.

0: Apang sa identity sa mga suspitsado, amo ni karon ang padayon nga ginaihibalo sang aton nga mga kapulisan. Kay ang exit point nila going to Ivisan matapos na committer in increment mga ka-K5. Going to Ivisan ang ila sininga exit. Gina-establish karon ang identity sa mga suspitsado. Kung dugang sininga detalye sa Gyapon, ang inyong mabatian diri sa K5 News FM Rojas. So nabilin nga tiyempo sa aton sininga programa. Ang mga nagapa-shout out sa aton sininga mga ka-K5. Mayong uto ka K5 Alan, greet ko lang family ko pani Junjun, Iji Boy, Almar, Idelin, MJ Yana, Kulit. From Elmer Bakli Bertoldo. Nagsuman, okay lang K5, Sir Alan, Manyaga ta sir from Jun Bakaro. Thank you, John. Ngayong oras, wenta tiyempo sa aton sininga pagpangalagad. Sa aton sininga programa, ang pila ka mga update, kaga pila ka mga report, mga ka-K5. Well, bantayin nyo sa pila naton ka mga news and public affairs program. Dili sa K5 News FM. Aton nga technical partner, ka-K5 Jubik Huber. Sa ngalan sa aton sining presidente kag Chief Executive Officer Doc Ramil Oy ng K5 News FM Philippines, ang aton sining station manager sa K5 News FM Rojas, K5 Ami Berondo. Way na ta-tiyempo sa aton sining programa mga ka-K5. Ini naman ang inyo alagad, ang inyo anchorman sa sining palatuntunan, ka-K5 Alan Catalan. Para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga buti ka.
5: Checklist na ta. Ga D3 Bio ko, Sir Boy. Mm-hmm. Because ini ang may soothing effect sa imong digestive tract. Mm. May mga study, Sir Boy, nga pag take mo sang ang virgin coconut oil,
6: soothing.
5: O especially nga ara sa D3 Bio, pagbuka to boy, ining imo nga good fats will soothe your small intestine. Mm-hmm. Kun ang imo nga small intestine, Sir Boy, kampiyon kag hindi siya irritated, no? Mm-hmm. Ini ang makabulig sang dako sa imo absorption. Mm-hmm. And hindi pa na natapos. Oo. Ginapataya man ang mga bad bacterias nga
6: ara dira. Hindi lang sa GP ha. Oo. Nami pa pupo mo. Kay gakadanlog ang pupo mo.
5: Ang nami pa, Sir Doc, when your intestine is kag colon, nami siya ang iya kondisyon. Uh-huh. Ang peristaltic movement, nami. Hindi ka paghangin-hangin nun, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo. Naming, wala ka sang problema sa digestive tract. Nami
6: nga lang sa tubig, Sir GP.
5: Exactly. Oh. So, hindi na makaya sang plain D3.
6: Ang Sir GP, amun yun. Ti, plakaon, gigaya man ti kaon. Di ba?
5: Mm-hmm.
6: Pag pala kaon kaya mantikaon, mga karne, mga tambok, mas bintaha kung gainom ka di tribayo sa
4: rin.
6: Nga man, damo ka ginpasulod niya, bad cholesterol. So, the only thing mag-neutralize ng bad cholesterol para pagkuhaon ng sobra, it's the good cholesterol. Ang brain nga ditri, hindi amuna kadamo ang iya nga good cholesterol. Mas damo ang iya ka ditri bayo. Because of the BCO in the ditri bayo. The more nga kadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolon niya yung mga bad cholesterol.
5: Ang plain ditri, kinanglan pag isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumplito si Ricardo siyang ditri bayo.
6: So, no, kung gainom ka plain nga ditri, ditri bayo ka na lang.
5: Oo, oh, oo. Oh.

0: Team City. Mas gusto gid niya. Mula na ang rason niya.
1: Hmm.
0: Ang mulawas, wala ka-produce mo nulaw rin.
1: Hmm.
0: The only thing na mag-produce mo nulaw rin para mapatay ang kagaw, it's D3 Bio.
2: Ang ka-produce mo nulaw rin, si nanay mo. Pero siyang una pa to.
0: Oh.
2: Hindi ako ka na, why na na?
0: Oh.
2: Oh, see?
0: Di subong, mainom na lang siya D3 Bio para may munulaw rin siya. Para may resistance siya. Again, sa mga kagaw kagbakaya.
1: Gusto ko ya ang D3 Bio over ordinary vitamin D3.
2: Uh-huh.
1: Kaya po, why ang akon pancreas?
2: Ay, mm-hmm.
1: Ang pancreas, ko amuni ang kusina sang aton lawas.
2: Mm.
1: Kung ano mang inakaon mo, amuni tagahiwa, tagapudpud, para makaon sang aton, para makasulod sa aton gut, no, or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3 Bio, ginapanami ang imo insulin. Ginapa-effective ni, no, gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kung sensitive ang imo insulin, meaning to say, makasulod dayon si ang insulin sa imo silula dala.
3: D3 Bio
1: ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang ginproduce ni pancreas ng insulin, hindi siya kapoy. Kaya ang insulin to, sufficiente na para magkuha sang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
3: D3 Bio!
1: That's why got D3 Bio kuya, ki gusto ko magdugay ang akon pancreas over ordinary vitamin D.
0: Hindi siya mabangkrap, sir boy.
1: Hindi siya mabangkrap.
0: Oh, see? So, mas maayo mag-ano na kamo. Mag D3 Bio.
1: D3 Bio na, no? Mag D3 Bio na kamo, no?
4: Sa ilo na, sa ilo na.
0: Kung, sa ilo na, upgrade na. Upgrade na sang, kung sige mo lang kainom sang ordinary nga D3, mag D3 Bio na sila, sir boy.
3: D3 Bio!
5: Ako si Maria. Basta asgid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makakats, mga buti ka! D3 Bio! Health News! D3 Bio with VCO!
6: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3.
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: Juice 7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Ano sa una ang imo
13: blood pressure?
11: 180 over 100.
12: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
11: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taran ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
14: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mix, mga pinata,
3: DTX Coffee Mix, mga butika, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una, wala din ko kainom kape.

0: Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
3: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tika, ma-joyride na ta.
3: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
2: Sakay ka kidiya.
3: Siyempre, naka-extend ko ya.
2: Basta sagad nga driver, extend, love.
1: Extend Supplement for Men.
2: Yahoo!
1: DTX!

0: Flex 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins, manis.
0: Madalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vitamins, Tuesday.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Vitamins, Tuesday.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: E3 Bio.
1: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man namin akon yung kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. E3 Bio with Visio.
2: Ako si Darlene, isa ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
0: GTX 500. Masami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimtan. GTX 500. GTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong GTX 500. In 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na gali.
6: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya at ibugit ka tama.
0: Mighty C! Mabaka mga butika. GTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, saka sales rep. So na, today, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
0: GTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
9: May problema ka bala? Apang wala ka sa masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pagaupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga, ipautuwas na ga.
10: Good afternoon, ka-K-5. Maayong hapon, mga pinalangga naton, nga tagpalamatini. Welcome mga darling, diri sa isa na naman ka-edisyon sang aton na palatuntunan. This is Room 1009. Ang inyo sininga hulot, palautuwasan. Sa upo din inyo sininga kampiyon ng abyan. My name is Miss A, ka-K-5, Amy Orleans Berondo. Isa na naman, no? Ka-ukunduhan na naman ka-oras, no? Nga mag-aistoryahan ay kita. Mag-apautwasan ay kita.
9: Ipautwas na ka.
10: Dari sa aton sininga programa. Bukas ang aton programa para sa inyo sininga mga pagpanamyaw, no? Para sa inyo sininga shoutouts and dedications, i-comment lamang dari sa aton sininga live. Live kita sa aton sininga mga official Facebook pages, K5 News FM Rojas and K5 Rojas, o kung K5 NFM Rojas Digital. Again, K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Paki-like, paki-follow. Mga palangga, maraming salamat. Ang programa nga iniginadulong sa aton sang kaalawan sang DTX Coffee Mix sa manamit na maaroma kag healthy coffee. Ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5, produkto ni Dr. Ramil Uy, kagsang klinika, The Alternativo Medicina, and Wellness Center, nagabulig para ma-manage na ito ng aton sininga weight u kontimbang, nagabulig para ma-detoxify ang aton sininga lawas, kagsubong man mga ka-K5 para mahatagan kita sang energy, lalong-lalo na sa mga nagatrabaho, no? Hindi pwede nga magpaluya-luya kita, no? Mag-DTX Coffee Mix kana. Nga manahambal naton nga nagabulig manage sang aton sininga timbang kay ini naga-breakdown sang excess fats mga ka-K5 no? Ang DTX Coffee Mix naga-promote sang excretory system function kag naga-provide sang dietary fiber nagikan sa ingrediente sininga chia seeds kana. So kung na nagapangita ka mo sang namit maaroma kag healthy coffee, magaprotekta sa aton sininga body cells, magabato sa mga harmful free radicals, DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. And always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Shout out! No? Ginatamyaw ginaton sa maayong hapon ang aton sininga mga solid listeners, mga K5, mga KSS, K5 Rojas solid listeners, no? Nga wala ginagabiya sa aton adlaw-adlaw, nagaupod gid sa aton sininga palatuntunan para magpabutsyag sa suporta, no? Sa pihak sang kasakuon, no, nagatika-tika gihapon, kag nagatutok gihapon diri sa kampiyon nga estasyon. Hindi ko naman makita nyo ang ano ho. Ano yung mga comments. Or i-refresh na ito, mga ka-K5, para mabasa ta. Ang inyo sininga, mga pagpanamyaw. Mabasa mo da ako, eh. Mario, Ma'am Rhonda Donato Amago at Leo John Billiones, good afternoon. Ma'am Bernadette Omitan Calzado, nagatutok sa aton sininga programa, thank you. Ma'am Edjeline Amangka, shout out ma'am kay mama niya Flora, kag sa mga taga Punta Barra, dira. Maayong hapon Ma'am Edjeline Amangka and happy, happy birthday. Kinatamyo mo natin sa maayong hapon, no? Ma'am Elnora Avelino, kag si Ma'am Rena Wakas, dira sa Sunshine Village, Barangay Banica, Ma'am Christy Villar, dira sa Tuburan Maayon, si Ma'am Jana Anvils Siloso, dira sa The Anvils Choice, sa Barangay Adlawan, and of course, kinatamyaw naton, dira sa Sitio Almalbis Village, dira sa Barangay Kulasi, Ma'am Rhea Ombas sa Kalinaw, Balbona. Maraming maraming salamat. Ma'am Dolores Abilarde dira sa Lawaan. Ma'am Dolores Abilarde nga wala giginalawaan ang kulay. Manunay. Sakto man na. Sakto man Ma'am Dolores. Akon nga kwan. Akon pagpakilala. Ma'am Dolores Abilarde, residente sang Lawaan. Pag wala gid ginalawaan ang nagalangga siya da sang darling niya. Doy Arthur, dira sa West Villa Flores, maayon. Magandang hapon ho. Wednesday na ta. It's a lovely Wednesday afternoon. Manayanaya ang panahon dari sa Seafood Capital. Ang amon lagay, okay kayo, ga? How about dira sa inyo? Musta ang lagay nyo, da? Ga? Sabi, istoryahin nyo man si Miss A, kung gano'ano da ang lagay ninyo. Lagay sang panahon. Nami, man nga maka-update ka mo sa amon. Do feeling, ano, wala ka mo, ha? Reporter. Ang lagay, Miss A, is... Una lang pala. Ang amon lagay, Miss A. Abay. Okay. Okay ang lagay. Good afternoon, no? Sa mga nag-share sa aton silinga palatuntunan, madamuig nga salamat. Bungga wala ang drama naton subong sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Anak ni Roy sa iba, welcome sa pamilya.
5: Istorya, hey!
10: Kaya gusto nyo gadi istorya nato sa inyo ang inis nga nga kasaysayan ni Roy, mga ka-K5, basahon naton ang iya sininga sulat nga ginpadala diri sa aton estasyon.
11: Ipautuas na ka.
10: Dear Miss A, good afternoon sa imo kag sa mga suki sang inyo kampiyon nga estasyon, Miss A. Itago ako sa pangalan nga Roy. Pamilyado na, Miss A, kag masiling or masiling kong maayo man ang amon pangabuhi. Isa ka adlaw, nakibot ko, Miss A, nga may lalaki na nagpakilala nga bata ko siya. Hindi gid ko magpati sang una, Miss A. Apang nakita ko sa iya ang akon nawong sang hubin pa ako, Miss A. Di amu-amu gid. Pareho gid kami sang itsura, Miss A.

0: ko ang tanan nga pamaagi agud makumpirma nga bata ko ang nasambit nga lalaki. Kag yes, Miss A, akon gidman nga bata ang nagpakilala sa ako. Ginpakilala ko man sa akon pamilya. Kag nakibot ako sang ila nangin reaksyon. Wala sang kaakig, kundi kalipay ang ako nakitaan sa ila mga nawong. Imbis masakitan, daw okay sa ila ya Miss A, nga may ara ako sang ginpakilala sa ila. Ang mas mali pa yun, amo ang akon kaugalingon nga bata. O kung ang amo ang akon bata nga babae, Miss A. Diri sa akon asawa. Kitaan ko gid nga na-excite siya nga mahibalan nga may ara siya sang kuya. Dugay niya gid Miss A nga handong nga magkautod siya sang lalaki. Wala man ako Miss A sang inugpangayo sang advice sa imo. Luyag ko lang ini ipakigbahin. Agud makatugda man ang iban. Nga kabaliskaran sang natabo sa akon nga nagakagamo sila iya Miss A tungod sa sining nagpakilala nga bata sa guwa. Miss A, madamo nga salamat sa imo pagpamati sa akon kasaysayan sa liwat. Ini si Roy. Amoy ato ka K5 ang iya sa ninga sulat. Gaamo ni namanino ang ginatagan kabuhi sang aton mga drama artist sa K5 Ilonggo Drama Production Center na aton mabatian sa aton sini nga pag panumbalik. Wag bibitaw mga ka K5 ma commercial tanay. Kag sa aton sini nga pagbalik ang inyo sini nga mga shoutouts or pagpanamyaw kag subong man ang una nga bahin sang aton drama nga aton gintiguluhan. Anak ni Roy sa iba, welcome sa pamilya.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
5: DTX 500, may powerful extract sang tubo kag amargoso, waka compounds nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata nga masami, nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw agud marikawan ang diabetic retinopathy, ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 kana adlaw pag ginahulat nyo. Mag DTX 500 nakita. DTX 500 Mighty C,
6: ang alkaline nga Vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C.
8: Mabaka nga buti ka.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline nga Vitamin C.
10: Ako si Marcy. Apasok nag-a-star sa Kulag City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on. Das yun nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo. Pag-sip on.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawong nga pimple free.
8: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una, hindi ko gin masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
8: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing.
16: Luto na.
15: Ang labahan.
16: Nakasumpay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplanta na.
17: Ganito ako.
18: Tigasi.
17: Tigalapa.
18: Tigasay.
17: Tigaplansa.
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko.
18: Ang extend.
17: Supplement for men.
18: Cortez.
17: Tapos ka ng maligo.
19: Yes, darling. Come to mama.
18: Extend food supplement for men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend food supplement for men.
8: DTX 500.
20: Special mindisyo sang maayon kapis sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Masami ako ginataki sang asma pero sang pagtumar ko sang DTX 500 kanami sang pamatsyag ko wala na ko ginahapo.
8: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
8: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup.
21: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
22: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
23: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
24: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
26: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
27: Kay may barato balay nga butika.
26: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
28: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
29: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
30: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
31: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
29: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
32: Rain Pharmacy.
33: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
34: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
8: Yung may Visio!
12: Ang Visio!
8: Yung may D3!
12: Mabakas mga butika!
8: D3 Bio!
35: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Uwex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
8: D3 Bio!
12: Ang D3!
0: Nga may Visio.
1: Visio.
0: Nga may D3.
33: Kasakit ang tiyan.
2: Max 4 Biotics.
33: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
2: Max 4 Biotics.
33: Kabulig sa pagpanami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka.
2: Para healthy ang tiyan.
33: Pag-klinika.
2: Spore Biotics.
33: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
2: Klinika Spore Biotics.
3: DTX 500.
4: Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
3: Ang DTX 500 na.
4: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
3: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
4: Mag DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow.
9: DTX 500.
10: Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C.
15: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
15: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
32: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
36: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
37: Bakal na sa mga butika.
38: DTX Coffee Mix.
39: Gusto ko na.
38: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
39: Ina ang kape ko.
38: DTX Coffee Mix.
39: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
38: DTX Coffee Mix.
40: Mabakal sa mga butika.
38: DTX Coffee Mix.
41: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
38: DTX Coffee Mix.
40: Mabakal sa mga butika.
42: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
43: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
44: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
43: Kaya subukan ninyo.
44: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
43: Clinica Diofresh.
44: Available now.
45: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
46: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Tinikal.
47: Bigaw ang performance kay darling.
48: Mag-extend food supplement for men.
49: Extend food supplement for men.
50: May maka kag lawawaska.
51: Nga nagapataas ang enerhiya.
52: Kag stamina sa lawas.
53: Para sa mas astig na performance.
54: Extend DTX 500.
55: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
56: DTX 500.
57: Mabakal sa mga butika.
58: D3 Bio.
59: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may VCO.
3: Ang Visio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio with Visio.
60: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
57: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
61: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI. ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: DTX 500.
1: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
1: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
1: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka?
0: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
0: DTX 500.
1: DTX 500.
4: Katalina Habagat,
5: anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. At inagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kanang dinamit na gitsa ako nga mata.
0: DTX 500. Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
12: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
13: Ka K5-142 na sa hapon, and nagbabalik ko si Miss A sa Room 1009 ang inyong siningahulot para utuwasan sa kahanginan sa aton kampiyon nga estasyon. This is K5 News FM Philippines, championing the lives of the Filipino. Ang programa ngayon ay ginadulong sa aton sang kaaluan sang Mighty C, the alkaline of vitamin C, mga ka-K5, nag-boost sang aton siling immune system para hindi kita iguon sa mga sakit, particularly ang mga sakit nga uso, subong, ubo, sipon, hilanat, kagtrangkaso. Nagabato no sa mga common infections kag nagapapag-on sa resistensya sang aton silingal awasa. Nagaprotekta sa aton mga cellula pinaagi na sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals. Kag nagapromote sang healthy skin, madasig ang pag-ayo sa mga pilas. Kag ka K5 nag-improve man no sa kun paano no gina-absorb sang aton sininga lawas sa no ang iron, and pinaka the best sa tanan iya tungod the sodium ascorbate ini no kay alkaline based ang iya sininga formulation, non-acidic nga klase sa vitamin C, which is gentler sa aton sininga chan ikumpara sa pure ascorbic acid, no? So kung nagapangita ka mo sang vitamin C, hindi ka mo yakulbaan basi magsulab ang inyong siningat siyan. Kung regular ang pagtumar, take Mighty C. Mabakal ina sa mga butika sa inyong siningat lugar. Always available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Makili Street, tabok lamang sa PLDT building. Shout out to 3JR Auto Shop dira sa Barangay Tanzagua, Ma'am Rose Catalan, Sir Giselle Castro Nuevo, kagambugos nga puwersa sa 3JR, mga guwapo dira ka mga pagros nga tinuga mga ing hapon. Maing hapon man sa H2O Ville dira sa Costa Verde Avenue, sa Atubang sang Villa de San Lorenzo Ruiz 2 Subdivision, dira sa Barangay Cagay Rojas City. Kung mapadeliver ka mo ha, just call sa sininga numero 0939-799-8376. H2O Ville, water that energizes you. Mamati kita sa aton sininga drama. Istorya ni Roy nga aton gintiguluhan. Anak ni Roy sa iba. Welcome sa pamilya.

0: Sir, may nagapangita bala sa imo sagwa.
1: Sino man lang?
0: Eh, solterito man to, sir.
1: Ay, ano? Basi kon mangayo lang sa limos. Ano yung ginatagan mo na lang?
0: Gintagaan ko na, sir, sang pagkaon. Eh, hindi magbaton, sir. Hindi man to way magpakilimos ang itsura, ya, sir. Kito, kagwapo man to nga bata. Kaputi. Uy, sir. Ikaw ba lang tsura?
1: Ano? Eh, hindi ka gani maglog-log sang subong sinamanan,
0: ha? Eh, wala ko bala, sir, kalawag tuod man, sir. Ikaw, sir. Ikaw man ko nung ginapangita niya.
1: Ate, sige. Guaon ko na lang siya.
0: Ate, sige.

0: Mayong aga pa.
1: Ano? Tunto bata niya eh. Bago mo palang kugay nakita. Kag ikaw man, bago ta pa man ka nakita. Papa lang tawag mo sa akon?
0: Ako gali si Roy Lan. Di bala, ikaw si Roy Paz?
1: Om, huy bata. Wala ko sang panahon nga makikintuanay sa imo ha.
0: Roy Lan Paz man ang alan ko pa. Bata ko ni Michelle. Hambal niya sa akon. Ikaw ko na ang akon amay.
1: Oh.
0: Ginambal niya inasang may buot-buot na ako. Amoy na nga. Ginapangita ta ka.
1: Hindi.
0: Ba? Abi mo? Bisan wala ka sa tupad ko? Halin sang gamay ko. Palangga tagid kagyapon. Grabe. Parehas kita gali itsura, oh. Sa imo ko ginasunod ang dimpol ko kag ang kataason ko.
1: Ano kinahanglan mo? Kwarta?
0: Hindi ko hinakinanglan pa. Ang kinahanglan ko, ikaw?
1: Magaling ka na. Wala ko panahon sa imo. Sige na.
0: Oo pa. Oo gali. Basi gusto mo nga katuan kami ni Mama. Aring address ko.
1: Op. Bah. Ato na siya. Hoy! Magbalik ka! Ma... Ay, kadasig siya. Ato na siya. Hindi. Nakabata kami ni Michelle sa... Tusa, hindi ako makapatisin eh. Do hindi ako makapatisin eh.

0: Han, naano ka? Dawala mo ginatandog ang pagkaon mo, ah.
1: Basigin na paminsan ni Papa ang palaabutin ko nga, di Buma.
0: Ay, malayo pa ato, ah.
2: Kukuanhan, may nagsunod lang sa pinsar ko, eh.
0: Ay, ano inaahan? Party mo lang sa opisina?
2: Oo. Kukuan, uuwala ini. Sige na. Magkaon na kita.
0: Sige.

Hindi ako maributay. Anak, hugid ba na matudang lalaki kagapon? Ay, oh. Gusto matood siya eh. Pareyogid kami sa itsura. Ay, nga bala kadamo sa palamangutanan ko. Ay, masabat lang ini kung si Michelle may istorya ko. Husto, may address kagapon nga ginhatag sa ako ng bata nga to. Ang mayo pa, mapadulong ako dito. Oh.

0: Sino ba? Roy?
1: Michelle. Kumusta ka na?
0: Dali ka. Magsulod ka.
1: Salamat.
0: Kape?
1: Salamat. Okay na ako. Kakuan, Michelle. Hindi na ako magpa-dugay-dugay pa. Isa ka pamangkot, isa ka sabat. May anak bala kita?
0: Sabton ko ikaw. Oo, kay nagkadto siya kahapon sa imo.
1: Kakuan.
0: Ang matuod, gusto ko taguo na ang tanan sa iya o galing. Samtang nagadako siya, madamo siya sa mga palamangkotanon sa akon. Masamay nagapamangkot siya kung sinong amaya. Roy, maalam ang bata mo. Sunod gid sa imo.
1: Oh.
0: Kag hindi man pwede nga butigan ko siya tubtubsan, oh. Gani, ano pang mahimo ko? Kundi nga isugid ko ang tanan sa iya.
1: Buhot silingon. Anak ko gid man siya.
0: Ho. Bata naton siya. Anak mo, Roylan. Roylan Roy. Anak mo siya.

0: Lipong kaya sa duya, ha? Muna akong isang mga lalaki, bala. Ara, nagani ang bunga, nagapa, lutang-lutang, lalo yung isang, ano na, isang isi. Naga, sakto ba, bago ka pa lutang-lutang isang isi, isang pinsar. Ilang, doon nagka-amnesia ako na. Nagbunga, Roy! Ang inyo sino nga pag-anggaan na isang una? Wala ka malang imo yung nangamusta sa imo uyab ko naghabok iyat siyan pagkatapos ato, wow! Pagkatapos ang kitkitanay kagdilawanay. Why na dayon kamustahan? Balikanta ni KK5 ang istorya nga iniha sa aton siringa pagpanumbalik, aton bantayan ang kasugpon sang siringa drama. Mga pinanid sang gugma or the pages of love, Ma'am Vina Villaruel, maayong hapon sa imo. Kag sa mga nagatutok man diri sa aton siringa palatuntunan, siringa Teon, no? Magandang hapon. SM Jobert Lago, kamusta ang lagay naton? Pauto siya kuno sa kalibo. Gaano naman ikaw, dira? Yan! Yeah. Isa ko niya sa akong super friend. Kada na ganilagaw lang niya bala. Halong kada, ha? And then, syempre, ginatamyaw mo naton ang mga nagatutok sa 89.7 K5 Radio, Tagbuan ay Pilar. Magbabalik si Miss A. Pagkatapos ang aton sininga, importante nga pahibalo.
1: K5 News FM. News FM. DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DGX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DGX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DGX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DGX 500 para sa ako.
1: DGX 500.
4: Atong talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Sulod bidang yabok, mga balahibo, aso.
5: Siminto.
4: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sang imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
5: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
4: Ang iba niya mga kaon niya pasayan, kasag, shellfish, dag, kuan dag panghabal dayon ang panit, hindi ba ginawa, ginhapo dayon, damo lang ginabatyaga. Ang asthma, isa na sa porma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form sina nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nandika ka ginawa ito, delikado na yan.
5: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon ang emosyon nga lungs. Kaya isang hardjack pa na.
4: May ginatawag Sir GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
5: Huwag ka oxygen.
4: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
5: Gusto.
4: Sa imudugo bangod sang hypoventilation. Or hindi ka kaginhawa sang gusto eh. So ang sunod si nati secondary respiratory failure eh, patay.
1: DGX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na.
1: DTX 500.
4: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginaya balik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
5: Gusto.
4: So you need supplementation kay indi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gid kaya DTX 500.
5: Correct.
4: Isa sa pamatuodan, Sir JP, ang sige na ko inom sa may TC. Wala gi ko ya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buok. No? Mga pagkaon, mga bulong na, loyans ginuway man. Kaya ang sikrito, guys, palakaong kagulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka may TC. May allergy ka pa ba? Sige-sige halang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kung may TC. It takes years para matadlong ang imo immune system, para maghealthy, para mag-alam. Amo na importante. Kag kabalo ka, mag-into. Permi na ito na ginatidlongot. Intoon mo imo immune system. Paano mo intoon imo immune system? Di, gutom ang immune system pagaga. Inom na ka may TC kag DTX para amo na pagkaon na sa imo nga immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado, hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga, permi kahambalon sa imong tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
5: Nautood, no?
4: Because of antioxidants.
7: Correct.
4: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdipinsa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikrito, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong, matransfer sa ato.
5: I-transfer sa imo. Husto.
4: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Di kakapoy magsikaon na ng mga bark.
5: That's why
4: the DTX 500 lang ang may tisya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
5: Correct.
1: DTX 500.
8: Ako si Herminia Titong, 53.
9: Tilang imo blood sugar sa una?
8: Sobra 300.
9: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
8: Nagainom ako aga 2, sag sa gabi 2.
9: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
8: Oo.
9: Ano nakadugay ka naginom?
8: Mga sobra na isa ka bulan.
9: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
8: Oo.
9: Anong resulta? Pila na?
8: Sobra na lang 100.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
10: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akong buhok kag magkinis ang akong kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
12: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
6: Ito masyon sa barangay
9: po. Ano ginamatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumarko. DTX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C.

0: Para iyosang amarkuso, chia seeds, may sugared cane extract powder, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid, salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, nadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
10: Ako si Norma Vista, taga Batoroha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops at ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
11: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika
14: or Biotics ka.
15: DTX 500.
16: Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
15: Mag DTX 500 na.
16: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
15: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
16: Mag DTX 500 na.
15: DTX 500.
17: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
18: Saan nag-inom ka?
19: DTX 500.
18: Di na subong imo
17: sugar. Pagtigil ka namin isang DTX 500. 160.

0: 65 sa dugo command 120 over 80. TTX 500 na
1: gitu. TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
3: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
5: Dalan at 2:09 sa hapon, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon nga estasyon. K5 News FM Rojas, 100.9 sa inyo sa inyong mga radio. K5 ang aton nga programa ginadulong sa aton sang kaalwan sang DTX 500, the superior antioxidant. Mga ka K5 himo sa mga ingredientes nga dahon sang amargoso, kag di sugar cane extract. Nagaakto ini bilang rich source of antioxidants, mga ka K5, no? Nagabato sa oxidative stress, nagasuporta sa aton sini nga organ health, kag nagaassister sa pagprotekta sa aton sini nga mga nerve cells nagikan sa pagpalanghubag ukon inflammation kag potential damage. Nagabulig protekta sa aton sini nga mga cellula nga nagaassister sa proper digestive enzyme functions. Kag ka K5 nagabulig manage ang aton sini nga blood sugar level. No, likaw kita sa diabetes. DTX 500. 14 pesos lamang per capsule mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Ka K5. Ang aton sini nga pagpanamyaw sa liwanag, no, sa mga nagatutok diri sa aton sini nga palatuntunan. Magandang hapon ho ng Wednesday. Ma'am Elnora Avellino, balaan mo Miss A, ang mga lalaki pwera lang sa mga maayo, madumog lang na iya sa kama kung may nagapadumog sa ila. Mabirada lang na kung may nagapabira. Kaya yung sinang babae nga wise ka, ila ka pa sinatuntuhon kung alang-alang.
6: Ito!
5: Ate, ang bali Ma'am Elnora, ang mga lalaki kuno, luwas na sa mga maayo, madumog lang kuno, may kun may dumumog.
6: Inunta! Ito!
5: Ako sa iban pa, matangkas lang kung may talangkas. Do baboy. Ma'am Early Bernas Durana, maayo nga po watching live sa Kalye 13 Pilar. Shoutout kay Boy Balot. Nagalanog ang radyo. Thank you, Gidha, Ma'am Early and Boy Balot. Gerson Lariza, mga gwapo, dira nga guard sa Metro Rojas Water District. Magandang hapon ka K5. And thank you, Gidha, sa pagtutok sa K5 News FM. Sherry Ann Acebog Unarse, good afternoon, darling beautiful. And of course, birthday ni Ma'am Early Bernas Durana. Happy birthday, halin kay Durante Durana. Maligayang kaarawan mula ho sa inyong K5 News FM Rojas sa family. Kapay pangatagaan ikaw Ma'am Early sang malawig pagib ng mga tinuig para maka-enjoy ikaw upod ang imo sining mga pinalangga sa kabuhi. Maayong lawas, malipayon nga heart, and may aras ang kalinong nga pinsan, amo ng mga the best na regalo na mahatag sa aton sang mahal nga makaako. Syempre, proteksyon sa aton sini nga pamilya and no nga masusteneran ang kinahanglanon sa aton sini nga pamilya bonus ina sang mahal nga makaako kay nagadepende ina iya sa aton sini nga pagpanimakas pero ang importante is inang wala kita sang batsyagon, wala kita sang hindi kita magsuprehear sang anuman nga sakit para maka-enjoy lang kita sang aton nga life. Bala, ang iban may kwarta, may daan, I mean damo nga manggan, no? Pero hindi na ma-enjoy. Kay may mga masakit sila. Bala, so ano dapat himuon ma'am early gani? Dapat alagaan tagadang aton sining health. Bakal kamo sa mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ma'am Liza Barrientos dira sa Tambak, Kulasi. Magandang hapon. And again, no? Dira kay Jay De La Cruz, paki-greet naman po ang Alpha Kappa Rho. Delta Sigma Chapter, Sigma Kappis, Long Live Mga Broad, and Sis, always kami nakatutok sa program nyo. Maraming salamat. Jay De La Cruz. Mamati kita sang kasugpon sang aton drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, The Roy Story.

0: school varsity kali si Roy. Indik. Ang hulag niya sa pagbasketball daw ako gid. Makita ko nga kung kagalingon siya sa time nga varsity ako sa school ngayon eh.
1: Uy! Roy! Ikaw malay na eh?
0: Partner? Ikaw? Grabe pag ipagtambok mo ba?
1: Siyempre, retired na sa basketball eh. Nakita mo ng big man, no? Bata ko na. Kag siyempre, hindi naman ako matingala nga, Rika man. Di bala sa bata mo man, no? Bata mo na si Roy Lanpas, no? Ito, amu-amugi ka mo eh sa paghulag, ang itsura, kagang height. Partner, mga bata ta, nagsunod ni sa aton. Kag same man nga eskwilahan.
0: Oh my. Partner?

0: Han? Daw masako ang lakat mo ah. Bisan weekend, nagalakat ka. Tapos, gabi ka naman gapauli.
1: Masako lang sa opisina, Han.
0: Oo, galihan. Nakasugid sa ako ng kumari ko. Nakita ka kuno niya sa isa ka university. Nagaano ka dito, Han? Kay isa lain man nga school, nag-eskwila ang anak ta?
1: Ako kwan. Kabalo ka naman nga dito ako nag-graduate eh. Natural, nag-meet na ako sa mga coaches sa basketball team.
0: Okay. So, mabalik ka naman basketball or ano, ma-coach ka?
1: Ginapaminsan ko pa inaahan eh. Oh, sige na, malakad na ako ha. Ay, oo, gali. Ang anak ta?
0: Ay, ato ay tulog pa. Lapyo ginsang hangout nila kagabi eh.

0: Pa, tropiko.
1: Ba, ikaw ang MVP sa inter-school niyo?
0: Yes, pa.
1: Roylan?
0: Sa imo gigili ako nagsunod, pa. Amo nang hambal ni mama, eh. Ah, uhugali, pa. Nga wala ka muna dayo na ni mama, oh. Wala niya masugid sa akon, eh.
1: Ah, kakwan. Malawig na nga istorya, anak.
0: Isugid na lang ba na, pa? Wala sang kaso, ah. Naintindihan, kuya, pa. Abi mo, si mama, wala gid na mana, pa. Kadamo sa nagapangluyag sa iya. Pero, di nga ko ganing, ha. Wala ganyan gipang sabat. Siguro, pa, palangga ka pa niya. Ugaling, may pamilya ka naman mo.
1: Roylan?
0: Abi mo, pa? Gusto kong makilala personal ang utod ko. Pakilala mo ko bala, pa? Ano yan ang feeling na may utod pa man?

0: Tanan nga ginhambal kay nasa ako ni Roylan. Nagdulot gid sa una-una ko. Do gusto ko na lang isugid sila ni Martha ang tanan, pero paano?
1: Han? Wala ka pa bala magtulog? May ginapamensar ka. May problema bala? Ihambal sa akon. Willingid ko bala mamati?
0: Kukwanan. Kung may balaan mo nga may bata ako sa luwas, ikaakig mo bala sa akon.
1: Roy, hindi ka gani maglahog sang subong sina ha?
0: Wala ako nagalahogan. May bata ako sa luwas kag lalaki. Amoy ng rason kun nga amasami ako naglakata.
1: Roy, matuod ba lang ginahambal mo?
0: Oo, Han. Hindi ko matago sa inyo tuod ang bata ko sa luwas. Parehas gid sa ako ng itsura kag panglawason. Ang kataason. Kag tanan kong achievement sang hubin pa ako. Nasunod gid niya.
1: Ay, maguba abalang pamilya ta? Tungod nga may nagpakilala sa imo nga bata mo?
0: Hindi, Han. Wala ako nila ginaagaw sa inyo. Stable man ang pangabuhi nila. Gusto lang sa anak ko nga makilala ka mo. Kagang utod niya.
1: Han, ever since palangga ko git ikaw, wala git ako nagluib sa ibo. Ikaw lang ang lalaki sa buhi ko. Masakit sa akon, pero ara na inay. Ano pa ba lang mahimo ko, di ba?
0: Han, patawara ako. Pero hindi ko na dapat ibutig ang tanan sa imo. Gusto ko man tagun, pero nakahibalo ako. Magwagin gihapon ang kamaturan. Patawara ako, Han.

0: Kinpakilala ko si Roylan sa asawa ko kag sa anak ko nga babayi, upod si Michelle. Wala sang komosyon nga natabo. Matawhay ang pag-istoryahanay. Nalipay ang bata ko nga babayi kag indi siya makapati nga may magulang siya. Si Royla naman, nalipay man tungod na meet niya ang utod niya. Sa bahay naman sang asawa ko kag kay Michelle, nangin close man sila. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Tugtog diri na lang ang tagpadala, Roy.
1: K5 ang isto ang kasaysayan ni Roy nga ato nabatian sa mga pinanidsang gugma or the pages of lava drama sa aton silingapag panumbalik. Ka K5, tuto ka mo ha sa last wave sa aton silingapalatuntunan ang mga pagpanamayaw ninyo nga wala ko pa mabasa, no? Ang mga wala pa naton dapat shout out sa pagbalik lang ni Miss A diri sa aton room 1009 ang inyo silingahulot palautuwasan.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
7: Mahigo ba na ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masami ka ba na gina allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masalika DTX 500.
8: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
10: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500!
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
8: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap
14: sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
19: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
20: Performance mo bala? Maluya na?
21: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
19: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si Mrs. E?
21: Extend Food Supplement for Men.
22: Tikasin!
21: DTX 500!
23: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat, DTX 500!
21: DTX 500!
24: Mabakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the BCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO.
7: Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: panlalatugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
4: Punggod kag rashes?
5: Mag-DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
5: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
8: Sa katlo ka pila ka maginom.
9: Sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
7: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginibatsa.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O galing siya.

0: pala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit, nga sang may TC, after one week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Ayaw, gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
13: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
2: ang nagatindo sa imo atay.
13: Basta tinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
13: DTX 500.
2: Masaligan.
13: Epic.
2: Tibo.
13: DTX 500.
2: DTX 500.
14: Q7 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko.
15: Ano sa una ang imo?
16: Blood pressure.
14: 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
14: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
13: Para ho na naman ang ubo.
2: Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
20: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin
15: Gabi, Pito!
16: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: DTX

0: GTX 500.
1: Mapakal sa mga butika.
0: E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang G3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty sea, ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronan, saka sales rep.
11: So una,
10: today, magid ako sa akong body odor.
11: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Extend the food superman for men.
17: O si Rosan, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend food superman for men. DTX 500.
18: Ako si Salvador Estonina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko
19: sa nag-ayo with ako sa akon balatian nga TV.
18: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
1: Bakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
20: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Bakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Visio.
21: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilya.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
2: Baga palang dulong pala ang imong panulukan.
7: Baga lingin pala ang imong nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
2: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
7: Sang imong blood sugar.
2: DTX 500.
7: Garantisado.
2: DTX 500.
7: DTX 500.
22: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nagtake ko sang DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
7: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
23: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang luti kong buntag gabi imo nang lunch ako nga kubra alitugid ko sa banikaturas gatikid ko vitamin C ang Mighty C gabis gid pagbabas kog sa lawas.
7: Mighty C
1: mabaka nga butika.
24: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Mercy apasok na ga-star sa Kulad City. Karmila ko ginaubo pag sip on dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya naubo pag sip on.
24: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap.
27: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabo. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa butika.
7: DTX Coffee Mix.
29: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
30: Nestor! Ang sinaeng!
31: Luto na!
30: Ang labahan!
31: Nakasumpay na!
30: Ang uniform ko!
31: Naplansa na!
32: Ganito ako!
33: Tigasi!
32: Tigalapa!
33: Tigasay!
32: Tigaplansa!
33: Sa araw si Missy ang masusunod
32: sa gabi.
33: Ako ang bossing
32: dahil kasangga ko
33: ang extend
32: supplement for men.
33: Lourdes,
32: tapos ka ng maligo.
34: Yes, darling, come to mama.
32: Extend food supplement for men.
33: May maca
32: at lavawaska
33: na nagpapataas ng energy
32: at stamina
33: para sa tigasing performance.
32: Extend food supplement for men.
35: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
36: At K5 245. And nagapanumbali kita para sa last wave sa ngaton siningapala tuntunan room 1009 ang inyo siningahulot palautuwasan. Istorya ni Roy. Si Roy nga may ara sang nakilala nga bata, no? And anak niya gali ini sa anay kahagugma. Gintago lang sang iya sining anay lover or anay nobya kay tungod si Roy, no, nag-asawa naman, no? Hindi niya gusto na nga magagamupa. So, nagdako ang bata, no? Ya wala sa may ginakilala nga amay. Galing syempre, di bala ang mga bata, yeah, curious ina sila sa mga bagay-bagay, pangitaong ginanila ang sabat sa ila sini mga palamangkutanon, kay maalam ya mga kabataan subong. Kit mangita niya gidang iya nga tatay. So, napilitan man ang iya sini nga mother na ituad kung sino git, no? So, nagpakilala siya nga bata ni Roy. Dahil una, nakibot si Roy. Pero sang ulihi, nakita ni Roy nga kaitsura niya gin. Kagtanan nga mga hilig niya, like pag-basketball, ang hulag sang anak niya, amu-amo gidya. No, carbon copy gid. So, amat-amat niya man nga nabaton ang nasambit nga bata. Kagin pakilala niya. Nag-confess siya sa iya sini nga wife. Kag sa iya sini nga pamilya, nga may ara sang bata sa una. So, ginbaton sang iya sini nga asawa. Mahinahon sila nga nag-istoryahanay. Ang pamangkot sang asawa, hindi bala maguba ang aton sini nga marriage? Hindi bala maguba ang aton pamilya? So, ang bal ni Roy, hindi. Tungod, wala man nagapanggamo, no? Kundi luyag lang nga ma-experiensyahan sang bata nga may amay siya. Isa pa, ang bata niya, si Roy Jr. kumbaga, sang una pa ito yan, nga wala pa ya ang ining subunga asawa. So ining hitabo nga ini sa kabuhi ni Roy, I'm sure, no, halo-halo man ang iya sininga nabatsyagaan. May ara sang kalipay, may ara man sang fear, of course. Base sa ulihi tuod, magkagamo. ara man sang guilt and uncertainty all at once. Pero the fact nga ginpili niya nga isugid sa iya sini nga asawa nga may anak siya instead nga taguon ino ini no makabig naton nga importante nga tikang padulong sa pagpreserbar sang trust ukon salig sa ila sini nga marriage. Maayo lang ma open-minded no ang wife and nagpabutsyag no nga bato niya ang sitwasyon as long as their marriage is not destroyed. So tungod sini no responsibilidad sa karon ni Roy nga i-honor both ang iya sininga family kag ang iya sininga nagpakilala nga bata with honesty and wisdom. Amo gini dapat ang isalang-alang ni Roy. First is to protect the trust sa ila sininga marriage. Ipadayon lang nga maging transparent sa iya sininga wife about any communication or pagkita nila sang anak. Siyempre, di ba lang? Kung mabisita sa to sa anak, makitanay sila sang anay kahagugma. So, dapat maging transparent si Roy. Kay kung pasikreto-sikreto, di ra naghalin, no? Ang pagduda, pag-ilinaway kung kaisa. Secrets often cause more damage than the truth. Sa relasyon naman ni Roy sa iya sininga anak, ang bata nga ina may have many questions after niya mabalaan nga ikaw ang iya sininga tatay. So be patient and pahanugutan nimo nga mag-develop naturally ang inyo sininga relationship bilang mag-amay. Respect your former partner. Isa pa na. So, ang focus mo ya sa imo lang yung anak. Sa well-being, sa ikaayo, sa imo sininga anak. Ilikawan nimo nga i-reopen ang anay romantic relationships or mag likawan man nimo nga maghimo sang mga sitwasyon bala that could make your wife feel insecure o kun mga bagay nga makatugas ang selo sa iya. Give your wife reassurance. Padayon sa pag-remind sa iya, pinaagi sa buhat, hindi lang sa sungad. No? Through your actions, not just your words. Nga siya nagapabilin nga imo sini nga life partner, kag imo priority. Kay siya ang imo asawa. Hindi mo ginipag sa maron ang salig sang imo sini nga ngawahay sa imo. Diba tunta ha? Mangin honest, maghatag sang respeto sa imo sini nga anay partner. Respeto nga di mo na pag halungkaton pa ang nakaligad ninyo. Respeto pinaagi sa pagpakita nga ginabaton mo kag atubangon mo ang responsibilidad bilang amay sang anak ninyo. Accept responsibility without dwelling on the past. Kaya hindi mo na to actually ma-change kung anong mga natabo years ago, but you can choose to be a good father. Subong. Good luck sa imo, Roy. No? Kag, kung happy ang imo family, happy man kami para sa imo. Hello, Sir Ferns! Francisco Balderrama. Magandang hapon sa akong manayanaya na super friend. Ang CEO sang Ultra Derma. Ay, dear, gamit ko bala ang imo nga sunscreen. No? Try ninyo mga ka-K5. No? Ultra Derma sunscreen. May ara sang tinted, may ara man sang indi, no? Mabakala siya sa Ferds Skin Health dira sa Chudora Arsena Trade Center. And bisita man kamo sa Rain Pharmacy para sa barato kagarantesado nga mga bulong. Sa ingod lang na sang Ferds Skin Health, no? Sa TATC. K5, I'll see you again tomorrow. Same time, 1-3 p.m. Dari sa aton sininga palatuntunan, room 1009. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Berondo. Sa ngalan, sang bugos ng hubon, sang K5 at News FM Rojas. Sa aton sininga partners at technical side, ka K5 Michael Janditoga. Sa ngalan, sang aton sininga pinalangga ng Chief Executive Officer and President, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: K5 News FM.
5: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Uwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
9: Kasakit ang tiyan.
5: Max4 Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
5: Max4 Biotics.
9: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ng toxins sa pituka.
5: Para healthy ang tiyan.
9: Pag-klinika.
5: Max4 Biotics.
9: Max4 Biotics.
5: Makabulig sa

0: dugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eli sa Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrimi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
10: Extend Food Superman. Superman.
13: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rohasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
11: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juan.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juan.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
16: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
17: News FM.
18: Antioxidant. Minilyon pa kantos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag Mighty C,
4: may reserba. Damo ka reserba.
18: Damo ka reserba, layo ang balatian.
2: Para sa matino nga dugo,
11: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
11: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay.
2: DTX 500.
11: Masaligan.
2: Epektibo.
11: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: 101.5 K5 News.
19: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this here is gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

Oras natin mga ka-K5, alas 3:04 ng hapon at ang oras na yan ay hindi daw sa inyo ng ating Super Trio TDX500, Mighty C at ang ating D3 Bio. Tandaan ho ninyo parate kapag kaubusin po nagnatrangkaso mag-D3 Bio ho tayo araw-araw. Mas maganda ho kapag itong tatlong suplemento ho natin ay tritake ho natin ito religiously. Magandang hapon once again, Agent Jack, The Big Mix, right here on K5 News FM.

Flex 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Kagamulang ito gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang midnod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics!
6: Gah, ma-joyride man tabi ga.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
8: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
6: Sakay ka kidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
1: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salon Pass. Metal salicylate. Menthol. Cocoferol. Acetate. Camphor. Is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5. 101.5.

Hey, music lovers, we got 45 minutes after 3. Final 15 minutes for the big mix. Well, obviously, it's a wrap. Maraming salamat talaga sa pagtutukor ninyo. At nakita-kita na lang muli, ha? Bukas, para sa ating prabagong big hits para sa inyo, mga K5. Huwag yung kakaligtaan, always. Alagaan mo natin ang ating kalusugan na mag D3 Bio, DTX 500 at MyTC araw-araw. Pag-gabi naman, DTX Comics. Adios for now.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Sporbiotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Sporbiotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis mo!
7: DDX 500!
6: DDX 500!
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit na gitsa akong nga mat.
6: DDX 500 Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deofresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deofresh.
18: Clinica Deofresh.
17: Available now.
2: Excess food supplement for men.
19: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, tinitingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, ayog ng DTX 500.
2: DTX 500!
11: Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500!
21: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
6: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalimutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Radio.
1: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radio ang Little Bayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bayo.
2: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bayo. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Kasi tumasun sa barangay
5: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumarkog. DTX 500.
4: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: Three times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na.
4: Try gig kamos sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O si Lourdes Maglukot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kong sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
7: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
8: K5 News FM.

Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sumpon sa aton drama sa kahanginan. Medyo gitbakuhaan sang leksyon, yung ginatig ulo.

0: Kapatid ka sa kay Mama kag Papa?
1: Hosis eh. Kay kakapoy na gidya eh. Kakakuman ito ginakonsensya nagigwesis. Kay nagasalig nga daan sila nga straight ako nga babae eh. Kag ginadalian nila ko nga mamana.
0: Ay, buligan ta ka sis. Dali ka. Isulyan ta sila ni Mama kag Papa.
1: Sis, tuod ka.
2: Ano atong nabatian ko, Jax? Cory?
0: Ba?
2: Ano ang buot silingon sa nabatian ko? Ha? Ano?
0: Ma?
1: Hala, si Mama. Nabatian niya yan ang istoryanta, sis.
2: Ano to? Ano ato, ha?
1: Kwan, ma. May ginsugid na ko kay Jax, ma. Nga. Ginakasakuan niyo ko nga mamana ni Papa. Kuan pala ma, do na pressure man ko nga magpangita sa nubyon ko eh.
2: Aw, oh, sus. Hindi ko mo nga nagasako kami nga magkaapo. Ay mapatol ka na lang dayon sa kay Bisansin. Oh, ay hindi amusin na iyanak. Ang importante dira ang maayo ang batasan.
0: Ma, kuan, kung hindi abi lalaki ang type ni Cory.
1: Chucks! Ba- Chucks! Isa?
2: An?
0: Huh? Ano? Abi ko, malukit ka na.
2: Ay. Ano na? Daw may ginasekreto gid ka mo nga duha ah. Ay ano na man?
1: Ayo.
2: Hoy kalaw ay balasin na nga daw ginalipot ninyo ako. Ay sugirin ninyo ko. Ano ina?
1: Ha? Wala ma ah. Wala ma. Teka mo na kay Chucks.
2: Ay, hatagin niyo ko lang inugbakal sang maintenance na mo ni Papa ninyo, ha? Ay, ikaw ya, Jax. Kadako sang sweldo mo, pero dawala ka gidya investment. Manager ka pa naman sa isa ka call center. Ay, ano nang kwarta mo? Ginaubos mo lang gasto sa nobyo mo? Ay, ambot sa imo. Man, hot-hotan ka lang na yasang lalaki. Ay, sino man ang buang ang mag-dinner sa lalaki man. No?
0: Ako naman yung nakita mo, ma. Life is too short pala, ma. Kiti, ma-invest bigo bi sa ano, bi? Negosyo? Ay, libog lang na sa ulo ya. Isa pa, ma. Hindi ko mo na madala sa lulubungan kung mapatay ako. Masib lang ko yung kwarta, eh. Pero hindi ko yung mag-invest kung ano nga mga properties. Amo na, ano ba nakaroon ang kamungan nyo kung ma-investment ako, di ba la?
1: Ay, pero laingid yung sis nga ma-investment ka. Like, pirabisang duta. Dami na nga investment. Pwede man gani, mabligyan na eh.
0: Ay, hindi kuya ah. May savings man ko sa bangko. Okay na ko sina ah. Kahit wala man kuya bata.
2: Nan, isa pagin ina. Wala kasang bata. O ti, maano ka na lang kung magmalam ka. Kag magmasakit ka. Ay, sino maatipan sa imo? Laingid ya kun may mga kabataan ka mo. Laingid kay man may maulikid sa inyo sa pila ka adlaw.

0: May hapitan pa ta, sweet?
1: Yes, sweet. Nag-message abi si mama, wala lang gidugay eh. Mapahapit siya kung isang lechon manok.
0: Ate, sige ah. Mabakal na lang ta dahil isang lechon kawali. Sweet, dito ko manyapon sa inyo, ha?
1: Ha? Sure ka?
0: Oo, ah. Sure na sure, Ged. Ano pa kidang gusto ni mama kay baklon ko?
1: Mama ka to? Buang ka gid, sweet.
0: Wow! Hindi ka gusto nga mangin mother-in-law ko na si mama mo, how? Bantay ka. Kay ako na lang gid karon ang manugid kay Tita Rena nga may relasyon kita.
1: Ano? Nugay ka ganit siya, ha? Buhinti gid, ha? Please lang gid. Hindi na kita na isubong, be. Kabalo ka naman.

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: VTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
2: VTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nabatsyag acid. Salamat. Get VTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: VTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
2: K5 News FM.

0: Bau ah. Salamat sa grasya. Mo ka namit. Ah. Nami sang ginhimo mo nga sausawan sang litsyon manok ag litsyon kawali inday janin. Kamatis, bumbay, luya, kagsuha. Bau. Oh. Kag may patis pa, sos, bau, doon nalipatan ko nga may high blood ako ba?
1: Oy, ma, nami, mani ba na magluto si Janine, ma? Pa, kada may mga outings kami, siya ginayang kusinera, ya. Mm-hmm. Bisan, simple lang bala nga sinugbang nga isda. Bala, bau, nag-special, ginaya ko siya yung magluto, ya.
2: Wow, oh, grabe. Thank you.
3: Amo na iyang nami, pangasawon. Ang mapisan kag manamit magluto. Man may kasabihan nga the way to a man's heart is through his stomach.
2: Ay!
3: Amo na nga. Ay, wala ko na iya ginbuyan si mama ninyo pagkatilaw ko sang linuto niya.
0: Bao ah. Man, kay palakaon ka mo. Pero, husto si papa mo, Kore. Maayo gid man nga kahibalo ka magluto. Ay, nak, tuon ka gid ha? Ay, iba si kun bayaan ka sang bana mo sa pila ka adlaw kun bisan pinirito na lang nga isda, hindi ka mahibalo magluto.
2: Tuduan ko siya magluto, tita ah, tito.
3: Ah, pero anay ka. May nubyo ka na, Janine?
2: Ay, wala pa to.
3: Bow. Amugin ang kagwapa sa imo, kagkasiksi, wala ka sang amigo. Ay, pagpangita na. Kay basi, mabayaan ka bala sa biyahe? Mag-edad ba ya ang babae sang 30? Ay kabudlay na mamata.
2: Si Cory naman lang ang ginahulat ko tito eh. Tita?
0: Ja!
2: Kung ready na si Cory, pwede na gid kami dayon kasugod plano.
3: Ano ang buot silingon, Janine? Ka? Nga nga nakadepende kay Cory ang pagpamana mo.
1: Kuan pa? Kay gusto ni Janine pang mag-double wedding kami.
0: Di ka sadya eh. Ay, yuti, saan o na ina? Ay, sa kuan yun na. Agud makita namon ang mga apo namon.

0: after work, may katuan ka, Abe.
1: Eh, wala man.
2: Ang animal nga dyan, Nino.
1: Why, Jack?
2: Ano man?
0: May baklon lang ko.
2: Kinapaimo niya ko.
1: Okay,
2: eh. Kaya nakadlong, wala niya ko ginasapak, ah.
1: Eh, oo.
2: Akigit siya sa akon, kay wala ko pagiging ako o sila ni Mama kag ni Papa kung may relasyon kami.
0: Busy na siya. Ikaw na lang, ah. Okay lang.
1: Okay lang kay Cor.
2: Pagusto da siya.
1: Ay, wait na. I-ask ko na lang siya.
0: Ah, sige.
1: Cor, okay lang. Open ko anay si Janine.
2: Pagusto da siya. Kamu da bahala.

0: Grabe siya. Wala ka siya nang upusang naglisensya kasi iya nga maupod ka sa akon.
1: Ay.
0: Ano man? Ano sa banta mo, Avery? Wala na sangganan sa akon si Cory? Kung magamo na tanihambal siya eh. Para kapangita ko sang tao nga gusto na mag-settle down upod sa akon. You know what? Gusto ko mag-build sang long-term relationship, Avery.
1: Ay, istorehin ninyo nga duway na ah. Eh, hindi ako gusto nga ako pang mangin rason sang breakup ninyo ni Cory.
0: You know what? Nagkalipog ang ulo ko. Ano pagiging gapugong sa iya nga akoon sa mga parents niya nga we're in a romantic relationship, man? Kung tuod nga love niya ako, hindi niya ako pag-ikahuya sa mga parents niya. Diba? Ikaw, be? Ha, Avery? Kung ikaw sa lugar rin, Cory, ikahuya mo man ko? Ha?
1: God! No! Ipabugal tagid kaya. Kagbasi, ako pang sako pang hagad nga. Mag-settle down for good.
0: Tani, ikaw na lang si Cory.
1: Lain si Cory. Kaglain man ko dya. But, I can be your secret lover.
0: Avery? Anong buot mo silingon? Ha? Ano, Avery?

0: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga ibala mga meg. Gabes gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM.

0: Mga abyan, sulag ninyo sa pagmamati ang mga matahong nakasuntun sa atong drama sa kaginan. Kayo gid makuhaan sang pagtunuan ng ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, ako ang tag-iya. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tamaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo song K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio nga may D3.
4: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulo. Sir, mag-klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan. Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko.
9: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
6: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
7: isang bala ka lang.
6: Ako, ang linya ko,
7: isang kapsula ka lang.
6: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
7: Extend.
6: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
7: at stamina.
6: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
6: Extend. Supplement for men.
16: Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong disminorrhea.
17: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
20: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
20: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
22: Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
23: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
24: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal?
23: Kay may barato balay nga butika.
24: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
25: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
23: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
24: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
25: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
5: Ang kampyon nga oras, mga ka-K5, 26 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: El Castigador.
8: El Castigador.
7: Ang tinig ng bawat mamamayan.
8: El Castigador.
7: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
8: El Castigador.
7: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
8: El Castigador.
7: El Castigador.
8: El Castigador.
7: El Castigador.
3: Darren Salomeo Hanson.

Mayong hapon, Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad na ang programa nga El Castigador. Subong nga adlaw sang Martes o kon Miyerkules mga kaki-five. Petsa 29 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Duha na lang kaadlaw kag magatakop naman ang bulan sang Hulyo kada siglang gid sang aton sini nga tiempo Agosto na dayon mga kaki-five. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran paggabi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Mayad-ayad man nga hapon sa aton sini nga mga online viewers nga nagatutok sa aton sini nga Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa subong naton nga pagpangalagad, malawig-lawig man kita nga waay nakakita nay no sa aton sini nga mga tagpalamati mga online viewers. Kumusta kamo dira no sa aton dira nga mga vendors sa TETC mayong hapon sa mga tagpalamati naton dira. Kag subong man sa mga vendors sa pila ka establishmento dira sa may Burgos Street, mga driver naton nga nagabiyahe sang tricycle, jeepney driver, van driver, kag bus drivers. Maayad-ayad gid nga hapon no, pati mga modernized jeepney drivers naton nga nagatutok sa ila sini nga mga speakers ang ila sinitag sa ka mga bihikulo. Good afternoon gid sa inyo tanan-tanan sa mga mangunguma naton no, nagapalauli ni ba namat-amat mga mangingisda naton sa kadagatan halong-halong lang no sa tanan ka kutob malabutan sa aton sini nga pagwaragwag. Sa subong nga hapon sang Miyerkules of daray kita hasta alas 6 sang gabi. Kaupon yung inyo lagad si ka K5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini mga pangulong dinalan. Mga suspek sa pagpatay sa delivery rider sa barangay Sibagwan. Wala sa gihapon matumod. Maid-id ng investigasyon may kang tanan sa paglutang patay sa nasambit nga delivery rider ginpasiguro sang Rojas City PNP. Hostisya panawagan sang pamilya subong man nubya sang delivery rider nga ginluthang patay. Officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station nga si Police Captain Mark Anthony Garcia kag Force Commander sang 1st Provincial Mobile Force Company gin-relieve na sa pwesto. Kagiban pa naton din nga mga balantayan nga mga balita, mga kaki-five, kag mga impormasyon, inyong atutukan diri sa aton sininga pagpangalagad. Oras naton, 21 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Antes man kita magdangat no, sa aton diri nga mga ginpang linyada nga mga headlines mga kaki-five, i-check taanay no ang aton sining lakat sang panahon no kay duha gid ni ka low pressure area subong ang ginamonitor sa sulod kag sagwa sang aton sining Philippine Area of Responsibility mga kaki-five. Based sa aton sining State Weather Bureau nga pag-asa as of 2 p.m. no subong adlaw July 29 ang low pressure area na monitor sa sulod sang aton sining Philippine Area of Responsibility responsibility mga kaki-five no ara sa vicinity sang Makalelon Quezon. Mga kaki-five ang unlikely no nga posible maga develop sa isa ka tropical depression within the next 24 hours mga kaki-five. Subong man isa pa ka low pressure area ang ginamonitor sa gwa naman ni na malayo pa ni saton sining pungsod no sa gwa sang Philippine Area of Responsibility mga kaki-five. So diri sa Western Visayas
Akag ining nga LPA no sa bahin sang Luzon na mga Haki 5 magadala ini sang maulan noon man nga tiempo dito sa may Metro Manila sa Central Luzon. Ang mga Haki 5 sa Calabarzon, porsyon sang Cagayan Valley, Mimaropa, kag Bicol Region. Mga Haki 5. Adiri naman sa aton sa Western Visayas. Na mga Haki 5, posible man nga magatugas ang pag-ulan kag may dala nga pagpanaguob pangilat dala sa mga localized sa thunderstorms. Kagabi no nag-ulan o kon ka inasang kaagahon may pag-ulan-ulan mga Haki 5. Okay lang yung mag-ulan. Hindi lang bala tam-an gid ka baskog no mga Haki 5. Kaya kung kaisa namian man kita ko magulan bla kay hindi ka na mamunyag sang kung may mga pananom kasagwa sa inyo sini nga balay mga Haki 5, basta hindi lang bala tam-an gid ka kusog para hindi mag-angkon sa mga pagbaha sa mga manubo nga area diri sa Roa City kag pila man ka lugar sa Capiz mga Haki 5. Apang aton gid nga panugyan sa aton sini nga mga kauturan, umulan man ya o kon umaraw, importante ya protektado kita no, preparado kita sa mga proteksyon sa aton sini nga lawas para hindi kita mabasa sang ulan nga mo kung kaisa no naga paano man no pa nagatuga kung kaisa no galain pa matyag ilabi na kon manubo ang aton sini nga resistensya, pigado ang aton sini nga immune system mga Haki 5. So para mangin mapag-o ng aton sini nga immune system no sa pabago-bago naton nga tiempo mga Haki 5 sa maulano naton nga tiempo ay para hindi kita magmasakit sa mga common nga mga balatian kang isang trangkaso ubos sipon lagnat mag mighty C alkaline nga vitamin C kita mga Haki 5 asa masami dira nga ginatrangkaso ginaubos sipon lagnat gapala nakit ang ulo mga Haki 5 kay balo ka mo sa kada tuig may ara suno diri sa pagtuon sa masobra 25 tubtob 50 milyones ka mga kaso sang trangkaso nga na record sa bugos nga kalibutan no mga Haki 5. Ang amuning rason kung kaisa dira gaumpisa no kundi pagin maatipan trangkaso kisa galala iba nag ospital no mga Haki 5. Ang kalabanan nga daan kung may trangkaso kati siyempre na lagnat, nagapalamaga, imodira nga tutunlan, no, ubo, sipon, sakit sang ulo, gapalang luya. Mga Haki 5, ining rason sa ginatawag nga influenza virus nga nagaagi sa aton siling respiratory system, mga Haki 5. Madasig na aton ina nga makuha kung manubo ang aton o kung maluya ang aton siling resistensya. Kag kunara kita sa palibot, nga mahigko no mga Haki 5 kag ang stress subong no nagaresulta pag ini alain sang pamatsyag malikawan nato ni na paginom sang mighty C alkaline vitamin C adlaw-adlaw naton mga Haki 5 kay ini nga sahi sang vitamin C way ka man niya kabalak-an indi ni siya acidic mahimo nga pabakuro ng aton sini nga resistensya mga Haki 5. Malikawan nato ng mga balatian. Makabulig ni saton sini nga immunity sa pagbato sa mga viruses ang mga Haki 5. Gani para malikawan ang trangkaso kagiban pa nga mga common nga mga balatian mag mighty C alkaline vitamin C adlaw-adlaw. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic no mga Haki 5 sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa siyudad sang Rojas diri lamang nahamtang sa McKinley Street tabok lang gid sang PLDT. Available man online no sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Haki 5. El Castigador.

0: 15 minutos ang nabili ng Tisita Magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. At aganta na iligway nyo sinimagin padala nga mga mensahe diri sa aton siningapag pangalagad mga kaki-five. Maayong hapon, no, nagatutok na si Rodel Bogarso o kon Bogarso Pusadas. Good afternoon, Sir Darren, pa shout out man sa wifey ko nga si Mathel kag sa alaga namon nga si JL. Thank you, Ged. From Rodel Bogarso Pusadas. Ma'am Gianna Amville Siloso, maulan-ulan nga hapon ka K5 Darren. Here na mi monitor as always sa shop sa Luktugan. O gani, no, diri sa sentro sa aton sini nga syudad. Makita na to nagatulo-taliti naman subong nga hapon. No, mga kaki-five. Ga, Sir Renanti Cam, good afternoon, Sir Darren. Kay wifey, baby cam, kagsamon anak, beboy cam. Sa akon, Eloy Helen Cam, nagapamati, gid kami diri sa barangay Dayawa. Thank you, Geda. Kay Ivan Syudad, no, mayong hapon man. Good afternoon, kaki-five Darren. I'm listening. No, siling ni Ivan Syudad. Kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado, mayong hapon ka K5 Sir Darren, nagamonitor na kami sa mga balita mo. Kay Patrick Matias Robles, mayong hapon ka K5 Darren sa Matias and Robles family sa Lantangan, sa barangay, akon sa barangay Lantangan, sa Banwasang Pontevedra. From Patrick Matias Robles. Kay Tristan Wyatt Vigulay, no, mayong hapon. Nagatutok naman sa aton sininga pagpangalagada. Ginatamyaw man aton dira sa aton sininga mga kasimanwa sa kwartero, no, sa barangay Nagba kay Angkol Jojo Lope, no, always nga nagatutok sa K5 News FM Rojas. Kay Tatay Rudy Cata, no, kay Doy Warren, no, dira sa may sitio proper sa Herosa and Tibor family, sa Soberano family, no, and also kay Mama Leia and Nay Luisa. No, kag kay Ayed Mandira Subong, no, sa barangay Nagba, nagatutok. Ka Alex Leones, pa shout out naman, sir, from Alexander Leones, sang Sitio Tanag, San Fernando Pilar. Thank you, good, no, kay Alex Leones, kay brother Alex Leones, dira sa may Sitio Tanag, sa San Fernando Pilar. Oras na ton, 12 minutos ang nabilin sa ton sininga pagpangalagad antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Now mga ka-K5, now sa ton sininga pagbalik, now ang mga balita na naton diri nga mga ginpang plastar, mga ka-K5, aton nina nga tutukan. No, hatagan man aton sang pagtamod ining makahalang usbo, no, makabig naton nga makahalang usbo, no, makaluluoy nga nadangtan sang isa ka delivery rider mga kaki-five, no, nga ginluthang patay dira sa may barangay Sibagwan, no, particular dira sa may suludlon ni siya nga area dira sa may Sibagwan kahapon nga adlaw ini natabo, no, samtang nagabiyahe ini agud idulong ang mga parcel mga kaki-five, ngayon kung tani i-deliver sa pilaman dira ka mga customer apang amuna tugali ang katapusan nga biyahe, no, ni Chester Alagon, amuning pangalan sang delivery rider, 22 anyos, bata pa mga kaki-five. O madamo pa kung tani sang handom sa kabuhi kag mabuligan siya sini nga pamilya apang nag tapos ang yasini nga kabuhi sa pagpangluthang sa wala pa ma-identify subong nga mga suspect, no, mga kaki-five, ginapahayag duha ka mga suspetsado nga sakay sa motorsiklo, no, mga kaki-five, ha, ang nabatian to sa mga pumuluyo sa lugar, lupok mga kaki-five. Natiyan mo na to gali ang pagluthang sa biktima, no, mga kaki-five. Subong, why pagidgyapon na identify ongoing ang investigation sa aton sininga kapulisan. kagkabay pa kuntani no mga Haki 5 nga matumod ma-identify kag matagan ini sa hustisya. Ha mga Haki 5, kay tipila na ka mga insidente diri sang pagpanglutang sa syudad. Mga Haki 5, nga ti wala pa bala masulbar kuntani hindi ini magdugang mga Haki 5 nga sa pila ka mga cases nga natabo diri sa Roa City nga hindi masulbar. Okay, kaluluoy sa sining delivery rider mga Haki 5 nga naga pangabuhi kung tani sang patas apang amulang ning ginhimo sang pila ka mga individwalo nga magahulat lang gid sang kahigayunan no mga Haki 5 nga makahimo sang hindi manami sila siningisig kapareho. So no balang ginalantaw nga mga angulo diri sang aton sininga kapulisan. Ang mga Haki 5, may tatlo karon ka angulo ang ginalantaw sa ngaton sininga Roa City Component kon Roas Component City Police Station. Una, may posibilidad sang pagpanghold up. Ha, kay ti may mga koleksyon ini siya nga dala kag parcel. No mga Haki 5. Ikaduha, suno sa aton sininga kapulisan mistaken and identity o kung nasalaan lang. O kaya hindi yaman to ruta, no, mga Haki 5. Tabuan lang gid, suno diri, nga absent, no, ginaliga absent man ang yasining upod kag nagdulong sa mga ruta ng area, mga Haki 5. Ikatatlo, posibilidad sang pagpamahog. So, muna yung mga ginalantaw nga ang gulo sa aton sininga kapulisan. Sa aton sininga pagbalik, no, mga Haki 5, aton karon nga ipabati ang payag, no? Mga Haki 5, ang bugos yung detalye, ano ang latest development? Ha, mga Haki 5, ang investigasyon gikan sa aton sininga Rojas Component City Police Station, mga Haki 5. Kagiban pa naton nga mga balita, ha, kay diri sa syudad sang Rojas, sa probinsya sang Capiz, nakita naton, no, ang asod-asod, no, series ang operasyon sang aton sa kapulisan batok sa illegal nga droga. Kahapon, no, isaman ka lalaki, no, former OFW ang nadakpan sa pagduso sang illegal nga droga. Ibalo naton ang background sini, no, mga Haki 5, kay titaga punta tabok ini siya apang dito nadakpan sa barangay Utso sininga syudad. Sa aton sininga pagbalik, mga Haki 5, ang detalye, no, sa aton sininga mga balita inyo nga tutukan.
1: El Castigador. El Castigador.
0: 7 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takda nga alas 5 sang hapon. Ano diri sa aton sininga pagpangalagad. Kay Ma'am Maria Gina B. Adrimisin, no, mayong hapon. Kay Ma'am Liza Barrientos, mayong hapon man. Nagatutok, no, dira sa may sityo Tambak sa barangay Kulasi. Ah, mayong hapon gid. 6 minutos mga Haki 5 ang nabili natin sita magdangat sa tak na alas 5 sang hapon. Ang detalye sa aton sininga maging panglinyada nga mga balita, tagiban pa nga mga impormasyon sa aton sininga pagpanumbalik. Magaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: KK5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyag ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
3: Sa kadlo ka pila ka maginan?
2: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan na.
3: Subong kamusta?
2: O ay ko ginabatyag maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaran sa TTX 500?
2: TTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
1: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon, ha? makabulag baya ang diabetes base bilang taas sugar niyo bulag kamo bala no istoryan ta na karon upunta sin ang diskusyon si Dr. Ramil Uy ang amon CEO base sa statistics ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron doc
5: grabe no wala lang kita kabalo sa feeling Sir GP sang isa ka bulag sigurado ko Sir GP hindi gid mahapos batonon eh
4: oo husto ano
5: okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na kuno nang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom DTX 500 kag may PC or pure C imagine bala hindi mo na makita imong kabataan hindi mo makita ang imong mga plangga mo hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mo kabataan taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
4: Tapos na bulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano na insura ka bata ko, no?
5: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Adlo kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis.
4: Amo na ta.
5: Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka.
4: Oh.
5: Amo ginipirmin nyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka.
4: Mabulag.
5: Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige, gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink, Sir GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pala sila magbakal DTX 500, pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mutanin na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
4: Oh, gusto correct yung doc, no? Nanugunan magbakal sa DTX at may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
1: DTX 500!
2: Q7 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sang una?
2: High blood gid ko, magasuka ko, kasun akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500!
6: May budget sir JP sa tamis pero sa DTX why isang budget?
5: Amo ginang tao no?
6: Oo.
5: Oy, bakal na mo na DTX pure sick at by TC.
4: Ustugid. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod ha, o kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon ini ang pwede nga mangin irreversible meaning hindi na mabalik dok no kun mabulag ka bulagin
5: kung may kumpisa na bakal ka bag umata kay islan mo
4: islan na, no wala na chance
5: wala
4: mabalik
5: na amo
4: pa
5: na mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan, bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galito ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, wake ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May baluan na lang nimo kay nga diabetic retinopathy kung daw pigaw na imo panlokal.
4: Sugod na buron, ano?
5: Gaburo na.
4: So, munang masubo actually, Doc, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
5: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom gidya DTX, inom ITC.
4: Bisan hindi pa dok diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes. So good ka na.
5: Amo na, nga adlaw-adlaw gid, inom gidya DTX 500 kag ITC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes or GP. Grabe ka epektibo Sir GP ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar, kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
1: DTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3.
10: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap.

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Gina Cano, ang ginabatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
6: Sa DTX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
6: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatsa.
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Ano, nagin ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod dili sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabaluman usik.
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
12: Di pre, mustabol na nga gabi pre.
13: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
3: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin.
3: DTX 500.
15: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una da kugid ang ako nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas sang akon acne.
3: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
16: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insak. Testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
18: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig.

0: Pagkakataba nga nagatugas ang tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics, ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi nga magkabalaka. Mang DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mang DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
2: Q7 lot.
3: Ano ginabatsyag mo sa
2: high blood gid ko?
3: Ano sa una ang blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mamakang mga butika.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso!
8: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo Hanson.
9: Otso minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga Haki5 sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Kaupod niyo sa gihapon ang inyo alagad si Haki5 Darren Salomeo Hanson.
8: El Castigador. El Castigador.
9: Direkta na kita sa aton sini nga mga balita mga Haki5. Unahon nato nino ang ining update, no? May kang tanan sa sining nadakpan sa Plaridel Street, Barangay Otsora City kahapon sa operasyon o kon-bypass operation sa aton sining Aroha City PNP ang subject tagapon tatabok, no? Mga Haki5, kaupon naton subong sa line number 2 si punong barangay Nistor Binviahe. Ago di baloon nato, no? Ano ba lang background o may mga record ini bala pa sa ila sining barangay ining si John Fritz Anunoy, mga Haki5. Sa pihak kalinya, ginabi-abigin naton na punong barangay Nestor Binviahe, kap, mayong hapon, sa imo anay nga pagpanamiya. Welcome diri sa pagpangalagad sang K5 News FM Rojas.
10: Okay, so salamat din no, sa pag-invita diri sa aton sa tahanginan no, di sa K5. Sa tanan, no, nag-pamating ni si Nestor Binviahe FM, K5, so mayong hapon.
9: Okay. Kaupod mo gali, no, Kap, no, si K5, Darren. No, kahapon, Kap, isa ka individual, no, nga suno sa aton siya kapulisan, residente nyo ang naaresto, no, sa ginkasanga by bus operation sa Barangay Utso. Ano ang imo sining reaction, Kap? Kati, no, imo naman ni residente ang nadakpan sa sining drug by bust operation. Ano bala, Kap? May mga record inyo kung ano ang background sini sa inyo sining barangay, Kap? Ining si alias Burnok o kon John Fritz Anunoy, Kap?
10: Si Burnok, no, Anunoy. Ini si ano, pamatuod din naman siya sa Punta Tabok, pero sa nag-asawa na na siya. May mga barangay naman siya nga na ustaran. Mm. Nabisita na sa Bisaya, Gimitanan.

0: Kumpis agad ako naman sa makita gani, no? Sa tungod may pamilya naman siya. So, hindi ko mabal ang hindi dami. Sige na siya nag-aapang. Kaya siyang una, pati ang wonder may isa. Hindi ko siya may isa. So, yan da. Hindi ko mabal ang sabihin naman ang iyagi niya nga actual na address. Kaya wala mo sa iyagi ni ka nga nag-aapa. Di pa ba rin?
1: Okay. So, bali, dira siya nakapangasawa. Ano, may mga monitoring ka mo ni Saya kung nadalangin niya siya sa ano, bilistahan nga involved sa illegal nga aktividad? May kang tanan sa illegal nga droga, Kap?
0: Ang muna ganito, kaya sa atong diri, natong siya makita sa nasaw. Kaya wala niya sa ganito diri, alam niya sa mga kalib. Ay, asawa mo, sabihin niya siya ng barangay ang pauli. Kaya ito ka doon lang siya ginikanan, wala yung bata. Gamay, kapag malakas na magsilala, wala na magsasin sa monitoring.
1: So,
0: ba? Kung ano mga activity, kung gabi, kung ano man. Basta, at least, nag-grapan siya, silid ko lang ang ating mga pulisan. Ito nga obraman nila ang sila. Kaya so far, no, kung huwag naman sa Bisamon Barangay, hindi naman natin siya mamonitor kung ano siya yung mga activity, no?
1: Okay, so bali wala ni Saya sa badak list. Okay, no? Diri kita kap, Dok, kay ti, Dok, Kalabanan, bla, no? Nga mga nadadakpang o kaisa, no? Residente sa inyo silingan lugar. Ano ba lang, ano, subong sang barangay naton status sa ang aton silinga kampanya, no, information campaign o kung pag-abot sa drug prevention dira sa barangay Punta Tabokat.
0: Ang aton ganing no sinkwan, operation sa ating kapulisan sa ating PCDIA. Ako kayo sa sila ang ilang mga asset ko, ang tanan ng mga hila ang mga natawag na strategy sa pagdakop, sa pagmonitor. Muna ganito sa akin, masibaluan na lang, dakpan na lang ang certain person na ito na punta sa bukay, mayad na na sila siguro managbo sa mga ginaligya, for example, or sa tagabaligya sa barangay Utso. Sometimes, tagabaligya ito sa Pisa, sa Banika, may Pisa ng Ipong. Kaya nga man, hindi sila di magpakita man siguro kay tungod sa ilang magkahuya nga ara magkita nga nagabantay. So, ato nga sa ibang guro ng mga barangay na hindi sila minatawag nga makilala.
1: Okay. Pero, kumusta man kap, no? Ang aton sininga barangay, ano, may mga nag-duty man niya, ay labi na kong gabi nga mga bipat na ton kap?
0: Ara, ganayon, no? Atong bipat, kaya mayroon kita nga pasalamat sa ating chief of police, sa ating yun. Kung yung tagaan niya sa ating nag-asi sa ating talon, eh tingnan bala naman mo ang punta sa book, hindi naman yung kasabasta ang stranghero nga nag-asulog na rin, especially bala sa ating Filipino Rewi, no? Sa punta sa book.
1: Okay. Subong ka, pila ang kabugusan nga numero sa aton, dira nga mga BPAT cap?
0: Atong bipat, no, kung daw ba yung PCP sila, no, sa club ng sinila na itong gabi para at least matulaman support natin yung peace and order, no, situation din sa barangay sa Tatabok.
1: Oh, ano nila duty, ano, shifting, punong barangay, binbiyahe?
0: Wala naman niya, ang nila duty by schedule, kaya naira kita nga Monday, Tuesday, Wednesday, and so forth. At tapos na maram naman na sila para at least ma-comply nila ang 7 days a week.
1: Sige. Inyo na lang sinimabilin nga mensahe, Kap, no? Kahit di bla ma ano kisa, ma dula, no? May mga involved nga taga dira sa Punta Tabok sa illegal nga droga nga nadakpan si ban nga lugar. Imo sinimabilin nga mensahe sa aton sini nga publiko, no? Para ti makapinagi man, no? Matap na ining illegal nga droga, Kap.
0: Okay, sige. Salamat sila rin. No? Sa P5, sa inda nga hapon. So, pinapabot lang sa mga pumuluyo, labi na dito rin sa barangay Punta sa Buk. No, kaya ang tatong na ang pag timuusang hindi mayong buluhaton. Kasi yung pag baligyas ng illegal nga droga. Kaya wala dito pa abutol, no? wala gid no ang atong pamilya, masira ang atong buhas damlag bilang gilikanan kag iloy, masira bilang ang sa atong mga kabataan. So ang katanda na ini no ang malain nga buluhaton kay ini wala gid ang malain nga padulungan nga kaayuhan sa ating kabuhi kay tungod malain na gan siya tubalan na naman na kasi ano kamudlay sa pagkabuhi kumalain ang imo nga ginatrabaho malain di man ang imo kaabutan. So amo na lang akong tuan kun sa may oras para nang wala madakpan no pagyanda may nadakpan naman dir sa punta taga punta tabok. So halong-halong kamo kay wala ginaga punta ng ating kapulisan ang PDIA sa pag-monitor sa inyo sa kaluoy lang ang mga kabataan. Kundua na kamo sa sunod sa pituhan ang inoy kagangamay. Ang mga nagkatambo din sa ating sa Punta Tabuk. So, we hope and pray na ang nagpamatiyanda, no? So, punta tayo na kung bilang para sa inyong kabataan at para mag sa inyong kaluwasan sa inyong kabuhi. Kaya tungod, wala gid padulungan sa inyo, masakit lang ang inyong maagong sa inyong kabuhi kung druga na ang inyong nag-aakman sa inyong paugalingon, sa inyong isip, at sa inyong pagpangabuhi. Salamat gid, Pipay Daryl, sa inyong nakag. At ang time sa akong, God bless sa inyong station.
1: Okay, with this, madamugin nga salamat po ng barangay ni Sir Vid Biyahe sa Punta Tabok. Sa imo sini nga ginhatag nga oras sa bungapon.
0: Thank you.
2: El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo, hands on!
1: Nabatian, no, mga kaki-five, si punong barangay Nestor Binbiyahe. No, mga kaki-five, sa aton man sininga pag pangusisa siya, no, kung ano ning background ni John Fritz Anunoy, no, kung alias Burnok, no, 32 anyos, nga suno sa aton sininga kapulisan, o former OFW, nga nadakpan kahapon nga adlaw sa ginakasa, nga bypass operation, dira sa may Plaridel Street, Barangay Utso, Roja City, mga kaki-five. So wala gid gawa nila mamonitor no ining si alias Burnok kay nagakulokad to lang dira sa ilaman sa ginikanan dira sa may Punta Tabok mga kaki-five. Akong kaysa nagapauli man sa tisa suno kay punong barangay ni Stor Binbiyahe na dakpan ini siya kahapon nga adlaw nabaklan ini sang isa ka sa isang suspected shabu no kag may kabugot may dugang pagin nga na-recover sa iya no sang ginrikisa pagin sang aton sini kapulisan may duha pa ka sa si sang suspected shabu nga nakuha siya sini nga kahita no mga kaki-five. So tatlo taran ka sa si sang suspected shabu may kabugaton nga 5 gramos worth 34,000 pesos nga ang iya sini nga standard drug price. Mga kaki-five, lakip ng 1,000 pesos nga buy bust money nga nakuha man siya sininga pag-inakop. Mga kaki-five, sa ton sininga kapulisan niya, no, gina-monitor, ginilaning ila sininga mga kaki-five, mga nagdadakpan sa buy bust operation, madugay ni nga gina-monitor sa nga ton sininga kapulisan, no, antes maninilaya ipatigayon ang operasyon, no, mga kaki-five. So another accomplishment no sa aton sininga Roas Component City Police Station. So dasod ang mga operation subong hindi lang diri sa siyudad sang Rojas kundi sa pilaman ka mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz no kahapon to may nadakpan man didto sa may kwartero no mga kaki 5 isa man ka street level individual no ka barangay ko gid no sa Taganagba nadakpan didto sa may Angob mga kaki 5. So mana sa aton sini makauturan dira no babi mag balag o na kamo no para hindi kamo ya mabutang bala sa alang-alang no ang inyo sini nga kaugalingon Ibalo naman kita ang resulta sang siling illegal nga droga wala gid sang maayo mga kakifive. No, gani sa aton dira nga mga kauturan na may tiyempo pa, may mga programa nga aton siling nga gobyerno, no, may mga rehabilitation. I-grab nyo ina, no, mga kakifive. Iti way gid maayo madangtan ang pag-engage sa illegal nga droga, kundi mabutang nang gid sa katalagman, no, ang aton sini nga kabuhi, ha, mga kakifive, maapektuhan ang aton sini nga pamilya, mamalain pa dira, no, mga lulong gid, no, makahimo na sa mga butang, sa mga krimen. Oh, dira gumpisa ang mga iba nagapangawat para may masustain sila sini nga bisyo, ha, mga kakifive. So balik-balik na ito nga ginapanumdom sa aton sini mga kauturan, no, ang pag-engage sa sining illegal nga buluhaton, particular sa illegal nga droga, way gid sang maayo nga madangtan. Oh, siling gani sang aton sining anay presidente bala nga nagtataknig ka gid sa kadam-an nga mga Pilipino, no, ang linya nga wag mong subukan masisirang buhay mo. Kaya mo gina, no, maguba ang aton sining nga boss damlag, mga kakifive, ko naga-engage kita sa sining illegal nga buluhaton.
2: El Castigador. El Castigador.
1: 22 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Diri sa aton sining nga pagpangalagad, mga kakifive, ang ininga bahin ginadulong sa inyo sang healthy kag kampyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa, no, mga kakifive, ang DTX Coffee Mix may ara inisang kampyon kag mga healthy, no, nga mga ingrediente makabuligid, no, makabinipisyo gid ang aton siningay kayong lawas. Bangod ang DTX Coffee Mix may ara inisang ampalaya, no, kuna marguso, chia seeds and disugard sugar cane extract powder nga makabuligid sa aton mga kakifive, limpyo, no, sa aton siringa lawas, no, ginadetoxify sini mga toxins nga hindi gid maayo nga magtiner sa aton siringa lawas. Dapat ginapagwa na, no, mga toxins, mga kakifive, para mapahilayo kita sa mga balatian. Ang DTX Coffee Mix, no, magluwas sa manamit nga sabor, healthy pa, mga kakifive, no, hindi man niya acidic, no, para sang iban nga kape ang mga kakifive. So safe and friendly kag healthy gid para sa aton sini nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic, mga kakifive, sa liwat sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City. Namtang lang diri sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT. Available man ini online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Siling ni Nonoy Latusa. Good afternoon, K5 Darren. Basi amo pa na bala ang nagtiro, no, sa broadcaster, no, sa isaman ka istasyon diri sa radyo sa Roja City, no, ang iya na tumod to kaina ang angot, no, sa sining nagtiro man sa sining delivery rider, bata pa, 22 anyos, madamo pa kuntani ni sang mga mahimo, no, mga hakifive, matuman nga mga handom, haapang sa isa lang gid ka hitabo, no, kagapon na dula ang isining nga kabuhi, mga kakifive. So ay pakita ka balo, no, kay Nonoy Latusa, kay ongoing ang investigation sa aton sining nga kapulisan. Now, angot sina sa aton sining pagbalik, pabati naton. Ano na bala ang latest nga mga development gikan sa aton sining nga kapulisan? Angot sa sining pagtiro patay sa delivery rider, mga kakifive, kahapon nga adlaw dira sa may barangay Sibagwan. Kay Ma'am Lisa Barrientos, okay, nabasa na naton. Ma'am Elsie Aconia, mayong hapon, K5 Darren Henson, thank you and God bless you. Thank you man and God bless kay Ma'am Elsie Aconia. Shout out kay Tessie Blances and PJ and Ronaline Diaz. O kon Ronaline Diaz, Biako, o kon Buako, ari sila sa Balay Gapamati. Now, siling ni Ma'am Elsie Aconia, dira sa may Kapagaw, Panitan. Maayad-ayad man nga hapon no kay Sir Mike De La Torre. May lang nga pagpamati ka K5 Darren sa Binliro Store sa Dagabaligay at mga karne kag baboy. Kag kay Auntie Daday De La Torre Binliro, kag kay Uncle Bitit Binliro sa Barangay Tuburan maayon. Sir, may lang nga pagpamati sa Lambarte Sari-Sari Store sa Barangay Poblasyon Mambusaw. Especially kay Uncle Zaldi Lambarte, kay Auntie Gingging Uncle Eden. Sir, mayad lang ang pagpamati man sa family De La Torre and Dulfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan maayon. Kag sa family Sirado no sa Barangay Liong. Especially kay Pakas no, siya sininga pa kaisa nga aton man sininga abyan kay Attorney Vincent Tutong De La Torre Sirado. Kag sa family Bay sa Barangay Buntod Panay kay Kasgaga Jonas, kag sa Sukgang family kay Pakas, Richel and Maricel. From Sir Mike De La Torre. Louie J. Demo, Sir Louie J. Mayong hapon. Nag-monitor naman sa atong sininga pagpangalagad. Siling ni Ma'am Gianna Anvil Siloso, Bao na rider ko pa na siya ka K5 Darren. Ahay. Kay Ma'am Mirasol Kiatchon Kadigal, mayong hapon Sir Darren. Mayong hapon man no, sa imo Ma'am Mirasol Kiatchon Kadigal. 27 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Dugang naton nga mga balita kag mga impormasyon mga ka K5. Aton nga balikan pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by.
2: K5 News FM. News FM. Ethri Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang Ethri Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
2: Ethri Bio. Ang Ethri nga may Visio. Ang Visio nga may Ethri. Ethri Bio with Visio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa Ethri Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: Ethri Bio. Ang Ethri nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
6: GTX 500. Masamig ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig nga pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. GTX 500. GTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 36 na lang ang sugar ko.
6: GTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Galing kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na galing.
9: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
6: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: GTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, today, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
6: GTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
14: Gagabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-ba. Basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman bala ka.
14: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Wala na.
8: nagit sang init ang relasyon nga ini.
17: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
18: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala nagkidya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
21: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo Henson!

0: 25 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 6 sang gabi. Pabalik kita mga ka-Kick 5 sa aton sininga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Kaupod sa gihapon ang inyo alagad si ka-Kick 5 Darren Salomeo Henson. Kay Giselle Marco, no, mayong hapon dira sa may barangay Lunoy sa Banwas ang Sapian. Ginatamyaw man ni Ma'am Mirasol Kiatson Kadigal, si John Kadigal, no, sa Sitio Pastuhan sa barangay Agsilab sa Banwas ang Sapian. John Kadigal Jr. Kag sa family Kadigal Kiatson eleksyon sa Banwas ang Sapian. Mayong hapon lang dira sa mga taga-Sapian nga nagatutok sa aton sininga pagpangalagad. Kay nung Bongbong Henson nagamonitor man sa aton sininga Facebook Live. Mayong hapon kag mga kakifime naguntat giman ang ulan halong gid kita. Thank you gid kay nung Bongbong Henson sa Henson and Bernas family. No dira sa barangay Aglalana kag sa barangay San Juan sa Banwas ang Dumaraw. Mayong hapon lang dira and regards no kay Maangga no kay Paruhel kay ni Robining Pinky nung Bongbong Long Junior kag Dudoy Rinel sa tanan dira mayong hapon. Sa ato na sini nga mga balita mga kaki five. No ining natabo gani no nga makabig na to no isa na naman ka makahalang usbo ng itabo. Diri sa aton sini nga syudad ang nadangtan sining delivery rider o co-rider nga magadulong kontani sang parcel dira sa barangay Sibagwan mga kaki five apang no ang natabo siya ginlutang inisang wala pa karon matumod nga mga suspetsado kaduluoy no mga kaki five masubo panumdumon sa tiempo naton subong no mangin na ang mga kautura naton simple nga nagapangabuhi ha para may gamiton adlaw-adlaw nagresulta sa isa kakalakasan no mga kaki five may tatlo kaang gulo subong nga ginalantaw nga aton sini nga kapulisan pero hindi pa karon gid no masiguro kung ano gid ang motibo no pang hold up gid man bala mga kaki five no may posibilidad nga mo ni no suno sa aton sini nga kapulisan isa sa mga anggulo nga ila sini nga ginalantaw sa pagluthang patay sa biktima. Mistaken identity, no? Isa sa mga na-mentionar sa aton sininga kapulisan. Una lang, kahigayunan, nga nagdulong sang parcel ining delivery rider nga biktima sa nasambit nga ruta mga kaki-five. No, ayhan, amogiman ina, no? Nasalan lang. Ikatadlo, among posibilidad sang threats o kon pagpamahog kay tinakitan dito no sa CCTV nga may mga may ginasundan na ni siya no sang mga suspect mga kaki five apang ano pagidbala no mga dugang mga development official statement sang aton sining Aros Component City Police Station angot sa sining natabo nga paglutang patay sa kay Chester Alagon mga kaki five. Ari atong pamatian si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sang Roja City PNP.
1: Sa Chief of Police of Roja City Police Station no nga ginapasabukin naton no ang ining incident natabo diri kagapon sa aton area of responsibility. Kaga despite no sa aton yung effort na gina-conduct for crime prevention against person so may untoward incident kita gahapon na natabo kahapon. So ini kani no kahapon isa naka-receive kita sa information regarding sa shooting incident no from our police master sergeant Amir Amoyo ang aton niya PNP personnel na na-assign na diri sa Roja City na there was a shooting incident transpired at Sitio Ilaya, Barangay Sibagwan, Roja City. No? Ang ato niya victim, amo ni si Chester, no? Isa ka delivery rider of a shop. May isa ka express, no? Na three months sa Roa City. Kaga residente sa mga barangay Dinginan, Roa City. So, the incident na at around 4:14 ano ang insidente dito sa gagang in low area ay sa sitio Ilaya, no? So kahapon dyan eh, makita no, dito makita naga katuljur yung our police response, kaga nakita nyo man ang area kung gaano inika secluded yung area. So as of now, no, ang ato niya Ruas City PD, no, na our investigator, investigator on case, our intel personnel, no, ongoing ang ato niya pagkandak sa mga backtracking, no, pag-gather sa evidence, no, to identify the suspect. So, ang ginagamit sa ato niya suspect, ang getaway vehicle nila is a motorcycle, no, Mio. Color green, no? Green Yamaha Mio motorcycle. The ato niya suspect is wearing a helmet, no, during the incident. Kagang ilang way of the direction is magwa pa sitio Ilawod o barangay Sibagwan, no, pagwa pagadto sa may Ibiza. Yes, no, may initial kita nga backtracking sa CCTV, may isa kita ka resident dito nga naghatag, no, sa picture or video footage, no, nga prior sina nga incident along the highway nga nag-drop man sa sangiya nga parcel, no, kaga may na-monitor nga may nagasunod sa iya, no, nga motorcycle. So wala man king bangit, wala king nambalsang ato niya information na ito na galing sa isa ka sidente nga wala giman nila laging pansin, no, nga usually nga ginapansa ginakising sa, pero may other video kita, no, may backtracking kita nga initial backtracking kadua or katatlo na magbalik ang ina nga motor sa ina nga area, so ina nga highway, mm-hmm, sa along the highway ang motor na monitor na motor. Well, you know, initial information from our suko, no, nga may gunshot wound, no, ang ato niya victim sa likod, no, sa likod kaga mayara sa throat sa may collar kunya, no. Kaga initially may na-recover kita nga fired bullet, no, sa ara sa buong sa suko na tong sa forensic laboratory for ballistic examination. Kaga ang ato niya personal belonging ng isang ato niya victim is yara intact, ang IP, ang iyang bag, no, kung may sulod niya cash, no, kag ang mga for delivery pa na mga items, no, na dapat i-deliver sa ato niya victim ay yara intact, kag ari ang custody sa ato niya investigator on case. So sa subong, no, ginapagpapa nato, no, ginapagidato ng ato niya investigation, no, para ma-determine. So subong, wala pagit kami kit sa concrete kit, no, kung ano ang motive sa ato niya incident, no, sa shooting incident. Pero fully, no, maka-deliver kit o ma-identify kit na ma-determine din natin kung ano ang pinaka-motive. Kaya may kinalantaw kita ng mga possible, no? Possible na motive dahil may tatlo kita kaanggulong na ginatanaw. So sa subong nga, hindi pa rin natin ma-determine until now kung ano gin ang primary motive sa incident natin.
2: El Castigador! El Castigador!
0: Na batian, no, mga kaki-5, ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., no, mga kaki-5, sang Rojas Component City Police Station. No, ginapasalig manin nila, no, sang aton sininga kapulisan diri sa siyudad sang Rojas, ang maidid mga nga imbestigasyon na para ma-identify ining mga suspect mga kakipaib kaysa sining kaso sang sining delivery rider nga si Chester Alagon mga kakipaib no ang mata karon sang aton sining publiko nakatutok sa aton sining kapulisan mga kakipaib no kay amo ining paglaom sang pamilya no sang mga nabilin nga mga pinalangga sa kabuhi sining biktima para maangkon ang hustisya mga kakipaib. So kabay pa no sa aton sining kapulisan matumod no mapanabat ining ginapayag duha ka mga suspect sa sining pagluthang patay sa delivery o kon delivery rider nga si Chester Alagon. Dako ini karon nga pagpanghangkat mga kakipaib sa aton sining kapulisan. No? Sa sining nagakahinabo no pila na ka mga insidente no? Insidente sang pagpanglutang diri sa siyudad sang Rojas. Dako ini karon nga challenge sa part sang aton sining Rojas City PNP. Okay, kay balo kita no may mga pila pa ka mga wala masulbar nga mga insidente until now mga kakipaib. So kabay pa himoon sang taang tanan no sang aton sining kapulisan. Ha? Sa kada ebidensya ni karon no CCTV footage kagiban pa nga mga information nga kinanglan o sisaon sang aton sining kapulisan. Kay balo ka mo mga kakipaib no? Kung sa kada inadlaw nga hindi gihapon ini ma tumod no kung wala sa mga naaresto sa pila ka mga insidente nga nagakinabo diri sa aton sining syudad. Labi lang ni nga nagapabugat ilabi na sa part sa pamilya sang biktima mga kakipaib. Kag naga pataas maniisang pagkahangawa no pagka kulba no pagkakugmat sang aton sininga publiko makapamangkot ka bala no kamusta bala ang aton sininga peace and order diri sa aton sininga syudad safe pa bala kita kung magkadto kita sa mga lugar no mga hakipay mga maligwin nga mga lugar diri sa aton sininga syudad o oh, kumusta bala ang ginahimo sa aton sininga kapulisan no mga kakipaib. So gasalig man kita sa pamunuan sa aton sininga kapulisan ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. nga himuon no mga kakipaib ang tanan para ma identify no mapanabat ini mga suspect sa makahalus makakahalang usbo nga krimen nga ila sining ginhimo sa sining biktima no mga kakipaib no isa ka delivery rider bataon pa 22 anyos nga nagatimakas mang kuntani no mga kakipaib sa adlaw man nga pagdeliver sa mga parcel mga kakipaib amo na to galing ulihi nga delivery niya ulihin na nga katapusan na niya nga deliver amo patong iya sininadangtan no masubo panumdumon mga kakipaib ilabi na sa mga nabilin no nga nagapalangga sa sining kay Chester Alagon mga kakipaib sumansari panila gali kahapon nga adlaw sang iya sining nga nobya mga kakipaib amo paning natabo siya no mga kakipaib tuman ka sakit no ini nga hitabo sa sining delivery rider nga ini so nagapakigunongin kita sa pamilya no kag pinalangga sa kabuhi ni Chester Alagon kag panawagan ginato no sa aton sining kapulisan nga masulbar ini nga kaso mga kakipaib no ini naton pag patumbayaan nga mapabilin naman no sa isa sa mga makabig na ton pila ka mga unsolved cases no mga kakipaib. So ginatugyan na tong karon no sa aton sining kapulisan ang ining insidente mga kakipaib.
2: El Castigador. El Castigador.
0: ginalang-alang naman kita sa ngaton sini nga oras no mga kaki 5 apang anti sa ni sina no ginatamyaw ginaton ang aton sini nga mga tagpalamati kay Doy Arthur watching and listening. Ma'am Sinalin Finikito Tabige nagamonitor naman sa aton sini nga pagpangalagad. Dira sa may Vizcaya President Rojas. Ini nga balita mga Haki 5 bukod ini nga bahin buylog ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio. Clinical D3 Bio with virgin coconut oil. Now the antiviral and antibacterial specialist mga Haki 5. Asa mga masami dira ang ila sini nga obra pulaw no pulawanay. Nilabi na mga call center agent dira no mga Haki 5 kag iban pa nga mga kautura naton nga kulang permi sa tulog. Permi ginagalingin ang ulo. Ang mga hakipay, permi ginakapoy. Kag iba na observe nila nga dumi mga pagbag-o bala. No, mga hakipay sa ila sini nga mood. Bangod, kulang gani mga hakipay sa pahuway. Kag may mga anxiety. Sa mga problema, o kung sa mga nagaproblema, sa mga nasambit na to, no, nga mga concern sa ila sini nga kayong lawas. Hindi ka mo magkabala ka. Mag D3 Bio ka mo, mga kaki 5. Kay balo ka mo nga ang Klinika D3 Bio ha, nagabulig ini-produce ang melatonin ha, para sa natural sleep hormone na no, mga kaki 5. Para maayong aton sininga tulog. May ara pag-inisang medium chain fatty acids. Gabulig sa mga healthy probiotics sa aton sininga chan. Mga Haki 5, ini naman niya mga probiotics sa muning nagahimo no sa mga happy hormones ha, para ti mangin na relax no hamuok ang aton sini nga pagtulog mga Haki 5 para malikawan ato no mga heart disease no kun kulang nga daan kita sa tulog kulang sa pahuway adira ang mga risgo no nagataas ang risgo sa mga balatian kasubong sang heart disease type 2 diabetes, depression, kag obesity. Mga kaki 5. So mag D3 Bio with virgin coconut oil, mga kaki 5. Makabig ini nga superfood supplement. O kung ginakabi nga superfood supplement, i-imnon nyo ina, no? I-take. Antes ka mo magtulog para maayo ang inyo sininga tulog, kag aton sininga pagbugtaw, manami mga kaki 5. So Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist with virgin coconut oil. Available ini sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic no sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa siyudad sang Rojas mga Haki 5 nahamtang diri sa McKinley Street tabok langgid sang PLDT. Castigador. Oras na to na 8 minuto sa nabilin ang tisita magdangat sa takna ng alas 6 ang gabi. Diri sa ton sini nga pagpangalagad mayong hapon mandira sa kay Tay Chodorico no sa Buga Sandra no sa may TATC. Chodorico Latasa no hindi ko magsala. Dira sa may Kabaligya Bugas to dira sa may TATC mga Kaki 5. Subong man sa Light Shine Bright Cookhouse. Sa Light Shine Bright Cookhouse sa Punta Tabok mayad ayad man nga pagpamati kay Taros Marie and to Jojo Aperes. Standby na mga Kaki 5. Sa programa nga D3 Bio Evening Newscast with Kaki 5 Maria Rochelle Diano Nebron. Padayon lang nga i-like, i-share man ang kapost na ton nga mga balita para mangin updated kamo sa nigakainabo diri sa ton sininga pungsod Pilipinas. Ilabi na diri sa ton sininga probinsya sang Capiz. Madamogin nga salamat sa inyo pagupod sa Miyerkules nga edisyon sang El Castigador. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Roas ko po naton sa technical side si ka K5 Michael John Detoga. Samon nga News Director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager kaki 5 Ma'am Amy Arlene sa Berondo. Samon nga maalwan mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo publiko ug kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
2: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabat siya
2: ganito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagbabas kog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka nga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo, kag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo ko.
8: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing.
14: Luto na.
13: Ang labahan.
14: Nakasampay na.
13: Ang uniform ko.
14: Naplansa na.
15: Ganito ako.
16: Tigasi.
15: Tigalapa.
16: Tigasay.
15: Tigaplansa.
16: Sa araw si Miss is ang masusunod.
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko
16: ang extend
15: supplement for men.
16: Gortez,
15: tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend food supplement for men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men.
2: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
19: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang iker capsule kag iker drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, may puso!
22: Oras sa K5 News FM, Rojas, alas 6:10 sa gabi.
23: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
24: Number one.
23: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
22: K5 sa mga headlines.
23: Maria Rochelle Abroad.
22: K5 sa mga balitang lokal. Mga suspect sa pagpatay sa delivery rider sa Sibaguan, Rojas City, wala sa gihapon matumod. Hostisya panawagan sang nobya sang delivery rider nga ginlutang patay. Capiz Police sa Provincial Office, mas pasangkaron pa ang seguridad sa Capiz. OIC isang Pontevedra Municipal Police Station kag Force Commander isang First PMFC gin-relieve na sa puwesto. Sa duga nga mga balitang lokal, panumbungan nga homicide, igapasaka batok sa sospek nga naglampos patay sa Panday sa Maayon. 32 anyos, dakop sa drug by bust operation. Soltiro ginbono samta nagalakat sa dalan. Suspek hubog. Manugkopra sang lubi nga nadakpan sa drug by bust operation. Napasakaan na sang panumbungon. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon Sai, Socon, Western Visayas. Mga balitang regional. Masobra 4 million ka mga tao sa Western Visayas rehistrado na sa National Identification System, sila sa PSA 6. Kag PRO 6, nagapanawagan sang masangkad nga koordinasyon sa mga bulutuan matapos nakuhaan sang marijuana ng 4 ka mga estudyante sa Iloilo City. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national. Lacson, may manamit nga impormasyon angot sa ginaaligar anomalya sa mga proyekto sa Taguig. Pagwedro sang OVP sang dako nga kandidat, hindi kinaangdan sino saan ay manager sang land bank. Kag PNP, may leads na angot sa mga kaso sang IED sang SONA 2026.
0: National.
22: Balita ka K5, Masalawasang Pungson, Balitang International.
0: Balita International.
22: 13 patay sa linog sa Japan.
0: Balita International.
22: Balita naman ka K5 sa patag sang hinap.
0: Balita Sports.
22: Men's National Football Team napaslawan batok sa Myanmar.
0: Balita Sports.
22: Kag para sa aton Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
22: Gerald Napoles kag Kim Molina may plano na nga mag-angkon sang first baby sa 2027.
0: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
0: Maria Rochelle Abroad.

0: Maulanon nga hapon. Sirad sa Rojas kag probinsya sang Capizo, Western Visayas kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sininga pagpangalagad. Subong nga adlaw sa Miyerkules, Hulyo 29, tuig 2026. Ako ang inyong magintag balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live at new kami nga mabatian sa linisuan sang inyong mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radyo, tagboanay sa Banwas ang Pila, kagsamon sa ring Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Sa K5 ni D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka-K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:05 sa gabi. Ka-K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sang Klinika.

0: Akon Maria Fe umiten na anay Deputy Chief sang Tactical Operations Center sang CPPO. Sa pinakabahin gain relief man sa pwesto, si Police Lieutenant Colonel Lomiain Lidawan bilang force commander sang first captain sa PMFC. Si Lidawan ka K5 ang ginbalhin bilang bago nga OIC sang captain sa Provincial Drug Enforcement Unit. Gintal usan si Lidawan ni Police Major Alfred David De Leon ngamong anay deputy sa kamuman kay unit kag amo sumong ang nagadumala sa aktual nga operasyon sang first PMFC.
1: Balitang Lokal.
0: Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isogon Western Visayas. Mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:12 sa gabi. Ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa kaluwaan. Sang Mite C ang alkaline-based nga vitamin C. Ubosip on Hilana Trangkaso, MITC KK5 B Immunity Booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. 8 pesos ang kada kapsul kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang Regional.
0: Naka-record na sang kabugusan nga 4,425,419 ka mga residente sang Western Visayas. Ang gilayon na nga nakapahiresta kon nakaparehistro sa National Identification System sang Philippine Statistics Authority. Base sa report sang PSA Region 6, ini ang nagabugo sang 91% sang populasyon sa rehiyon sa diin pinakamataas na nabalhag sa Iloilo na nagdangat sa 97.1%. Dugang pa luyag sang talatapan nga ini ang pag-aosaron sang publiko sa nagkalain-lain nga mga transaksyon nga mayara sang tokenized ID number, biometric ug facial recognition, amuman ang holographic security. Ginatinguan man ka K5 sang PSA nga mapaayo pa ang kalidad sang ID. Sa diin ang reklamo ilabi na sa mga nauna nga nakakuha sini, amo ang nagakapanas ang laragway sang ID owner. Sa piyag nga bahin sa dugang nga balitang regional, nagapanawagan ang Police Regional Offices sang mas masangkad nga koordinasyon sa mga eskwelahan, pamilya, social welfare authorities kag law enforcement kasunod sa pag-rescue sa 4 ka mga minor de edad nga nakuhaan sang marijuana sa tag sa nila kabulutuan sa syudad sang Iloilo sa tong Hulyo 27. Madumduman nga ginpahayag sang Iloilo City Police Office Director Colonel Welbert Parilla ngang 3 ka mga minor de edad ang nasambit akon ang nagasimhot sang marijuana sa sulod sang CR sang Ilabulutuan sa city proper samtang nakuha naman sa paghinakop sang isa ka paakot isa pa ka estudyante ang marijuana stick sa isa man ka eskulahan sa Harong lunsa grade 10 students ang mga ini. Samtang sunod naman kay Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo, padayon ang ila koordinasyon sa mga eskwelahan. Agud mapasangkad pa ang mga tikang makapatap na sa pagpasulod sang droga sa mga bulutuan kag mahatagan sang proteksyon na ang mga estudyante.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulungan sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:15 sa gabi, ka K5 ng oras, ang ginadulong sa inyo sa kaluwaan sang Klinika DTX 500. Ikaw mayara sang hypertension, diabetes, or any kind of heart diseases, i-Klinika DTX 500 ka K5. Mayara sang Ampalaya leaves, kag-di-sugar, sugarcane extract, isa ka herbal food supplement, kang puno sang antioxidant. DTX 500, 14 pesos ng kada-capsule, di-superior antioxidant.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Ginpahayag ni Senador Panfilo Ping Lacson nga may manamit o kung delicious ini nga detalye. Angot sa ginaaligar, maanumalyag ang mga infrastructure project sa Taguig City. Inaagin tuad ni Lacson kasunod sa pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cañetano nga ang mga allegasyon sang senador ang malis yosyo matapos inigin angot sa ginaaligar anumalyag. Sa karon natugyan na ni Senator Lacson sa Office of the Ombudsman ang documentary kag testimonial evidence nga natipon sini angot sa ginaaligar anomalya sa Tagig nga baluarte ni Cayetano. Una naman nga ginpanginwala sang minority leader ang mga allegation nga may ghost infrastructure project sa Tagig. Ginapanawagan man sini nga magpatigayon man sang kaparehong investigasyon sa iban pa nga mga syudad sa Metro Manila. Ginabi-abi man sini ang pagpadala na sa mga ebidensya ni Lacson sa Ombudsman. Sa pihak nga bahin ka K5, hindi kinaangdan ang ginhimo sang Office of the Vice President sa mga pag-withdraw sa nagalabot nga 5 million pesos nga cash. Sunod saan ay Land Bank Department Manager na si Violeta Constantino sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Nahibuluan nga si Constantino ang unang witness na ginpresentar sa House Prosecution Panel sa kanapulong adlaw sa impeachment trial. Ang ginatumod naman siya mong apat ka mga cheque na tigwan 25 million pesos ang kada isang nga gin-in cash ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa Disyembre 2022 kag Hulyo 2023. Apisar makabig hindi kinaanggan ginathag ni Constantino nga walay nisang ideya nga pagagamiton bilang confidential funds ang among kandidat. Nagpamaliba naman ang anay opisyal sang bangko nga magsabat kung na-report nila ang nasabit ka transaksyon sa mga otoridad bangod sa Anti-Money Laundering Council o AMLC rule nga hindi sila sarang makapagwas ang impormasyon angot sa pag-report. Sa katapusan nga balitang nasyonal, mayari na sang lead ang Philippine National Police angot sa ginpatigayon sa mga ini nga investigasyon sa duha ka mga insidente sang improvised explosive device nga nagluntad sang Hulyo 27 sa adlaw mismo sang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sunod kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Padayon nga ginatumod ang mga yara sa likod sang insidente. Matandaan nga isa ka IED ang naglupok malapit sa entrance sang Department of Justice sa Manila. Kag isa pa ang narecover sa gwa sang Senado sa Pasay City sa piyak sang hugot nga seguridad sa zona sang presidente. Sa piyak naman sa nasambit ng mga insidente, wala sang kalakasan nga nabalhag kadungan sang zona.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ng pungsod Pilipinas, Balitang International.
1: Balitang International.
2: International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:19 sa gabi. Ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan sa maramit kag-healthy nga kape, ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Nagapadayon pa sa karon ang pagpangita sa mga otoridad sa mga nakaluwas sa nagluntad nga makusog nga linog sa bagat na nakatundan sang pungsod Japan nga nagutas sang 13 ka mga kabuhi. Padayon ang pagtinguha sa mga rescuers nga matabangan ang mga posible na bilin pa sa Aeon Mall sa banwa sang Kashima kag Nippon Paper Factory. Saya kun sa Yatsushiro. Nahibuluan nga Martes ang hapon sa magtayog ang magnitude 7.1 nga linog sa Kumamoto Prefecture. Ang pungsod Japan ka K5 ang nahamtang sa ginakabig Ring of Fire. Konsariin masami ang pagluntad sang linog sa ginakabig ini bilang earthquake prone na pungsod sa kalibutan.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Sports. Balita Sports.
0: Napaslawan ang Philippine Men's National Football Team sa ilaw ng ampang sa 2026 Asian Hyundai Cup. Ini matapos gigin palutos sila sa Myanmar sa score nga 4-1 sa Group B sa pangaginhiwat sa New Clark City. Naging dako nga pagpanghangkat para sa football team sa pungso na makusog nga ulan. Kung sa dinabudlayan sila nga kontrolon ang bola nga nagresulta sa madamo nila nga mistakes. Sa una nga ipito kapunto sang hampang, temprano nga nakuha sang Myanmar ang goal pinaagi kay Kyaw Min Oh. Kagbagabot sa 28 minutes, napasulod ni Tan Paing ang goal. Pagsulod naman sa 68 minutes, napasulod sa Pilipinas ang goal pinaagi kay Jarvie Gayoso. Nag-angkon sa hugag na depensa ang Myanmar sa pagsulod sa ikaduhang set sa ngampang. Kung sa din asod-asod na napasulod nila ang goal sa 81 minutes kag 83 minutes. Bangod sini abansin ang Myanmar sa Group B, pinaagi sa pag-angkon nila sa kabug-usan na 3 points. Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment. Balitang entertainment. Balitang
0: entertainment. May plano na sa ni Gerald Napoles kag Kim Molina nga magtukod sa ina kaugalingon nga pamilya sa 2027. Nahibiloan bilang pagprepara sa panibagong nga bahin sa ila kabuhi bilang mag-asawa. Nagsaylo na ini sa isa ka balay sa Southern Manila District gikan sa ila condominium unit sa Quezon City. Inagin pakigbahin ni Gerald sa isa ka interview matapos ang media conference. Ang pinakamasarap nga pare sa balat ng lupa ang pinakabag-o nga comedy movie nila ni Pepe Herrera nga malantaw sa sinihanong malin Agosto 26. Madumduman naging kasal ang long-time couple sa itong Marso 1, 2026 sa Amorita Resort sa Panglao, Bohol.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad.

0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mag-araga pangunang nga balita subong adlaw sa Miyerkules. Julio 29, tuig 2020 sa ko ang naging tag balita sa K5 Maria Rochelle Shaira di Anon Ebron. Live inyo kami nga nabatian sa lilisoan sa inyong mga radyo 10.9 89.7 sa K5 Radyo Tagboanay sa Pilar. Kagsama sa ring Facebook pages sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton ng mga K5 solid supporters, mga Facebook viewers. Good evening. Maulanon nga gabi kay Ma'am Gianna Ambasiloso dira sa Barangay Lugtugan, kay Ma'am Senanen Finiquito Tabige, kay Sir Duy Artur, kay Ma'am Roda Donato Amago. Good evening also kay Sir Distor Jonathan. Ginatamyaw niya ang mga taga-barangay Tinigman panitaan sa Distor family. Listening kag kantor from West Villa Flores Maayo. Kay Ma'am Elsie Acuña, kay Ma'am Nelma Cuenca. Good evening kay Sir Jezreel Colasino, kay Sir Boyet Rote. At sa mga ka-K5 nato nga nagasuporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas, madamog yung salamat mga ka-K5. Sa ngalan lang gid lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas sa Compartors Technical Side, ka-K5 Michael John Ditonga and ka-K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa Munyan News Director, ka-K5 Roldan B. Sana Villarreal, sa Mun Station Manager, ka-K5 Ami Orleans Beronto, especially sa Munyan Big Boss, Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka-K5 News FM Philippines. Doc Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Bowex ko pa lang kapag inom. Tsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Yung may D3.
4: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
7: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na nasigisigin na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
17: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica DioFresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
17: Clinica DioFresh.
18: Available now.
19: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
21: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
19: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
22: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
11: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kaga, nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaang isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, eye care gold. Ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata, eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika, eye care gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
12: Tinig ng Reformasyon.
5: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
23: Sa tanan ng tagparamati sa K5 News FM Philippines, mga K5 kalsatanan ng mga kapamilya sa aton nga paratuntunan Tinig ng Reformasyon. Kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon, kabutanan yara at man sa maayo nga kahimtang sa panglawas. Kag sa pagtuo, labaw sa tanan. Kaya mo na pinaka-importante, kaya mo gidni ang ginkinanglan naton sa sining mga tinion. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios nga tag-iya sa tanan nga mga butang nga naghatag sa aton sang tanan nga mga pagkamaayo, physical, mental, spiritual, financial kag protection. Dalayon gid siya kag hindi tagid pagkalipatan, kay amo gid ni ang pinaka importante nga kita perme nga nakaangot sa Dios. Kay kung hindi, dako nga talagman, labi na sa aton nga matinyong subong mga perte kadamo nga mga naglatabo, damo na mga casualties, damo nga mga trahedya, pero ang aton nga kasiguruhan, ang aton nga dalampan, amugin lang ang Dios. Muna nga, samtang padayon kita nga magatuon sa pulong sa Ginoo, sa hindi pa kita magpanayon sa pagtuon sa mga paanggid, sa gihapon, danyo ako ang mga muyo kita. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay magpapatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. At sa pamagitan ng inyong bugtong na anak, hinihiling po namin ang inyong patnubay at gabay. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at proteksyon, patnubay at gabay sa aming mga buhay na kami po ay pinagkalooman, nagkaragdagang lakas. At sa pagkakataon po ito, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, pagpalain mo ang ginagamit na himpilan K5 News FM. Gayon din ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng mga pagkulang at kasalamat sa inyo upang walang maging hadlang sa K5 kinakailangan namin na mga pagpapala naming dapat na magtanggapin. Ito ay aming iniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Isos. Amen. Now, sa aton nga pagpadayon, makuturan, magkabiyanan, aton naman nga tunghayan, aton nga tunan ang paanggid na hanungod sa nadulang karniro. Ari kini, ari siya mabasa ta sa Lucas 15, mga bersikulo 1 hasta sa unahan. Kag pwede man ibasahon ninyo sa Matthew 18, mga bersikulo 10 hasta sa 14. Now, amuni ang ato mabasa. Karon, ang mga manugsukot sang buwis kag mga makasala nagapalapit tanan sa pagpamati kay Kristo. Kag ang mga parisyo, kag ang mga eskriba, nagkumod nga nagsiling ini nga tao nagabaton sang mga makasasala kag nagakaon pod sa ila. Kay sila sang una makuturan gin kabig nila nga ikaw isa ka malaot nga tao samtang nagaulupod ka sa pagpakigbarkada sa mga hindi tumuluong nga kaangay sang ila nga mga Hudyo. Amo na sila sang una sa ilang paglantaw sa mga tao nga makita. Karon kay si Kristo nakitaan man nga nagupod sa mga ginkabig nila mga makasasala manugsukot sang buwis. Kaya manugsukot sang buwis ang una, kanga sa atong subong, hindi malikawan nga dayaon. So hindi na malikawan na. Muna nga, pwede likawan kung mahadlok sa Ginoo. Pero wala kahadlok sa Ginoo, hindi na malikaw. Nga man, kay kabalo na ta. Hindi na lang istoryahon na ito. Now, diri mo na nga sa nakitaan sila sa mga parisyo, kag mga eskriba, nagkumod sila. Dayon, ang ilang ginambal, si Jesus daw, nagamaton sang mga makasala, kag nagakaon upod sa ila. Dayon, gani nagpamulong siya sa ila sining panggid. Amo na ni. Sino bala ang tao sa inyo, nga may isa kagatos ka karniro, kung madula ang isa sa ila na hindi magbiya sang kasyaman kag siyam sa kamingawan kag magpangita sang nadula tugtog nga makita niya ini. So dire, kung aton nga paminsaron maayo, tuod man na siya. Kung may ara ka isa kakarniro, biskan nga may ara pa ka kasyaman kag siyam, amot ang balon, isigatos kabilog ang imong karniro, bisan isa lang madula, mawili ka. Dayon, ambal ni Kristo rin, kag sang nakita niya ini, gin napahamtang niya kini sa iya mga abaga kag nagakalipay. Kag sang nakapuli sila, ginatipon niya ang iya mga abyan kag mga silingan na nagasiling sa ila. Kalipay kamuupod sa akon, kay nakita ko ang akon karniro nga nadula. Si grabe no, nami katama nga paanggid. Kung kita na, labi na kung damo kagid tama nga katama nga mga sapat, labi na karniro. Kung madula ang isa, takan ka mangita, bayan naman ito. Bahala na ito siya sa kabuhi niya. Pero diri hindi. Parayon kita diri, pangita gid sang tagiya, dayon sang nakitaan niya, anong ginhimo? Gintawag niya ang iya mga abyan, mga silingan, dayon hambal ni niya sa ila nga magakalipay daw sila upod sa iya siya nga tagiya. Kay nga man nakita niya ang iya nga karnirong nadula. Nagasiling ako sa inyo nga sa among bagay may kalipay sa langit tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol labi pa sa kasiyaman kag siyam nga matarong nga wala magakinanglan sing paghinulsol. Si Kristo wala sa sini nga tion naga pahanumdom sa iya mga tagpalamati sang mga pulong sang kasulatan. Nag-apilar siya sa saksi sang ila kaungulingon nga eksperyensya. Ang malapad nga mga kapatagan sa sidlangan sang Jordan nagahatag sing bugana nga halalban para sa mga panong kag sa mga nalupyakan kag sa ibabaw sang kakahuyan nga mga bungyod. Naglagaw sila madamo nga nadula nga mga karnero. Nga pangitaon kag dalhon pagbalik paagi sa pag-atipan sang manugbantay. Sa grupo, tanungod kay Jesus may mga manugbantay ng mga tao. Mga tao man nga may kwarta nga ginpuhunanan sa mga panong kag mga baka kag ang tanang makaapresyar sang iya ilustrasyon. Almang ko sa sino mga tao sa inyo na may isa kagatos ka karniro kung madula ang isa sa ila, hindi bala magbiya sang kasiyaman kag siyam sa kamingawan kag magpangita sang nadula tubtub nga makita niya ini. Ining mga kalag nga imugin tamay, siling ni Diyos, gipanagiyahan sang Diyos. Pagi sa pagtuga kag sa pagtubos sa iya, sila. Kag may bili sila sa iya panulong. Subong nga ang manugbantay, nagaigugmas ang iya mga karniro, kag indi. Makapahuway kung bisan isa ang nadula amuman sa mas mataas nga kasangkaron. Ginaigugmas ang Diyos ang tagsak yin sikway nga kalag. Ang mga tao mahimo nga magpanghiwala sang pag-angkon sang iya gugma. Mahimo sila nga maglagaw gikan sa iya. Mahimo sila magpili sang isa pa ka agalon apang sila iya sang Diyos. Kag ginhandom niya nga mabawi ang iya ila kagulingon. Siling niya sang Ginoo. Subong sang isa ka manugbantay nga nagapangita sang iya panong sa adlaw nga yara siya sa tunga sang iya mga karniro nga nagapaplag amuman pangitaon ko ang akon mga karniro kagluwason ko sila gikan sa tanan nga mga duog din sila nagaplag sa magalm umon kag madulom nga adlaw Ezekiel 34 versikulo 12. Sa panggid, ang manugbantay nagwa sa pagpangita sa isa kakarniro. Ang pinakadyutay nga maisip, gani kung may isa lamang kakalag na nadula, si Kristo na patay kong tani para sa sina nga isa. Ang karniro nga nagtalang gikan sa turil, amo ang labing wala sing mahimok sa tanan nga mga tinuga. Kinahanglan nga pangitaon ini sa manugbantay, kay hindi ini makakita sa iya alagyan pagbalik. Gani sa kalag nga nagtragyo sa Dios, wala siya sing mahimo subong sang nadula nga karniro. Kag luwas kon ang Dios nun nga gugma, nagabot sa pagluwas sang iya, hindi gin niya makita ang iya dalan pagkato sa Dios. Ang manugbantay nga nakatukib nga ang isa nga iya karniro, isa sa mga karniro niya nga nadula, wala nagatulok sing walay hinalungong sa panong nga ginapuy-an sing luwas kag nagsiling. May 90 kag siyam ako, kag magasto ako sing tuman kadamo nga kabudlayan sa pagpangita sa nagtala nga isa. Pabalika siya, kag buksan ko ang ganghaan sang turil kag ang mga karniro, kag pasudlon ko siya. So kung kisa mo na ang aton eh, mga aman, total, mahirap ako 90 kag siyam o 99. Magasto pa ko damadako nga balor. Tapos mabudlayan pa ko katama pangita sang natala nga isa. Pabayaan ta siya, makabalik siya, makapuli siya, maayaw, buksan kong ganghaan sang turil. Kag pasudlon ng isang karnero nga nadula. Pero hindi. So walang madugay nga ang mga karnero nagmagtalang. Ang manugbantay na puno sang kasubo kag kabalaka. Ginaisip niya kag saysay ang panong, konsigurado gid siya nga ang isa kakarniro na dula, wala siyang siyam nagakatulog. Ginabiyaan niya ang kasiyaman kag siyam kapilo, kag ginapangita ang mga karniro. Kun mas madulom, kag mas mabaskog ang kagabihon, kag mas makatalagam ang dalan, mas dako ang kabalaka sang manugbantay, kag mas maupod ang iya pagpangita. Sa amo nga kaumpawan nga nabatian niya sa malayo ang una nga mahinay nga singgit sini. Sa pagsunod sa tunog, nagasaka siya sa pinakamataas nga mga katastaason. Nagakadto siya sa ukbong ginsang pilas sa katalagman sang iya kagalingon nga kabuhi. Gani, nagapangita siya samtang ang singgit na nagaluya nagasugid sa isa nga ang iya karniro handa na nga mapatay. Sa katapusan, ang iya panikasog gin padyaan. Ang nadula nakita. Dayon, wala niya ini ginasaway bangod nagtunga ini sa iya sing dako nga kabudlayan. Wala niya ini ginama maniho paagi sa latigo. Wala gani niya gin na ginatinguhaan nga dalhon ini pauli. Sa iya kalipay, ginadala niya ang nagakurog nga tinuga sa iya mga abaga. Kun ini, napilasan kag nasamaran. Ginatipon niya ini sa iya mga butkon nga ginapilit ini malapit sa iya dughan. Agod nga ang kainit sang iya kagulingon nga tigipusoon magahatag sini sang kabuhi. Upod ang pagpasalamat ngang iya pagpangita wala nangin balay sing pulos. Ginadala niya ini pagbalik sa turil. Samtang sa Dios, salamat sa Dios. Wala niya ginpresentar sa aton imahinasyon ang larawan sang isa ka masubo nga manugbantay nga nagabalik nga wala ang mga kanero. Ang paanggid wala nagahambal na hanungod sa kapaslawan kundi nahanungod sa kadalagaan kag kalipay sa pag-ayo. Yari ang Dios noon nga garantiya nga wala bisan isa sang nagtalang nga mga karnero sang turil sang Dios ang ginapatumbayaan. Wala sing isa nga ginapabayaan nga wala sing bulig. Ang tagsa katao nga magasakop sa pagtubos, luwason ni Kristo gikan sa buho sang pagkamadunot kag gikan sa mga uhay sang sala. Nagkakasubok ka, magpakaisog ka. Bisan pa nga nakahimo kasing kalautan. Hindi ka mo magunahuna nga base patawaron sang Dios ang imo mga paglapas kag tugutan ikaw nga magtari sa presensya. Ang Dios ang naghimo sang una nga pagpauswag. Samtang nagrebuildi ka mo sa iya, naglakat siya sa pagpangita sa inyo. Upod ang malulo nga tagipusoon sang manugbantay, ginbiyaan niya ang kasyaman kag siyam kag nagkadto sa kamingawan sa pagpangita sang nadula. Ang kalag nga napilasan kag napila na samaran kag handa na nga mapatay, iya nga ginalibutan sang iya mga butkon sang gugma kag malipayon nga ginadala ini sa turil sang kalawasan. Gintudlo ini sang mga Hudyo nga antes ihatag ang gugma sang Dios sa makasasala, dapat anay siya maghinulsol. Amo na ang baliskad nga pagtuluuhan sang mga Hudyo. Sa ila pagtan-aw, ang paghinulsol isa kabuluhaton nga sa diin ang mga tao makaangkon sang kahamuot sang langit. Gani kag ini nga panghunahuna, amo ang nagtulod sa mga parisyo sa pagsinggit sa katingala kag kaakig. Ini nga tao, ang balila kay Jesus, nagabaton sang mga makasasala. Suno sa ilang mga ideya, hindi niya dapat pagtugutan ang bisan sino na magpalapit sa iya kundi iyad tong mga naghinulsol. Amo na ang teorya kag mga tradisyon sang mga Hudyo. Apang sa paanggid sang nadula nga karniro si Kristo nagatudlo nga ang kaluwasan wala nagaabot paagi sa aton pagpangita sa Dios kundi paagi sa pagpangita sang Dios sa aton. Wala sing isa nga nakahangop, wala sing isa nga nagapangita sa Dios. Sila tanan nagtaliwan. Roma 3:11 kag 12. Wala kita naghinulsol agud higmaon kita sang Dios kundi ginpahayag niya sa aton ang iya gugma agud kita maghinulsol. Kung ang nagtala nga karniro ginpauli na sa ulihi, ang pagpasalamat sang manugbantay makita sa makalipay nga mga ambahanon sang kalipay. Ginatawag niya ang iya mga abyan kag mga kaingod nga nagasiling sa ila. Magkalipay kamo upod sa akon kay nakita ko ang akon karniro nga naglula. Gani kung ang isa ka nagalagaw makita sang dako nga manugbantay sang mga karniro, ang langit kag duta naghiusa sa pagpasalamat kag pagkasadya. May kalipay sa langit tungod sa isa ka magsasala nga maginulsol. Labaw pa sa kasyaman kag siyam kamatarong nga mga tao nga wala nagakinahanglan sang paginulsol. Kamu nga mga parisyo, siling ni Kristo, dinakabig ninyo ang inyo kagulingon, subong mga paborito sang langit. Nagahuna-huna kamo nga malig-on kamo sa inyo kagulingon nga pagkamatarong. Ibaluan ninyo nga kung ikaw hindi kinahanglan ang paghinulsol, ang akon misyon indi sa imo. Ining mga imol nga mga kalag nga nagabatyag sang ila kay imulon kag pagka makasasala amugid ang akon ginkari sa pagluwas. Ang mga manugtunda sang langit interesado sa sining mga nadula nga imong ginatamay. Nagreklamo ka sa kag nagiguta kung ang isa sining mga kalag nagabuylog sa akon apang hebaloa nga ang mga anghel nagakasadya kag ang ambahanon sang kadalagaan nagatunog sa mga luwang sa ibabaw. Ang mga rabi may hulubaton nga may kalipay sa langit kun ang isa ka nakasala batok sa Dios malaglag. Apang si Jesus nagtudlo nga para sa Dios ang buhat sang kadalagaan kag ang buhat sa kalaglagan isa ka tumalagsahon nga buhat. Ina nga sa diin ang tanan nga langit nga kalipay amo ang pagpanumbalik sang kaugalingon nga larawan sang Dios sa mga kalag nga iya ginhimo. Kun ang isa nga nagtalang sing malayo sa sala nagatinguha sa pagbalik sa Dios makam sumalang siya sing kritisismo kag di pagsalig. May mga pagduduha kun bala ang iya paghinulsol matuod o kun magahonghong. Wala siya sing kalig-on. Wala ako nagapati nga magapadayon siya. Ini nga mga tao wala nagahimo sang bulhaton sang Dios kundi sang bulhaton ni Satanas. Nga amo ang manugsumbong sa mga kauturan. Paagi sa ila mga kritisismo ang malauton nagalaom nga paluyahon ina nga kalag kag mapahilayo pagidya siya gikan sa paglaom gikan sa Dios. Tuguti ang nagahinulsol nga makasala nga magpamalandong sang kalipay sa langit sa pagbalik sang isa ka kalag nga nadula. Tuguti siya nga magpahuway sa gugma sang Dios kag sa bisan ano nga kahimtangan indi magluya ang buot sang pagyaguta kag pagduda sang mga parisyo. Muni ang samakita ka diri makuturan makabyanan. Hindi kita matingala nga amugid na ang kahimtang sa mga parisyo kag mga eskriba sang unang mga tiempo. Amo na nga si Kristo akig katama sa mga Hudyo kag mga parisyo bangod sa ilang mga kritisismo. Kay ginhigugmagid sa Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang yubugtong anak agud nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kun di may kabuhi nga walay katapusan. Ini nga mensahe para sa kalibutan. Kag ang bisan sino nga nagakahulugan nga ang bisan sino kag ang tanan nga mga nagasunod sa kondisyon mahimo nga mag-ambit sang pagkamaayo. Ang tanan nga nagatulo kay Jesus nga nagatuo sa iya bilang isa ila personal nga manluluwas hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa kaama-aman ginhimo agud matigayon naton ang walay katapusan nga padya. Si Kristo amo ang aton halad, ang aton tali, ang aton garantiya, ang aton Dios nun nga manog patunga. Ginhimo siya sa aton nga pagkamatarong, pagkabalaan kag pagtubos. 1 Korinto 1 bersikulo 30. Kag si Kristo wala magsulod sa balaan nga duog nga ginhimo sang mga kamot nga larawan sang matuod kundi sa langit mismo sa pagpakita karon sa presensya sang Dios para sa aton. Hebrohanon 8:24. Ang pagpatunga ni Kristo para sa aton amo ang pagpresentar sang iya Dios nun nga mga merito sa paghalad sang iya kagalingon sa Amay bilang aton talos kagarantiya kay nagkayab siya sa kaitasaan sa paghimo sang katumbasan para sa aton mga paglapas. Kung ang bisan sino makasala, may manog patunga, kag manog pangapin kita sa Amay, si Jesucristo nga matarong. Kag siya amo ang halad para sa aton mga sala, kag hindi lamang para sa aton, kundi para man sa mga sala sang bugos nga kalibutan. Amo ini ang gugma, hindi nga kita nahigugma sa Dios, kundi nga siya ang nagahigugma sa aton, kag padala ang iya anak sa patumbas sang aton nga mga sala. Mahimo man niya nga luwason sing bugos ang mga nagapalapit sa Dios paagi sa iya. Kay buhi siya sa gihapon sa pagpangamuyo para sa ila. Hebrohanon 9 bersikulo 25. Gikan sa sini nga makasulatan maathag nga indi ini kaubuton sang Dios nga dapat kamo mangin di masaligan kag pantuson ang inyo kalag sa kahadlok nga indi kamo pagbatonon sang Dios tungod kay makasasala kamo kag indi Dios indi tagos. Magpalapit kamo sa Dios, magpalapit kita sa Dios kag magpalapit siya sa aton. Ipresentar ang aton mga kaso sa atubang nga nagapakitluoy sang mga merito sang lugo nga ginpaagay para sa aton sa krus sa Kalbaryo. Si Satanas, magasumbong sa imo, sa akon, sa aton nga tanan nga isa kadako nga makasasala kag dapat ini baton, indi batonon apang mahimo ka nga magsilin. Naibaluan ko nga ako makasasala kag amo ina ang rason ko kung nga kinahanglan ako ang kinahanglan ko ang isa ka manluluwas. Si Jesus nagkaray sa kalibutan sa pagluwas ang mga makasasala. Ang dugo ni Jesucristo, ngaya anak, magnagatindo sa akon, gikan sa tanan nga sala. 1 Juan 1, versikulo 7. Kung ginatuad nato ng aton mga sala, siya matutong kag matarong sa pagpatawad sa aton, kag sa pagtindo sang aton mga sala, kag sa paglimpyo sa aton, gikan sa aton ng mga sala, sa tanan, o kag sa tanan ng pagka di matarong. Versikulo 9, sa 1 Juan. Ang pagkamatarong ni Kristo amo ang naghimo sa minulsulon nga makasala nga kahalahamutan sa Dios kag naghimo sang iya pagpakamatarong. Bisan ano baka makasala ang iya kabuhi kung nagapati siya kay Jesus bilang iya personal nga manluluwas, nagatindog siya sa tubang sang Dios sa wala sing dagta nga mga panapton sang ginakabig nga pagkamatarong ni Kristo. Ang makasala nga bag-o lang napatay sa mga paglapas kag mga sala ginkabuhi paagi, ginabuhi paagi sa pagtuo kay Kristo. Nakita niya paagi sa pagtuo nga si Jesus amo ang iya manluluwas kag buhi sa walay katubtuban nga makaluwas tubtob sa katapusan nga nagapalapit sa Dios paagi sa iya. Sa pagpasaguli nga ginhimo para sa iya mga tumuloo, nakakita sang amo nga kasangkaron kag kalabaon, kag kataason, kag kadalumon, sang pagka ekspiente na kita sang amo nga pagkabugos sang kaluwasan nga ginbakal sa amo nga walay katapusan nga bili nga ang iyakalag na puno sang pagdayaw kag pagpasalamat. Nakita niya subong ang nakakita siya subong sang isa ka salamin ang himaya sang Ginoo kag ginbag-o siya sa amuman nga dagway kag espiritu sa Ginoo. Nakita niya ang panapton sang pagkamatarong ni Kristo nga ginhablon sa luom sang langit nga ginhimo paagi sa iya pagtuman kag ginisip sa kun ang makasala may pagtan-aw sa walay katukong nga mga anting-anting ni Jesus or gahom ni Jesus. Ang sala indi makagalanyat sa iya kay nakita niya ang labing pangulo nga taas sa tunga sang 10 kalibo ang isa nga bugos nga mahimaw. Narealisar niya sa isa ka personal nga inagian ang gahom sang ebanghelyo nga ang iya kasangkaron kag disenyo ginatumbas lamang sang iya pagkabilidohon sang katuyuan. Amo na nga importante katama nga aton maintindihan na kita may ara buhi nga manluluwas makuturan. Wala siya sa bag-o nga lulugnan ni Jose, nabanhaw siya gikan sa mga minatay kag nagsaka sa kitasaan subong isa ka pasalig sang kasiguruhan para sa tagsa katumuluo sa kalag. Gani, naging pagkamatarong kita paagi sa pagtuo, may paghidait kita sa Dios paagi sa aton Ginoong Jesucristo. Roma 5, versikulo 1. Amulang ni ang aton nga pagtuundan ay bangun kay natapos na ang aton tiempo, aton nga tapuson sa nubo nga pangamuyo, mga kuturan, kag mga kabyanan. Dakilang Dios, na sa kaitasan po kayo ng mga langit, muli po kaming dumudulog sa inyong banalang luklukan. Pinasalamatan po namin dakilang pag-ibig, patnubay at kabahay, at maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y nakapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banalang mga salita. Pagpalain mo ang lahat ng mga kinig, pagpalain mo man ang himpilan, na ginagamit K5 News FM Philippines. Gayun din, higit sa lahat, ang CEO Dr. Mel Oy at pamilya na nawa patuloy ang pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayun din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nakikinig ngayon. Kung may mga karamdaman sa kahalusugan at sa espiritual, nawa pagalingin upang sa ganun ang nalabing buhay, maggiyahan sila na magkapaglilingkod sa inyo ng may katapatan. Itong lahat ang isang mutalangin kasama ang pagpatawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasalaban sa inyo sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinesos. Amen.

0: E3 Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica 4Biotics. 4Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: 4Biotics.
3: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: 4Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
0: DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Ito times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnami gidangapon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Extend food supplement for men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gidang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high.

0: center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
2: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: Good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
1: Ay, tuod ka! Wow!
0: Oo, tuod-tuod na, Day.
1: At kano ang akon role, Day?
0: Bali, ikaw ang kagaw.
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: KK5 News FM. D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
5: O si Karen, kadawa mo ginsang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
7: Ang sitomasyon sa barangay
8: po. Ano ginabatsag mo sa ko?
7: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
8: Tumar ko. DGX 500.
7: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: Three times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
3: DGX 500. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Nagandamo na nga nagandamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline, yung vitamin C.
11: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
19: Relax ga, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gidya
20: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo Extend food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
21: Muling binuhay.
14: buhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: Balay.
1: Sino na?
0: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
0: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
0: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
0: Oo.
1: Tika mo de-istorya, nai, eh.
2: Hey, hi, galingawata!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payon ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas mga butika.
6: Istoryahan ta ang D3 Bio. Paano ini makabulig sa inyong pagpalangapoy, why ka energy? No? Anong epekto sinisalawas? Mga bagay nga hindi mahimo sang plain D3, kagkaya lamang sang D3 Bio.
7: Ang chronic fatigue syndrome, ano resulta niya sa mga underlying sickness, no? Kung sako ang inflammation sa lawas mo, kulang ka sa tulog, may multiple sclerosis ka, diabetic ka, may cancer ka, lalo na kung kaagi ka trangkaso, no? Kung kaagi ka trangkaso, may tawag sila nga hangover. Hangover, nga usually ginaambag sa COVID, may harap man, no? Kung nag-ayo sa COVID, tagbinulan tungkol sa cytokine storm.
8: Yes, because of inflammation, sir boy.
7: Inflammation.
8: Yung katabo sa sulod sa lawas.
7: Correct. No? So, ina siya tanan-tanan, gakos niya sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Ang D3 Bio, makatap na halos ang tanan nga sinyalis kag simtomas sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Paano madamo mga bagay? Number one, ang D3 Bio may ginatawag nga medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil. Ini siya gaatag sang insigida nga enerhiya para sa imo lawas.
8: Ang imo nga sir boy, kung gakaon ka kuan mang yapon, kapoy luya, palanakit, hindi na lang ka magkaon.
7: Correct, may punto
8: kaya
7: siya.
8: Kaya nga man, number one, ang ginakaon mo is gaporma mo na glucose. Padugang sa imong inflammation. I suggest ang source mo sa energy is ketones na lang. Mamahaw ka di tribayo, manyaga ka di tribayo, manyapon ka di tribayo. Lantaw na to kung di ka maayo. Sumbong niya, kaanong kapito sa isang kanila magkauntaw niya?
9: Huwag pa, huwag ka kaon.
7: Correct na. May inset na, na dapat may breakfast.
8: Wala pa kay breakfast, may tinapay ka
7: may
8: na.
7: Pre-breakfast.
8: Ka na.
7: May pre-breakfast ka.
8: May pamahaw, may merinda, may panyaga, may merinda, may panyapon.
4: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
8: Sir Boy, di ba ang imo nga immune cells ang paborito man niyang vitamin C is vitamin C.
7: Vitamin C.
8: Pero kung araw blood sugar, unahon niya ka.
7: Unahon niya
8: blood sugar. Same man sa brain, blah.
7: Same man sa brain.
8: Ang dapat niya kabalo ka maginto. May keiko. Inom ko na yung vitamin C.
9: Unahon
7: karon lang na.
8: Para nga, unahon ka on niya. Pero kung unahan mo ka on cake, tapos inom ka vitamin C, ay na, hindi na to niya sa pako ng vitamin C. Siling ka busog na kuya's cake. Amo mo ng brain, sir boy. Halimbabi, nauna mong mga tamis, masiling brain, alipay ang brain. Pag introduce mo sa mga ketones, hindi na niya sa pako. Kumayari pa ko niya, busog pa ko.
7: Correct, no? Do, dapat intuon mo gid.
8: Dapat intuon mo gid ya.
7: Intuon mo gid siya.
8: No? Unahi inom sa D3 Bio.
7: Kikon may glucose, unahon niya ng glucose, pero kung wala sa choice, kinag D3 Bio ka lang.
8: Oh, like, especially early in the morning, sir boy. Di wala ka, wala sa source ang ano, sa glucose. Di yung ketone sa kon, D3 Bio ang iaunahon gamiton.
7: So, ang ketones, katag na yun, instant energy, o labot ginatinloan pang imo brain sang beta amyloid plaques.
8: Amo na best, yeah.
7: Ha? Gatinlo, gatag na enerhiya, ginatinloan pang utok mo. Hindi ka makakita sang food supplement nga gaamo na sa extra virgin coconut oil lang sa D3 Bio mo na makita. Ang pinakanami, gid, kung before ka magsugod sang imo Alzheimer's, meaning to say, medyo may type 3 diabetes ka na. It is an indication that your brain doesn't need glucose na for energy. Ti, kung gina-starve mo ang brain mo, kiway na sa gakaon saan dapat niya kanon, gaan mo siya sa ketones nga din sa D3 Bio para magbalik ang iya function.
4: D3 Bio!
7: So, amuna, no, si kritanan-tanan ini, ka-epekto ni, there are contributing factors sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. So, ang pinaka-importante tigid sa akon, nga ako no ang tao, feeling niya, okay man siya, way man sa tanan, nga agaluyagid siya. Kay ang viral load mo nagsaka na. Huwag ka kabalo. Ang viral load mo, ga-peaking na. So, yun ka na nantap na on ang mga virus alawas na nga hindi matap na. So, ka dapat mag-detribayo.
8: Ang isa pagid ka, produce ng kaapoy, sir boy, pag may cancer ka na.
7: Oh, na. Just,
8: ang nakanami lang, the lauric acid sang detribayo, kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells.
2: D3Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3Bio. Health. News D3Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka athlete. Akong ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
4: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
13: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
14: Saan naginom ka? DTX 500. Kina nalang subong imo sugar.
13: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Jose Garen, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo kung nag-ayo ang batyag ko ng ubo kagpan ng sipon.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
16: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
4: Extend Superman for Men.
19: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
20: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
4: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: Five Galinhawan Time!
1: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
2: Ga, may ipamangkot lang ko tani isimo. Hindi ka lang mga kig, ha?
3: Okay lang ah, ano to?
2: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
3: Ay wala, agit bala.
2: Ah, tiwala tada mahimo.
0: Hey, hi, Galinhawan Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Magabot ka.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika. For Biotics.
5: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
12: Pamakan sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga ang patamad man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
16: Clinica Diofresh.
15: Available now.
17: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik.
5: Performance mo bala? Maluya na?
8: Mang Extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kagwabuhas ka. Nga nagkapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
17: Di pre, mustabol na nga gabi pre.
18: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
19: Dikasin.
8: DTX 500.
20: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
8: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Zero.
21: Pinakabag

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: Wow. Hey, five! Golly, no on time!
1: Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
2: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
0: Hey, five! Golly, no on time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K-K-5 News FM. News FM.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O wax ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ato si Rico. Isa ka radio announcer. Ang kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon. Amo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
7: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
9: Punggod kag rashes?
10: Mag DTX 500.
9: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
10: DTX 500.
9: Bakal na sa mga butika.
4: DTX 500.
11: Ginakano? Ang ginabatsak ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
12: Sa kadlo ka pila ka magino
13: sa DTX 500.
11: Sa primero ka tatlo sa subong kaduan na.
13: Subong kamusta?
11: Oy na, halin sa nagtay kami sa DTX 500. May nagyong ginapatsyag.
4: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: O gali si Eliza Marie Zumuga, taga Paglaong Village, Mansilingan. So wala pa ko kagamit sa Mighty C. Permi lang ko ginasipon. Prone ko sa mga trangkaso kay Gapulaw bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang Mighty C, after 1 week, doon na basyagan ko nga. Nang bisan ano ko Kapulaw, doon wala na nga lain ako nung pumatsyag. Hindi na ko permi, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you gid sa Mighty C.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
3: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Extend the food superman for men.
18: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Bye. Ayaw gid kami ni Mister.
3: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
19: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
6: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nuno.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sini nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung
0: ma-edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Ako si Jean Paul Generoso. Ang pagpalaba sang kabuhi, muning aton ultimate goal, kung pwede pala nga mapadugayon aton atong pagtinir sa kalibutan so that makita ta itong kabataan nga maging successful, ka maka magiyahan ta sila hasta makaporma man sila sa ilang pamilya, kag maalagaan na sa gustong ila sini nga kabataan. Ang pagpalaba sa kabuhi is all about taking the right antioxidant. Kaya ang kapalipot sa kabuhi ta is oxidative stress, no? Amo inang rason kun nga nga nagakapatay kita sa katigulangon because katigulang nga aton lawas kinanglanton ang super antioxidant. Later on istoryahan ta kun nga ang DTX 500 is the super antioxidant. Kaupod ta sina karon nga diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy, and we have also Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil,
6: sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta karon kun nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units, amo ang flavonoids, no? Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
6: Ang flavonoids, kung wala ko malipat, Sir Boy, ang mga color sang ano?
7: Correct, no? Kung ano kasirik sang ilan?
6: Kung ano kasiri, siri, no?
2: Uh-huh. Siri.
6: Kung ano kasiri ang color
2: sang kaisog?
6: Ano kadukot?
2: Mm-hmm. Ano kadukot?
6: Ang flavonoid, Sir GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa sugar cane extract. Mm-hmm. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm-hmm. Tapos ginaparisan din na ito, may TC or Pure C. Mm-hmm. Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites, mm-hmm, nga naghatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathway kag antioxidant effect. Mm-hmm. So, ining flavonoids, amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Mm-hmm. Kag ini ang water soluble.
2: Wow.
6: So, perfect kayo.
2: Mm-hmm.
6: Nga magpares ang DTX 500 kag may TC kag Pure C. Mm-hmm. Kay isa man ka water soluble.
7: Water soluble man.
2: Gusto. So, natumtuman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols. Mm,
6: correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat. Ligo ka bidagat, be. Tapos, masunburn ka. As in, sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays o ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
2: I agree, Doc, no? In fact, ang sobra nga pagbulad sa init ang makakausang pagdamo sang exogenous reactive oxygen species, no? Causing oxidative stress. Kag ini ang nagadamage sang cell sang aton panit, kag underlying tissues. That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakosang cancer sa panit.
6: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer ang basal cell carcinoma.
2: Mahukos to.
6: Kag squamous cells carcinoma.
2: Mm.
6: Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, ano pa ba?
2: Liog,
6: kamot. Amo na permiso gabulad sa kadadlaw.
2: Mm.
6: So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Agud malikawan ang cancer.
2: Sir.
6: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Madamage mangani ang aton panit.
2: Oho.
6: Ito na maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay tagapasilong.
2: Tagapasilong pa, no?
6: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
2: Gabulan sa adlaw?
6: Oo. Oh, diba?
7: Pagkatambok siya.
6: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang UV rays.
2: Oo. Ang panit. Ang sa tubo.
6: Ang tubo. Bangod sa iya panit. Kita mo iya panit? Pero tiga-tiga.
7: Gasiri.
6: Ang ulo, no? Gasiri. Gadugay, gadugay. Gasiri
7: ang ulo niya.
6: Ginpreparahan sa tubo ang adlaw-adlaw nga balbal sang init sa iya.
2: Husto.
6: Oh, di ba? So amo na ang gakatabo, gadamol samtang gatigulang gadamol ang ano.
2: Panit niya.
5: TX 500.
8: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
2: Ilang nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
2: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times a day.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa naka-try, ma-try gid kamo sa DTX 500.
5: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Ara sa panit sang tubo ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara da sa kwan
2: sa panit niya gid mismo, no. So amo nang rason kon nga gin-harvest naton ang super antioxidant sang mapait nga bahin sang tubo ara mismo sa panit. And there you have it, ang the sugarcane extract nga main ingredient sang DTX 500. Ang DSE ang pinakamanggaranon nga source sang flavonoids, kag wala na sang iban pa.
6: Nagtawa, Sir GP. Kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal? Ang asukal ang amutong unod.
2: Oo.
6: Nagi change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit.
2: Gusto.
6: Lantaw tingala ka mga baboya, tambo kay panit ilang. Imagine, Sir JB, kung ano ang mabulig sa ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transferred antioxidant.
2: Meaning ginsaylo sa ato nalin sa tanom.
6: Amo na ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit
2: nga nagaprotekta sa tubo.
6: Yes. So sa 14 pesos kay precious ini, sobra-sobra ng benepisyo, Sir GP. Bisikan mag 50 pag-uro ang DTX 500. Mabakal ko.
2: Ako mabakal ko? Bisan 50 pa, Doc?
6: Imagine. Hindi ka dali matigulang.
7: Ano mo? Huwag ba na mayong paminsaron?
6: Hindi ka dali matigulang.

0: kalsang detects fiber kag mighty si or pure si kun amo lang man ang makadugang sang inura sa imo kabuhi. Meaning kun isa ka toy kag inom DTX, tinuig man ang sugpon sa kabuhi mo.
1: So amo na. Gusto nyo realistic prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. No? Hindi ka magkabalatian sa kurason.
0: Correct.
1: Ara dang damo man nga kwan mo oxidation.
0: Oh, gusto.
1: Sa kurason, sa brain, amo nang mapinakadamo nga
2: oxygen level,
1: no? Oxidation nga gakatabo. Pila bala ang nagakapatay sa stroke at heart attack?
0: Hindi ka ma-diabetes. Hindi ka mag-
2: number one killer in the world, ha? Ang cardiovascular disease.
1: Kailan tawon na ito mo kung sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
0: And the brain.
1: So, damo balati anon sa, no? Sa korason.
0: Ari pagit ang mga nagapainit, taga-trabaho ka sa uma, sige ka to panghilamon, ang pinaka-deadliest nga form of cancer is melanoma or cancer of the skin. Pinaka-deadliest, hindi niya maayo.
1: Tiluoy lang mga kwan.
3: Tiluoy lang ng gabulan.
1: Tanong tubo. Pero, why gid sila yaga, no? Gainom DTX 500. Luoy lang, no? Kung kaya nyo, kaunon daw ang panit, kaunan nyo, ah. Ara daw mo. Pero kung may budget kayo ng bakal,
2: bakal
1: DTX 500. Hindi maguba ang imo atay sa RGB. Hindi maguba ang imo kidney. Uy, magka-diabetes. Paano maguba ang kidney? Makatulog ka timbrano, hindi ka ma-arthritis, pwerte ka daw mga benepisyo. Simple hunta, Sir GP, kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan. Amo na nga, bala na, magasto ko, Sir Boy. Limba, pinya ko subong adlaw, doha kadlaw, dasun nga adlaw, ngita naman ko siri. Like, ining gitawag, dragon fruit.
0: Dragon fruit.
1: Ang pinkish kag daw,
0: gabayulit gita, no?
1: Gabayulit ang kwan. Grabe ang sustansya sa dragon fruit. Nami na, morning drink, Sir Boy. Tapos taka naman ka, ma-orange ka naman.
2: May nai si Doke, kaya kasalan ang cherries and berries. Pag yun, nungawatan yung mga sirik. Talapol, pwede, may.
0: Tapos, talapol, correct!
1: Ang kanami, Sir Boy, kung mag-inom ka juices, butangan mo kuan, DTX 500, butangan pag-inom yung Mighty C. Tapos may ara pag-inom ka itong antioxidant nga halin sa Norway,
0: away
1: na.
0: Piho na.
4: DTX 500!
5: June 7, lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tapos akong ulo daw mabuka. Pag kuan sang DTX 500.
6: Pag tumarmo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
4: DTX 500! Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala kay Pulao, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakairan ng galingin ang ulo ko mong.
4: Pure C, vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sino yung mga pasyente?
8: Tomas Lusada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
4: Pure C, vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Tiyan mo na, Sir Boy. Why ko gid gam lipatan mag-inom DTX 500 kada adlaw kag Mighty C or Pure C? Subong man hindi ko paglipatan banyusan ng ilok ko.
2: Okay.
0: Okay nga. Ikabaho sang ilok mo na, Sir Boy.
1: Budlay nang gatigulang kanya, baho imo ilok.
0: Gabaho mo iya ilok.
1: Masiling niya imo to pa dia. tani patay ka lang, baho ilog mo.
2: Ang tubo, kung masirikan sang adlaw, gabasko. Mm-hmm. Ang tawo, kung masirikan sang adlaw, sobra, gabaho. Gabaho. So mag-clinica Dio Fresh, no? Uh-huh. Mag-clinica Dio Fresh, may VCO, gaputikta sa aton ilog, again sa body odor, no? Lalo nag-apply ka sa ubra, galakat ka sa dalan, uy, kuluya, ha? Patiksyonan ginang lawas, mag-clinica Dio Fresh. But before that, ligo ka anay, no? Using Santon Plus,

0: Herbal Soap.
1: Uy, ang Mahamis. Lang ako, no?
2: Campion.
1: Campion, no? Ang Santon Plus Herbal Soap, try ginyo adlaw-adlaw. Para makatipid, sir boy, inyo kon
2: doon
1: slice niyo pero kung natakan mo mas slice may mana dasig maubos para bakal da yon.
0: Oh. Kung duha lang kamo ang isa na ka slice na good for 1 week niyo na no. So kanak pwede niyo ma divide ang inyo Santon Plus Herbal Soap for 1 month ka kampyon na. Pero kung gusto gid maghamis, gusto gid magdali gid maging kuti sa tista, adlaw kay makita mo ang ebidensya.
3: Makatol-katol sir boy, mga arikis bala sa kabataan, punggod, alap-ap gani pwede mabuligan sang Santon Plus Herbal.
1: Tanan nga mga skin diseases mabuligan sila. Kag don't forget right after ligo gamit gid Clinic Cardio Fresh. Mm-hmm. Ang pinaka the best nga himuon sir boy during early in the morning is painita ang tiyan. Mm-hmm. Isa sa mga pinaka nami nga magpainsat yan amo ang DTX Coffee Mix. DTX nga butangan mo sang D3 Bio.
0: Mm-hmm. Nga tawag na karon nga DTX Coffee Bulletproof.
1: Pero ang damo kwarta sir boy, ang ilang ginabakal DTX Premium.
0: Mm-hmm. Ay mga social.
1: Kabalo ka may ko ano mo?
0: Chia seed, may gano mushrooms, no?
1: Gano mushrooms.
0: Mm-hmm. Stevia pa ang sweetener. Yeah. Oh, so kung sa mga medyo kasarang, biskan hindi kasarang, medyo
1: may malang difference siya. Sa Coffee Mix, DTX Coffee Mix ka premium
0: pesos, no?
1: Mga 4 pesos.
3: Oh, so, may difference siya. May rayo man ta sir boy, ha? Rayo Coffee Mix. Mm-hmm. No? Kampiyon man nga nag-copy ka na, gabuli ka pa.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Kuya, epilepsy sa English. Mm-hmm. Ano bala ini, no? Ang ining epilepsy, tamaan kadamo ang signaling sa imo brain. Tamaan ang, kumbaga, hatag ng signal sa imo brain nga hindi nakaya sa neuron mo way sa kabalo kung ano imuon mo, no?
2: Shutdown sa, no?
0: Hindi naka-formulate ang imo brain kung ano imuon, anong unahon niya. Mag-iyon niyang kamot mo, giyon niyang ulo mo. That's why ang tao gakirig. Giligda. Kiway nakabalo. Rapid firing of neurons because of increased level of glutamate. Ang glutamate nga ini isa ka factor nga ga hyper ang imo brain, no? Ang glutamate din mo ni makwa kung palakaon ka sa mga patis, palakaon ka sa mga
2: junk food,
0: junk food.
1: Okay, na, damo na seasoning.
0: Seasoning na ang pangunta sa glutamate level is GABA, no? Amo ni ang gamma amino butyric acid. Ang gamma amino butyric acid makita ni kung mag-inom ka sa D3 Bio. Kay ang D3 Bio, ginapadami ang absorption sa imo magnesium and calcium, which basically increase your GABA level and ginapanubo niya ang glutamate level.
1: Baka amo permit. Amo ang benepisyo kung ginom ka D3 Bio, sir boy.
0: Correct.
1: Malikawan ang mga seizures.
0: Seizures.
1: Katabo sa lawas. Aside sa seizures, sir boy, kinag yung loss of awareness, gulpi lang lang ga tulala, tagpila ka minuto. Daw kaurungan. Oh, dam na.
0: D3 Bio also increases the ketone levels in your blood. Mm-hmm. Ano bala ginaoblas ang ketones? Of course, balanta na si D3 Bio, puno ni siya ketones once ma-process ang aton lawas. Mm-hmm. Ang ketones, una-una gatag energy sa aton brain, mas tinlo, mas tahom ang klaseng energy compared sa kalamay nga kwata sa aton pagkaon.
1: The best kind of fuel para sa imo brain.
0: Correct. Oh.
1: Aside na, ang sobra nga toxin nga ara sa brain, ginapanaog through your glymphatic system. Grabe ba, sir boy, no? Gapakaon, tapos ang mga higko, ginapa, ano?
0: Anti sa magwasan, maniltig pa to sana. Ang epilepsy naman niya, ang kontra mo, glutamate, gid, no? Glutamate, which is basically the excitatory part of the brain nga do.
1: May idea ng mga ginikanan, especially kung may mga kabataan silang epilepsy, hindi pa kao na junk foods.
0: Mm-hmm. Patulugon! Aga pa.
1: O, tapos ang inyo mga laswa na hindi pagbutangi si Suning.
3: Oh, bawal lang bitsen, ha.
0: Why bitsen, no? But nami gid, no? Nga patulugon ang kabataan permi. Ano pang nami mag sa dito ibayo kinami imo tulog. Nami ang production sa serotonin nga gapulig gapon sa
1: ang
0: serotonin.
1: Ang imo nga awareness blaser boy. Ara perminti kung nakainom ka dito ibayo.
0: Correct.
1: Kay ang kalain atakyon ka binga sa imo nga imo epilepsy nga especially sa loss of awareness. Ga-operate ka bikoan may makina. Tapos gatanga ka, why na kinao na gali ang imo kamot sa makina?
3: Oh, correct. Correct.
0: Why na? Hindi ka dapat mag-uyat sa mga machinery nga delikado.
1: Kung may kuan ka.
0: Kung may epilepsy ka.
1: Ang lain, sir boy, kung may kuyap ka, tapos imo obra, elektrisyan. Kidugay-dugay, matanga ka, may magulpi, uyatan mo ang positive ganito.
0: So kung may epilepsy ka, kabalo ko na daan may epilepsy ka, mag-D3 Bio ka. Ari ka, antakas ang jutay nga pag-asa. Research shows that ketogenic diet, no? Kumbaga, good fat diet, no? Basically lowers the episodes of epilepsy. Anong buot silingon ni? Ganubo ang imo epilepsy, gabagwa ang imo epilepsy. Paul, three times ka ma-attacki sa kadlaw. Mm. Kung gaditribayo ka, which has good kind of fat, ganubo ang imo epilepsy. Coupled with diet, no? Mm. Importante na gatawag na ketogenic diet, kay yung usaron mo na iya, good fats lang.
1: Hindi ka nakamagkaon carbohydrates, more on good fats ka.
3: Good fats. So, good fats
1: lang. Siguro ma-turn ang ketosis level during 3 to 5 days, guro, sir boy. Nga.
0: Correct.
1: Hindi nakakita ang imo lawas ang carbohydrates.
3: Correct. Mm. So, damo sa mga avocado, grabe, no? Ha? Avocado, sir boy.
1: Oh, avocado.
3: Good fats.
1: Mga nuts.
0: Nuts, no?
1: So, damo subong keto diet nga available sa market. Mm.
0: Correct, no?
1: Nga pwede nimo gamiton, especially kung may history giga sa epilepsy.
3: Oh.
1: Ang nakanami lang gid sa kung pala inom ka ditribayo, sir boy, kay ang absorption sa mga ginakaon mo nga taas ang magnesium.
0: Sulod.
1: Sulod. Mm. Then, siyempre, once nga taas magnesium lawas mo, gataas ang GABA mo.
0: Correct.
3: Mm.
0: Once taas ang GABA mo, nubo ang glutamate.
1: Correct. Mm. Mm. So, grabe ang bintaha sa kwan. Sa, pero, take note ha, ang magnesium hindi lang para sa imo brain.
0: Mm-hmm.
1: Damo pa ginaya, sir boy.
0: That is the super mineral or the master
1: the
0: mineral.
1: The miracle
0: no?
1: mineral.
0: Miracle mineral. Damo na siya term magnesium. That's why it's very important. That's why D3 bio is important. Kiginadulong niya ang magnesium sa imo lawas. That is the advantage of good fats. The advantage of medium chain triglycerides tagadulong sa magnesium, calcium, magnesium, and zinc. No? Tantanan, inigadulong sa aton lawas.
1: Aside sa sir boy, ang D3 bio damo pagin mabuligan, especially sa mga inflammation sa brain.
0: Correct.
3: Correct.
0: Nga ga-trigger man epilepsy.
1: Oh, meningitis.
3: Ang kuan,
1: encephalitis.
0: Encephalitis. Meningitis.
1: Oh, tanan yung mga inflammation nga gakatabo sa brain, mabuligan sa ang D3 bio because of the ketones.
0: Ketones.
1: May ginsya si Sir Kevin, sir boy. Siling siya. Ang D3Bio, it will support the glymphatic system. Paano? Gina-reduce niya ang inflammation sa brain, allowing the CSF to pass through interstitial tissue spaces of the brain para tanan nga mga dead proteins di wash out niya.
0: Correct. Among mga spaces na ginambali, Sir Kevin, amo ni mga gagmay nga kanal sa aton brain, no? Amo ni ang drainage system sa aton brain.
1: Kung pala inom ka gali, ano, ng D3Bio, may manog tinlo kapagid.
0: May manog tinlo.
1: Hindi lang nga may pharmacy ka, may janitorial services pagid ka. Perte, no?
0: May waste management.
1: And glymphatic is the most active during sleep. And remember, D3Bio will support serotonin production. Para magnami ang imong melatonin, nami mo tulog.
0: Nami mo tulog.
1: So, sa sige-sige ni mo inom sa D3Bio, sugod nga manami imutulog. Hindi sila nga, pag inom mo dayon D3Bio, kan, it takes months nga pag inom. Para nga mabalik normal ang imo nami atulog.
3: Kaya kinanglanan sa mga epileptic, sir boy, ang pahuwagid.
0: Pahuwagid.
3: Itong tulog. Kaya nga man kung natrabahoso na sila, kapoy permi, amo nang ginaabot sila sa ilang kuyap, sir boy. Amo nang importante ang tulog.
0: Body repair, everything starts when you sleep, no? So deeply ba yung kaalam gini classic lang ang suplemento kay ginapatulog ka.
1: Last 4 years permita kaon mo butong.
0: Kaon butong.
1: Subong di nami mahambal kaon mo butong. Inom ka mo D3Bio.
0: Cause
1: inom
0: na yung D3Bio. This is the best way for you to take advantage.
1: Tablo ka, sir boy, isa ka soft gel sa D3Bio, pila ka butong equivalent, pulo ka butong.
0: Hamak mo na.
1: Tika, siyempre, extracted na na yung ketones siya. Siling ni Sir Kevin, ang D3Bio, gitawag ni siya nootropic food supplement. Siling ka nootropic, sir boy, ang may substances siya lang ang ma-improve ang imo nga cognitive function. Nga, may MCT. May ketones, may monoglyceride.
0: Correct.
1: Ti imagine la kung anong kuan, ano ang bintaha. Te, muna kita mo when mi ka batoy, when mo ka batoy sa amon nga. Kaon mo butong para sa inyong na maglami nyo brain, kaon mo sang mga nuts para lami nyo brain. Inom na lang kamo D3Bio nga man. Extracted ang D3Bio, ang ketones nga makita man sa butong.
3: Correct.
1: Ang lauric acid nga makita mo sa butong, ara na mas D3Bio. Ang monolaurin nga makita mo sa lubi, ara naman sa D3Bio.
3: Kompleto, ara na.
1: Din ka pa.
3: Kagag nami, pag-server ko nag D3Bio ka, malikawan na ton ang anxiety kag ginatawag depression. Amo na ang mga kabangdanan man sa ginatawag epilepsy, sir boy. No? Kung kapoy ka tapos damo ka problema, no? Depressed ka, pila kadlaw o amo ni ang imong balatian ini kitawag epilepsy ti malikawan ina akon magtumar kita kadadlaw sang D3Bio simple okay. Nagapadamo sang ginatawag good bacteria no.
0: Correct.
3: Tapos nagapadamo sang B complex so malikawan naton inang ginatawag anxiety kag depression.
0: kampiyon, no? Mm. That's why, no, kung emotional health mo, magditribayo ka. Mm. Our brain is like a CEO of our body, no? Siya niya ang chief executive officer sa aton lawas. If the brain is stressed, if the brain is not properly fed, if the brain is not healthy, then the body will follow. Mm. So, kalanlan, ang aton brain, kampiyon, and D3Bio does that for you. Mm. It does not only cleanse your brain, it powers your brain. It does not only powers your brain, it protects our brain from any kind of infection. Mm. So, cause basically, our brain is protected kung naka D3Bio ka. So, sa mga tao da, ha? Kung gusto nyo mayo ang inyong utak, gusto nyo makuha ang inyong kuyap, maghinay-hinay ang episode sa inyong kuyap, mag-D3Bio. Kung medyo galain ang matsyag, gasakit ang ulo, i-D3Bio mo. May trangkaso, sipon, ubo, i-D3Bio mo. Relax, i-D3Bio mo na.
2: D3Bio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
6: Mabagat, magabuti ka.
5: D3Bio!
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
6: Mabagat, magabuti ka.
5: POC! Ang alkaline nga vitamin C!
8: Sino yung mga pasyente?
9: Tomas Susana Jr. ng Bulilao Dumangas. May bilatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa sangya bilatian na TB.
5: Pure C Vitamin C! Pure C! Ang alkaline nga vitamin C!
10: Hermati Andrade. Santo Niño sa Arevalo. Pila na katinuig. Grabe, mamabot migraine. Kumbala. Ako sa rin paggamit ko na sa Pure C na lula ang akong nga migraine.
5: Pure C Vitamin C!
4: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
5: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mga dugang benefits aton nga talakayon, Sir Boy, kung nakainom ka D3Bio.
0: May mga research sila sa mga bago nga ining Lyme disease ba, Sir Boy? Kung may ara ka mga kasapatan, may mga bitik ina, inalay makagat ka, it will cause you Lyme disease. Inflammation sa joints, inflammation sa heart, inflammation sa brain, caused by ginatawag na itong nga bakterya nga Borrelia.
1: Halin sa pets.
0: Halin sa pets. So may mga
1: kasapatan. Ang mga pets siya mahilig. May nabasagit ko to Sir GP. Pasensya sa mga nagakao na ang mga kuani bla, mga parasites, mga kutot, gasulod galinas dunggan sa kuan,
0: gasulod
3: sa tao,
0: gasulod. So kung makagat kani doksam, grabe ka katol-katol, you take D3Bio kay ini siya maka-infect sa imong heart, sa brain, kag sa imong mga joints,
1: sa imong blood kuan, bloodstream.
0: Delikado kayo.
1: Amo na gani permi na to balik-balik. Ano ang isa sa mga benepisyo sa D3Bio? Ang pagpanubo sa mga bacterial load kag viral load nga ara na sa imo lawas.
0: Correct. Kay suno sa study, Sir Boy, may mga ginatreat sila sa antibiotic, hindi mapatay, ara lang to yaga tinir sa lawas mo. But ang monolaurins ang D3Bio will hunt them down. Pangitaon ang sakag patyon.
3: Grabe.
0: If you are taking D3Bio. Unknowingly, abi mo ga pulo vitamins ka lang for pandemic, ginapangita yaman ang mga kagaw nga panago sa lawas mo.
1: Daog ka.
0: D3Bio.
1: Daog ka sa D3Bio. Facts on D3Bio. Anong kaibahan sang lauric acid kag sa monolaurin? Nga ara sa D3Bio. Ang lauric acid nga ara sa D3Bio, nami na siya gamiton as topical. Wala pa monolaurin nga may matabo da, Sir Boy. Because lauric acid ang active nga compound. So, once nga ibutang mo sa mga punggod, mga katul-katul, mga kaspa, mga fungus sa ano sa imong anil,
0: MCTs pa na.
1: Ha? MCTs na, the lauric acid, caprylic acid, the capric acid, amo nang mabalbal.
0: Amo nang mabalbal. Dala pa lang epektibo ng D3Bio.
1: Dala pa lang. Pero sino naman ni sila si mga monolaurin, monocaprin? Once nga ang D3Bio masulod na sa imo nga
0: lawas.
1: Lawas. Once nga mahaluan na siya sang ano, pancreatic lipase, ang imo nga lauric acid, ang imo nga capric acid, ang imo nga caprylic acid will turn to monoglyceride.
0: Ga Justice League, like Superman.
1: Ga Superman sila. Ang mga kagaw naman, mga virus, bacteria nga ato sa sulod, amo naman to tirahon niya. Di grabe, no?
0: Ako yung gusto kaya D3Bio because I'm energized every day. When I take D3Bio, why ko lang ginaproteksyonan nang ako na sa ubos, ipon, kalanat, kaglang. Kaso, ginagaan ko pa enerhiya ang akong utak ko. Because my job demands a lot of my brain, no? I usually gatuon ko, research ko, I need something to power my brain nga why ko yung kapamahaw kaya dali ko. But D3Bio does that for me. Sa mga estudyante,
1: so, Sir Boy, mga gaplano dah nga mag-board exam.
0: Board exam?
1: Tumba na D3Bio. 3 months before pa, inom ka na D3Bio.
0: Oo, supplemento na.
1: Ang mga eskwela da law, namin na,
0: correct,
1: mga engineering,
0: kwa masteral sa ilang mga PhD, mag D3Bio ka mo.
1: Hindi, tam is ang solusyon para ma-energize ang imo utok. I suggest D3Bio.
0: D3Bio.
1: The best food supplement for your brain. Correct. The ketone. Okay. That's why nga ang D3Bio, permina mo, ginapaparis sa DTX 500, Gag Mighty C, or Pure C. Kaya na ang tatlo ang combination, the best did katama, Sir Boy.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: KK5 News FM. News FM. D3Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, D3Bio.
13: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
11: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
14: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
15: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
16: Ew! Yucky!
15: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
17: Para sa matino nga dugo,
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo,
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatimlo sa imo atay.
17: Basta tinlo nga tayo,
18: happy kanunay,
17: DTX 500.
18: Masaligan,
17: epektibo,
18: DTX 500.
17: DTX 500.
19: Juice 7 lot.
20: Nung ginabatsyag mo sa
19: high blood gid ko.
20: Ano sa una ang imo?
19: Blood pressure 180 over 100.
20: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
19: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
17: DTX 500.
18: Panahon na naman ang ubo,
17: si punch at trangkaso.
18: Pero huwag mag-alala
17: dahil andito na ang Mighty.
18: Panlaban mo,
17: Mighty C!
18: Na may superpowers, lalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
17: Mighty C!
18: The Mighty Power of C!
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Mighty C!
17: The Mighty Power of C!
18: DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
18: DTX Beauty Soap.
17: Mamakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mga magabutika.
2: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging tistingan. Wala di ko nabatsyag asin. Salamat kid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mga
23: magabutika. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
26: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
27: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
28: Muling binuhay mo.
29: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
30: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay manatian ako ng asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay diubid niya. Nadula ko ang bukol. Maayubid ang DTX 500.
2: DTX 500.
31: Mabakal sa mga butika.
32: Healthy nga uto.
33: Hi, Dennis Juan.
32: Matalong at alerto nga paminsaron.
33: Hi, Dennis Juan.
32: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
33: Hi, Dennis Juan.
32: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
34: I Can Code, ang superior eye formula. I Can Code, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
32: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
35: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin again, 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, up na nakita till 12 midnight tonight. Sa aming mga problema, kaya gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano naman na klase problema nga naghahatagin bugat sa inyong balatyagon, kang nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, text yun na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 kay sa ating Globe number 0927-7-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Sa liwat, i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Sa liwat, sa aton Globe number 0927-7-448-940. July 29, 2026, it's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lolo.
1: Mayo. Mayong gabi, Shimo, K5, Jirili.
0: Kamusta nga dila mo, Lolo?
1: Well, still the shame. Still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Kamusta? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Arte Mayo. Mayo, mayo. Mayo, kagin. Mga ka-K5 aton sa liwad, remind sa aton tanan, gaibutang tagid sa mas mataas nga prioridad ang aton ikayong lawas. Ngahinway kita sa sakit o kung ano man nga mga balatian. Aton gid pasulabihon ang mga masustansya nga pagkaon kagilimnon. Likawan ang mga mamantikaon, maasin, matamis nga mga pagkaon kag mga ilimnon. Mga pagkaon nga may mga artificial flavoring, may mga chemicals kag may mga preservatiba. Ang pag-exercise maayo gid nga klase nga inisyatibo para mamintinar na ito nga limpyo kag hilway kita sa mga toxins. Kay ang toxins isagid ka mayor nga ginatudlo mga ka-K5 nga mo ini nagahalit sa aton sistema kag nagaresulta sa kunano nga masakit kag balatian. Toxins o kung mga higo sa lawas nga nagahatag hilo sa aton sistema. Sa kada pabalhas naton mga ka-K5, nagailig upod ang mga toxins. So kinanglan talang ni pisanan, nagaan talang siyang importansya kag panahon nga makapabalhas kita kay iniptanan, makabulig sa aton igayong lawas. Ang mga kagaw, isa man nga ginatudlong nga kabangdanan kung nga nagamasakit ka nagamalatian ang aton miyembro sa panimalay. Ang aton ginhimoon is maglimpyo. Limpyohan ang aton palibot, ang aton ogsaran, ilabinagin ang aton sulod panimalay. Subong agam-e, dugay-dugay matulog na ta. Po sa aton katulogon mga ka-K5, may nagahari sa aton balay. Sinoning nagahari samtang nagakatulog kita. Ining mga ilaga, mga tanga, mga tiki, toko, mga damag naghukbo ang duha ka tanga sa sulod sang baso. Nagpalakpak ang tatlo ka tiki samtang nagatungtong sa imo kutsara kag tinidor. Nagligid sa kalipay ang duha ka ilaga sa imo pinggan. Samtang sa liwat nga nagaukbo, nagaibag ang duha ka tanga sa sulod sang baso. Gakamang sila, kundiin silang gakalamot eh. Di kong gakatulog kita, nagagulwa ni sila tanan. Nagapangita sa ilang nga makaon mga kakipay. Kagkalabanan, nagakanto sila sa aton kusina. Di ara man daw mga cooking kag eating utensils naton. Kutsara, tinidor, yahong, platito. Ara man daw mga luwang naton da mga kaldiro kalaha. So ginakamangan nila pagabuas aga gamito naton. Kundiin sila gakalamot ang ilang atiil kaglawas nila puno siyang bakterya. Puno siyang kagaw mga kakifive, no? So gani sumong agami, sikiran nyo gin nga natabunan nyo, safety ang inyong ginagamit pagkaon. Mga pinggan, kutsara, tinidor, kagbasyo. Kay buwas gamito nyo na huwag kagali kabalo. Naging kamangan na siyang tanga, naging kamangan siyang ilaga, siyang tiki, toko, damang, kang iban pang nga nagkakamang-kamang. So limpyong palibot, limpyo ang sulod balay, huwag kagaw, hilway sa sakit kagbalatian ang bilog nga pamilya. Sumbong man ang stroke, ang ining tawag naton nga heart attack, cancer, ang paggulpi, pagsaka sa aton nga blood pressure, halungan tagid. Kay isa ka mga rason mga kakipay tungod sa aton nga stress. Stress palibog tungod sa kay Judith. Mao mag-abot gani si Judith mga kakipay, nag-aalsa din yung dugo mo. Nagapalibog ka, ilabi na gid kung huwag ka siyang kuot-kuoton. Huwag ka siyang inugbayad sa mga due dates ni mo. Due date sa balaran sa suga, due date sa balaran sa tubig, due date sa balaran sa balay, due date balaran sa torko, due date balaran sa eskwilahan, kag iban pa. Nagasaka ang imo blood pressure nga ka-stress ka. Isa na dirang sample ang ginatawag naton nga Judith. Judith sa mga balayran. Likawan ang mga bagay, ang mga butang, bantayan gin naton nga hindi kita ma-stress, ha? Kag hindi gin makalipad sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500 mga ka-K5, nagahatagin sa aton sang oportunidad nga mabuligan ang aton sistema nga maglimpyo, nga hilway sa masakit kag balatian. Subong man ginapangita ya kag ginauso ya ang mga toxins nga nagapalanago kag ginaeliminarya pagwa sa aton sistema. DTX 500 mga ka-K5 ginarepair ya man ang mga damage nga mga cellular kag tissues. Kag ginaproteksyonan niya nga hindi mahalita ng aton sistema. DTX 500 nagabantay sa aton blood sugar kaya hindi maglapaw sa aton level. Kung inkasyo ginman maglapaw sa aton level, ginapanubo siyang DTX 500 kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang insulin mga ka-K5 naga mulig proseso sa aton nga blood sugar nga ma-convert into energy. Karon ang aton nga pagiho, ang aton pagpangilay, may nag-agi na karon lipot shorts na nagbalikid ka. You are consuming energy mga ka-K5. Bisan nga katulog, ikaw, nga konsumo ka sang energy. ang imo pagginhawa, ang imo pag-ubo, pangatsi, pagpamisyok, pag-exercise mo, tanan energy na. So ang aton sistema may natural nga insulin. But it so happened nga hindi sufisyente o kung may diferensya, ang aton sistema nga hindi makahatag sang sufisyente nga insulin nga para mabuligan proseso ang aton blood sugar nga ma-convert into energy. That's why nagasupport lang aton nga blood sugar kay nagataas. Ang DTX 500 may epekto siya nga parihas gid sa insulin. That's why chance sa na ni mga ka-K5 nga may ari kita sa aton panahon subong. Isa ka natural nga suplemento himo sa Amargoso kag super antioxidant nga halin sa tubo nga pwede naton mainom adlaw-adlaw as our daily food supplement. Ang D3 ba yun na inom na? Isya pagkid ka delikado nga dapat naton tagaan gid siyang itilupangon ang virus. Manway pili ang virus mo. Mangranon ka man o konpigado ka man, hubin ka man o kung may edad, ano man ang profesyon ni mo, kung iguon ka siyang virus, mabaro-ro kagid. Magabat siyang kagid, kagposible ikamatay sa isa katawo. Dumduman ko mga ka-K5 sang pandemic, COVID-19, mamatian sa mga balita diri sa K5, may isa ka pulis nga napatay, hindi tungod sa tiruhay, kundi virus, naigo siyang COVID-19. Di imagina mala, may pusyel na ginang pulis, ha? Patay pa siya sa virus. Karon may pare, may kunano na lang, may ara, doktor na ginili, patay tungod siyang COVID-19, tungod siyang virus. Nurse, di kita no ti abiman. Ordinaryo malakita, kakinanglan tagid sang pag-andam. Kung sila gani mga nakatuon kag maibalong parte sa virus, mga ka-K5, sang amuto nga tiyempo, nagakalaigo, gani gakalamatay, how much more kita? Now, ang aton lang himuon, tungod ang virus, ara na sa aton, gaupon adlaw-adlaw sa aton pagpangabuhi. Ang aton lang himuon is depensa lang ginya mo. So, limpyong palibot, palayo kita kung may nagapangatsi daw. May nagaubo-ubo, palayo ta. Sa damo tawo kinanglan, medyo distansya gamay lang ah. Kagong posible, face mask kita ha. Kag ang pinaka-the best gejerile, kay ang away, ato sa sulod sang lawas na mo. Buligan tang aton sistema nga madipensahan batok sa virus. Ang sikreto, inom kita adlaw-adlaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio may extra virgin coconut oil. Kag dira makuha ang monolaurin. Nga mong ining nagahapin, nagaputos sang aton selula. Kaya ang selula, unagid pangitaon sang virus eh. Nga para padayon sila nga magabuhi sa aton sulod sang lawas. So kung may monolaurin tungod sa extra virgin coconut oil, nga mo ining main ingredient sa D3 Bio. Hindi siya makahalit sa silula. Kag sa dalayon lang, maluya siya nirili. Kag tungod ang D3 Bio may vitamin D3 upod sa extra virgin coconut oil. Ang vitamin D3 maghatag supply sa kabakod kag kakusog sa aton immune system. Ang soldado sa aton lawas. Sa dalayon nga hindi siya makahalit sa aton na cellular, pagaluyang virus. Kagda na mag-eksena ang aton immune system nga kargado sa vitamin D3, kag sa putiho niya tudo, dinili hasta magdililiwal. Basta magkalapatay, mga bayrus. Mga kakifay, madamong pagin ang binipisyo nga makuha naton sa Panginoom adlaw-adlaw, sang litre bayon. Kag hindi lang ginainom, kag pwede mo man siya magamit dili sa mga emergencies. Patulad nga kung mapasyo ikaw. Kung ikaw nagaluto, kag nagakusina, kaw adlaw-adlaw, tig, siyempre luwag kag kalahagi na espada mo na. Gina-screama mo ang imong lulutoan. Hindi gin maibitar nga may chimpo gin mapasyo ka mo. So hindi pagbutang ito, beg, kay budlay na mapasyo lang na, kamahabok lang na. Kuha ka ni Tribayo kay soft gel maning kapsula. Gisi alang o kon kantala, kagpatulo irikta, kung kuha ka siyang limpyo nga, algodon. Kagbasasang ni Tribayo, kag inusnosan mo ang kutom nga areas. Bahin siyang imo panit nga may paso. Pabayaan mo lang, huluman mo lang, hasta buwasa. Kaya hindi na siya mag-blister lang kung mag-habok lang daw may tubig sa sulod. Pero ang una mo ginmabatsagan, makuha yung tawag naton nga daw nagangot-ngot lang. Inang daw nagapitik-pitik nga daw matsagan mong init nga nagapaso. Una mo ginmabatsagan, madula na dayon. Kag tapos hindi siya mag-inflame o kung magbanog. Kag makita mo lang nga wala siyang paghabok dinili. Ha? Wala ya siyang ikaw siyang problema hon nga mapilas ka o kung mag-blister siya. Gakatulang imo? Mr. Pedina? Gakatulang imo? Tutunlan? Kung gakatulang imo tutunlan, mga kakifive, kuha ka siyang isa kung duwa ka ditribayo, kagkanta lang mula. Kag iligon-ligonon mo lang kadali, no? Kag tapos amat-amat mo itulon. Kag ipauyon mo, Ged, sa imo tutunlan, kung dinto ayon nga nagakatol, ah, dula na yun. Inom kita ditribayo, DTX 500, Mighty C. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, saragin mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Available man sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Sa inyo na nga gusto nga mag-order sa online, available sa TikTok, sa Shopee kag Lazada. Kag kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantula kamurikta sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa Aton Medical kag Alternative Doctors. Libre, libre, wala siyang bayad. Mayong nga binanda sa Aton Abyan, nga gwapo dirili. Nga perte kapisan. Ang manager sang BCS, Bacolod Car Seller. Sa inyo na sa Sipalay, sa Inubaan, sa Cadiz, sa Sagay, sa Escalante, sa Murcia. Kaplano ka mo magbakal second hand ka salakyan. Inang salakyan blayang segunda mano, pero good as brand nyo. Tanan aragid sa Bacolod Car Seller. Ang ginahandom ninyo nga Toyota Hilux nga pickup 4x4, 4x2, nga low mileage. Anong color gusto mo, puti? Anong gusto mo color itom? Pili ka lang ah. Ara sa Bacolod Car Seller. Ang imo nga ginahandom nga Fortuner nga puti, ara man da siya Bacolod Car Seller. Kung gusto mo ining mga pick-up auto, kung gusto mo nga second hand ang nga slightly used, good as brand new, kompletong papeles, barato kag dasig ang pagproseso, katulad ka mo siya Bacolod Car Seller, ha? Kay manager Richie Pudena. Kabaton man sila trade-in. Kung ang imo sa lakyan, ibahilo mo sa gusto mo nga sa lakyan nga baklon sa ila, parte siyang imo ibayad ang imo sa lakyan. Trade-in nga ginatawag. Karon may ara sila nga transaksyon nga cash basis. May ara man sila nga trade-in. Kag may ara man sila sa ining loan o control financing. So, nubo ang tawag nato ning rates nila, dasig ang proseso, kag libre ang transfer sa mga dokumento sa salakyan para sa imo. So, i-type lang Bacolod Car Seller, mga ka-K5, o kung BCS, Bacolod Car Seller sa ilang nga Facebook page, pwede ka na ka-message, ara na si Sir Richie Pudena. O kung taugan mo siya, kay nagasabat man siya 24 hours. 0920-973-1403, ha? 0920-973-1403. The best good second hand slightly used good as brand new nga salakyan, tanang nga klase. Kanto ka mo sa Bacolod Car Seller. Okay na, sir. Okay na, sir. Ma-release na. Ara na guru, Jirili. Nag-text na si Sir Richie Budina, eh. Ara na guru. Let's go to work, mga ka-K5, ha? Tawag na kamo sa aton nga hotline, 0928-611-2263. Kung sa aton nga globe number, 0927744-8940. Storya kita. We can talk anything and everything. Under the moon, with clouds, and many clouds tonight. May cooler ta. At alaon tabi. Hello? Hello?
2: Hello, Josh! Hello, Lolo!
1: Ari na siya, Jirilio?
2: Hello, Jay! Good evening!
1: Mayong gabi na si mo, Lucifer. Lucifer? Lucifer?
2: Lucy Arnaiz
1: ko, Jay. Lucy Arnaiz, pasensya lang, nag-slide ang dila ko. Lucy, per na yun ako na. Lucy Arnaiz, Jirili. Nga ang tsura ni Lucy, Jirili. Kamulo ka, katsila ning tsuraya mo. Daw, ang gin kay Pilita Corrales, naging kumbang kay Yoyoy Bilamib.
2: Hello, Jay?
1: Yes, mayong gabi na... Nainom mo na?
2: Ay, nainom ko na. He takes 500 and my percentage 3 bio.
1: Ati, very good.
2: Ikaw, nainom mo na?
1: Nainom ko na.
2: Okay.
1: Yes, ano malagad na? Oo.
2: Why ka ka bang loging api out na pabuha sa senior citizen dito sa gym sa Gonzaga?
1: Mano ka?
2: Mapi-out
1: ka, boss. Mali. Ate, ano
2: ka? Kung
1: mapi-out ka sa senior citizen, ano na first time mo?
2: Ay, ikatatlo na may kuha na kon.
1: Okay. Ti, ano matabo? Anong matabo ko mapi-out ka, boss? Anong matabo, be?
2: Sagaan, taga pa maaw na jalip, eh.
1: Maaw

0: ay, sí. Gaya, ¿qué que le contó con no ni con caos para que te?
1: ¿Pensé que yo y yo?
0: Na amo paginay ka sakit paginon to ko.
1: Burger.
0: Ah, ka sakit na ginagun to ko tapay ko kaong ko burger. Ari na lang ko, ari na lang ko. Ah, convert to cash na lang na bla. Bali, ang katunga siya makuha mo nga ba sa bus abe, sa pay out mo, ay patago mo na lang na siya ko na. Di ano, sugot ka? Kaya kung magsugot ka, timando ko na yun, ah.
1: Ikaw pala kamuguranan, wala si mo, Jake.
0: Mapahalo ko na yun, si mo, ah.
1: Mapahalo
0: ka? Oo, basta pilangin mo, piat mo, sa tunga ginangakon, yung iatag mo sa akon, patago mo, kay makahalo ka, basta...
1: Sa, oh, basta sa... Makakasya ko sa bongga, sa kwan. Ipahal
0: niyo si Pedro, may kumakato na. Ay, hindi na, hindi na yung maganto. Hindi na yung maganto. Eh, baka nga ni Katag. Diyan ay kamala. Tik, mayo nagbalita kay may payout ka ba sa damo kwarta, oh, damo kwarta si Lucy ba?
1: Damo kami kay local ko mo.
0: Ate, ano natawag? Social pension? Muna?
1: Oo. Oh.
0: Ah, okay. Tik, ang pilang social pension, Trismel?
1: Di ba na, di ba dakawaan naman ni Marco Subo?
0: Ah, ba toon ka?
1: Di ba dakawaan mo kay naluay sa mga senyor?
0: Gali ka, aging panakuan niya. Di pila na si Mong imong nga social pension, Subong? 3,500, 3,400?
1: Ay, mga 4, guro eh. Kaya di ba dakawaan mo niya?
0: Ah, di wala labot
1: sa... Wala labot,
0: wala labot sa social, social pension mo. May SSS pension kapag ed?
1: Wala, may ara ko kuan. Alvin
0: Benitez
1: nga
0: pay
1: out man.
0: Mo ka grabe, may pay out pa siya kay Alvin, oh.
1: Kay Alvin, kay takot naman ko kay Greg.
0: Di pila naman na yung pay out mo siya kay Alvin, abi?
1: Trismel, mala nag-iatag niya, financial assistant.
0: Ah, financial assistant. Trismel ka na bulan?
1: So ngayon, di tawagong ka lang niya kung magpa-ganon na sila ng pay out na.
0: Ah, okay. Pero ano-ano, yan may ara ka ganyan siyang ganar niya, paagi sa imo yung...
1: manicure ko pag matay ko mo na, Jay.
0: Manicure ka, ganun eh, kag masahi pag
1: head.
0: Ha?
1: Gamasahin ako.
0: Di mo ba masahi ko, may pala bayad?
1: Wala'y bayad ah. I-friends ta.
0: Bula bayad? Di din mo ko hasta masayon, maski kung labuton mo ganda ang inatago ko, bula. Ah, jerilinit lang kung mamasaya. Mudlay kay Lucia. Uso.
1: Ayun, matami ako, Jay.
0: Okay, awaso siya.
1: Oo, ginatami ako na. Una-una si Jerilin kag labi na gigag, Jay.
0: Thank you.
1: Kasi dokram mil, kasi tutok ini, kasi kami kami nakita na sa simbahan.
0: Okay. Okay, very good. Okay. Sige, sino ba?
1: Nathaniel Carinderia dito sa Mandalagan. Ang gwapo nga tag-iya, Nathaniel Carinderia. Kasi iya, labi na gising asawa ka. Labi na gising asawa ka, ginamanikuran ko.
0: Ba siguro ba?
1: Yes, tumalo, boy.
0: Ba siguro? Schedule mo guru, schedule mo guru bas makanto kay Nathaniel Carinderia ay.
1: Hindi ako on the card dito sa Gina Chipods.
0: Aba.
1: Sisinga ko ginagay, yung nami pa na dyan, ginalawag mo pirmi ko nagabi.
0: Ah, oh, eh, the best ang Gina's, number one na yan sa Milonga Negros mong Gina Chipod Restaurant. Oh. Kita na ito, una ito ah. Kikita na ito, una lagi para dungan ta.
1: Hindi ah, kita na ito kayo dito sa Manyaga.
0: Oo ah, boss, boss, gusto mo?
1: Okay. Abi mo ay taga nakita, nakita ka na ka sa Facebook. Abi mo.
0: Ti ano, tingala ko.
1: Nakita ko.

0: Type mo... Ha? Type mo ko? Nga na type mo ko, ha? Masi... Masi... Masi... Masi matuyawan. Dati... Okay, ah. Thank you, Lucia. Okay, salamat yun, ah. Bye-bye! Gulpi ko nung naglain, matiyag ko, type ko ko no. Pero in fairness, si Lo Shadirile, isa ka talented nga babae. Misan senior na siya, daway siya kapahuway mla. Kapisan, kakapasek nga babae. Kakadamo siya sa ngabiyan mla. Kabalo mo na siya mag-manicure, massage, kag-grabe pa kantahon yun rili. Nami tingog. Guwapa pa, may edad lang galing. Okay, dali lang may cooler kita. Hello, mayong gabi. Medyo ga-off ang imo tingog, sir. Abi, clear abi ang imo posisyon na mayo. Lihog ko anay, may katin-katin.
1: Oo, kina.
0: Oo, hindi mo matami kung masi kung maigo ang lingganay sa bato. Mayong gabida, sino ni?
1: Si Henry lang.
0: Ah, si Henry. Taga din si Henry, gani?
1: Taga si Henry lang.
0: Sa?
1: Alihis.
0: Ah, sa Alihis. Henry, mayong gabi, nainom mo na.
1: Ano
0: na mula na? 200 Ati, very good ah. Pilan lang edad mo si mong Toto Henry?
1: 46 lang.
0: Anong trabaho mo?
1: Why na lo?
0: Ang why kasi trabaho nga, anong tabo? Naguntad ka?
1: Actually,
0: siya may mga driver. Ang driver siya ano? Siya marino? Ano?
1: Sa
0: ano?
1: Sa truck.
0: Ah, sa truck, oo. Di siya mong naguntad ka na drive? Sa anong rasyon nga naguntad ka na drive? Why ka nakarinyo lisensya mo? Ah, okay. So, duwagin ka mata mo na bulag?
1: Nangibulag ba? Nangibulag ko ng balalo.
0: Ah, okay. Ito'y delikado na mag-drag yung masi kong buluton na skalog. Pero katarata ng glaucoma, ti duwagin ka mata, pre.
1: Oo, no?
0: Ti ano na ang mayo, sinada nga, ano, mapadoktor ka, islan ang mata mo, koreng, ano? Ano ko na, may chance pa na nga mabulong na?
1: Ayun na lo, kay ano na ko sa dakla na gasto sa mga reverse side. Actually, nakapamanila ako ulit kasi after si kadoktion ko.
0: Oo.
1: Kaya, tapos, ano na nang pahiling pa dun sa reverse side, ano na nang pahiling ito sa, ito ko na nagpa-doktor lo sa Holy Family Hospital.
0: Oo, ti ano ko no, sige, laptang glaucoma sa mata mo?
1: Ano na nga lo, nang mga galalupok ng ugat lo.
0: Ay, tuod ka? Di ano na daw mabulag ka na? Muna namin?
1: Pero lang, actually, siyang na nagpagulong mo kuda kay Dr. Ramel, ano, Blatinika, Blatin, ang doktora na rin babae, balipat ko sa ngalan yun.
0: Ah, doktora Machado, bro?
1: Machado, babae.
0: Aha. Na, ti kinaglan, basta matay ya, no? Ti upiragi na yan. Ti ano ka ba sa doktor ko no, do, bakanto ko na ya sa mabulag, kasi ang mga ugat si nada, do, mga hilo kagagmay na da yung ugat sa mata mo, budlay na yung magkalatas-tas da, no, nibla? So, ti anong gusto mo, may ara ka ga-oper sa mo, nga, bisan hindi ka nakikita, operahan nila sa may babawagtang mula, butangan nila siya kamata, gusto mo?
1: Third eye
0: lang. Ha?
1: Third eye?
0: Hindi na third eye, one eye na lang kay... Oh, gusto mo yang daw initial mo noon, kaluan mo lang. Tapos kung gusto mo yung manglingling, tayo kuhaan mo lang kalong. Anyway, lahog lang ah. Ano malagad ko si mo, paring Henry? Ano nga to, nabi? Diyan ka dumidyo nung buron ni mo, tingog. Ano pre, mga yung advice? Ano problema mo ako? Dulo ang palibot mo, ano? Ano problema pre?
1: Okay, ang lang nga partner na namanaliwat.
0: Nga, ano siya nag-imbulaga niya ka, ha?
1: Oo,
0: oh, ay tumulad na tulong mo. Agin tuloy, agin gali. Agin bulagan ba kayo? Daw double murder. Pero may bata, may kasado ka mo kang may bata ka mo?
1: Oo, oh, puro babae lang.
0: So, pilang edad sa asawa mo?
1: 41.
0: 41, oo. Oh. Teddy, ano natambo sa gindi kami, be?
1: Sige po, so nabalaan ko na lang, iba't sabi ang sumalo, nga, nang, ano, galugan ko rin sa gad, pag-alas insi, hindi naman lang sakto nga po, galas insi, sa gad, hindi pa sila kamang gula karta, nga, ano pang ita, ay, wala mo, malik yun, ikara sa lang, eh.
0: Bawang ama, muslan lo, sigli.
1: So, tagutari ba lang, ang buhok lang?
0: Manikurista siya, oo.
1: Tapos, tagutari ba lang, buhok?
0: Na pang-rebad siyang buhok. So kung gabi, ang gabi na siya makapuli. Yan na kanong kagahot, ano naman?
1: Ah, joke lang.
0: Ah, kagahot pa rin, hindi ko na ma... kalain pa... Ah, kasakit sa dalunggan na, Andre. Henry, tawag lang liwat ba yan, ha? Willingin ko tani mag-intertinal sa imo, oh. Pero daw kagaras git siya nga imo nga signal. Mayong gabi na sa akon nga kumpare nga gwapo. Nga kampiyon dirili magbuling malaning. Tanda-tanda magbuling. Ah, perme strike dirili mo. Mihaboy ang patakilid. Pasintro, kung pataliko, dirili. Ah, grabe, strike nga po na. Basta buling, dirili, masaligan mo gayon sa grupo. Si Mr. Ray Boy. Si Ray Boy, bla. Banabla ni Mirian si Brino. Paring Ray, mayong gabi na si mo. Ah, kamusta tong imo yung buling sa Manila? Bakit may team ni siya dirili, no? Nagapangayaw ni sila kang mga tournament, eh. Naga-champion niya si Remo. Eh, papatudlo ko gani siya, ya. Buling lang pagkaboy mo bula, nga gapiyong kabla. Ngayong gabi na paring Ray, ha? Kamusta na nakisin niyo ang dua? Ha? Di hamot man ang nakuha mga perfume? Ang nakuha mo, ginabakal mo sa VSM boutique na sa Lupois East. Dali lang kay may cooler. Hello, mayong gabi.
2: Mahalong kadula.
0: Ah, mayong gabi, manda. Sino ni Palihog?
2: Ang nadula mo nga cooler lo, sa ang pilakadulang, sa ang Aroa City lo.
0: Sino ni gani?
2: Si Joker lo.
0: Ah, Joker, oh, Joker, anong tabo si mo? Susdugay ka man niya kalusot, ano, abi ko na, kung nagpa-abroad ka na.
2: Ano, tabo ko sa Libanon, lo, daw, hindi mayo to.
0: Ha?
2: Nagwala ko sa Capiz.
0: Ati, mayo, te, anong naglakad ka lang kung naglupad ka balik sa Capiz?
2: Anong nga sa Atlana, lo, bago mang Capiz, bantog niya, aswang.
0: Oh.
2: Lo, pwede ka pamangkot, lo?
0: Atila ba eh?
2: ang ako pa man, kung kailan ba lang ako na nakabibasik, wala trias mo kita kalaba.
0: Ah, ako gano'n laba-laba lang gamay.
2: Abaw.
0: Ako anay mamangkot una, kung nainom mo na, Joker.
2: Wala kami nag-inom lo, kaya absent ang iba niya grupo ah.
0: Ah, ano gininom sa grupo na?
2: Ang kape lang lo, nga DTS, kaya naman namin. Ara sa pinakauli, galing man namin lo.
0: Ah, galing ka, kaya may chia seeds.
2: Oo, nagasulusak pra bala ro, lalo.
0: Ah.
2: Ginakulipot, giglo sa nga kumalagko, kaginagasok-dasok sa lingag-ngag lo ah.
0: Ah, namin na, kaya amun na siyang puno siyang protina, ang dugay kagutumon. Kag may aral sa antioxidant man siya, chia seeds ah. Oh, di sige nung pamangkot mo be, pa Joker, ah, be?
2: Ang pamangkot lo, may pagkaswang ka man.
0: Ah, lulo kuya, hindi masya tinikal.
2: Oh.
0: Ang lulo kuya, batian ko ganyan, aktuhan ko ganyan, nga swang yun. Kay man, isa ka bes, nabugtawan ko siya, mga alas dos, alas tres ang kagahon, gahambal ang lula ko mo, niya dali na, dali ada, aswangan ako.
2: Abaw.
0: Oo. Oh.
2: Aswang dalo.
0: Aswang ye, lulo ko, aswang sa katre.
2: Ang akong pumangkot ya lo, ikaw lo, may pag aswang ka man lo.
0: Ah, kung wish ay.
2: Alit tayo na kung mga kapdana nila nga nagpamatay sa imo, yan daw na hidla mga dagagilulo kung kamusta ko naton.
0: Ang mga upod mo daw, kaklanda ng mga tik-tik. Mga tik-tik ka mo,
2: lima kami dilo ah.
0: Tayari may lima ka tik-tik din nila, ara. Oh, may nagakuto-kuto ba?
2: Ay, among ginan lo, basta may pagka-tik-tik. Laban mo kung makainom sa lo, DTX nga kape lo.
0: Oh.
2: Kaya bakod-bakod ang iyang katuhuran.
0: Ang iya pagpag sa paglupad?
2: Mahilig na sa lo, manghikap ko na makainom sa balasang DTX, Kupimex.
0: Oo. Okay. Sige, tabiawan na nai da maring Joker sa imong nga mga trumpa na me. Go ahead, tabiawan sila.
2: Mayong gabi lang dahil sa kabilugan nga persa sa nga lipat sa nga barangay Dayaw.
0: Mm.
2: Kadyo pong man sa kaitin nga mga kabarangayan. Ah. Lansa ako mga kapdanan diyo, kay Pagli.
0: Oh.
2: Kaya dyan po rin kung dyan. Kaya Bernabi sa Karyas. Lansa mo nga isa ka bugtong nga babae.
0: Oh. Oh.
2: Kaya si Pani, Constantino. Subong man ang ano ah. Amon nga kapitan kaga gapasalamat din kay daw na iban ibanan lo amon trabaho lo kay daw halos among barangay puno naman sang CCTV.
0: About si very good. Oo.
2: Oh. Eh dati lo ma'am, masulatan ni kami sa K5 nga mga yo amis sponsor sang CCTV.
0: Mm.
2: Ay galing way man madayon kay sa amon pa lang mga kalapit si mga CCTV na.
0: Oo. Ti mayo.
2: Kag sa bilog na membro sa nga Roa Striker, ang mga grupo sa nga mga tricycle rider, kaga mga panda rider.
0: Ah,
2: kaya sa tanang nga Japan natin sa nga K5, lalo na kay Gilolo, mayong gabi sa imulo, mua-mua chop-chop.
0: Aho. Chop-chop, mua-mua man ah. Mga kagay-five, siyang kagahapon, diri siya makulod o gulpiyad ang buo sa ulan late afternoon, ha? Do mag alas 5 na to sa hapon. Kaya nagbaha-maha diri, kaga nagtuga sa traffic, kaga mga pagpulis ang iba nato ng mga kauturan. Medyo na delay tungod sa pagtaas ang tubig, baha, tuga sa mabasko kagulpiyad ang ulan. Subong nga hapon, mga ka-K5, nagbalik na naman. Do amo magyapon ng mga oras, do mga alas 5 magyapon, do nagapanultol ang kalangitan. Gag nagabubo naman ang ulan. Pero ang kaginaya, do okay. Do hindi siya barihas ang kagahapon ng sige-siging bubok ng grabe gin. Kaginaya do, nagdali man lang siya bubo. Baskog man siya, pero wala maging nagtugas ang pagbaha, no? Makita na din siya mong mga kakifive sa aton satellite image ang pag-asa, ho. Nagaraya. Nagaraya. Nagaraya nga sumsuman nga naga... Ha? Nagaraya ang low pressure, mga kakipal. Subong may-ari kita sa aton mismo nga Philippine Area of Responsibility. May-ari kita siyang low pressure. Rason nga may-ara kita siyang mga pag-ulan. Lapta-lapta nga pagpa-ulan. Panaguom kag pagpangilat. Kag ina mismo subong ara na siya nagatiner sa bahin siyang Mindoro. Bahin sang Visayas, kag porsyon sang Luzon, maulanon subong at chimpo. Now, ining LPA, kumuara na siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility, amon din eksperyensyahan, tat sige-sige inulan. Kag sagwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility, may nagahana mga ka-K5 nga magasulod naman another. Isa na naman, ka low pressure. Kag sa unhan si sina nga low pressure nga guwa sang aton Philippine Area of Responsibility, may isa ka super typhoon, mga ka-K5, nga ngalan niya sa international si Typhoon Dolphin. Dolphin ang iyang ngalan. Di layo pa man siya, ara pa man siya sa Pacific Ocean, pero ining ginabantayan sa pag-asa subong ang duwa ka LPA sa sulod kag sagwa sang aton Philippine Area of Responsibility. Ginapanilaga sa masunod nga 24 oras kung anong maging development sini. Ari pa ang dugang weather update, mga ka-K5, with Jerry Lee. Yes, lo, mga ka-K5, weather update kita na yan. Pangin maulanon ang panahon sa sur nga kag-sentro nga bahin sang Luzon. Kagpila ka mga lugar sa western Visayas bango sa epekto sang low pressure area or LPA. Sunod sa pag-asa ang LPA ang ulihi nakita sa vicinity sang Quezon province. Kag nagatuga ini sang magalumon kag maulanon nga panahon sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bimaropa, Bicol Region kag Western Visayas. Apektado ban sang LPA ang mga probinsya sang Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union kag Pangasinan. Ang nabili naman nga bahin sang Luzon ang maka-experyensa naman sang magalumon nga panahon. Nga may upon nga lapta-lapta nga mga pagulan na bango naman sa epekto sang Easterlies. Ang nabili naman nga bahin sang Visayas kag Mindanao ang maka-experyensa naman sang partly cloudy to cloudy nga panahon. Nga may upon nga mga pagulan kag pagpangilat bango sa epekto sang localized thunderstorms. Diri sa aton probinsya Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon, boss. Apang sa hapon, posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagahon yara sa 26 degrees Celsius kag 32 degrees Celsius naman sa ugto. Maula noon ginman ah. Pero te, wala siyang, wala pa siyang deklarasyon ang pag-asa ko may bagyo tadri sa subong, no? Amo pa ni Pandayon ang ginabantayan ng duwa ka low pressure. May bagyo ginman po din si Typhoon Dolphin, no? Iyang international name. Pero te pa siya kalayo ah. Sa ara pa siya tunga-tunga, iya siyang Hawaii kag Pilipinas. Layo pa siya, no? O super typhoon na siya. Okay, sige. Super, so good, ah. So good, super, ah. Okay, tawag na ka mo sa atong telepono, 0928-611-2263. Tamyo, talang, tanan natong mga suki nga nag-tune in subong sa K5 News FM. Ilabi na git ang mga... Suki na ton from si Palay kag Hinubaan. May caller kita sa atong linya. Hello, hello, good evening.
1: Hello,
0: Jipperson, sandbay lang Jipperson, dali lang yun ah. Hello, hello. Hello, mayong gabi.
1: Mayong gabi, Jilolo.
0: Ah, sino ni si Banoy?
1: Ah,
0: Oo, dali lang yun ah, si Jipperson na rin, dali lang yun ah. Jipperson, ano ino mo na Jipperson?
1: Hello, may silang lo?
0: Ah, may t-shirt. Sige, ano malagad ang Jipperson?
1: Nang, ang gigdabi ko ba sa isa kagabi?
0: Ano na no?
1: Nagdabi ko sa isa kagabi.
0: Nagdabi ko ka?
1: Oo. Ang ambas sa mga angis sa kalangitan, na ambalya, na nagguluwa puno ang mga demonyo. Nga mga maghahasis sa mga maghahasis sila sa mga kalainan da sa ato nga mga kalansangan la nga sa sulod sa alas 3 imidya tang kagahon alam magapertura ka mo kay hindi ni lugnaog nga mga misahe iyan sa mga anghel sa kalangitan
0: Jipperson nanong siyadaan mo sumong gabi?
1: Ako mong Japon, no?
0: Ah, okay. Ah. Nang palayo-layo kami dyan tayo sa paradorme.
1: Hindi kaya nang ako yung gilo, sir ako, buhay ko di ko ako, no? Ang ako lang niya, nang
0: nag-ano lang. Jipperson, panamiyaw lang ka na, Jipperson, hindi na rin mag-prediksyon, ha? Tamyaw lang na tamyaw.
1: Manamyaw lang ako, alo?
0: Manamyaw lang na, naso lang ng mga prediksyon mo na.
1: Oo, sige. May gabis pa na sa mga STS, sa Bago, Victorias, Tumag, sa mga STL ba? Talagang yung mga STL. Pero may atag sila sumungatit.
0: Ay, hindi na mag hindi lang magatag, di magkumpormisyo na na. Muna lang nanay, mula nanay, kaya may corners piya. Okay, thank you, okay na. Ah, sige. Mudlay, mawag mariusi mo, hindi na lang magkumpormisyo na kay Jipperson. Pasinsyagi na tuto manoy sa pagulata. Kamustang mata? I mean, kamusta ka na?
1: Okay lang
0: yan po, ma'am. No problem. At kung ano man, kuya man, kamusta ang mata? Ang tanihambal, kuya ya, kamusta ka na?
1: Okay lang.
0: Kamusta na inom mo na, Toto Manoy?
1: Nainom po na.
0: Mga kakipay, si Manoy, isa ka masahista, no? Anding ka sumong halin sa NGC? Ara ka na si NGC?
1: Oo.
0: Tidyan na ka kino ang feedback, ha? Ano, hindi ko na guro matulira ng feedback kay masakit ina sa dalunggan sa listeners na ton. Kung pwede lang, patya lang tupad mo. Amin ang itinaradyo mo.
1: Okay na.
0: Basta wala lang feedback, ha? Kay hindi na komportabling listener nato, kay nag-a-eco, ina mo. Tikon, sige, paging karoon niya feedback, karoon ang imo yung radyo, patya na lang ang tupad mo, ang radyo mo. Sige, nainom mo na, Manoy?
1: Nainom mo na ang isip, sabihan ba bayo.
0: At yung okay, kiti, kamusta na nagpangimus na kamo sumong? Mabululi na kamo?
1: Amat-amat lang. Di pa may naman tayo. Pag yung amat-amat, di pa ngimus na sumong.
0: Oo. Tipi nga, mga pila man sumong na masahi mo sumong adlaw, noy?
1: Tatlo.
0: At yung okay, ah. Tipi lang, abansi man?
1: mga 250 ang matuunan din
0: na. 250 ang matuunan sa tatlo?
1: Oo.
0: Nga, 250 lang ako?
1: May kwan matamay. May rinta.
0: Kay may rinta. Si okay siya tatlo na, milong na nang adlaw ng tatlo, 250 lang.
1: Lain man sa adlaw, lain naman sa gabi.
0: Ah, ini sideline lang ni Galia Jiriling gabi.
1: Yeah, ako man siya, pero lain man siya, kung nasa sa adlaw, lain man siya, itong ginagutihan niya.
0: Ah, okay, okay. Di ka pisan siya, no? Iniway pa ni Isawa. Soltero pa ni. Amo lang na. Damo kwartas ba, noy? Inkaso, yan ang magkapangasawa si Manoy Jirile, piparado na niya, established, pinansyal, okay. Ay problema, iya bangko ni si Bongya Puno, malukbangko yung central bank mo. Oo, tiway asawa, tiga, sige ganal kanadlaw, ginapriparani ni Manoy, kung ihatag na siyang panahon ang babae nga pag-aopdo niya sa iya pangabuhi, ha? Piparado na si Manoy. Ha? Noy?
1: Si mabot lang ang simpo, ah.
0: Basta pakita lang siya si Manoy.
1: Oh.
0: Okay. De, sige, anong atong topic ko, Manoy?
1: Hindi lang ako na mag-comment kay...
0: Hindi na lang mag-comment, ha? Kaya harang ka na sindis, eh. Kasi nagligan ang comment mo, parte ito sa mga traffic lights, kag sa mga syuga, daw yung mugod ng problema mo, hindi ka man kakita. So mo, hindi ka lang mag-comment, anay, kaya mamati is mayor kasi congressman, no? Pasipalinon ka muna si GC. Sige, Noy, tamyawan ang mga grupo, tada, Noy, go ahead, Noy.
1: Una-una sa kanan, ginagirat ko ang kay mo, Dilolo, kag yung mga partner na, kay Jirili. Sa mga upod ko din na NGC girls, kag sa mga NGC boys na nagamatay ito po.
0: Okay.
1: Kay dira sa Masilingan, na nakasilala sa akon, hindi ko nakamamagin na kayo katamang ito nila. Sa kanan-kanan nila na nag-monitor, may gabi lang sa kanan.
0: Okay, thank you. Good luck si Mototo Manoy. Mga grupo ni sila ng mga blind, mga kakifive, nga nag-masahe dahil sa NGC. Now, sa somewhere outside sa area sa NGC, ara na sila ng pwisto. Kaginapapumko nilang ilang mga kliyente, kaginakarate, ayste ginamasahe. I think may taripa sila, no? May ara kung gusto mo yung ano, masayo ng ulo mo, ang abaga mo, ang likod mo, ang kamot, ang tiil mo. Pwede gaya nila. Pero do I think, do, wala sila nga hiling mahigda kagayon, no? Kaya do, hasta lang sila tawag nila nga sitting lang. Sitting pungko. Monkey amo. Eat banana. Masiting pungko lang anay. Pero relax ka man kay naming pulungkuan nila. Ang pulungkuan nila is electric chair. Yeah. Masayo nilang imoy ang ulo, mampawan ka dirili mo. Kung nagangot-ngot ang imoy ang mga abaga, magkalakuha na mo. Kay man ang kalabanan na siya sa mga blind massage niyo, nagtuon ni sila mo. Kaga kalabanan sila, nakaging siyang training mula. Lawig ng ilay ang pagmasahe. Ang ako lang niya request, no? May ara man niya iban nga ginadali-dali. Pero ang mga grupo niya ni Banoy, inang, why sila gadali, ya? Importante, masalamagin nila ang imo request lang kundiin nga bahin sa lawas mong masayon. Ako tani mapamasahe kus na panapagaling na kalaman kumla. Kaya daw hindi matapos kay sige lang kuya kadlaw-law. Ang lula ko gani, mamamasahe man tani sa ilok, galing na kalaman man siya. masahi lang sa kamot, ano? Di lang nga ilo kag napadapa, kino kakala masayo na. Mayong gabi na sa atong tanay nga mga suking nga mga listeners from K5 News FM Sagay, Kagkadi City. Subong man, K5 News FM Victorias, mga listeners natong da kay Ma'am Rose Montinola. Kay Sir Boy Montinola, mayong gabi na sa inyong duwa. Sa mga suki naton from K5 News FM Canlaon, mayong gabi. Mga suki naton from K5 News FM Roja City, good evening. Siyempre, aranagin ang aton nga mga listeners from K5 News FM La Carlota City, K5 News FM Hinigaran ka, K5 News FM Kabankalan. Hello!

0: Jaynolo, mayong gabi sa inyong aduwali, Jirili. Sino mapadalagan nga presidente? Mayo pa ikaw na lang magpadalagan kay madamo mo pa ang imom na ano na hibalaan. Salamat, Jimo. Padalagan, presidente? Okay, ah. Pero dayon, Jirili. Dayon ang barangay eleksyon, mga Kagay Five. Kisubong na na-announce na ni Kong Albi. Dino dayon gid ang barangay eleksyon, mga Kagay Five. Nag-hiwod-hiwod ng kalabanan. Nyay, salamat, man, na yun, yun, man. Nag-hiwod na dyan, na nag-stretching ng iban. Nag-amat-amat na sako, timpla, kape, day, kape! Nga siya'y nakalamisa, sako lang ng bayad, ah. Nga taga, eh sila pandisal daw. Di siya ko sumong ang kape di Liberty ng bakal kaysa kape hanara di raya ang hukmungan sa mga sugilanon mo. Ate, okay ah. Ara na sila, nag-amat-amat na yan ha. Nag-buot na silang iban. Nag-sigi na sila ya sa pangape. Aga ugto hapon gabi ah. Ate, good luck sa aton tanana. Hali naman kay 0503 mayong gabi, J. Lolo and Jerry Lee. Gusto ko gay kamo makita personal. Lorna ni siya sumagbaw, Lorna ho. Gusto mo gay kami makita ni Jerry Lee personal? Ay basi makibot ka? Makibot kaya nga ay si J. Lolo galik ka gwapo. Ay ala. Lahog lang na Lorna. May aragi na panahon, Lord. May aragi na panahon nga magkakita na kita, Lorna. Lorna, si Cervantes sa nga di ni siya gani man sa sumag ni siya malamo. Sa Purok Brotherhood sumag. Lords, hello lang na si mo. Shout out lang taga Zone 14 sa mga tanod kaga kay Angelo, kagay Janjan, etlog. Hello, good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Monitor kami di sa may barangay Daan Banua, Chris Jake Guanzon. Tapos na ang inom ko sang DTX 500 kag DTX Coffee Mix. Mayong gabi, J. Lolo, na sa inyong duwa ni Jerry Lee, si Aaron Galinia. Ron, ikaw ni Ron. Kamusta ka, Aaron Migo? Mayong pagbiyahe ah. Di kamusta nga to nga mga grab ka mga in-drive driver nga naka-tune in kay George da. Kag sa iba-iba pa nga mga grab driver da. Daw nagsalalaka naman ang gatong. Daw may huring-huring na naman. Layo pa gani mga ka-K5 may posible nga magataas naman ang gatong sa nasun nga simana. Ay kabay pa mag-nubo naman ay. Kay naglaliga daw pupila na. Ano, dako ng saka. Masi magbalik naman ni ang diesel lang at 100 per liter. Baor, aragoy. Hambas ang aton, presidente niya. Hindi ka mo magkabalaka kay damo tiya supply. Supply siya ano? Siyang no-no-anay. Supply siyang gasolina kag diesel, Jilolo. May hamba siya nga ito nga presidente BBM sa iyang zona. Ah, kita ya damo tiya supply. Damo tiya gasolina kag krudo. Hindi ka mo magkabalakang ang mga pinalangga ko ng mga Pilipino. Damo ta supply. Okay, Mr. President. Ang amo lang nga gusto, yaya. Mabatian si mo hindi supply. Kundi nga ano ang mahimo sang gobyerno sa pagsaka sang presyo sang gasolina kag krudo. Kuro ko naghamba siguro ya nga hindi ka mo magkabalaka. Kay may napertenisir na ako nga grupo pagagiho na ini proteksyon sa pagsaka sang gasolina. Ingkaso ginman magsaka ami pulo ka pisos ang subsidize sang gobyerno. Mga 7 pisos gid ang inyo 3 lang. Boti pinalakpak na yun eh. Kumutang tabi. Kung magkanto na sa presyo nga 7 ang litro sang krudo, mambal guro ang presidente nato niya te. Sa 7 nga ka per liter sang presyo sang krudo, i-subsidize sang gobyerno ang 40 pisos. Sisinta lang inyo may runway. Di balakpak na yun eh. Galing ang balya, hindi presyo kang subsidize, dirili. O kung pagsalo iya sang sakas ang presyo sang gobyerno, abe, pagsalo sang gobyerno, kundi ang supply. No, ati ang supply, hindi man na iya mag... Mariusi mo. Niya sa sining mga panahon, mga gagay-fay, maging proud ka mo nga mga Pilipino. Kay magapalupad kita sang racket. Mr. President, please, stop it. Palihog lang, Mr. President, may inang racket. Ang gusto namon niya nga magbarato ang mga balaklon. Ang gusto namon niya nga magdubo ang presyo sa mga gatong. Ang gusto namon niya nga magdula ang krimen, ang mga druga, ang mga raki. Mabaloparon mo yung kwarta sa Pilipino sa space. Di dasyon ano? Madula ang kapigaduhon. Mabarato ang malaklon. Mr. President, nag-promise ka na yan nga may, ano ta, may train kita nga nagasuhot sa dalumduta. Di ba? Tiari na ba no? Dahil wala patagani ka malo kung madayon ina nga train ina sang last zona, mga kakay-five, nakamensyon ang aton presidente nga mag-himo kita sang train nga nagadalaga sa dalum sang duta, kuno? Isubong naman niya, rakik yung nagalupan naman ho. Ay, Mariusip. Daw hindi ko ka pati, dirili. Mapalupad niya rakit. Hindi maging kontento siyang ibanda niya sa ano ni, sa mga malumalita. Marakit pagin. Niya na siya doing mo. Namo pagin na rakit. Nga mga kapitan, mga mayor, vice mayor, mga gobernador, tanay nga mga gobyerno, mga kabinete, may rakit ah. May rakit naman ang aton nga gobyerno. Mga kakay-five, alas 10:54 na mga kakay-five. Hindi nga bahay na dulong na sa aton sa DTX Coffee Mix ah. Di manilag ng tanay ah. Honeymoon period ah. Puti kinaglana, wala na hula ni Moon, tanibla. Aksyon agad! Kinaglana, dokalayo naging sang biya ta. Dokalayo naging sang sitwasyon na ton. Kinaglan na ton, less talk, more action na lang, tabla. Less talk, more action. May ginatawag kita yung smart goal mo. Smart, S-M-A-R-T. Ang S stands for specific. Ang M is measurable. Ang A is attainable. Ang letter R is realistic. Ang letter T is time-bound. Realistic ba lang? Nga magpalupad na siyang racket sa kawan. Kaya buhat na lang. Mainom na lang tayo DTX Coffee Mix. May karealidad pa din ni Lea. May realidad ang DTX Coffee Mix nga nagapatawhay. Nang nagapakalma sa sakit kang balatian naton. Ginapagarya mga kakipay. Ang DTX Coffee Mix nagalimpyo sa aton sistema. Kay Higo lang eh. Ang nagahatag sa nga kalitan sa aton sistema kag nagatuga sa masakit kag balatian. DTX Coffee Mix, mag-enjoy ikaw sa iya sabor. Kag ang binipisyo iya, pertingin ka namin, limpyuhan niyang selulata mo. Tagaan niya sa nutrisyon ang aton sistema. Kag ara sa tawag naton niyang energetic kabla. Nami nga riya mo, yaya. Nami pangihi mo. Kaga ginapungga niya pa nga hindi kita mahalitan sa nga mga fear ni Kastungod. Ang DTX Coffee Mix may antioxidant nga halin sa tubo. The next time magkape kita, anuman nga oras, kundin kita, anuman nga panahon, basta kape, DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nagadetox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: बिगी को भी एडेड पिक्चर दावत ब्यूटी फुल गिद गदा हा
1: वे मचाग मो मदला पा सा एडिट चूरा मो
0: अगाय सलिग गलंग या अनु या इमु सीक्रेट तो गुआपा का या हाउ
1: आई सेम्प्रे BTX ब्यूटी सो
2: BTX ब्यूटी सो हिमो सा गुआवा लीफ एक्सट्रैक्ट मद्रेन दी काकाओ लीफ एक्सट्रैक्ट पपाया फ्रूट एक्सट्रैक्ट कग वर्जिन कोकोनट ऑयल ऑल नेचुरल एंटीमाइक्रोबियल नगाहातग प्रोटेक्शन batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
5: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
7: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
8: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
9: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
10: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
8: Di pre, musta po lang kape, pre?
9: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh?
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasin!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Ikaw ba'y nasaktan?
16: Nahintuan nila ko sa nobya ko.
15: At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
15: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh kung bala paano mag-work ang awal.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras na tumi ka 13 minutes after 11 o'clock in the evening. Madayon ka muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ining abahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, mga ka-K5, isa kahabon nga dapat ginaton gamiton. Tungod, makahatagin siya sa mayong epekto sa aton eh. Manaming panit naton, malimpyo, kaga wala siyang mikrobyo. Kag ang iyagin nga paghimoon, isipido ng panit na bala. Dulaon ang mga nagamantika, mga punggod, ng ining mga pikas-pikas, mga alap-ap. Hindi nahilmo nun ang mga wrinkles, no? That's why hubin tulukon, mga kakifab, ho? Kag ang puti nga panit, aton gid ma-achieve kung adlaw-adlaw kita nagagamit sa nga DTX Beauty Soap. Kag ang epekto sini, mga kakifab, sa mga kamataan, magataas ang ilang self-confidence. Ilabi na gid sa mga kamataan nga nagasinultiro kang nagadinalaga. Mga teenager nga pariha siya kon lang. Kay man sa teenager stage mga ka-K5, nagadevelop ang ilang balatsyagon kag ilang pangunahuna. Kay kon imo gid usoyon,

0: hindi siya ka-transisyon nga bahin sa kabuhi sa isa katawo. Halin sa pagkabata, pagkanto sa adolescent period. So, mga chemicals ang lawas naton, nagabag-o. Ang lalaki, nagakatubuan na bigote, dirili. Nagadalom ng tingog, nagakatubuan siyang Adam's apple. Ang mga babae, nagahurma ng ilang mga lawas. So, teenager na sila mo, dalaga na sila kang sultiro. So, sa sulod siyang lawas naton, may mga chemical changes na dira kag ang kalabanan nga resulta nga nagagawa si ila panit lang. Kung balason sila kabaho sa lawas nila, ang ilok nila do may mga bayabas. Ang iba naman niya, ang malhas nila, do ang baho do panos ng ibos. Which is normal ina kitungod isa ina ka sistema nga sa nahambal na naton, transition period sa isa ka tawo, no? Alin sa pagkabata, pagkanto sa adolescent period. Now, ugaling lang kung mo nag-aupod ang pagtubo sa ilang physical, ang ilang mga mental kag emotional nga aspeto. Sensitibo, blah. Kung ikaw ang bata mo, baho ya ilalawas, may mga punggod sila nagamantika. Posible nga masuyaan sila kung malibak sila, blah. Kag mahuya ang bata ni mo. So instead nga mapagwaya pang iyang mga hidden talents, mga talento, kagapasidad niya sa iyang abilidad, abe, doga konol siya, blah. Kay damo nagasuya sa iya, damo nga nagalibak sa iya nga hindi ka na mag-upon, masimalat ng kamayabas. So, ang tsansa is ibang nga kabataan nga ka-depress. Nagkakasubuan kag daw may aras ang tendency kung nag-eskwela sila nga hindi sila makapay atensyon. Kay sensitive ang ilang emosyon mo. Sensitive ang ilang paminsaron. Kay kunara ka sa teenager stage, kinanglan ka siyang validation, acceptance ang parihas mo. Mabaton kabla nila karon daw ang paglibak si imo kapag suya abi, it's a sign of rejection. So naganubo ang ilang self-confidence. So simply malang aton nga himoon bilang ginikanan, i-provide naton ang mga the best nga pwede naton mahimo sa kabataan. Huligan ta sila nga mag hatag liwat sang kumpiyansa sa ila kong galingon. Dulaon ta mga punggol nila. Dulaon ta nagamantika nila nga guya. Papution ta kag pagapuhon ta mga bata ta kag pagapahon ng mga teenager nga kabataan. Kag dulaon ta ang mga bayabas nga baho. Panos nga ibos. Abi nanay, tatay, bakli si Toto kag sinday, DTX Beauty Shop, ha? Hapos na ni Baklon, DTX Beauty Shop available sa halos tanan ng mga Grace Pharmacy, sa mga butika kang farmasya sa inyong lugar, ha. Subong man ara sa Sincere Drug Store, Generics Pharmacy, kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, kag Shopee. Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pang produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang ka mo sa tanan ng Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, ha? Kaya magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala siyang bayan. Okay. Hindi ka bahay man lang dolo man sa aton losang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule naman sa nag-problema gin sang ilang nga gout arthritis. Iman ko may arthritis kay dili malaw ay kagin mo. Tungod nga nagakuriit ka mula pirmi kay kasakit. Di nalayo nga kuriit ni mo. Maunay ang itsura mo nga nagakuriit. Malaw ay kagin. Tungod sang uric acid nga grabing pundo na sa aton nga mga joints. No? Inuman mo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang matabo is dulaon niya unagin ang ngot-ngot lang sakit. kakuposon niyang banog nirili. Kag ang the best gate is tunahon niya ang matama sa adlaw-adlaw mga pag-inom sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ang uric acid tunahon niya gate. Mako dalawon mong uric acid sa microscope. No mga buka siya nga kristal mo. Tiina siya tugas sang aton man niya nga malawig na nga panahon nga pundo sa lawas naton nga nagaupod sa aton pagkaon eh. Tidra na siya kasami nga nagapundo sa mga buko-buko ta sa mga joints naton. Tunawon sa Dr. Pinoy ang mga uric acid nga among kabangdanan sa imo penitensya. Yaing imo penitensya sa gout arthritis. Kagsumong man, Dr. Pinoy's Qualine Capsule, tinluan niya ang mga barado tanga ugat. Kay man, okay lang niya kung sagwa lang niya mga higko, mga ka-K5, mahabunan natong maugasan, ta? Pero kung baradong ugat mo, higko na o kung mga tawag naton nga mga bad cholesterol, nagagamay ang alagyan sang imuya nga dugo, no? Kay tungod nagabaras ang imuya nga ugat sang bad cholesterol. Kung inuman ta siya Dr. Pinoy, tunawon niya na matama dirinig pangapara makaligwa agi ang dugo na to. Now, tikon barado siya, hindi siya makaagi mayong dugo, may blood pressure kita. Kang tiyansa, basi kung magkalatastas pa na, magkalabugto pa na, eh, heart attack o con stroke ang natawag, posibleng matabo kung barado siya. So sa liwan, Dr. Pinoy, inausoy ang tanan nga kaugatan natin sa bilong nga lawas. Kakundintong mara, ginalimpyuhan niya. Kakundintong may mga banog, mga inflammations, ginapangkupo sa Dr. Pinoy. It so happened kung may ara kamayoma, pagbanog sa imunang somewhere in your reproductive system sa mga babae, ikupuso niya na. Subong man sa may mga dysmenorrhea, no? Now, Dr. Pinoy, mayuman sa may mga depression. Kaya ginapromote siya nga aton nga happy hormones nga para nga malibyuhan ang aton depresyon. Confirming nga kuba-kuba ang imunoghan. Inom ka, Dr. Pinoy, maging matawhay dirili. May problema ka sa menopausal mo, hormonal imbalance. Inom ka, Dr. Pinoy. Sumong man sa may mga higko, gin nga dugo. May mga leukemia, cancer of the blood, ha? Gaaway Dr. Pinoy sa cancer. Especially sa mga early stage sa mga cancer, just like breast cancer. Dr. Pinoy, it's a natural food supplement. Himo ini sa shark liver oil. Wala sang overdose, wala sang side effects. Aprobado sang BFAT. Kag sa dalayo natong inom sa Dr. Pinoy, ang mga asma magkalayo, ang mga psoriasis nga kalumpawan. Kag kung may ara ka siyang pasyente nga may dengue mga ka-K5, painuman sila Dr. Pinoy's Qualine Capsule, 2 capsules every 3 hours. Kay kadasing magpasaka sang blood platelets ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule, nakogay nga chance nga masalmar sa peligro ang aton pasyente nga may dengue. Available sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store and Generics Pharmacy. Sa mga suki ninyo nga mga butika kang farmasya dira sa Kabangkalan, Binalbagan, Himamaylan, Pontevedra, Valladolid, San Enrique, subong man na Ibi Magalona, Don Salvador Benedicto, Morsia, La Carlota, halos talang nga mga banwa. Kagkasundaran din sa Negros Island Region, kagbilong nga Panay, available ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Okay, kaysa liwat naman sa may mga problema nga gusto gini palabot kay J. Lolo, tawag na ka mo sa ating hotline o kung pwede ka mo ka-text sa ating hotline. 0928-611-2263. Ako sa ating Globe number 0927-748940. Alas 11:24 na lo, kag this time lo is may arat na lang nga pagkabasahon. Isa ka problema nga gipadala sa aton nga tagpalamati.
1: Hello?
0: Okay, okay. Thank you, Dirili. aring problema, pwede ka mo katawag ka ron kag makadugang ka mo siyang problema. I mean advice. Okay, Arina. Sugudan ta na siya pagbasa. Good evening, Jirili and J. Lolo. Aha. Hello, good evening. Ako galilo si Christian at taga Bacolod City. Share ko lang problema ko lo sa isa ka babayi. Isa ko lo kanas diri sa isa ka hospital sa Bacolod. May ara ako pasyente nga babayi lo. She is so pretty. Aba, pretty ha. Ang ato letter sender isa ka nurse mga kakipipe. Nga nag-aubra diri sa isa ka hospital sa Bacolod City. May pasyente siya nga babayi. Guwapahon dirili. Guwapahon. Ako permi ang gina-assign sa iya mag-monitor sa iya gilolong kondisyon. Sa kadugayon, I'm falling in love sa babae gilolo. Oy, naluyag siya dirili. Before siya magguwa sa hospital, nangayo ako sang iyang cellphone number. Kaginhatag yaman kag nag-thank you sa akon as a nurse, no? Sa pag-atipan abi, nagpasalamat ang pasyente kay nagguwa na siya sa hospital. Puno nga, yogi siya numero. In the past few days, naging textmate kami, J. Lolo. Ay, katiksanay sila. 1 month, gulpe na dula ang among communication sa isa kang isa. I don't know kung ano natabo sa iya, J. Lolo. Hindi ko na siya makontak. Isa kadlaw. Aksidente, nakita ko siya sa isa ka mall, diri sa Bacolod. Kag nakibot gid ako, J. Lolo, she is pregnant. Oh! Ay ko na yan lang, buti yan nagbusaw. Hindi ko iklala. Nakibot siya ko, no, kay malawig ng ilay ang, hindi nagtiksanay sila. Tapos nagulpi lang na dulang ila tiksanay. Paglagaw niya si Sakamol, na di parahan niya ining babayin ni eh, nga pasyente niya bla. Nagabusong niya rili. Iway ko na iya. Nakibot gina ko, she is pregnant. Nag-talk kami kadali dito ko na balaan J. Lolo. Wala siya naluyag sa lalaki. Kundi gusto sang parents niya, it's because mayaman ang lalaki. Kag may utang ang parents niya. Ay hala, ginbayad utang. May utang ang parents niya na girl sa pamilya ng lalaki. Nakugid luyag ko sa babae J. Lolo. Anong dapat ko himuon luman? Daw mabuang nagid ko. Gahibi siya permi sa akon while talking about sa parents niya. Please help me, J. Lolo. Now, okay, mga kaka-K5, no? Tinitsindihan na naton. Ngining babae, gininuyagan sa nga aton nga letter sender nga si Christian. Nagagbusong. Do ang lalaki, may utang na gali ang pamilya sa lalaki. Di para patas. Do siyang pamayad sa utang, gali. Huwag sa luyag, mangranon ko ng lalaki mo. Di huwag sa luyag ko, nung permisya nagahibi kay Christian, ho? Si Christian naman niya, ha? May pitik mingaw mani. May luyag magaling ni siya iya pasyente ni. Di kinagabusyong na niya karon. Huwag manluyag ti anong plano mo, Kristianaw? Ako on mo? Ipalagyo mo? Ipakigalaban mo da kay miluyag haman. Ikonsudlon mo na ang sitwasyon, Christy. Dako na yung palaligban. Ara na yung luyag mo. Ara na yung luyag. Pero ang mga bagay-bagay nga posible mong sulayon na nga problema, I don't know kung din hasta ang imong determinasyon in kaso ginman mag-decide ka nga maako kasi ya, ipalagyo mo siya. Good line na kay Bashi kung ha? Mangakik ang ginikanan, ang ginik ang parents niya kang lalaki man ino. So, hindi ka na lang na mag-ilabot, ha? Pangamuyuan mo na lang siguro na iyayang maging maayo madangtan sinang babayi na. Kay manti, wala ka naman siyang ano na, wala ka naman na si Bangi Muunda no na ikontrahon mo ang sitwasyon. Ang sitwasyon niya, ti, siyempre, luyag ka siya iya, pero wala man siya naman luyag niya si Imo. Kinagtiksanay mo lang kamuton, ikaw mo lang gamatya. Karun, may luyag siya, may ang ginikanan niya siyang siya naging tulod sa utang, Jirili. Di ba si Pamba, somehow pilakad lang matunaan niya man palanggaon ng lalaki? Di ba? Masi pilakad lang matunaan niya man niya palanggaon ng lalaki? Wala man siya naghambal nga ikaw ginjabi, kundi ikaw tani, kundi gina... ginihingagaw mo na. Ikaw mo lang yan naghambal yan may luyag kasi yan na-develop ka. Oh, so ang imo lang, guro, as a friend na lang, hindi ka na dahil mag-interminar, ah. Eh, kung para si Imoya, mag-aabot na si Imoya nga daw ulan lang niya mo. Nung na mo lang wala sa vlog, kag wala komplikasyon, blay, ha? Hindi very complicated ang sitwasyon niya, di maintra ka na. Masi mapiktuhan ang imo yung pangabuhi man o kung ang imo trabaho. Kundi advice mo na lang siya nga mga muyo kagi tunaan mo na lang ang sitwasyon kay ara ka na da. Di okay, di kung salbaron mo siya ikaw mo na siya sa sitwasyon da, din mo siya dalon. Pangitaon mo ka mo gyapon. Kundi na kontra mo na ginikanan, pating lalaki nga nagpabusong siya. Oh, di magaranon to, may kwarta to, di ba si kong, ha? Mudlay na kresya. Mahalitan ka ba na? Okay ba na may luya ka po, di kinanglan na realistic ka lang mula. Ang realidad lang mula, ho? Hindi lang tanan, puro puso ang imo yung ipairal. Kundi updano man sa nga pagbinag-binag sa imo yung nga panguna-huna, bla. Kay man kumpatihon mo lang yung luyag yaya, ate, ha? Kung wala iya sa nga realization kung ano gid ang pwede madangtan mo, sulayon mo, bahala na, ate kamudlay. Kamudlay sinaya kag nako ginayang maging problema. So let it go na lang ano. The best dang himuon mo guru siya is i-pray mo na lang malampasan niya kag matun-an niya man mabatod ang sitwasyon. We have a caller on the line mga ka K5. I think may masim advice no. Hello, good evening.
1: Good evening. Dinono.
0: Ama yung gabi man sino ni?
1: Si Mio, siyang kwartero kasi.
0: Mio?
1: Mio.
0: Leo?
1: Si Leo, siyang kwartero kasi.
0: Mio. Anong malagad na Mio? Madmais ka?
1: kung si Ringo lang kay Chris, pabayin lang na siya, ihatag na sa ibaimin mo sa utangan. Kay kabaylo, isang babae nga to. Ang ikaran sa kabagay sa inyo, Chris, mangas ah. Di ba na gilolo?
0: Yes, oo, correct, correct.
1: Siyempre, nagkabusong siya. Ang bala lang siya eh. Magmata siya. Ikaw lang ang ninoy eh.
0: Ninoy ta!
1: Ninoy si Chris.
0: Ninoy ta. Muling ta kay Chris Maninoy man ta.
1: Kaya mo ganito. Ay, hindi ka sa bagay. Babay, nagkabusong na daan. Kaya ikaw man ang hindi ka man ang kagiya. Pangikat na lang isang makarong babae na kabagay sa inyo, Christian. Muna nga hamba sa iya, Gilolo.
0: Thank you again, Mio. Thank you again.
1: Salamat.
0: Okay. Thank you again. Kung nakuya kay Chris siya, no? Kumundar siya, kung isa kinanglan ta ipaminsaroon lang, i-realize ta kung ano ang aton niyang maging kabuhi siya palabuton. 5 to 10 years from now, ti ikaw managyapon sa mabod ng panahon mo. Ti ang kanami lang, kaysa mabod ng panahon, future, abi. May ara ka pa yasang chance nga magpili kung ano nga klase nga life o kung pangabuhi nga gusto mo. Ti ang mga nagliga, jaway ka naman na yamay mahimo kay tapos na mo. Porti ang future ay maabot pa lang. May ara ka pa yasang chance to make a choice what kind of life nga gusto mo, abi. May ara ka pa siyang chance magpili kung anong gusto mo nga maging kabuhi mo sa palabuton. Di ko mo nars kaya Chris, no? Siguro unahon mo ginanay ang imo kong lingon. Manamo kang kanako sa oportunidad ang offer sa iban nga mga kompanya diri sa aton kag subong man sa abroad. Why not abi ang ituon mo lang anay ang pag-istabilar sa imo kong lingon? Sa pagpangita sa more stable nga oportunidad sa imong profession. Somewhere along the way, may makita ka man daya nga may sobra pa da. O kung pagbuot sa panahon nga mag-abot na ang tawag naton nga right person. Isakto nga babae nga natalana si mo. Kay kung piliton mo na ang sitwasyon na ay mag-rot lang imo ya kabuhi. So siguro subong i-prioritize mo lang giguro subong yung imo ganyan nga profession. Okay, another caller sa ating linya. Hello, good evening. Mayong gabi. Okay, sige daw. Kapamati lang siya. So, muna guru ang the best ang imuon na kung may chance na yung makapasaudi ka, bawa ko na kusil do Saudi. Subong ginakulang ang mga nar sa Germany, sa Japan, kang iban mga pungsod, mga kakipa, Australia. Amo na ito nga, amo yung Chris yanay. Unahon mo yanay ang pagplastang kong galingon mo, pagkapundar ka, kay managkilala ko itong nar subong ho, ahay. Ganubo palang panugod ang iyang income, 190 mil lang bulan. Ato sa abroad, te. Dugay-dugay, mabakal naman siya siyang bagong aportunir nga sa lakian. Ay kanami lang, no? Okay man ang gugma, pero kung damo sa vlog nilang pagpilita. Kung isa kinaglanta sa realization, mga kaka-K5, nga para madeterminar naton kung di ingin bala ang aton nga prioridad. Kung di ingin bala ang uyon nga mga bagay nga mas hapos naton, maplastar ang aton gagalingon para sa mas masana nga palabuton. Hello, mayong gabi.
2: Hello, Mayong.
0: Yes, sir, mayong gabi man. Sino ni?
2: Si Jake Jordan sa barangay ng Manua.
0: Ah, Jake. Yes, anong matugda mo, Jake?
2: Ang matugda lang ako ni Gurulo. Muna bala lang leksyon sa aton tanong nga nagigugma. Kaya the world is full of beauty, but the world is full of love. Ang kalibutan ko nung puno sa matatong pa nga makalibot mo sa pigma. Amo na kung nagagubong makagalilo, hindi mo pa.
0: Tunog-tunog ka mo, Jack. Tingog mo, Jack. Tunog-tunog ka lang. Oo.
2: Alam ba di 100%, mati 50% lang.
0: Oo.
2: Hindi ko po siya siguro na lab at percent yung siguro na layo ang ilagligab. Baka manitig pa.
0: Guwapa ko ng babae mo. Guwapa, tahom ko ng babae.
2: Na-excite lang nga sa si why man to sa nagsiling naluya gisa da golpe lang man to nga nadulang nila communication siya lang man niya ang nagwa naman na gani ginaurot siya gini niya mamuwaya gigiin tunga-tunga
0: that's why gani ginaglan pa hindi lang puro gugmang iya pa iral ginaglan pincharo niya git i-realize siya git no? Kati katanawon mo Jake libre to o ang pagpili libreng desisyon pero duwa ka klase pagpili na kapag desisyon meron sakto meron masala mo.
2: Ang number one ng gida mga muyo na lang sa akin kaya ginama na mo hindi bagay sa iya
0: correct ho
2: kasi sobra pagid ang makita niya pagida sobra mas padira kaya hindi lang the time na maluya kita sa kagwapa o ano da. Ang importante ang pamatasan kasi iway pa man maakuan. Iyan lang man sa pasinti. Dako ko na niya pag-challenge. Ma-problema rin siya na 1:10 subong damo ang babae kumpara sa laki.
0: Correct.
2: Napiyar ka di lolo. 1:10 scout ranger subong. Ang pahilis mas masubra pa sa lalaki. Ngayon, laki laban
0: tayo ng inibisan ng halo. Okay, sige. Thank you, Jack.
2: Okay, mga muyo lang.
0: Okay, sige.
2: Okay, manager lang bili always.
0: Thank you, Jack. Sige. Okay. Kabalo ka kundi, siyempre, kamo na bla, it's a matter of realization agang i-prioritize mo. Kaya amo ginaya ang pinaka-importante ang future na mo. Kaya ti, makapili ka pa yan mo. Makapili ka ba kayo maabot pa lang yan mo? Pero ikumpara mo sa mga past na nagliga, di mo na yung balik. Kundi only thing is ma-appreciate mo o kung matunaan mo ang mga wrongdoings, mga sala mo to nga mga giho, ang mga desisyon. Nga para to improve your present condition sa imo kagalingon, nga para ipipara mo naman sa palabuton mo. The good thing is the future is coming pala. We have the chance to make a choice what kind of life nga gusto naton. Dik presyo mo dako chance gina yung nurse ka. Pila ka adlaw ya kun maka realize ka nga maka gwa ka bi no kun amo ginman na ang imo yang direction na bi for example. Maka obra ka sa Australia. Gahulo hamboy man 300 mil ang imo yang bulan. Sigurado, Jake, kaya. Sigurado, Crash. Kung na mo na mga syuldo mo na galuhang boy, 300,000. Ay, kanamo, damo, kagin na makita yung nga guwapa, bla. Importante, anay, pag-istabilara. So, kinanglan sa liwan. Hindi lang para tanan ni Iral ang balatsyagon. Kinanglan mo tangagid siyang paminsaron. Kag dapat may ara kaging tawag naton nga list o kung listahan sang prioridad mo. Sang prioridad mo. Butangan mo da number one, trabaho. Number two, savings. Number three, extra income kung gusto mo pagin. Number four, family. Why number one is job o trabaho? Because ang trabaho mo, amo na naghahatag sa daily sustenance mo. Ang imo yung kinanglanon, nagasandig si imo nga ginaganar ti sa obra mo. Ti ang obra mo, may sweldo ka na may ganar ka, pero kupilagin ang imo yung ganar base naman sa gusto mo nga mga handom sa kabuhi mo. Di basta pa siya mo nurse, no? Gusto mo gid siyempre halos na naghahandam gid sa balay. Balay! Makaangkon ka sa nga duta, ami, no? May mga talamlan ka na, ami. O kung gusto mo may salakyan ka nga nami. O kung may savings ka sa bangko, nga. May mga mo sinabla nga mga handom para sa imo nga future security. So number two, savings. Ang savings mo is para sa mga kinanglanon mo pang-implementar sa imong mga desired nga mga handom sa kabuhi mo. Number three, extra income. Kung gusto mo pagin mag-extra income, well, the best pagin kay para makadugang pagin sa savings mo. Okay, ang target naton is financial security. Number three, no? Number four is your family. Si nanay mo, si tatay mo, siyempre kung nag-aedad ka, nagagulang ka, mas nagagulang na gin ang ginikanan mo eh. Base kung nalipat kang nag-aedad naman sila, so kinaglan is about time nga balik doon mo man eh. Kung ano ang pwede mo na mabulig sa pamilya mo, kung may arak niya sa malatsyagon mo, sa tagipusoon mo nga mabinuligon ka, sa imong mga hinablos, mga uton mo, di ba? So number five is your love life, no? Kung may amula na bla, may arak ka sang list of priority, butang mo number one, number two, number three, and every number amunang dapat mo establish. So kung may guide ikaw, mas dali ka makasense ang imo yung right direction sa kabuhi mo towards sa imo happiness sa maabot nga mga panahon. Good luck si mo, Jake. Let it go na lang. Mga kaka-K5, no, alas 11:46 na. May ngagaw tanay commercial break yan. Mga kaka-K5, don't go away. We'll be right back.
3: KK5 News FM. News FM.
4: T3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang T3 Bio ka na. Ang T3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag T3 Bio, adlaw-adlaw. T3 Bio, T3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang T3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa T3 Bio.
4: T3 Bio, ang T3 Bio. You may visit ang VCO, yung may D3, mapakas mga butika, DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura, mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka, mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura, DTX 500.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
10: Kugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako nga allergy.
4: Mighty C, mababaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang na panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
15: Ang
13: ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
15: Sporebiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporebiotics ka.
16: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta po lang agabi pre?
17: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
22: Ikaw ba'y nasaktan?
23: Naintuan nila ko sa nobya ko.
22: At di mo alam ang gagawin.
23: Ano ang himuon ko?
22: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Shabad! Shabad, Chimo! Atunto! Manong into! Nakadalahi kami nga mga mabuod sa imo. Abi pag-untat na. Mga kakaypaiba, ah. Para sa inyo mga balita, gid kag para sa inyo update ng mga kunano nga katabo sa aton palibot. Checkiran ninyo ang aton nga Facebook page, ha, ni magkalipata. K5 News FM Bacolod 101.5, ha. I-like kag i-share, ha, para ma-notify man kamo kung may mga bag-o nga mga balita. Una kagid permisya informasyon, ha. Iwatag ato nga Facebook page K5 News FM Bacolod 101.5. Ini nga bahin na dulong na sa aton sa nga Gina Seafood Restaurant. Na gusto ko magkaon kasag bala mo. Mga kakifab, katilaw na ka mo siyang ining kasag mo lang daw sweet and sour nga may kahang, spicy blan eh, nga may sarsasa nga pula. Kay kalamanan sa aton, kasag ginalunod sa salasua, sa tambo, inigani daw ginasteam na lang. Pero this time may sarsasa nga pula. So pagka na-meet na-meet mo. No, ma-order ko bas dinili kasag sa Ginas. Ang kadami sa kasag sa Ginas, kay adlaw-adlaw dinili, gabukid ang kasag mo. Kumaganto ko sa mga tindahan na malun mo mga tindira, dahil tambok ni, tambok na. Pag-abot sa Balasyos, Mariusip, doon magkabamuyayaw ka. Wala magali-aligi. Sa Ginas Seafood Restaurant, no? Ang nag-supply na mga master dinili sa kasag lang. Di ang gusto naman ni Ma'am Gina is the best quality nga kasag para sa mga customer. Di nga kung mag-supply ka malang din kasag mo nga waywa, ay hindi lang din pagdulong ha. That's why mga master na sila. Malaan nila nga kung bahi nga kasag may aligi. Di para hindi tayo magtalang kung kasag ang gusto ta sa Gina Seafood Restaurant kita magkanto. Ka-good news! Pwede kaya ka bakal hilaw dirili? Ngalutoon mo yung sinyo malay. Pwede ka man ka paluto na si Ginas, pero kung luyag mo, nga mabakal ka na hilaw nga kasag, kag dalon mo sinyo malay, kag lutoon mo to, pwede lang. Barato lang yung dirili mo. Kag kung gusto mo pagid, bakal ka na siyang ilay ang ulo siyang lapu-lapo dirili, lutoon mo sinyo malay, pwede man. O kung da mo paluto, hulaton mo, take out, pwede man. O kung paluto mo, hulaton mo, kaon ka mo na, pwede, ginyaya eh. Ang kakakifay, bisitahing Gina sa seafood restaurant, ha. Bugali nato ng mga Ilunggo. Kaga, kung may mga bisita ka mo, kanong mga okasyon, ang direksyon, tati Gina Seafood Restaurant. Tsikiran nyo pagin ang iba nila ng mga bestsellers sa ilang Facebook page, ha. I-type lang sa inyo na mga Facebook accounts, Gina Seafood Restaurant, mga kakipay. Salamat gin mga kakipay sa pagpun sa amo ni J. Lolo sa buong gabi. Kita na kita buwas, 9:30 in the evening to 12 midnight, dito lang sa K5 and News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Kung naman si K5J Lolo, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: inyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyag ka alas 12, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, magdula na sa reliever, aragi po
4: ang
3: pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kaya consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang carrots.
5: Oh, hindi lang carrots, mga doktor.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ko, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayo ang ako nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Kasi nga, babalaan ni mga flowers nga nabok ko ba yung ito? Ano tayo ba?
1: Maidukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, tayo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: So, istoryanta subong Doc Ramil, no, kung ano bala ang plemas nga ginatawag, no, excuse me sa mga nagapalamang subong, no. Kag kung ano bala ang buot silingon, sang color sini, no? Ano bala ang ginatawag nga plemas, Doc Ramil, kag diin ini nagahalin?
7: Ang plemas, Sir Kevin, tipo na sang mucus nga ginahimo sa aton nga baga, kag lower respiratory tract airways. Ang plemas ang may dako nga responsibilidad sa pagpugong sa mga kagaw, bacteria man o viruses kag iban pa nga mga foreign bodies agad hindi makasulod sa mga baga to cause infection. Di kung gainom ka DTX500 kag may TC regularly, no? Bastante ang imo nga mucus secretion. To the point nga hindi naman sobra katama.
6: Ang upper respiratory tract, kaangay sang imo nga ilong, no? Ba-ba kag imo nga tutunlan, ang naga produce or nagapagwa sa ginatawag naton nga mucus, lakip na ang imo nga gastrointestinal tract or ang alagyan sang imo nga pagkaon. Usually, klaro dapat kag manipis ang itsura sa nga mucus. Apang kung ikaw ang nagabalatian, nagalain sini ang iya consistency or ang iya kalaputon, kag ang color sini, especially kung mayara ka na sa gina-experiensya nga infection sa imong lawas.
7: Kabalo ka ang mucus, Sir Kevin, ginabugusan na sa tubig, asin, tingala ko parat-parat. Mm-hmm. Antibodies, kag iban pa nga mga immune system cells. Ining ang ginaproduce sa mucosal gland sa lining sa respiratory tract, agod bantayan ang alagyan sa hangin, kag ini ang nagabalik sa aton tutunlan, kag unconsciously, kisa aton matulon mo. Imo na batyagan. Kung brown ang color sang plimas, ini ang posible bleeding subong man ang pula o pink ang plimas. Kung itom naman ang color sang plima, which is tumulagsa ni katama, buot silingon may fungal infection.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo. Kagkakontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500.
7: Magka-fungus infection ka lang kung pigaw ang imo nga immune system. Pero, kung adlaw-adlaw kagainom ni DTX 500 kagmaitis eh, layo sa patad nga maka fungal infection ka. Kagkabudlay bala, payuhon ang fungal infection, Sir Kevin, tingala ka, ubo mo, hindi mayo, bisan tapos ka na inom antibiotic kay gali, fungus gali ang nag-infect sa imo nga tutunlan.
6: Kagkumputi naman ang kolor sang plemas mo, Dr. Ramil, but silingon may nasal congestion ka, parado ang imo nga ilong. Bangud inflamed or nagahubag na ang imo nga nasal cavity, no? Hindi maayo makalabay ang mucus papanaog sa imo nga tutunlan. Gani ini ang nagatinir sang malawig sa ilong kag nagdugay nga mucus o plema. ang nagadamol kag medyo cloudy o puti ang kulor.
7: Mm. Kung yelo naman, ang kulor, Sir Kevin, meaning sina mayara sa gira nga nagkatabo sa tutunlan mo, sa ilong mo, kundi inman ang halin ina nga plima. Ang white blood cells, kag iban pa nga mga immune system soldiers, ang nagapatsyanay sa kagaw, kag ini sila ang gina panghimo sang imo nga mucus or imo nga plima, upod ang mga nagkalawas ag lawas ang bacteria o viruses. Kag ini nga mga fragments or gitawag na remnants, no, sang nagkalamatay, ang nagahatag sang yellowish color sa plimas. Di ba, kita mo na, pag nagyelo ang plimas, meaning pa, ano na, damo-damo na ang mga fragments sa bacteria or viruses.
6: Kung green niya, Dr. Ramil, ang color?
7: Ati, kung green ang color, Sir Kevin Butsilingon, hindi lang simple nga gira, kundi World War na ang katabo na. Kaya ang green nga plima, ang nag-indicate sang widespread, kag makusog nga immune response. Daw kan ba atomic bomb na kag special soldier nga ginapadala. Usually virus ang kontra, that's why green ang color. Viral infections are self-limiting, basta bakod lang ang imo nga immune system. That's why kung adlaw kag inom dito X500 kag Mighty C, wala na gadugay imo hilanat ang imo ubo kag imo trangkaso, kag bakod gid ang imo nga immune response. So may pagani ang hulo-sulo sa Mindanao eh, Sir Kevin, kay gauntat panggira. Pero ang lawas ta, adlaw, milyones nga kagaw, ginaaway sa aton nga immune system. Wala na yung untat ang waswasanay. Ang munang rason nga, dapat adlaw-adlaw ka man inom sang imo nga DTX 500 kagmaiti. Si bangod sila ang aton nga makabig nga steady supply of reinforcement kag mga construction engineers nga makabulig repair sa constant damage nga natugas ang wala untat nga gira sa sulod sa aton nga lawas. Eh, saan upa mo mainom DTX 500 kag may TC, guba na inyo lawas, balatian no na kamo. Mas dasig ang recovery halin sa balatian kun adlaw-adlaw ga DTX 500 kag may TC. Kag indi kag gidya matam-an kun magkasakit ka. Remember ha, dumduma to keep your body healthy and be protected. Mag DTX 500 kag may TC na adlaw-adlaw.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Katotoo sa mga dugang nga benefits, Sir Kevin, anong dugang pa nga mga benepisyo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C?
8: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
6: Para sa dugang nga mga health benefits, Dr. Ramil, no, sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, ang panit ang atong first line of defense batok sa mga kagaw. Ini ang rason kung nga hindi makasulod ang mga kagaw kaangay sang bakterya, virus kag fungus sa aton lawas. Apang iniman ang constantly exposed sa harmful UV rays kag prone sa damage tugas ang oxidative stress. Suno sa mga pagtuon, ang antioxidant nga aton makuha sa mga prutas ang nagabulig repair sa aton panit. Ini ang nagakuha sang mga inflammations kag nagarejuvenate sang aton panit. Ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C ang may pinakamataas na antioxidant units nga makabulig sang dako sa pag-maintainer sang aton skin health. Ini ang may rejuvenating effects, hydration kag nagabulig sa bastante nga collagen production. Gani nagahubin ka tulukon kung adlaw-adlaw ka nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
7: Te, kung damo ka dabi kohan ng punggod, di madula, parti ka dagko gidya, damatsyagan mo, siya ang forever mo. No, nagatuhaw na bangod sa gitag sebum peroxidation. Ang sebum niya, Doc Sam, that's oily, waxy substance, na ginaproduce ang imong sebaceous glands sa imong guya. Masami target sa free radicals ang sebum kag ini ang nagalimit sa amount sa oxygen sa gitwag affected area. Ini ang paborito nga istaran sa gitwag anaerobic bacteria. Di ang mga P. acnes, rason nga nagabutoy-butoy na, nagadlagko, Brother Kevin, imo punggod. Agud malikawan, amo nang bintaha kung adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kay nga aman, puno sang antioxidants kag nagaprevent sa gitwag oxidation. So meaning pa, kung wala oxidative stress, equals healthy face, nga wala sang acne. Amo nang sikreto kung naka-DTX 500 kakag naka-Mighty C.
9: Yes, kung pampambuti ang paghahambalan, Dr. Ramil, Sir Kevin, no? wala na sang may makadaog pa sa nami nga mood, no? So anon mo na ang kagwapa ko na boringot kag sa plagdaman, no? Laway mi Japon, no? Pero ang pagka may naton sang ulo sang mga babae, ang kalabanan dala sang hormonal changes, ilabi na ko na manugabot ang ilanga pamulan noon, no? Nagataas ang level sang oxidative stress sa tion nga manugabot ang menstruation, no? Ini ang may dako nga effect sa negative hormones nga nagakontrol sang behavior sa mga babae, no? Dugangan pa sang sakit nga puson, paghanas ang paginhawa, singgit ang masugata mo Sir Kevin kun amo na, no? Imbis nga sweetness, no? Hindi pag patulan, no? Ang baba ni Mrs. Kung muna, chindihan mo na, no? Paim na lang.
7: Hindi pag patulan, the skip detects 500 dignities. Awon. Si Ginarabaw, gawa pa nago-nago lang na siya.
9: Anong sekreto niya?
3: Mahilig sa taguay.
7: Once ka pa nago si Ginarabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano ang, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
3: Dizzy ko no, dizzy. 19, ang it, nag 19 ako nung last year 18, plug to mo. Uy, ka 19 na.
10: Ah, kampiyon ni
7: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera kapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya, nga ga-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
10: Maligo, kadlang-adlaw, no?
3: Basic.
10: Maligo, basic.
7: Pagligo is not enough.
10: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doctramil, ginbutangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: Fatty liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomorti kasaransya na nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fatty liver. Bakal na sa mga butika.
9: Paim na lang, no? Sa DTX 500, kagmay tisi agod nga magmaayo ang mudo ni Mrs. No? Kag palanggaon ka sang tudo, no? Kaya ginasiling dira sa Dr. Mel nga ang babae amo nang suga sang aton nga panimalay.
7: Di ko damo babae, damo suga.
6: Christmas lights. Sana gan.
3: Igpat-igpat.
9: Oh, so hambal nila, no? Happy wife is a happy life, no? Amo na nga kinanglan halungan tagid ang aton nga asawa.
7: Damo subong chocolate.
9: Oh, instead nga tagaan sila Dr. Mel sang chocolate kag mga tamis, no? Tagaan ta na lang sang DTX sa 500 kag may tisi.
7: Amo na tani.
9: Oh, so amo nang mga power antioxidants nga makagwardyaya sa ato yung mga babae, no? Labi na sa ilang reproductive organ, no? Maluwas ng pang imong asawa, no? Sa ginatawag cervical cancer, uterine cancer, kag ginatawag breast cancer, mga kauturan. So, paim na lang, ha? Sa DTX 500 kag mighty C, no? Kaya muna ang ginatawag makaprevent, no? Sa cancer, no? Sa mga babae, no? So, protektahan natin nga asawa, no? Patumara sa nga DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
7: Kanami sa ginistorya ang tasubong pagpalangga sa babay. Ay. Hindi mo bakal bulak na.
9: Chocolate, Valentine's
7: Day. Bakli, nalanan niyo, ano? DTX 500 kag Mighty C. Di pa agis pag inom sa ila sa DTX 500 kag Mighty C. Kanami ilakotis. Ganami ilang mood, no? Dula pung good. Normal ang menstrual cycle. Kag hindi magka-cancer, te. Nabaklan man mister mo sa ano, DTX 500 kag Mighty C. Imo misis, ginabaklan mo man, no? Kun puro chocolate hatag niya sa imo kag mantikaon niya pagkaon, alhams na. Gusto mo lino nga puloyan, mabuot nga sawa, paim na DTX 500 kag Mighty C. Te, May imo ka muna.
12: Informasyon sa ikaayong lawas.
13: DTX 500. Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
14: Kamu saan mo na ibawaan na kay diabetes?
13: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it's 320. Painom ko sa DTX 500.
14: Ano may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
13: Kabuntag na o gabi.
14: O, nakarang pila na may mong sugar?
13: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imo paminaw sa imong lawas.
12: DTX 500.

0: tayo. Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginpangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sa PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: Importante mo asawa hindi ba hilok Sir Kevin?
2: Dok Ramil, no, sakto
1: isa na. Isa ko no sa kwan mo pamintin sa no. Isa ko relasyon. Sa relasyon ko no. Hamot nga asawa.
2: Hamot nga asawa no.
1: Nakapaligo ko no.
2: Dapat Dok Ramil hindi lang kay flowers kag chocolates ang ginahatag. Dapat kabalo man sila maghatag.
1: Sangkikay kits.
2: Sang klinika de alternative.
3: Hindi magboringot si Miss.
2: Siyempre, dapat paliguon na si Miss. Paligo.
1: Amo na ang pinakanami niya dapat.
2: Ligo ka man hanay no. Para before that mag-date, hindi man na hindi man makaguba sang ambiance bala sang ginatawag natin nga Valentine's no. Di, ang ginaselebrar subong Valentine's kamuya daw dogira
4: DTX Beauty Shop
5: information sa ikaayong lawas.
1: Pero kisa kapangita siya DTX Premium.
2: DTX Premium, no?
1: Either di na. Pero kung nami ang DTX Premium, kung may cancer ka, may degenerative stage ka, kay may ara siya kuhan mo.
3: May diabetes ka.
1: May diabetes ka, nami niya siya. Pero ang atong DTX Coffee Mix, nami man niya siya kung butangan nato sang duha ka soft gel sang Nitribayo para matawag siya Bulletproof Coffee. Ten?
2: Amunin pinakabakal subong nga adlaw do Ramil, no? Ang extended.
3: Pag-ubos ang
1: extend mo.
2: Ubos kay pang-preparasyon ko no? No? Ang extend food supplement, nagapanami sang imong blood circulation. Correct. So, kung nami imo blood circulation, pati
1: paama
2: imo...
1: Paama
2: ng frontal effect, no?
1: Ang
2: sa-stand
1: niya, ang
2: center-stand
1: niya.
2: So, kung nami imo blood circulation, nami man ang metabolismo sang imo lawas. Kung nami ang metabolismo, nami ang pagdulong sang mga nutrients sa kaputok-putokan sang imo nga mga kaugatan da kag sa parte sang imo lawas. Kag syempre, nami man ang paghakot sang basura, no?
6: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
7: Ang imong sugar sa una, pila man?
6: 300.
7: Kano sa amakan mag-start og inom og DTX 500?
6: Mga duha pa kasimana, kapin.
7: Pila imong nainom DTX 500?
6: Pag-iud ka sub.
7: Duha na ka-sub? Yun sa amin yung pag-inom.
6: Multagog gabi eh.
7: Mga pulo na ka-adlaw imong tumar.
6: Oo.
7: Pila na may sugar ni mo ron?
6: 126 na lang tao, kaluis Ginoo.
5: DTX 500! DTX 500!
1: Kag, siyempre, hindi niyo paglipat yan aton mga kapi, no? Sa DTX Coffee Mix. Kag, siyempre, Klinika Deo Fresh.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Kadto ta sa talakayan aton, paano ang Nitribayo maprotektahan niya ang aton nga mga kurason. Ito ang magiging pinaka-importante sa Talk ni Doc with Sir Kevin.
5: Talk ni Doc!
2: Thank you, Doc Ramil. So, pagpataksang ika-14 nga adlaw sang Pebrero, Doc Ramil,
1: Goy.
2: Kag Doc Sam, damo gidang nagapaabot nga makabaton flowers kag chocolate.
1: Hindi Nitribayo. Hindi Nitribayo.
2: Ang mga lalaki naman niya, sige na paminsar kung din nila gusto i-date si crush nila.
1: Atos katunggan niya, or wala na gidyahar. Aras ka sa gingan.
2: Ang iba naman niya, Doc Ramil, nagasakit ang heart kay wala ka Valentine's.
1: Aragoy,
2: Pero ang iban, gasakit kay tungod sang unhealthy lifestyle.
1: Amunang malaki.
2: Kag tungod sa komplikasyon.
1: Why gay nung Nitribayo?
2: Diabetes kag high blood.
1: Kay why gay nung Nitribayo?
2: Subong aton istoryahan kung paano makabulig si Nitribayo sa inyong tagipusoon.
1: Happy Hearts Day, Sir Kevin, kag Doc Sam. A month of romance. Basta Pebrero gani.
3: Valentine's Day.
1: Ha? Mga kurasoni, grabing pit.

0: pagpitik mo tungod sa pagigugma. Pero may ara sa mga pagpitik-pitik sa heart nga hindi manami kat posible sinyali sa gitawag heart disease, no? No? Mm-hmm. Ini ang dapat hindi pagbaliwalaon. Kay base mahulog ini sa gitawag heart attack. Ang lain niya ining gitawag
1: myocardial.
0: Myocardial infarction, no? Labi na gid kung tuman kataas imo nga cholesterol level, pero kung gadit tribayo ka adlaw-adlaw, di ma-maintain gid mo ang cholesterol level kag puno sang HDL or good cholesterol ining aton di tribayo. Mm-hmm. Amo ning naming kuan, nami pangregalo.
2: Correct.
0: No, especially kung may mga problema sa gitawag kuraso. May mga rheumatic heart, dako gid ya makabulig ang di tribayo.
2: Correct gid Dr. Ramel, ang pagsakit sang dughan, no, hindi gid dapat baliwalaon, no, lalo na kung gabatyag ka sang simptoma kangay sang pagpinos sang dughan. Ang daw ginatuslok bala, no? Mm. Daw gainit ang mga dughan pagkita mo ng simptoma. Hindi kit pag baliwalaon, no? Pagpalanghugot sang daw ginakumos ang mga kurason, no? Inibangod basi may bara ang imong kaugatan kagkulang ang pagbalik ng dugo sa imo kurason, no? Rason nga kinahanglan niya magpapasang tudo. Dapat gid mag D3 bio kada adlaw.
3: D3 bio!
4: Ako si Norberto, isang ka-atlet. Dako ginanibulig sa D3 bio. Tungo ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kaya ang D3 Bio puno sang medium chain na triglycerides nga nagasuporta sa imong keto diet. Agud magnubo, oh, ang imong risgo sa mga ginatuwag heart diseases, Kirk Kevin.
1: Ang D3 Bio naman niya, Doc Sam, nagapanami sang insulin sensitivity.
2: Mm-hmm.
1: Ginasigurado sang D3 Bio nga mausar gid sang selula mo ang glucose kag magkabulig gid sa pagtapna sang mga balatian kaangay sang diabetes, high blood kag mataas nga cholesterol level.
2: Mm.
1: Nga nagapataas ang risgo mo sa pag magka heart attack, no?
2: Mm.
1: Ang D3 Bio may extra virgin coconut oil nga nagapanghimos sang bad cholesterol sa imong kaugatan, kag ginupdan pa sang vitamin D3 nga nagapanami sang imong cardiac function.
0: Eh, no? Tagpila subong Sir Kevin ang kwan man, bukis ang flower man. 1-5, 3,000. Ang ibang 3,000 minami lang, 3,000 mo, no? Kung ako ya, kayuhon ko ya desisyon ko sa kabuhi, gaan ko ya mga labans ko sang D3 Bio. Sa balay, may isa to ka case, no? Isa ka case nga, no? Nga D3 Bio, no? Tag 14 pesos lang na kada kapsula adlaw-adlaw. Kung isa ka box nga 1-4, at may sobra kang 100 pesos, dapat alagaan naton ang aton kurason kay isa sini ay isa ini sa mga gitawag nila nga cardinal organs, no?
2: Uh-huh.
0: Sang lawas meaning kung wala ni nga organ patay na tai. Agod layo kamo sa balatian sa kurason ti kaonda mo utan prutas, iwasan ang tamis, iwasan ang matambok nga karne kag siyempre, adlaw-adlaw, inong gidya, D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: O si Rosita, kapangluyang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
0: Look, Sam.
2: So, ang D3 Bio makabulig man sa imo sa nga malikawan nato, no? Ang ginatawag healthy unhealthy fats, no? Kay kung nag-diet ka, no? Ang tendency mo
0: gakrib
2: ka sang ginatawag carbohydrates kag fats, no? Tumar ka sang D3 Bio before ka magkaon kay dasig ka mabusog bangod. Ang D3 Bio gina-increase niya ang imong ghrelin kag leptin hormone nga naga-suppress, no, sang imong appetite.
0: Yes, amo nang kon sekreto te sa may mga ginapangaluyag ganda. Okay man na, may bulak, may chocolate, paman ni ano D3 Bio, no, inyo nga mga crush, instead kung damo malang kwarta, no, Sir Kevin.
2: Mm.
0: Kung alanganin giti D3 Bio na lang. No, kung D3 Bio adlaw-adlaw, ma-enjoy mo pang life kag makapud sang dugay ang imo nga pinalangga nga di layo ka mo sa heart disease. Ano mo, sige ka kaon at chocolate.
2: Mm-hmm.
0: Ano mo, bulak, kaonon. Mm-hmm. Ha, Sir Kevin?
1: Kung chocolate siya, Dr. Ramil, ang imo nga adlaw-adlawon, iregalo si imo crusty, dasig lang, ino. Makapatay na yung chocolates. So, amun na ang amon nga mga health tips sa inyo kung paano mo amligan ang imo nga heart, kag pati heart ni crush mo, no? Kung love mo si crush o ang imo nga pamilya, tagae D3 Bio. May panguntra ka na sa ubo, trangkaso, hilan at kagsipon, protektado pa ang kurason sang imo nga mga pinalangga. So, i-D3 Bio muna.
0: Sige, so muna ha, Di paglipat eh, may budget sa bulak ang chocolate, budget man ang D3 Bio.
3: Informasyon sa ikaayong lawas. D3 Bio with Fizzle.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas mo, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas mo, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Gamay Fizzle. Ang Fizzle, gamay D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Kadota sa mga dugang ang mga bintaha o benepisyo. Kung pala inom ka D3 Bio, te, siyempre, permina mo ni ginapakilala sa inyo. Ang D3 Bio may C12. Ano ng C12? Mm-hmm. Gitawag na sila, lauric acid, no? Kita mo ang mga sinanguna, bisan subong ina sunod pa na pag may sore eyes ang bata, inapatuluan sang ano, sang gatas sang nanay.
2: Oh.
0: Nga kaayo because of lauric acid nga ara sa gatas sang nanay. So kung pala inom ka D3 Bio, pareho lang nga inom ka gatas sang imo nga nanay. Number one, gina-decrease niya ang pagkalapuyot sang blood platelets, no? Para mag increase ang gitawag, makabulig man, mag-increase ang motility or nami nga flow sang imot yan, no? Kung pala inom ka D3 Bio, ang secretion, ginareduce ang secretion sang cholesterol sa imo nga dugo. Kag siyempre ang atay, no? Maamligan sinikag, gina-increase ang uptake sang calcium kag magnesium para nga nami ang mga tulan. Mm-hmm. Ang munang nami kung pala inom kaya D3 Bio adlaw-adlaw.
3: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag gustingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Ang binta, pag ito naka D3 Bio kakadadlaw, may ara sa sangin na itong caprylic acid o kung C8, no? Isa ka tipo sang energy, no? Nga gina-convert sang aton nga lawas sa into ketones. Oh, dasig
0: kung pala inom ka D3 Bio, hindi ka dali gutumon.
2: Oh, hindi ka dasig gutumon kag hindi ka dasig yakapuyon, no? Tungod nga may ara siya sang ginatawag energy kag amo lang ni ang isa sang klase sang ginatawag medium chain triglyceride nga maka-cross sang ginatawag blood brain barrier, no? Labi nang gid kun medyo malipaton ka kinahanglan mo gid sang D3 Bio kay naghatag ini sang instant energy, no? Labi nang sa aton nga selula sa aton nga utok. So kung naka D3 Bio ka, ati alerto ka kag focus kag dia Sir Kevin.
1: Kag ang D3 Bio may ara man sa ginatawag nga caprylic acid, no? Mm-hmm. Or C10 nga makusog nga antiviral kag may antimicrobial properties kag i-convert pagid na siya sang imo nga atay, no? Into monocaprine kag ini siya ang nagapamatay viruses kag bacteria. Caprylic acid nagapataas man sang imo nga energy expenditure, but silingon mas damo ka maubra nga trabaho kung naga D3 Bio ka. Mm. Kag mas maka-burn ka sang damo nga fats kag makabawas ka timbang.
3: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Uma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang pamisaro ni lula. Pangbuti na sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butka.
1: Kag ang MCTs nga makita sa D3 Bio, ginadala na siya sa imong liver. Kag himuon pa into ketones, no?
0: Na, ang ketones, isa sa mga paborito nga pagkaon sa imong brain.
1: Mm-hmm. Kag kung healthcare professionals, be Dr. Ramil, no? May pwede gagamit sang modified keto.
0: Oy, sa mga kuan, mga parents, ha? May mga kabataan mo may kuyap, nami ang kuan. D3 Bio. Because may ketones ang D3 Bio.
1: Amuni, kung ma-induce na nimo ang ketosis, manami man siya sa pagbulig sa pag-control or pag-manage sa
0: epilepsy. Ketosis, kung wala na carbohydrate o wala na glucose nga gamiton imo lawas, ang ketones na iya nga gamiton. So muna ang mga bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamaya sa tutanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alam nin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka lang just nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
10: Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
12: DTX 500.
13: Ako si Princess da Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
12: DTX 500 Mighty C
3: ang alkaline ng vitamin C.
14: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
3: Mighty C,
12: mabaka ang abutika.
3: Yari ang testimonya sa isang nagkagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil na kainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya na ubo pag-sip on.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
12: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
12: DTX Beauty Soap.
3: Mamaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
12: DTX Coffee Mix.
18: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
12: DTX Coffee Mix.
3: Mamaka sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing.
20: Luto na.
19: Ang labahan.
20: Nakasampay na.
19: Ang uniform ko.
20: Naplansa na.
21: Ganito ako.
22: Tigasi.
21: Tigalapa.
22: Tigasay.
21: Tigaplansa.
22: Sa araw si Missy.
21: Ang masusunod
22: sa gabi,
21: ako ang bossing.
22: Dahil kasangga ko
21: ang Extend
22: Supplement for Men
21: Cortez.
22: Tapos ka ng maligo.
23: Yes, darling. Come to mama.
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca
22: at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men.
3: DTX 500.
24: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
3: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
3: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunona sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunona. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
3: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!

0: Radio. Computer Radio.
1: This is your official news and music station, K5 Radio Tagbuana 89.7.
2: Kampiyon ng oras sa K-Fab News FM Philippines, 37 minutes after 4 o'clock in the morning.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-Fab News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K-Fab News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.

0: with the K5 Jobert Lago. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5. Isa ka mabugnaw, kag makanay-kanay nga kagahon para sa aton tanan-tanan, mga kasimano. It's nice to be with you, mga ka-K5. Uwebes na! Dasig sa mga inadlaw, mga ka-K5. Today is July 30, 2026, mga ka-K5. Katapusan ng Webes sa bulan sang Hulyo. Isa na lang kapitik, mga ka-K5. Agusto na! Ay, sino mga birthday sa bong? Sino mga birthday? Sa Agusto, sige. Oh, tagulutom, no? Oh, bango na! Agahan tapa mga ega K5. Suki na ito ng mga tag palamati daw sa wala lang natabo. Kahapon sa ngapon, nato kita sa Aklan. Subong, arin naman kita sa Pilar. Good morning, good morning, good morning, good morning mga ega K5. Sadihin man kamo nga bahin sa aton sininga pagwaragwag Luzon, Visayas, Mindanao. Mga tagpalamati naton diri sa may Western Visayas, probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Ang mga suki naton nga mga tagpalamati sa Banua sang Pinar, 24 tanan ka mga kabaranggayan, mga ka-K5. Bango na. Tama na na. Tama na nga tanday. Husluana ang hulusuon. Kay adlaw na gani. Gabuta na ang galabuton. Kapariho sang mga extension wires, mga chargers ang cellphone, kagang mga nakasaksak ng mga suga, pailaw sa inyo sa guwasang balay. Ganon. Huwag manging niga. Ini pagigkuin paminsaron kung anong dapat gabuton. Webes na mga ka-K5, may trabaho ang mga talatapan sang gobyerno. May opisina mga ka-K5, alas 7 ang sulod, alas 10 ang iba nang kasulod. Hoy, mauya ka mo sa tabo! Alas 7 ha, hindi alas 10. Hindi alas 3 maguli, konti alas 6. Oh, kami ganyan, gauli alas 9 eh. Una, ano man, bango na! May klase yung mga estudyante. Manaming panahon na itong makanay-kanay, apisar nga may duha ka mga low pressure area sa guwasang pungsod Pilipinas, kag sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga ka-K5. Aton sa ninyo pag-welcome sa inyo tanan-tanan sa balitang K5 sa umaga, sa Kinandan Manua, ang inyo kubos nga byan, kagalagad sa kanginan, ka K5 Jobert Lago, nagawarag wag kita pinagi sa frequency sang 89.7 FM, sa FM band, sa inyo mga transistor radio, mga ka-K5, ang K5 Radio Tagbuana, isa Banua sang Pilar. Ang waragwagan sang Banua, mga ka-K5, para sa mga pumuluyo, mga ka-K5, dari sa Banua sang Pilar, kag sa probinsya sang Capiz. May imo karan, wara ka mo karan. Ayan, mga ka-K5 technical partner ko sa mga ka-K5 Moon Moon William. Sa aton sininga pagpangalagad, nakatutok na kita sa aton sininga palatuntunan. Upod sa aton sininga mga sister station, this is the largest station. Kinaga-broadcast din sa probinsang Capiz, halak pa aptanan-tanan, bukid kaman, kadagatan kaman. Ariang K5 News FM, ang 100.9 K5 News FM Rojas. Ara ng patrol naton mga ka-K5, magalibot na sa mayor na dalanon sa aton sining nga probinsya kag syudad sa pagchekyar sa sitwasyon, peace and order, kalakipman ng mga kahimtangan sa Malaklon, sa merkado publiko, sa aton sining nga syudad, mga ka-K5. K5, Rodney Dabandalanon, kag-K5, Peter Januarez, mga ka-K5. Kaya K5 Chip Nelson Puntilis sa atong technical partner sa sulit sa Rojas. Samtang nagapanglakak man atong signal sa Central Panay, part of Antique Kagaklan, pinagi sa 89.7 FM, Spearhead Kalinong Radio sa Segundo Distrito, particularly sa Banwa, Sanghamindan, da sa Camp Peralta, mga K5. Bukid na, labot pa! Oh, yan. Morning! 44 minutes after 4 o'clock in the morning, mga K5. Ayos lang ang tanan. Init na ininit, ha? Inimalipat DTX Coffee Mix, ha? Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang kapi para sa masa, ang kapi para sa aton mga kauturan. Nga makamarasma sa nagkakatulog, gabalatsagon. Kag makainsindi sa nagkahitabo sa kalibutan. Lakip na ang pamulitika diri sa aton sininga pungsod. kapi na, DTX Coffee Mix mga kaka-K5 with Ampalaya Seeds and Desigrated Sugarcane Extract Powder mga kaka-K5 para gini sa aton mga suking at agpalamati mga kabyanan. Kung nagabangon ka aga pa, nagaubra ka sa may uyapad, sa mga kampuhan, nagakanto ikaw sa mga kalalawran, mangisda mga kaka-K5, dapat naka-DTX Coffee Mix Gid mga kaabyanan. Sa paglain-lain sang tiyempo, gulpi lang umulan, gulpi lang uminit, mga K5. Pagsulod sa opisina, may aircon. Gulpi gumawa sa init, mga K5. Uso ang trangkaso, ubo kag sipon. Mighty C with alkaline vitamin C, mga K5. Parisa na ito nina, mga kauturan, para layo kita sa kagaw. Maportera na ito immune system, mga K5. Mag-Klinika D3 Bio, mga K5. Ang Klinika D3 Bio, mayarang a virgin coconut oil, kag vitamin D3, mga K5. Mga mataas ang blood pressure, kag sugar level, may purisa ang inyong lawas na sobra-sobra. Mag DTX 500 mga K5 Win Amplia Sea Seeds and Desigrated Sugarcane Extract mga K5. Yan! Ganon mga K5! Na mga produkto sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center mga kauturan, kalakip man ang gusto mo, asawa mo, hamis-hamis ang itsura mga K5! Para ang DTX Beauty Soap mga K5. May ampala leaves na, may ang may ara pang papaya mga K5. Kung hindi magputi ang itsura sa asawa mo, kung bana mo, balda na gid na iya mga K5. Dapat mag DTX Beauty Soap ka mga K5. Kung gusto mo mag-siping-siping sa imo partner, nga mahumot ang ilok mga K5, parang hindi mag-bayo-baho pa kapayas. Ara ang DU Fresh mga K5. Ang mga produkto sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center mga kauturan para sa aton sining mga tagpalamati mga K5. Si Manoy Pigado ang waras. Hindi katakot sa performance mga K5. Mag-extend food supplement for men, mga kabyanan. Parang, kwan? Inom lang sang tubig, pahuway mo, kakifay mon mon. Extend food supplement. Walang untat ang performance. Muna iya. Mga kakifay, mga tagpalamati na ton. Good morning sa mga viewers na ton. Pakishare sang live na ton, ha? Pashare, pashare, pashare, pashare. Ganado, Tito Job Subong, bisan lutoy, lutoy. Ay, Mayor Arnold Perez, aman pinalang ang Mayor, good morning. Gusto lang na, Mayor, ah. Regards lang na, salamat gin sa pag, kwan, pagpa-service ka po. I was in Calibo in the event of the persons with disabilities sa Aklan. Tubang taman itong mga nagkalain-lain ng mga congressman, ka mga municipal officials, mga kakaifa. Daw, gakuha ka lang, naga-team-id ka lang, ka nagakuha lang mo, no? Nagatika ka lang, balik ka man. Importante ang presidente. Sa bilog ka Pilipinas, ato sa Aklan. Yeah. Toto Chris! Anthony Alba, good morning! Pangapina, pangapina, pangapina ka mo mga K5. I-share ang aton nga live. Nami ko nag-share ka mo mga K5 kay nagasadyang aton kaagahon. Nagadamo kita, nagadamo man mga kabinan ang aton sininga malabutan. Oy, nagapamangkot sang bugas mga K5. distribution sang bugas diri sa pilar. Subong adlaw may mga schedule na kita. Umpisado karon nga adlaw hasta buwas mga ka K5. Ayan. Damo nagapamangkot din kami makadto. Ara na may schedule mga ka K5. Ang distribution sang bugas sa subong adlaw. Oh, ari oh. Before ko magatag sang headlines, mga ka-K5 sa itong Singapag pala subong agahon. Tatlo ini ka venue. Subong aga 8:30 sa Capso Pilar, Poblacion, Natividad, Cayos, Kagulalong, ang mga barangay. Alas UV Media, ang venue, ang Rosario. Mga barangay is Rosario and Binawbawan. Dulangan, alas 10 Media. Dulangan ng San Fernando. Alauna sa hapon, dito sa Kasanayan. Upo naman kabarangayan, sang Dayhagan, Balugo, kag San Antonio. Sa alas 2 sa hapon, mga K-5, ato kisa sa may Santa Fe, Pilar. Upo ng barangay San Ramon. Samta alas 3 ang kahaponanon, ara naman sa Sinamungan, upo ng barangay San Nicolas, Sinamungan, kag San Pedro. Sa Biyernes, buwas kadlaw, Yating ang area, alas 8 sa kaga, Yating, Tabunakan, kag San Silvestre, sa Bukid ining area. Samtang buwas alas 9, imidya sa kaga, amo ang San Pedro, San Esteban, kag Montiflor, sa San Blas ang venue, buwas kadlaw. Yan, mga K-5, ha? Sa dyan yung distribution sa bugas, mga K-5. Ara na nga mo sa listahan, tanan-tanan! O, sige na! Para nga tanan ka mo makatigang sa ang tinigangon, mga K-5. Huwag yung kami apermin dala sa listahan, ha? Sino nga pang lista? Pero sige lang, ha? Makakaon pa man ko di. Oh, no problem. Sige lang. Nagiging babulo ba niswa kong listahan? Kada mura mo! Kita ko sa nga, uway, gidaw. Sige lang ah. Importante makakaon ng mga pigado na ito, mga kauturan, mga K-5. No, buwas ka lang. Ang tanan-tanan nga PWD President sa bilog nga Kapis sa kada barangay, mga K-5, mga Kapin 433 ka mga presidente sa ang persons with disability at the same time, mga PDAW head kag mga taga MSWDO ato naman sa CAP auditorium sa sudad sang Rojas, mga K-5, sa PWD Provincial Congress, mga K-5. Magapasundayag ang mga nagkalain-lain ng mga PWD organizations sa Kapis, mga K-5, sa watuigan nga regional or provincial congress sang persons with disability sa bilog gidya nga probinsya, mga K-5. Ayan, kita kits kita, mga K-5, ha? Sa sining nga matinion, mga K-5, mga nagapanguna nga mga headlines din sa aton sining nga pagpalayag, alas 4:51 sang kaagahon. Ah, mga tagpalamatin natin, mga headlines. Sa atong sining ang pagpalayag, sa atong sining ang palatuntunan ni Yanda nga aga, mga ka-K-5. Balita lokal, Kapis PPO, mas pasangkaron ang seguridad sa probinsya. Bago nga istasyon sa ang tapas MPS, ginbuksan na. Pagkaios ang drainage system sa TISA, ginsuguran na. Samtang 32 ka anyos dakop sa drug bypass operation. Lapin sa 32 ka mga pulis personnel sa Kapis PPO na promote. Mainid nga investigasyon, may kangtanan sa paglutang patay sa isa ka delivery driver sa sudan sang Rojas, ginpasiguro sang Rojas City PNP. Alias Burnok na nadakpan sa bypass operation, wala sa badak list, suno sakay punong barangay, buenbahi sang Punta Tabok. Ang soltero ginbuno. Samtang nagalagat sa dalan, suspetsado hubog. Sa balita regional, mga ka-K5, PRO6 nagapanawagan nga magpasangkad sa koronasyon sa mga bulutuan matapos nga nakuan sa marijuana ang apat ka mga estudyante sa syudad sang Iloilo. Sa mga balita nasyonal, mga ka-K5, 841 million na bawi gikan sa mga suspects sa flood control scam sunod sa Department of Justice. Masubra pa 5.6 kalibo ka mga PNP personnel na promote. Department of Education ginbisighan sa karon ang insidente sang pagpanakit o kung pagpanakit sa manunudlo sa Davao de Oro. Samtang Senador Pia Cayetano ginpasakaan sang complaint batok sa talatapan sang Ethics Committee. Duha ka mga COA auditor ginpatawag sa Senate Impeachment Court mga headlines. Amo na mga headlines aton sini nga pagpangalagad subong adlaw dinhi sa balitang K5 sa umaga. Karon sa sini nga matinak na mga K5 ang lakat sang aton sini nga panahon. Yari na ang update mga K5.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Good morning sa aton mga viewers nga damo-damo. Relax na nga mo kay isa-isahon ko kamo karon diri sa aton sini nga pagpangalagad.
1: K5 Bantay Panahon.
0: 24 oras nga weather forecast ang pag-asa nga ginpagwalas 4 sang kagahon July 30 2026 mga ka K5. Alas 3 subong nga kagahon mga ka K5 may low pressure area nga nakitaan estimated basis sa available data sang aton sa ning pag-asa sa coastal waters sa Nasugbu, Batangas ag may ara pagikaron mga ka K5 nga nagipikto nga easterlies sa bansang Northern Luzon. Ang aton sa nga area sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, kag Calabarzon, mag-uubo ng panahon. May lapta-lapta nga pagtupas ang ulan kag pagpanaguob mga K5. Ini naman ang resulta sa ginatawag naton low pressure area. Posibleng ini makadulot sa plus floods kon landslides. Moderate na pagtupas ang ulan, tumabas kog mga K5 sa nasambit nga mga lugar. Maghalong aton sa inyong mga kauturan. Samtang sa Cagayan Valley, maulanon ang panahon kag may ara sang pagpanaguob mga K5. Ini naman ang epekto mga K5 sang easterlies na posible magdulot ini sang flash floods sa mga manubo nga lugar, landslides na bukid nga porsyon sa mga probinsya mga K5 sa Cagayan Valley kag may ara sang pagpangilat kag pagpanaguob mga K5. Pila ka bahin sa Pugsod, Pilipinas, lakip ng probinsya sang Capiz, kagsulan sang Rojas. May pag-uumgum sang panahon, isolated ang pagtupas ang ulan, kagpagpanaguob mga kakayo. Ini naman ang dala karon sang localized thunderstorms. Posible sa mga lugar nga may flash floods o kung landslides mga K5, kalakip man ang severe nga ma-experience naton nga pagpanaguob kagpagpangit. Ang coastal kag water conditions sa aton sini nga lugar mga kauturan, light to moderate ang aton sini nga baybayon, may ara ang direksyon sang hangin mga K5 south to southwest kag ang aton sini nga bayod kon balod sa baybayon is 0.6 to 2.1 meters ang katason sang aton sini nga paghulag sang balod sa aton kalalawran mga ka-K5. Ang ato sa ning temperatura, alas 5 sang aga, mga ka-K5, ara kita sa 24.5 degrees Celsius. Karon sa hapon, mga ka-K5, 24.4 degrees Celsius. Ang adlaw, magabutlak, alas 5.39, yanda nga kagahon, samtang magatunod karon, alas 6.26, sang kasisidmon, mga ka-K5. Oras natin 56 minutos na rin sa tak ng alas 4, mga kabinan, bugtaw na. Bango na, mga pikita DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Yanda nga aga, good morning. Damo sa mga viewers na to, no? Good morning. Pakishare sang live, Buyet Rote sa may Sintro Dao, good morning. Uy, ara ko na sang Miyerkules, sang Martes sa Dao, ha? Ila ko sa Dao sang Martes. Ma'am, Gracia! Maria Gracia, good morning. Thank you so much. Ma'am, Duna Banana, mayong aga. Toto Chris Anthony Alba, good morning. Nanay Parak Patricio, good morning. Inda Hilda Graduacion, good morning. Vicente Rolo Binosa, sang Nueva Vizcaya, good morning. Sa imo, may adgin nga pagpamati diri sa aton sininga, palatuntunan mga ka-K5. Inda Mary Jane Masizar, good morning. Danny D. Martin, oh, good morning. Nanda sa may kuana, sa may lanot, sa Sitio Ubo, sa likod sang isla, mga ka-K5. Regards and good morning sa mga taga-barangay, Sintro Dao, lakip man, dira sa Trupa, Corrida, sa may, Labinagid, dira sa may Sintro Dao. Good morning. Inday Aiza, Patricio Butin, sa may Santa Fe, good morning. Aha, Baligumba family, dira sa bay barangay Bunon, pa-shout out Sir Jobs, good morning. And Madam Rigi Junson, Madam Rigi ang kwanda ang orchids ha. Sa dumaraw, good morning. Kichi Bantay sa Pilar. Dala sa Cayos, mga K5. Kapitan ABC Roy Galionero Palomar sang Tapas, good morning. Nelda Badoles Binondo, good morning man. Dala sa may Rosario Pilar. Grace Aldea, good morning. Sa sityo Pinamulutan, San Fernando Pilar. And Inday Angie Bitamor Arsenio. Good morning, mga ka-K5. Good morning, man. Dari sa aton sa ninyo mga listeners. Sa kay Lindon Hano, Doy Arthur. Sa may West Villa Flores, Maayon. Kalakip man, sinday LC Acuna. Good morning. Ginelle Yamo, Inday Leia Bay sa may Itisa Inocencio. Good morning. Good morning kay Sir Nestor Kagsado dira sa may Lipunan. Kristen Wyatt Gulay, good morning. Pari Richie Pinalba, gapan ang kapangapina DTX Coffee Mix. Kay Nanay Mila ni Pinalba sa Sapian, good morning. Ni Matiliano sa Banwas ang Panay. Kag, diraman sa kay Tuto Rodney Frias sa Banwas ang Panay. Good morning sa inyo, tanan-tanan. Paki-share sa aton live mga ka-K5. Report sa aton mga reporters. Lakip man ang pilapagin ka mga impormasyon nga aton natipon yan nga kagahon sa Webes. Aton ibasada sa aton sa ninyo pagpangalagad pagkatapos gilamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Paliog, standby!
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
3: D3, Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na.
4: Ipagdik kag protektahan ang memorya.
3: Mang D3 Bio ka na.
4: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio.
3: Nga isa ka sahi nga brain food.
4: Gagandin luman sa aton uto.
3: Rason
4: nga gandami ang memorya.
3: Mang D3 Bio adlaw-adlaw.
4: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipato. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
4: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
6: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
7: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Ginatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.

0: Fan. BTS 500, Angel Mo, protektado.
1: Yari ang testimonya sa isang nagkagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Marcia, pasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo, kag-sip on, tapos mo nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, kag-sip on.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. This is your official news and music station. K5 Radyo Tagbuwan 89.7. Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
6: Balik pa naman din sa atong singang pagpalayag mga K5, 2 minutos na nakalikad sa tak ng alas 5 mga kautura. Sa atong singang pagpalayag, by the way, congratulations sa team sang kapi sa mga K5. We are very proud sa atong singang mga team, sa atong singang kapi sa mga kauturan, sa atong singang mga MDRRMOs kag PDRRMO mga kabinan. Sa agin patigayon nga Regional Rescue Olympic 2026 sa probinsya kang Antique. Champion mga ka-K5 sa Regional Rescue Olympics sa ikatatlo na katiyon mga ka-K5 from 2024 to 2026 ang probinsya sang Kapis mga ka-K5. Naga-lucky pan sa nagkalain-lain ng mga rescuers, sa nagkalain-lain ng mga MDRRMOs mga ka-K5. Diri sa Pilar, duha kabilog aton mga kandidato diri or mga participants sa nasambit nga Rescue Olympics mga K5. Best in uniform, best in running time, best in patient management, best in high angle rescue, most disciplined team, second place sa static display competition, overall regional champion mga K5. Congratulations sa inyo tanan-tanan halin sa K5 News FM Philippines mga K5. Proud of you, sa atong sining mga rescue Olympics winner, mga ka-K5, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati, mga kabi. Sa sining nga tiyori, check na to ng patrol, sa atong sining pagpangalagad, mga K5, kamusta ho na to ng sitwasyon sa sulad sang Rojas, kag probinsya sang Kapi.
0: K5, Balantay, Merkado, update!
6: Alas 5.04 na, ka-K5, Rodney, Daban, Dalanon, good morning, quiet please.
7: Good morning, Kakifab Jubert. Good morning sa atin ng mga tagpalamatikan sa Malanao. Kamusta, Consulad, Kakifab Jubert?
6: Coming 5x5, proceed please.
7: Yan na. Manayanaya ang tiyempo dali sa siyudad sang Rojas. Subong Kakifab Jubert. Manami dali na maglibot-libot. Mangod niya lively na ang siyudad. Mga salakyan dali sa mayor ng kalsadahon. Madama naman ang nagadalalagan. Subong man, temprano pa, limpyo na ang atong siniman ng kalibot. Bangod nga masako sa pagpaninlo ang sweepers ng ating mga kuturan. Nagsubong man ang mga garbage collector masapat sa pagpangulikta sa mga basura. Subong man, kasipan jubert, kadungan sina, ang atong siniman ng mga pila ka mga establishment dali sa siyudad sang Rojas sa palibot. Amat-amat naman ka nagablokad. May pila naman kita dali ka mga kauturan nga nagja-jogging at nag-exercise sa atong siniman palibot. So manami dali sa palibot. Subong man ang police visibility ka K5 Jupert. Makuhan ka gapon, no? Ara gapon ang ilas siniman ng presensya sa pila ka mga kalsadon, particular dira sa maya tubang sa nga katedral na nakastandby ang ilas siniman ng patrol car. Kaya iba naman nag-rooping. No? So, maayugin ang atong sinipag-libot diri sa Shilad sang Rojas subong adlaw o kung subong mga tinakna kahit wala pag-ulan. No? Wala sang ulan ka kay San Jubert. Kaya direkta diri sa may Shadar Asenat Trade Center na ka kay San Jubert. Sa subong kumapatihan makon background na magandang lagat. Pero antes ina, diri anikita sa palibot. So, ang palibot ng PAT, so as usual, kasi sa Jubert, Gutok, no? Uh-huh. So, na nerodugulan pa kami ini makaparka ina kay Gutok, yun dia, ang aton sinimang so, niya palibot, no? Nagpangita pa kami maparkingan. So, madamo sa mga salakyan din na nagkabalang zebang din sa kalsadahon na ako sa atong gina-agyan din sa palibot man sa Merkado Publiko. Mm. Kaya na masako ang kada natin din mga katuran na mga managbaligya kan subong man ang mga managbabakal. No? So, nami na pang vibes man din sa may Tudor Alcina Trade Center. Lively na kasi sa Jubert, no? Very good morning, Gita. Kaya siyempre, Enrico, subong, arin ako din sa may met ako ng meat section, no? Ari ko din sa mga babuyan, ari ko din sa may mga na diri nagatalalad. Kad sila yung da ako mabatean na ako ng background kasi sa Jubert, no?
8: O, nilasa na, ginalasa na.
7: Yes, naganilaga pak lang ang napalan nila di kasi sa Jubert, no? At damo din sa may mga mabakal lang atin sa mga katuran, mga preska nga karnis ang baboy, kag sa buman karnis ang baka. Pero kung dari ka naman dyan sa mga poultry
8: preska
7: section,
8: madama ko man dumay preska pa sa lawas na?
7: Mas fresh kita kasi sa Jubert.
8: Sige.
7: Kay, ari yung mga namin gaya ang quality sa mga karnis dari nga nakapang-display yan na aga. No? Kung gusto mo gaya manami gid nga kalidad sang karne imo ginabakal sa kritika na di ka padulong yan ang mga tinakda no kag sa aton ang mga kauturan na mga kakipay kung gusto ninyo fresh nga nakalailain nga meat product ti subong nga aga padulong ka sa Cedar Rising Trade Center kag mga kasi kan Jubert no ang sitwasyon diri sa subong nga ati sako sa tinadtaranay man ang nagabalalibya amo man ang mga managbakal sako sa pagpili sang ila sa liman nga mga kinahanglanon man nga meat products kasi sa Jubert. Sa atong dali pagkasikiron ang presyo sa baboy kaya sa baka. No? At ang check ay nagbigyan to nagpabilin ang presyo niya si Muman na kung ano ang presyo sa tinaliklan at ang dali nga sikiron kung sa subong kamusta ay han kung pariho lang man ang presyo kung may pinagbago. No? So, Ari, hawid ka na ang lista sa presyo kasi sa Jubert sa meat product. So ang baboy unod 290 pesos to 300 pesos per kilo. Ang pork chop 290 pesos to 300 pesos per kilo. Ang PL sang baboy 260 to 270 pesos per kilo. Ang ulo naman sang baboy 160 to 170 pesos per kilo. Ang atay sang baboy 260 to 270 pesos per kilo. Ang baga kagkasudlan sang baboy ordinary type 100 pesos per kilo. Ang maskara naman sang baboy 230 pesos per kilo. Samtang diri sa kuan man presyo sang karne sang baka ang unod 400 to 420 pesos per kilo. Ang buto-buto 350 pesos per kilo. Ang panit sang baka 150 pesos per kilo. Ang kasudlan sang baka 100 pesos per kilo. Maskara kag ikog sang baka 150 to 160 pesos per kilo. Kag ang tiil sang baka 180 pesos per kilo kasi kag Jubert. So sandig diri sa aton nga monitoring wala sang pinaglain ang presyo no? Sa mga hawid naton diri nga mga listahan wala sang nagiba ang presyo. Nagapabilin nga amo man sa gyapon. Ano presyo sa tinalikdan nga semana? Amo man ang sa subong kag amo man no sunod diri sa mga managbaligya eh wala pa sang kakulangan sang supply sang baboy kay tungod nga ito bastante pa bangod gani kasi sa Jubert matumal ang bakla na isang karne sang baboy tugaman sang pagpamahog na dala sang African swine fever so ang maduro dahog riyo baklon amoya ang karne sang baka no? Pero kay sila nagakatay man lang gyapon sang baboy kay although nga may ASF ginakag naman ini sa mga eksperto nga hindi ini siya makalalaton niya sa tawo no pero ang iba hindi nakulbaan man sa gyapon so ari gyapon na may display sang kanin sang baboy diri man sa Merkado Publiko particular sa meat section sang Chedera Arsena Trade Center.
8: Nakakaon ko kagapoy, kagapon ka baboy, proto sa Aklan pa ya, partner?
7: Yon, taga-Aklan ka baboy.
8: Oo, taga-Aklan ka baboy.
7: So, no, kay atama. Kasi sa Jumel, kita ka pangaon-taon sa basta sang baboy, handa kong diinhalin nga lugar, kay may border control kita. No? So, kung
8: di pwede ka bit-bit, pwede ka kaon.
7: Kasi sa Jubert, bawal ang maskin na luto ng baboy, no? Sabi, halin ka sa Aklan, bit-bit ano pa uli, de. Di bawal na. Kumadakpat ka, violation na, kakikam
8: jumat. Bawal magkaon. Ah, bawal magbit-bit, pwede magkaon. Pero ang border control, yeah, wala nagpa-why may nagabantay.
7: Mm. Muna lang, ah, one good kakikam jumat. Kay, alam mo, manaka-notice siya nga kangay ang bantay sa border control na wala man nila ginahugutan ang pag-check ka.
8: Wala.
7: Sila, diri ka mga nagalalabay, bala kakikam jumat. No? So, hindi na alipon sa atin ngayon, balo ah. No, muna, may makalusot gini yan sa Gyapon, although nga may border control, basing ibang gani, display man lang na nakakita ang Jubert, no, si, muna, hindi tagid ma-sure, ah. No, so, diri kita na sa pihak nga bahin, kakita ang Jubert, sila diri ka mga, reports na gikan sa atong siliman ng mga police stations, no, sa subong, pagpanawag ka sa pila ka mga stations na, ang iba negative gids sa ila sining accomplishments sa negative man sa mga recorded incidents pero may arap man sang iba na. So, diri kita sa may tapas kaya kita Jubert arestado diri sang mga kapulisan sang Tapas Municipal Police Station na ining isa ka lalaki nga wanted sa kaso nga homicide sa ginpatigayon ng operasyon kahapon ining adlaw Hulyo 29 particular sa may barangay Rojas Tapas Capiz. Gin kilala diri ang arestado kay alias Tuto, 31 anyos ini siya, temporaryo nga nagapuyo sa sitio Arisgal Barangay Cristina Tapas kag tumandok ini siya sang Barangay Santo Niño Dumalag Capiz. Kag diri ka kita Jubert sang nakuha naton diri man nga impormasyon na ang warrant of arrest gin pagwa ini sang Regional Trial Court Branch 21 sa Mambusaw. Kag napitsahan ini Folio 27 siniman nga tuig. Kag diri gina-recommendar sang korte ang 60 mil pesos nga piyansa para sa temporaryo siniman nga kahilwayan sa akusado ka Kita Jubert.
8: Apang sa tubong, na kapiyansa.
7: Wala pa, no? Nagapabilin ini siya sa kustodiya man sa nga Tapas Municipal Police Station kag natalana ini siya nga i-turn over ka Kita Jubert sa issuing court which is amo ang Mambusaw.

0: out sa Fort Bonifacio, Taguig City. Kaya gining bago nga rando, personally,
1: di ba siya gininstall? Gininstall sa nagligad ka si Mana?
0: Yes.
1: Oo, taga West Visayas State University na graduate sa Iloilo, kaki-5 Broadway.
0: Yes, kasi kadibat na. So, amoy niya siya kagaman na ganigin bato niya ng ikaduha niya si Mana nga bitoon. Kaga, ini, kaki-5 Jubert, no, lugang lang sa background sining ni Major Escanillas kaysa nambal mo ni si Major General Escanillas graduate sa Western Visayas. No? So, kung ini siya, nagdako, gini siya sa may Alimud dyan, Iloilo. Kagin, kung gano'n ini siya, ginpahamtang man, bilang ika-31 na nga commander sa 3ID sa itong sinaliklan gin man nga Julio 15 ka K5 Jubert. Kagantis ini, nag-serve ini siya bilang assistant division commander. Kaya nagawid sa nagkalailain mga mga importante nga posisyon sa sulod sa area of responsibility sa 3rd Infantry Division. Kalakit diri ang pagpamuno sa Joint Task Force Cebu kag 302nd Infantry Brigade sa Negros Oriental. Kaya sa napagani sa 3ID, pakon sa 3rd Infantry Division, Kapitan Jubert, ang promosyon ni Major General F. Canillas. Isa yun ay kapamatuod sa iya sa limang dedikasyon na maayong nga pagpamuno kag mabakod nga pagpangalagad sa atong sinimana nga pungsod. So ginalauman man nga labi pa sini nga mapakusog ang misyon sang depisyon sa pagpabilin sang kalinong kag seguridad hindi lamang diri sa probinsya sang Capiz kundi sa Western kag Central Visayas subong man sa Negros Island region sa Kefajubart. So amay na ang pila diri ka mga reports nga aton nga nagkalatipon subong nga aga. Kaya ang ibang mga kabanuhanan, so far so good gid ka kay Fab Jubert, no, malinong sa ila sinuman nga area of responsibility. Bantayan nga rin ang pila naman diri ka mga kwa na, mga recorded incidents sa mga masunod man nga mga inuras ka kay Fab Jubert.
1: Okay.
0: Kaya before ako mag-proceed ka kay Fab Jubert, no, greetings anay sa aton sinuman nga mga tagpalamatig. Good morning kay Attorney Sir Calzado, Kalday Sir Roy Abila sa Timbangan ng Bayan, Sudor Arsenal Trade Center, wala ko pa kaani. Kaga, diri, sa kay Kap Maurul, good morning, wala siya dito sa buong tayang astol, ka kay Fab Jubert, iya lang ang mga tamuhan. Kaga, Sir Richie Pinalba, good morning, subong man kay Nanay Bebeng, sa Bebeng Flower Shop, good morning, sa parintaman diri sa may poultry section, kay Josue, kagkaya Rosie, good morning mga kakitab. Kag sa tanan nga nagapun sa atong sininga pagpangalagad sa mga aga, good morning mga kakitab. Direkta diri sa may Archidoro Arsenal Trade Center para sa balitang K5 sa umaga, inisika K5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Rodney Daban Dalanon sa mga balita sa field mga kakitab. Sitwasyon sa atong sininga palibot dyan ng kaagahon. Alas 5:17 na, paki-share sa aton sa inyo live mga ka-K5 sa mga tagpalamati naton mga kabayanan. Ang Capiz Provincial Government pinagi sa Capiz Planning and Development Council mga ka-K5 nagtalakay sa ang Capiz 418.4 million nga mga priority projects sa ang probinsya mga ka-K5 for the year 2027. No? Mga ka-K5, ginhinalaan na sa provincial government mga pinalangga nato ng makauturan what will be the programs and project for the Development Council nga mga ka-K5. Nagpatigayon sa ginatawag kita, gintalakay ang sang Capiz PDC ang annual investment program mga ka-K5 para sa 2027 nga may ikabugusan mga ka-K5 nga pundo nga 418.44 million pesos nga mga priority projects ang ato sa ating gobyerno particularly para sa disaster preparedness ang aton sa ating probinsya. Kalakip sa mga plano mga K5 nakasulod ang mga masunod mga kabayanan 300 milyones para sa pagpadayon sa pagtukod sa bag-o nga Capiz Provincial Capital. May 300 milyon na, may dugang pagid. Nag-loan kita sang 300 milyon sa nagligad. Aring mga ka-K5, ha? Sa mga tagpalamati na ton, another 4.3644 million para sa rehabilitasyon sang

0: Real Stadium. Dugang ini ha, magluwas ini sa loan nga 250 million para sa stadium. So may another pagid nga 43 million for 2027 mga K5. Another 45 million pagagamiton para sa mga kagamitan kag rescue vehicles sa ato sa nga disaster management office mga K5. 20 millones para sa information and technology equipment mga ka-K5. Another 5 million para sa relief goods kag emergency supplies mga ka-K5. 4.8 million para sa ambulance kag patient transport vehicles mga ka-K5. No? Ibaya ang 45 million nga rescue vehicles kag kagamitan. Iba pagid ining 4.8 million para sa ambulansya kag patient transport vehicles mga ka-K5. Inisunod sa provincial government kabahin ni sa preparasyon sa probinsya sa padayon nga pagpaayo sang serbisyo kag sang disaster response sa provincial government mga ka-K5. So ini ang gintalakay sa ginpatigayon nga kapis ka Provincial Council and Development mga ka-K5 or PDC sa probinsya sang kapis mga ka-K5. Samtang ang DPWH mga ka-K5 nagpresentar pinaagi sa kay Engineer Ryan Robles sa Department of Public Works and Highways mga ka-K5. May ara ang Capiz First Engineering Office kag proponer sa karon nga 23 milyones mga ka-K5 nga drainage project dira sa may Barangay Tisa, Roja City sa ginplastar man niya mga ka-K5 sa report sa PDC meeting ining 23 million mga ka-K5 during the Provincial Development Council Operations and Development Committee meeting ginpahayag nga ang kabahin sa sining 20 fiscal year 2027 nga proposed project sang DPWH mga kaim nakalakip ini ang pagtukod pagid no sang drainage nga 333 meters drainage system sa Tisa area sa siyudad sang Rojas mga kaim. Sunod sa presentasyon ni Robles, ginatagan sang prioridad ang proyekto bangod dugay na ini nga inapangatubang sa mga pumuluyo sa Tisa ang problema sa baha ilabi na gid kon mabaskog ang ulan mga ka K5. Sa tiyon nga maprumahan kag mapapunduhan ang ining 23 milyones mga ka-K5 makapagbulig ini sa pagpaayo sang drainage system kag maka minus ini sa problema sang baha sa nasambit nga lugar mga ka-K5. Tiyan mo ning senaryo mga ka-K5 para sa aton sini nga mga kauturan kag mga tagpalamati mga kasimano. Bantayan naton ina no diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 kay pinakaimportante ni no pinakaimportante mga ka-K5 ang para sa kayuhan sang aton sini nga mga pumuluyo mga ka-K5 di ang kuano ang banwasang maayon damo man mga ka-K5 ang ginapangayo no para sa ila sini nga propose nga rehabilitation sang ila sini nga programa kag mga proyekto sa mga kabarangayan mga ka-K5. Kapay pati tanan may budget kag kung may budget ayaw nyo man pagkit kita. Luoy kamo ha. Budgetan na to ng programa. Butangan na to sang pundong aton sa ning mga proyekto sa mga infrastructure projects. Ayaw nyo man pagkit kita. Maluoy kamo. Ninyo pag-usab ba? Maluoy ka. Pag-usab gani kamo sa project. Tunaw gini na yun. Instead nga may haligi pa. Ay, kwan na lang na iya. Bilya na lang bili. Isaligi na lang. Wala ni kabilya. Kabilya, kaway pa. Amo na yan, importante ko tani para sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Good morning, Juanilio Casabon. Dala sa Matinabo Sigma, good morning man. Sa Kainday Lisa Barrientos, sa Tambak, Kulasi, Rodney Prias, Giselle Marcos sa Lunoy, sa Pian. Likewise, ini Arlene Basa sa Banwa sa Ibisan. Good morning. Wilfred Bisana, good morning. Lilibet Gardosi sa Taslan, good morning. Patrick Machas Robles, mayong aga. Jerzon Larissa, good morning. Kalakip man, good morning man. Mga KK5, sa aton sa ninga, kuy, birthday subong ni Madam Tata Colby nga nagahiwat sa yasining kaadlawan, happy birthday. Halin din sa aton sa K5 News FM. Belma Villanueva, good morning. Joe Di Chusa Deserva sa President Roas. Hi, good morning. And likewise sa kay Roslyn Hermo sa Esperanza Hamindan, medayad gid nga pagpamati sa kay kagawad Nuwata Makahilig Barrio Iloy, good morning. Dala sa may bayan sang San Nicolas, Pilar Capiz, mga kaki. Alas 5:24, dugang ang mga balita, mga KK5. Kapin sa 32 ka mga personnel sa Capiz PPO na promote sharing report with KK5, Maria Rochelle Libron.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Chi, Chi, go ahead please. Chi.
2: Naglabot sa kapin 32 ka mga pulis personnel sa Capiz Police Provincial Office ang napromote sa second level personnel sa dinini ang ipangunahan ni Capiz Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel David L. Cachobo Jr. ang dululungan nga oath taking, donning kag piling of ranks. Gimpatigayon ng seremonya sa CPPO headquarters sa Count Generico C. Apil, Barangay Lanot, Rojas City, Capiz. Ang mga gin-promote, ginakalagipan sa mga personal nga nagsaka ang rangko, halin Police Corporal, Tubto Police Major, bilang pagkilala sa ilang dedikasyon, maayo nga serbisyo kag propesyonalismo sa pagbatuman sang ila katungdanan. Sa mensahe naman ni Police Colonel Cachumbo, ginpalabot sini ang iya pagtamyaw sa mga kaubdanan kag ginpanugyanan nga maging ehemplo sa integridad, disiplina kag matutong nga pag-alagad sa komunidad. Ang nasambit nga seremonya kabahin sang padayon nga pagpalig-on sang organisasyon kag paghatag pakilala sa mga pulis nga nagapakita sang maayo nga performance sa serbisyo. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si ka K5 Maria Rochelle Dianon Abron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Chiche Bron sa mga balita. Dugang pang mga impormasyon mga ka-K5 sa aton mga tagpalamati, mga kauturan. Isa ka 32 anyos gindakop sa aton sining matapos sa kapulisan pinagi sa drug buyback sa operation. Ining 32 anyos ka lalaki mga ka-K5 sa gikasanga drug buyback sa operation dito sa may barangay Angub, Kwartero, Capiz, mga ka-K5. Kinkilala ang akusado nga si alias Raymart, residente sa barangay Nagba sa Banwa sang Kwartero, mga ka-K5. Nakuha sa pag-inakop sa nasambit nga suspitsado ang 4 ka sachets sa ginapatihan shabu nga may kabugaton nga 1 ka gramo kag may standard drug price nga kapin sa 6,800 pesos may 1,100 ka buybas money, 1 ka unit sang motorcycle nga Rusi, 1 ka kag may nagaduag ini aning Rusi Breeze 150 nga naga color or nagaduag ito mga ka-K5, no? Naibaluan nga ginakabig nga street level individual ang nasambit nga persona mga ka-K5. Di sa karon nahunong sa karsel sa ang Kwartero Municipal Police Station ang nasambit nga persona sa paglapas kag pagpangatubang sa Republic Act 9165 o kun ang ginatawag naton Dangerous Act of 2002 mga ka-K5. Samtang sa sunod sa report, dugang pa mga ka-K5 sa gimpatigayon nga bypass operation sa sudan sang Rojas dira sa may Punta Tabok area mga ka-K5. Wala sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o kung BADAC list ang anay overseas Filipino worker o kung OFW nga si alias John o kung si alias Burnok nga nadakpan sa drug buyback operation sa Rojas City Component Police Station sa tinalikdan nga adlaw dira sa may Plaridel Street, Rojas City sa may Barangay 8 mga ka-K5. sa interview sa K5 News FM kay punong barangay ni Store Benbahe sa barangay Punta Tabok, mga ka K5, ginpahayag sini nga wala sa record o kon monitoring ang nasambit nga suspitsado nga si alias Murnok sa ila barangay sa Punta Tabok. Bangod hindi ini permanente nga nag-star sa Punta Tabok, Roa City. So no, kay Benbahe nga nag-asawa si alias Murnok sa barangay Tisa, nagatiner kag nagabisita lamang sa Punta Tabok kun kaysa sa iya nga ginikanan. Dugang pas ang punong barangay, talag sa lamang nila makitaan ang suspect sa barangay Punta Tabok, mga ka-K-5. Alas 5:29, good morning kay Toto Renante Flores Yudela sa Flores Yudela family sa Pasugi, Panitan, Capiz, mga ka-K-5. Good morning and happy listening, mga ka-K5. Sa aton sa mga suki, sa kay Lorenzo, kag nanay Ninita, Bargo, dira sa may kasanayan, mga ka-K5. Nagasigabong ang signal mo diri sa Muntinlupa City. Ako ya tumandok kita ko sa sentro dao, hambal ni Tuto Buyet Rute, nga nagapamati diri sa aton sininga para tuntunan. Good morning man sa kay Inday Margarita Buenvenida sa Sitio Lopez, Pilar Capiz, sa mga kakikin. Dugang pang mga balita, mga ka-K5, ma-in-aid nga investigasyon. May kantanan sa paglutang patay sa isa ka delivery rider sa Roa City. Ginapasiguro sa Roa City, Police Station, mga ka-K5. Yaring report with ka-K5, Darren Salomeo Hinson.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Darren, go ahead please.
3: City Police Station ang maindiit ng investigasyon may kamtanan sa paglutang patay sa isa ka delivery rider sa Sitio Ilaya, Barangay Sibagwan, Roa City. Matandaan nga ginkilala ang biktima kay Chester Alagon, 23 anyos, kag residente sa Barangay Tinginan, sini nga syudad. Samtang ang mga suspect nga ginapahayag duha ka mga kalalakihan, ang tumtob subong ang wala pa sa gihapon matumod. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., jefe sang Roa City PNP, iyang inpayag na nagapadayon sila sa pagkolekta sa mga ebidensya agud nga matumod ang mga suspensado. Suno kay Tumagtang, nagapakigangot naman sila sa mga residente nga mayara sa mga CCTV cameras sa paglaom nga makakuha sang dugang ebidensya agud nga mapadasig ang ilang mga investigasyon. Madumduman nga nagluntad ang nasambit nga shooting incident ginapuluban tatak na alas 4:30 sang hapon sang Hulyo 28. Hugot naman nga ginpayag ni Tumagtang nga pagkahimuo nila ang tanan agud nga mapasaba ang mga suspensado kag mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang biktima. Para sa balitang regional, nagikan diri sa siyudad sang Rojas, ini si K5 Darren Salomeo Henson. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Darren Henson sa mga balita, mga K5, 31 minutos na nagaligid sa tak ng alas 5, mga kauturan. Dugan pa mga balita, mga ka-K5, sa aton sining pagpalag subong nga kaagahon, soltero nga ginbuno samtang nagalakat sa dalan. Suno sa report ang suspensado inakainom. Ini pilaso ng isa ka soltero matapos naging pahayag, mga ka-K5, maging puno alas 6:30 sang gabi sang tinalikdan nga adlaw sa may barangay Pawa, sa Banwa sang Panay. Di kilalang biktima, mga ka-K5, na si alias Lawrence, 20 anyos, samtang ang ginatudlong ang suspitsado, mga ka-K5, ang ginkilala naman sa kay alias Sergi, 25 anyos, kaglunsay residente sang nasambit nga lugar. Suno sa report sa matapos ma-interview sa K5 News FM, si Police Captain Eric Newcampo, officer in charge sa Panay PNP, ginpahayag mga ka-K5 na samtang nagalakat sa dalano ng nasambit na biktima, hinali lamang ginbuno ang suspect kag naigo sa idalom nga bahin sang iya siningalikod. Suno diri sa pangusisa, gileyo naman nga ginpadulong sa istasyon sang pulis agud i-report ang natabo, mga K5, kaya ginalantaw nga motibo sang krimen ang daan nga hilugutanon sa magtimbang nga bahin. Dugang pa ni Police Captain Dio Campo nga ginahikot na ang mga dokumento sa pagpasaka sang panumbungon sa attempted homicide batok sa biktima nga sa karon nakahunong ini sa karsel sang Panay Municipal Police Station. Panugyan sa opisyal sa mga pumulyog ang mga sami maghalong labi na gid sa tion nga yara sa pampubliko nga lugar mga ka-cafe. Amo nang pinaka mga bagay mga kauturan nga mga dapat maghalong samtang nagapanglakaton mga ka K5 sa tion sang kagabihon nga wala naton mapaktan ng aton sini mga nasumalang sa mga dalanon mga ka K5. By the way, good morning sa kay Adeline Disalet, nagapamati dira sa bahin sa Panitan, Capiz. At the same time, sa kay Gistril Colasino sa may na Sugbu, Batangas. Good morning, mga ka-K5. 34 minutos na kaligad sa tat ng alas 5, mga ka-K5. Dari sa aton sining pagpangalagad, yanda nga kagahon. Magabalik kita pagkatapos gid lamang. Hindi magliso, ha? Share sang live naton, mga ka-K5, sa 41,000 nga mga viewers naton. Kalma. Magabalik kita. Dugang pagiging mga balita kag mga kontrobersiya ato ninalaan diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kalakip man ang aton sini nga tandem broadcast. Balyog, standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3, Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema, kugidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mabagat, mga butika.
5: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatugas tugas ang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
6: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika sarancia nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
7: Dinakano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI ka sakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo kapila ka maginom
9: sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
9: Subong kamusta?
7: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagoginabatsa.
1: DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DDX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap. Babakan sa mga

0: Detox ka ba?
1: Extend Food Superman.
2: Ako, si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. TX500.
3: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX500.
1: DTX500!
4: This is your official news and music station. K5 Radyo Taguanay. 89.7.
1: Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
5: Balikman mo din sa ato siya pagpangalagad 58 minutos sa isang tanggal 5. Banga ka K5 sa tumatag palamati. Dali na langgid ha, dali langgid may palagas din nga information. Okay, damo abi nga pagwa permisang mga schedule. Damo manager sang kwan sang information. Bugas pa lang na ginaway ng tawo. Good morning. Subong adlaw ta kwan Benio alas aga 8:30 sinamungan alas 9:30 Santa Fe. Benio na Manila alas 10:30 Kasanayan. Alas 11 Benio San Blas. Ano lang partner ta? Welcome and good morning. Dali lang git karon lang balikan tanay mga kaupdanan ta. Good morning.
6: Korea boyag ni amigo. El Bonito, Nestor Napalinga and Melmar de la Cruz.
7: Good morning kaninyo diyan.
6: Good morning kaninyo diyan. Kampi signal ni Maria Pang, wala problema. Antike, salamat. Get back to you.
8: Thank you so much Daddy Babes and Sir Robert. Ano na lang kunura kamu sa kabuhi ta kadyaman. Sige. Sa ilo ta sa Iloilo ang halang den kang tanan. Sa ABP, good morning.
9: Mamula hindi diya kung may ara kita sa mga katigulangan nga mga upod kay ti sila ning gahat
7: no, sa kada
9: guys sa aton no sa aton kabuhi so dapat may ara kita nga mga malam nga upod sa aton sa ning kabuhi. Good morning. Kakipad ni Store na palingga kakipad ni Lacos.
10: Eh matasabo pagkadasan to eh daw ikaw naman ang magmalam. Mulaya lang ang mga malam. Kaya sa dasun nga mga tinuig, ikaw naman ang magmalam. Sobra pa ka sa mga malam.
8: Sige, okay ran ang signal. Klaro, galing may nakasampaw. Check ron tayo signal sa piyak na linya. Kay Daddy Babes. Kay Daddy Babes. Kay SM Jubert. SM Jubert, good morning. Kamusta ka, Kapitan?
5: Good morning, KK5 Nestor Melmar, KK5 Melmar, kag sa mga senior citizens sa Negros Oriental. Kailangan lang patihon gid mga tigulang. Ayos ang signal, basta ang signal sa akong ticket. EBP, good morning, back to you, Sir Nestor.
8: Thank you so much, SM Jobert. Sa iluta sa Banwa It Kalibo, sa probinsya Kakaklan. Sir Michael, good morning.
11: Sir Nestor, good morning. Good morning kay Sir ABP. Sir A, good morning. Daddy Babe, Sir Robert, good morning. Kay Sir Jobert SM, bawari ni siya kahapon sa Kalibo. Wala lang kami mag-istorya. Yan ay busy man siya eh. Pero, guwapo gid. Guwapo ang signal ah. Naka-detex coffee mix na kita. Balik sa imo, Antike. Kampiyon ang mga signal. So far, ready rin kita taran. Unahon ta na yung mga balita sa kay Sir Jobert sa Kapisabi, Sir Jobert.
5: Mga nagapanguna, once again, good morning. Ang balita diri sa amon sa probinsya sa Kapis, ang siyudad sa Rojas. Isa ka sultiro gin puno samtang nagapanglakaton sa dalanon sa Banwa sang Panay. Ang biktima gin kilala sa kay alias Lawrence. Ahay wagi ka prikatar ang biktima mga ka K5 in kwansa binalikid sa sang suspitsado kagin buno sa likod. Sunod sa imbestigasyon sang Panay PNP mga ka K5 na ini siya ang may madugay na nga hilugutanon sa suspitsado nga kalapit sa Manbalay mga ka K5. Samtang dugang pang mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, nagakalipay ang probinsya sang Capiz subong ka K5 ni store kay ang team sang amon nga rescue diri sa probinsya nagpangibabaw sa Rescue Olympics sa Region 6 dira sa probinsya kagantiki giniwan. Di karon may dugang naman nga pa premyo si Governor Otto Castro para sa aton sini nga mga rescuers sa Capiz. Amo ni mabalita diri sa amon, makulukan na ang panahon. Back to you, Antike.
0: Thank you so much sa Capiz, sa Ilota, sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
11: Mga balita dere sa Banuwa sang Kalibo kabilog nga probinsya Aklan, patay gid mga ka K5 ang isa ka professor maestro sang isa ka maritime school dere sa Banuwa sang Kalibo. Apat na kaadlaw siyang na confine sa ICU sang isa ka pribado nga ospital. Si Second Officer Timothy yo humayaw no. Kung sa dinggan isang ligad yung mga inadlaw nagtambong siya upod sa mga estudyante sa advance graduation party. Pero hindi mabalan kung anong ginabaisan nila sang isa ka estudyante nga nagapangindaran di Snibian niya. Sinumbag siya samtang kapasakay siya motor, tulog siya mga ka-K5. Pero wala na sa kabugtaw, napatay siya kahapon, no? Sa subong niya kasubo ang bilog nga komunidad sang eskwilahan. Kaga posible nga baga pangatubang sang mas mataas nga kaso ang nasambitan nga estudyante mga ka-K5. Samtang isa man ka vendo machine, diri ang ginkawatan, mga sobra 2,000 ang unod mga ka-K5, padayon sa mga gina-trace ang kapulisan kung sino ang responsable, kaya din nauso na ini sa pila ka mga nagligad nga simana ang kinawatay diri man sa Banwasang Kalibo, mga ka-K5. Manang mga balita diri sa aton sa Banwasang Kalibo, kag sa bilong nga probinsya Aklan, may kaso man sang pagbuno, pagkapasakaan man sang kaso nga murder sa Banwasang Banga. Balik sa imo, Antike.
0: Salamat git Sir Michael. Ito naman kita sa mga balita sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sir Ray, mga balita to sir.
12: Good morning kay Five Western Visayas kag probinsya sang Antique, Negros Island Region, mga balita ta diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kay inalang na diskusyonan namo ni kay Five Karen Badilla ining mga kaso sang pila ka mga menor de edad sa sulod sang mga balutuan nga nakuhaan sang mga illegal nga mga items. Una sa eskwelahan sa A. Bonifacio Integrated School diri sa May City Proper, kung sa din may duha ka mga minor de edad nga nakuhaan siyang patalom, iniang kutsilyo kag balisong, mga ka-K5 nga nakuha sila kag na-detect gamit ang metal detector. Sa karon yara na kag ipedalom sa intervention ining mga kabataan, gipatawag ang ilang mga ginikanan kag wala man nga sila gin-drop sa eskwelahan pero gina-istorya ini sila kaging tagaan sang tsansa. Apang ining mga tatlo ka mga kabataan nga nag-edad 14, 15, kag 16 anyos nga nadakpan naman yung mga ka-K5 nga nag-hit-hit sang marijuana. Sa ato sining mga ka-K5, ining mga grade 10 students, no? Ang sa karon nga ginapaydalom naman sa intervensyon. Apang plano sang aton sining mga kapulisan, no, sa Iloilo City Police Office nga pagapailan sang kaso ining 15 anyos kag 16 anyos mga ka-K5 tungod sa sining paghit-hit nila sang marijuana. At ginapadayon pa ang inusisa sang aton mga pulis kung diin ini naghalin ining marijuana kag diin ini ginkuha ining marijuana sang sining mga menor de edad. Amo ning mga balita na mo diri sa may syudad sang Iloilo, mga ka-K5, balik sa inyo dira, Antike.
0: Thank you so much Sir ABP, sa Iloilo sa syudad kang Bacolod, kang probinsya, kang Negros Occidental, Daddy Babes and Sir Robert, anong latest?
13: Mga balita na mo diri sa syudad sang Bacolod, kang Negros Occidental, Negros Island Region, na rescue sang kapulisan ang duhataran ka mga minor de edad nga babaye alin sa online nga pagpangabuso diri sa syudad sa Bacolod. Suno kay Police Captain Leverte Injape yara sa pang idaron sang 13 anyos top 14 anyos ang duha ka mga biktima. Yara man sa karon sa kustodiya sang Social Welfare and Development ng mga biktima para sa nagkaigo nga proteksyon kag disposisyon. Nagapadayon man ang investigasyon sang otoridad batok sa paglapas sa Republic Act 11930 o kon anti-online sexual abuse or exploitation of children kag anti-child sexual abuse or exploitation materials mga ka-K5.
14: May katanan sa nasabit niya balita, may walo pagid ka mga minoridad nga na rescue sa nagkalainain ng mga pamalay diri sa syudad sang Iloilo, angot man siya sa online sexual abuse. Mga edad dini, 12 tob-tob 17 anyo. Sa piyak nga bahin, duha ang patay sa naglilain nga vehicular accident dili sa Amon sa Negros Occidental bangod sang mamunog nga ulan. Kag ang iban dire magluwas ng malasig pagpadalagan, nakainom pa. Natabo ining insidente sa Maao, Bago City, halin sa Bago, ining driver nga 32 anyos, mapakantukon tali sa Minuyan Morsia. Pag-abot dira sa Bago, sa Maao, na disgrasya kag dead on arrival. Ang isa dire sa Pahanukoy, siyudad sang Bacolod, bangod man sa mamunog ulan, nakabunggo sa likod sang isa ka sasakyan, bangod sa malasig ang pagpadalagan, ginbawian man sang kabuhi.
6: Grabe nga mga disgrasya din sa amon niya. Amon yung mga balita na amon din sa syudad sa Bacolod, Gagnegros Island Region. Back to you, Antique.
11: Thank you so much, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Mga nagapanguna naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique, K5 Western Visayas, kaysa mga friends dyan sa Negros. Kadya nga adlaw mag-aumpisa rin ang dry run para sa pagbawal basi kung magbiyahe kamo kang mga cargo van sa mga taga Iloilo kag Kalibo o kung ruhas dyan sa San Jose de Buenavista. May mga window hours lang pwede makasulod ang cargo van kag pira ka mga truck, no? Delivery truck rin dyan sa may San Jose de Buenavista. Alas 6 tub-tub, alas 9, hindi o kung pwede ang makasulod. Pag abot alas 9 hasta alas 11, bawal. Tapos pag alas 11 hasta ala una, muraman kag pwede. Pag abot ala una hasta alas 3, bawal. Kag abaliktad. Bawal gali alas 6 hasta alas 9. Pag alas 9 hasta alas 11, amo ang pwede. Tapos alas 11 hasta ala una, amo naman ang bawal. Pag ala una hasta alas 3, amo ang pwede. Then bawal naman alas 3 hasta alas 6 sa gabi.
0: Samtang sa dugang pagit nga mga balita ginlunsyar kahapon Regis Provincia, particularly sa Banwa kang Bugasong, ang Jang Benteng Bigas meron na nga tag 20 pesos lang rice project kang present administration. Sa riin nag-abot kahapon si Agriculture Assistant Secretary Genevieve Balicaria Guevara kag si Attorney Oliver Dikdika ng Vice President for Food Terminal Incorporated. Ginpasalamatan naman ni Bugasong Mayor Victor Condes ang nasambit nga lihok kang gobyerno nasyonal sa diin suno ka na makabulig sa mga vulnerable sector sa nasambit nga banwa.
11: Mura so far mga balita na mo dyan sa probinsya kang Antiquia. Early dismissal kita. Salamat kit K5 Western Visayas. Sa harumaan naman ah.
5: Balita. Salamat sa ato mga sister station mga K5 sa mga balita kag impormasyon sa bilog nga Negros Island Region kag sa Western Visayas. Dali lang gid i-clarify taning palagas nga schedule sang rice distribution diri sa banwa sang Pilar para nga mangin maathag sa kay may mga adjustment kita mga K5 sa aton sini nga schedule subong adlaw, no? Ang unang venue, July 30, Wibes Gadlaw, 8:30 sang aga, Sinamungan, San Nicolas, kag San Pedro. Alas 9 sang aga, ang venue, Santa Fe, Barangay, kag sa San Ramon, upod sila. Alas 10:30, dito sa Kasanayan, Dayhagan, kag Balugo, kag San Antonio, mga kakayfans. Alas 11:30 sang aga, instead nga buwas pa ini, subong ining adlaw, amo ang San Blas, San Esteban, kag Montiflor dito sa San Blas area. Ganyo, alauna karon sa hapon, baliskad man, no? Kahapon, aga ni. Alauna sa hapon karon, mga KK5, amo ang venue sa Kapso, Nabugusan, San Cayos, Ulalo, Blasco, Poblacion, Natividad. Oh, may taga munisipyo? Oh, may LGU, oh. Sa karon sa hapon, alas 2, sa venue sa Rosario, upod ang Binaubawan, alas 2. Alas 3 ang hapon, ang Dulangan. Dulangan kag San Fernando, venue Dulangan. Buwas ngadlaw, 31 sa Hulyo, ang venue dito sa Yating, sa Bukid niya. Alas 8:30 sang aga, Yating, Tabunakan, kag San Silvestre. Dito ini sa Dulangan. Ano mo ni mga changes sang schedule, mga KK5, para sa ibalo sa aton mga kauturan, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati diri sa Banwa sang Pilar, mga KK5. Alas 5:52 sa aton sininga pagpalag, sa aton sininga palatuntunan, mga ka-K5, mga nagapanguna nga mga balita sa aton sininga pagpanganagad sa balita nasyonal, mga pinalangga kong atagpalamatin. Po lakapin sa 841 million nga nabawi nga kwarta gikan sa mga suspitsado sa flood control scam suno sa Department of Justice. Ining 841 million pesos ang nabawi gikan sa pila ka mga individual nga ginangot sa flood control projects nga iskandalo, mga K5, nga nasaylo ini sa National Treasury suno sa Department of Justice. Ang nasambit nga balor amo ang 500 million nga na-recover gikan sa kay anay Department of Works Secretary Undersecretary Roberto Bernardo, samtang nabalik naman nagbalik naman si DPWH sa Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa 181 million pesos nga kag anay DPWH Regional Director Gerardo Opolincia sang 140 million kag kontraktor nga si Sally Santos sang 20 million pesos. Ay si Diskaya, yaway kabalik. Ha? Nga kadamu-damo pagito. Naibaluan nga ang nasambit nga individual ang yara sa idalom sang Witness Protection Program sa Department of Justice. Mangawat ka, tapos ibalik mong kinawatan mo, proteksyonan ka sang gobyerno, kay ara ka na sa Witness Protection Program sang Department of Justice. Padayon nga ginapagayangot ko ng Department of Justice sa Department of sa Office of the Ombudsman, mga ka-K5, para sa nasambit pagid nga kontrobersiya. Ang iban wala pakabalik. Hindi yan milyon ang pinag-uusapan. We are talking about billion of pesos nga nakamol sa mga kawatan sa gobyerno, mga ka-K5. Pero ang na-recover as of this time, why gani, mag-ano-ano, 841 million pesos pa lang. Ay, ang mga sinsilyo, wala pa. Oh, ang mga billion, wala pa ma-recover, mga ka-K5. Ang mga dalagko nga na gusab, wala pa maka-recover, kag maka-turnover, kag makabalik ang mga suhan, mga ka-K5. Muna ang matuod-tuod nga istorya diri sa aton sini, mga ka-K5, mga pinalangga nato nga tagpalamat. Oh, ari pa, oh, ang Department of Education, damo problema sa Department of Education. Umpisa nga gin agyan ni BP Sara ang DepEd. Ah, alin sa computer, sa laptop, may problema. Alin sa mga construction sang building, may problema. Alin sa hiring sang empleyado, may problema. Do karon ari na, ang sitwasyon kapamatasan sa kabataan, nag-iba pagid. Ginimbestigahan ko sa Department of Education ang insidente nga ipayag pagpanakit sang isa ka manunudlo sa Elizalde National High School sa Maco, Davao de Oro nga ginakalumiran sang duha ka mga grade 10 students, mga ka-K5. Nalimulan din nga nagalapta karon sa social media ang video sa insidente. Gusto rin makitaan nga ginaligal, ginasakit sang duha ka mga estudyante ang isa ka lalaki nga manunudlo sa sulod sang eskwilahan, mga ka-K5. At isunod rin, sa una, bawal ka magtandog sang bata, bawal mo pitkon, bawal mo kigan. Rusubong iba na, estudyante na ang nagasakit sa maestro, mga ka-K5. Ibalik na ton ang sitwasyon nga ang maestro kagbaestra nagakurog ang itlog sa mga kabataan. Sobra na nga pagproter na ton sa kabataan, intindihan, tama na. Pero kung kaisa daw nagalala, nga nagalala, mga ka-K5, ang sitwasyon, mga pinalangga ko nga mga kasimano. Sa bay naman sa ang duga nga balita nasyonal, duwa ka mga kuwa auditoro ginpatawag sa Senate Impeachment Court, mga ka-K5, agud nga mag testify sa nasambit nga impeachment trial, mga ka-K5. Ining mga empleyado sang kuwa, ining duwa ka mga auditor nga nag-audit, mga ka-K5, ang mag-atubang sa trial against sa kay BP Sara sa sunod nga semana, mga ka-K5. No? Ining kuwa ang anay kuwa auditor, mga ka-K5, state auditor sang kuwa sa Kuwa Intelligence and Confidential Fund Office, kag ining si Roderick Wamil mga ka-K5 kag si Celine May Di Giocampo, State Auditor Sangkuwa sa FICFAO mga ka-K5. Iniingin pagwa karon ni Congressman Batangas Congressman Gerville Luestro sang House Lead Prosecutor mga ka-K5. Balantayan ang pinapagid ka mga development sini mga ka-K5 sa sining impeachment trial against sa kay BP Sara. Si BP Sara yato sa Netherlands, why na yung obra? Tabok-tabok lang, blubisita lang kay nanay, kay tatay niya. At mag-uli din mag-blubisita man sa mga napriso ng mga senador, mga ka-K5. Abot kung ginaubra yung maniya pagka-busy presidente sini. Rosie Padalhin Vergara, good morning. Good morning man sa kay Tony Hikilio, dira sa Nagsulang, Dumaraw, Kapis, good morning, happy birthday, mga ka-K5. Dari sa ato sa ninyo pagpangalagad, mga kausap. Wala na ta panahon, standby na sa newscast ng K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Sa sininga mga tinion, o ginapasalamatan ginaton ang aton sininga mga news reporters, mga news contributors sa aton subong nga kagahon. Upon sa aton sininga sister station ng K5 News FM Rojas, ang aton sininga patrol with ka-K5, Rodney Dabandalanon sa paglibot sa mga pila ka mga importante nga mga lugar sa buong kagahon. Ato mga sister station sa 89.7 FM Spearhead, Kalinong Radio sa Banua Sanghamin. Pupunta kita mga technical partners sa buong kagahon ka-K5, Moon Vili. Nisi ka-K5, Jubert Lago, nagapamati ka mo sa 89.7 FM Radio Tagbuanay sa Banua San Pilar, mga ka-K5. Pupunta kita mga sa amon pinalangga nga Mayor, Mayor Arnold Alba Perez. Sa amon sa ning pinalangga nga Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines. Mapinalanggaon kag maalwan nga presidente kag CEO Doc Ramil Itangor. Mga ka-K5 para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Kapis. K5 News FM. Good morning.
15: K5 News FM. News FM.
16: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng Galingin Hulo po na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
15: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Matatas mga buti ka! D3 Bio!
17: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO, VCO, yung may D3. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, pag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason, kag nagapabakon sa imong resistensya, kontra balatian, tugas ang mga Kagaw Clinicas for Biotics.
18: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
15: DTX 500.
19: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
20: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
19: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
15: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag.
15: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
15: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
23: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
1: Extend Food Superman for Man.
24: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
25: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
26: Healthy nga uto.
27: Hi, Dennis Juanes.
26: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Dennis Juanes.
26: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
27: Hi, Dennis Juanes.
26: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule, ang kapsula nga gisugod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio.
28: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
29: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
30: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
31: Ang fortified nga probiotics. Clinica 4Biotics. 4Biotics.
30: Ang best friend sa mga kababaihan.
31: 4Biotics.
30: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
31: 4Biotics.
30: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica 4Biotics.
1: My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! DDX 500!
32: Catalina Habagat,
33: anong ginabatsyag mo?
32: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita, di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka, adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. okay ng pagkaubos ko, sir. May alibyo ka na pinamit na gitsa akong nga mat.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa
0: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka
0: food supplement for men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
12: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
0: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.
13: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan.
0: Nagapatalom sang paminsaron.
13: Nagapanami sang memorya.
0: Nagapa-increase sang serotonin.
13: Memory Advanced Serum.
0: Para sa mas manami nga school performance.
13: Memory Advanced Serum.
0: Bakal na sa mga butika.
14: Dry eye, pirmigil katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
16: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
14: Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata.
16: Eye Care Gold Capsule,
14: may aras ang lutein,
16: vitamin A,
14: vitamin E,
16: vitamin C,
14: zinc,
16: kag bilberry extract.
14: Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health,
16: mag-inom sang Eye Care Gold.
14: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:12 na sa aga.
0: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
17: K5 sa aton mga pangulong dinalan. Muna kita ka K5 sa dalagan sa ngaton nga paniyampo.
2: K5 Bantay Panahon.
17: Low pressure area kag Esterlis ang nagaapekto sa pungsod Pilipinas. ₱841 million nabawi nagikan sa mga suspect sa flood control scam suno sa Department of Justice. Mga suspect sa pagpatay sa delivery rider sa Sibaguan wala sa gihapon matumod.
3: Imbestigasyon sa pagluthang patay sa isa ka delivery rider sa Roa City nagapadayon.
17: Hustisya panawagan sang nobya sang delivery rider nga ginluthang patay.
3: Motorista ginpatupan sang inumol sang enforcer.
17: Alias Burnok nga nadakpan sa bypass operation wala sa badak watch list suno kay punong barangay Buen Viaje.
3: Officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station kag Force Commander sang 1st Capiz Police Mobile Force Company gin-relieve na sa pwesto.
17: Bag-ong estasyon sang Tapas Municipal Police Station gin-buksan.
3: Pagkayo sang drainage system sa Barangay Tiza gin-sugura na.
17: Maestro nga ginsumbag sa 19

0: Department of Education ginaimbestigahan ang insidente sang pagparakit sa sa manunudlo sa Davao de Oro.
1: Senator Pia Cayetano ginpasakaan sang ethics complaint.
0: Masobra 5.6 ka mga Philippine National Police personnel na promote.
2: Balita International.
0: Pakigsapol ni US President Donald Trump kanday Zelensky kag Netanyahu nangin mabinungahon.
1: Founder sang Telegram ginpasakaan sang kaso sang Russia.
2: Balitang negosyo.
0: Supply sang gatong magadugay pa sang 45 kaadlaw suno sa Department of Energy.
2: Balitang sports.
1: Alex Ayala makaatubang liwat si Leila Fernandez sa round of 16 sang DC Open.
2: Balitang Entertainment.
0: Ariana Grande ginkasuhan ng mga hackers ginagpagwa sa iya unreleased songs kag videos. Ka K5 bantayan ang mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.

0: Pilipinas. Mayo nga gawas turn Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na GTX 500 Morning Newscast. Kaupot sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
1: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
0: Subong adlaw ka K5 sang Webes sa petsa 30 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Ka K5 inyo kami mabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyo nga mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas
2: kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man sa amon nga sister station sang 89.7 Radyo Tagbuan ay sa Banwa sang Pilar. Ka K5 direkta na kita sa kaungdan sa nga aton mga ginpanglinyada nga mga pangulong dinalan. Una kita ka K5 sa dalagan sa nga aton nga paniyempo.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Low pressure area o kon LPA ang ulihing na siplatan sa kalalawuran sang Nasugbo, Batangas, samtang easterlies naman ang nag-aapekto sa Northern Luzon. Localized thunderstorms ka K5 ang nag-aapekto sa iban nga bahin sang pungsod Pilipinas. Ang adlaw nagbutlak alas 5:39 subong aga kag bagatunot alas 6:26 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon. GTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyempo. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
1: K5 Top Story.
3: K5 Top Story.
0: Naglabot na sa 841 million pesos ang cash nga nabawi gikan sa pila ka individual nga ginaangot sa flood control scandal kag nasaylo na sa National Treasury sunod sa Department of Justice. Sa nasambit nga balor, 500 million pesos ang na-recover gikan kay ang Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Samtang nagbalik si DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara asang 181 million pesos

0: ang DPWH Regional Director Gerald Opolansha sang 140 million pesos kag kontraktor nga si Sally Santos sang 20 million pesos. Naibaluan ng mga nasambit nga individual ang yara sa idalom sang Witness Protection Program sang abo nga ahensya. Padayon man nga nagapakigangot ang DOJ sa Office of the Ombudsman angot sa amo nga issue. K5 top story. Ka K5 inyo na batian ang aton nga top story of the day. Ini nga balita ka K5. Buylog ga giradulong sa inyo sang kaluwa. DTX 500. Ang klinika DTX 500 ka K5 mayara sang isarang nga magkabato sa nanarisari nga sakit sang kalawasan, kaangay na lamang sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea, kagmadamo pa. Ka K5, good ba pabilin yung mga healthy living, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, subong man sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa dalaga na o kona sa mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz.
1: Balitang lokal.
0: Wala pa matumod sa mga otoridad ang identity sa mga suspect sa pagpatay sa delivery rider sa Barangay Sibagwan, Rojas City, nga natabo takna alas 4:10 sang hapon, Julio Vianti 8. Suno kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Rojas Component City Police Station, wala pa sang identity ang mga otoridad sa duha ka mga suspect sa pagpatay sa biktima nga si Chester Alagon, residente sa Barangay Dinginan, sining siyudad. Natumod naman base sa panaysayon sa mga residente sa lugar nga nagaduag berde ang ginasakyan nga motorsiklo sa mga sospetsado nga nagpatay sa biktima. Sa karon padayon pa nga ginapadalman sa mga otoridad ang investigasyon sa kaso kag ginpasalig ni Tumagtang sa pamilya Alsagon o kon Alagon nga mahatag ang hustisya sa mga ini sa natabo sa ilang nga himata.
2: Sa kaangot nga balita nagapadayon ang maidid nga investigasyon sa mga kapulisan maikang tanan sa paglutang patay sa isa ka delivery rider sa Sitio Ilaya, Barangay Sibagwan, Rojas City. Kinkilalang biktima kay alias Chester Alagon, 23 anyos, kag-residente sa Barangay Dinginan, sining siyudad. Samtang ang mga suspetsyado ang ginapahayag duha ka mga kalalakinan na wala pa sa subong matumod. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., hepe sa Rojas Component City Police Station, iyagin pahayag nga nagapadayon sila sa pagkolekta sa mga ebidensya agad nga matumod ang mga suspetsyado. Suno kay Tumagtang, nagapakigangot naman sila sa mga residente nga mayara sang CCTV cameras agad nga sa paglaom nga makakuha sang dugang nga ebidensya agad nga mapadasig ang ilang nga imbestigasyon. Matandaan nga nagluntad ang nasambit nga shooting incident ginabalubanta takna alas 4:10 sang hapon, Julio Vianti 8. Hugot naman nga ginsiling sang natungdan nga paghimuon nila ang tanan agad nga mapasabat ang mga suspetsyado kag mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang ilang nga himata.
0: Sa kaangot pa nga balita ka K5, tuman nga kasubo ang nagapalibot subo sa pamilya, nobya, kag mga kabiyanan sa isang ka-delivery rider nga napatay sa pagpanglutang pila ka oras antes kung tani nila iselebrar ang ila ika-40 kabulan bilang magkahagugma. Sa isa ka-emotional nga mensahe sa nobya sa biktima nga si Regent P. De Felix, ginpakigbahin sini ang tuman nga kasakit nga yan ang batsyagan bangod nga hindi na nila pa masugpunan kag mahimo nga tuparon ang ila mga handom nga dungan nila gintukot para sa ila nga buwas damlang. Suno sa iya nagumpisang ila relasyon sa tung Marso 28, 2023 apang nga wala nila in akon apisara nga wala nila neselebrar ang ilang monthsary kag anniversary bangod sa pila ka mga kakulangan nagapabili ng ilang mga handom Kasubong sa makapatindog sang kaugalingon nga poultry farm pila ka adlaw. Suno pa diri. Ginlaragway man sang nobya sang biktima bilang isa ka mapinalanggaon, mabuot, mabinuligon kag mahinatagon nga tawo. Suno sa iya pesar nga ra ka experience ini sang mga pagpanunto kag pagpanggayuta. Halin sa iban ka tawo, wala ini nagtanom sang kaakig kag ginpasaylo na lang ang mga ini. Kadungan sang ilang nga pagpangasubo nagaparawagan ang pamilya kag ang mga kaabyanan sang gilayon nga hustisya para sa biktima. Nagapati sila nga maabot ang insakto nga panahon agud mapasabata ang mga yara sa likod sang krimen kag makuha ang hustisya sa kamatayon sang ilang nga pinalangga.
2: Sa pihak nga bahin nagangkon sang gaob sa tuong nga mata ang isa ka motorista matapos nga ginapayag ginsumbag sang katapusang Traffic Management Unit o kon TMU sa Fuentes Drive, Barangay 9, Rojas City. Ang biktima ang ginkilala kay Benji, 19 anyos, kag residente sang Barangay Bato, Sining, siyudad. Sunod sa payag sang biktima, mga alas 11:30 sang aga Hulyo Vientes 5, sang natabo ang insidente samtang ini ang padulong sa Teodoro Arsenas Trade Center, agad nga magbakal sang piyasa sang motorsiklo. Habang bangod may nagluntad nga sunog sa bahin sang Plaridel Street, napilitan ini nga mag-agi sa Fuentes Drive, padulong sa Osminia Street, kag Aguirre Street. Ginapahayag nga hinali na lamang ini nga ginsumbag sa isa kakatapos ang TMU sa wala nahibaluan nga rason. Sa karon, padayon nga ginaimbestigaran sang kapulisan ang among nga insidente agud nga mahibaluan ang gintunaan sang among nga pagpanakit.
0: Sa dugang pang police reports, sa wala sa barangay ang Drug Abuse Council watch list ang anay overseas Filipino worker nga si John Fritz Anunoy o kon alias Burnok nga nadakpan sa drug bust operation sang Rojas Component City Police Station sa Plaridel Street, Barangay 8, Rojas City sa tong Hulyo 28. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay punong barangay Nestor Buenviaje sa barangay Punta Tabok, ginpayag sini nga wala sang record o kon monitoring ang barangay kay alias Burnok. Bangod wala ini o kon hindi na ni permanente nga nag-aistara sa ilang barangay. Suno kay Buenviaje. Sang nag-asawa si alias Burnok sa barangay Tiza na ini nagtiner kag nagabisita na lamang sa Punta Tabukon ka isa sa iyang mga ginikanan. Dugang pa sa punong barangay, talagsa na lamang nila makita ang suspect sa ilang barangay. Nagapanawagan man si Buenviaje sa iya pila ka pumuloy na nag-engage sa gyapon sa illegal nga droga. Nga kung mahimoon tatana ang mga buluhaton, bangod wala inis ang maayong nga padulungan kag nagadala lamang sang problema sa pamilya kag komunidad. Madumduman nga na-recover sa operasyon bato kay alias Burnok. Ang tatlo ka sachets ang ginapatihan Shabu nga may kabugaton nga 5 ka gramos kag ginabulubanta na gabalor sang 34,000 pesos. Kalakip na diri ang buy bust money kag iban pa nga mga non-drug paraphernalia. Nagapangatubang nasambit nga arestado sang panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, ginkumpirmar sang Capiz Police Provincial Office o kon CPPO ang pagtalos kag pag-relieved sa pwesto sang opisyal sang Pontevedra Municipal Police Station kag First Capiz Provincial Mobile Force Company epektibo sa tong Hulyo 27 sining atuig. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Colonel David L. Cachumbo Jr., ang officer in charge sang Capiz Police Provincial Office, iyagin pahayag nga kasunod din isang mandato halin sa Police Regional Office 6 sa idalom sang pagsulundan sang command responsibility may kaangtanan sa nagluntad nga pagpanglutang sa sulod sang isa ka KTV bar sa Pontevedra sa tong Hulyo Vientes sini katuig nga nagutas sang kabuhi sang isa man ka opisyal sang pulis. Ginkakas sa pwesto si Police Captain Mark Anthony Garcia bilang officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station. Si Garcia ang temporaryo subong nga ginassign sa Capiz Police Provincial Office Headquarters. Nagpungko naman bilang bagong officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station si Police Captain Maria Fee Omitin nga anay Deputy Chief sang Tactical Operations Center sang Capiz Police Provincial Office. Sa piyak na bahin, gin-relieve man sa pwesto si Police Lieutenant Colonel Lumiain Lidawan bilang Force Commander sang First Capiz Police Mobile Force Company. Si Lidawan ang ginbilin o kon ginbalhin bilang bagong officer in charge sang Capiz Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDO. Gintalusan silidawan ni Police Major Alfred V. De Leon nga moanay ang deputy sa ngamuman nga unit nagamusubong ang mga dumala sa aktual nga operasyon sa 1st Police Mobile Force Company.
0: Sa dugang pagka-K5 nga balitang lokal, ginpangunahan ni Police Regional Office 6 Director of Police Brigadier General Randolph Tuanio ang pagbukas ng bagong estasyon sa Tapaz Municipal Police Station. Palakip na nagupod sa programa ang mga opisyal sa lokal nga pangulohan, lakip sa Day Mayor Rex Dante R. Palomar at Vice Mayor Roberto Palomar bilang pagpakita sa gila suporta sa padayon nga pagpaligon sa seguridad kag serbisyo sa kapulisan sa Banwa. Suno sa PRO 6 ang bagong estasyon nagalaragway sa mabakod nga pagbinuligan sa Philippine National Police kag sa lokal nga pangulohan agud mahatagan sang mas maayo, mas epesyente kag mas masaligan nga serbisyo ang mga residente sang nasambit nga Banwa.
2: Sa katapusan ng balita lokal, ginsugura na ang pag-ubra sa pagkayo sang drainage system sa Barangay Tisa, Rojas City. Nagsugod ang pagkutkot sa bahin sang tulay sa nasambit ng barangay, padulong sa Katmon, Kagdatili Street, sa diin sa kabugsan May Kaloyon, nga 400 lineal meters. Naibaluan nga ang nasambit ng proyekto may kalaparon nga 2 ka metros, kagkataason nga 3 metros, nga makasarang sang volume sang tubig diretso sa suba. Ini ang ginpainan sang pundo nga kapin 24 million pesos sang city government.
1: Balitang lokal. GX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
0: Kang K5 inyo nabatian mga balita sa probinsya sa Capiz. Direkta kita sa mga balita na nga nagapahinabo sa Rehiyon 6.
1: Balitang Regional.
0: Una kita sa Kalibo, maestro nga ginsumbag sa 19 anyos nga estudyante sa Aklan, ginbawi ana sang kabuhi. May kanggan sa detalye si K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Ginbawian sang iyahulam nga kabuhi si Second Mate Timoteo Humayaw, 52 anyos, nga residente sang Barangay Igtambo, San Miguel, Iloilo, kag isa ka faculty member sang Maritime Department sang Aklan Polytechnic College o ang APC matapos ang pila ka adlaw nga pagka-confined sa intensive care unit o kon ICU sang pribadong ospital sa Banwa sang Kalibo. Matandaan nga sa nangligad nga adlaw sang Domingo, nagatender ang biktima o pod ang suspect kasi alias Ren sa isa ka okasyon kon sa DNA nauli sa pagbaisa ang ilang pag-istorya, rason nga nagkinagamo. Bangod sini, ginpakamayad na lang sa nga maestro nga magilikaw sa gamo, rason nga nagpauli na lang ini. Samtang sakay siyang motorsiklo, gulpi na lang nga ginkadton ini sa nga 19 anyos sa suspect kaginsumbag sa iyang ulo. Bangod diri, nahulog sa iyang motor ang biktima, kagilayon nga nalipong Madasig naman ini gindala sa ospital apang makataliwan ang pilakadlaw nga pagapabilin sa ICU. Ginbawian ini sa iya hulam nga kabuhi. Bangod sa gulping nga pagtaliwan sa nasambit nga maestro, nagakasubo ang pila ka estudyante kag mga manunudlo sa Aklan Polytechnic College ug ang APC. Sa karon, na-inquest na sa New Washington PNP ang suspect matapos nga pasakaan sang kaso sa nga pamilya sang biktima. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Halin sa Kalibo, sa Ilokita, sa Antique. Masobra 10 million pesos nga balor sang droga na recover sa Antique Police Provincial Office. Humalin Enero Tob-Tob Julio 2026. May detalye sa balita si K5 Island Rose Magbanwa sa K5 News FM Antique.
1: K5 News FM Live Report.
4: Naka-recover ang Antique Police Provincial Office kon Antique PPO kang 10,700,889.83 pesos nga estimated street value kang illegal nga droga sa Antique. Humalin Enero 1 tob-tob Hulyo 25, 2026. Sandig sa datos kang Antique PPO, ang nasambit nga balor ang katumbas kang 1,673.603 gramos kang illegal nga droga. sa 31 ka anti-illegal drug operations nga ginpatigayon. Rijan sa 30 ka mga individual ang natigayon nga maaresto ka mga otoridad. Padayon naman ang kampanya kang Antique PPO kontra sa illegal nga droga. Agad nga mapasiguro ang kahilwayan sa probinsya kang Antique. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Samtang homeowners sa isa ka subdivision sa Uton, Iloilo na balaka matapos maglusot ang stray bullets sa kisame sa ilang balay. May kongdan sa detalya si ka K5 Kim Caluyo sa K5 News FM, Iloilo.
1: K5 News FM Live Report.
5: Nagpalabot sang pagkabalaka si Alias Del, homeowner sa isa ka subdivision sa Barangay Kagbang Uton, Iloilo, matapos nakabati isang lagapok kag nakadiskubre sang slag sang bala pasado las 5 sang aga Hulyo 29. Sa exclusive interview sang K5 News FM Iloilo kay Del, iya gin pahayag nga sa among tion, naga-duty siya sa iyang trabaho nga work from home ang setup sa ikaduha nga panalgan sang ila balay. Nabatian sini nga may paglagapok nga una sini nga pagpati bato lamang nga nagtabog. Las 9 sang aga, nakita na lamang sang iabana ang slag sang bala sa ila sofa. Sang sila ang nagpangusisa, may buslot na ang kisame sang ila CR nga naglusot sa pwertahan. Maswerte naman niya sang nagtupa ang stray bullet. Wala pa sila nakapanaog, rason nga wala sang naigo. Nahibaluan nga ang likod sang ilabalay, talamnan, kagpurungan nga sakop na sang suok Arevalo. Ini ang iagin palabot para sa awareness, kag hindi na masulit pa ang nasambit nga insidente. Padayon pa nga ginaimbestigaran sang kapulisan ang nasambit nga report.
6: Ini naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Samtang masobra 12,000 ka mga pamilya sa Negros Island Region na kabaton sang uplift assistance. May detalyes ang balita si K5 Jomari Sonido sa K5 News FM, Bacolod.
1: K5 News FM Live Report.
7: Kapin 12,402 ka mga pamilya sa Negros Island Region ang nakadawat og 12,000 nga ayuda matag-usa pinagi sa Unified Package for Livelihood, Industry, Foods and Transports Assistance kon uplift sa Department of Social Welfare and Development. Base sa report, 8,324 ka mga benepisyaryo gikan sa Sagay City, Talisay City ug hinigaran sa Negros Occidental. Samtang 4,078 naman kapamilya ang gikan sa Dakmens, Dumaguete ug Valle Hermoso sa Negros Oriental ang nakabenepisyo sa maong programa. Gipili ang mga benepisyaryo paagi ni adtong 2024 Community-Based Monitoring System sa Philippine Statistics Authority. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ako si Kipeb Jom Sunido. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Regional, DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang balitang regional, ini nga mga balita ka K5, builog nga ginadulong sa inyo sang kaluan, sang healthy nga kape, ang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Direkta na kita ka K5 sa mga balita sa Pungsod, Pilipinas.
1: Balitang National.
8: Balitang National.
0: Ginaimbestigahan na sa Department of Education ang insidente sa ginapayang pagpanakit sa isa ka manunudlo sa Elizalde National High School sa Bacod, Davao de Oro na ginakaalumiran sa 2 ka grade 10 student. Naibaluan naglapta sa social media ang video sa insidente sa diin na kitaan na ginaaligargin sa kit sa 2 ka estudyante ang isa kalalaking manunudlo sa sulod sa bulutuan Lunes, Hulyo 27. Sunod sa Maco Police, ginapayag na nagsugot ang insidente matapos nga ginsuway sa manunudlo ang isa sa mga estudyante. Bangod sa paglapas sa school policy, angot sa pagsuksok sang aritos, ginpayag na gintuyo pa ini nga sumbagon sang estudyante apang napunggan sang iya nga mga classmates. Sang uli, ginaaligar nga nag-abot ang utod sang una nga estudyante kaginlampusan ang manunudlo sa likod. Sa isa kapayag, ginsiling sang DepEd nga ginakasubo sini ang insidente kaginhatagan. Pagtamod nga kinahanglan mapabilin nga luwas sa lugar ukon ang lugar sa mga bulutuan para sa mga manunudlo kag estudyante. Nagpatigayo naman sang patas kag maidid nga investigasyon ang talatapan sang bulutuan kag lokal nga awtoridad angot sa insidente suno sa due process.
2: Sa dugang pang balita national, nagpasakas ang ethics complaint ang pila ka mga women's rights advocates, academics, kag feminists batok kay Senator Pia Cayetano. Formal na nila nga ginahingyo sa Senate Committee on Ethics and Privileges nga imbestigahan kag ipatuman ang disciplinary sanctions sa Senator Judge bangod sa pagpost sang spliced and misleading video angot kay House Prosecutor Chel Jokno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginatag sa mga tagreklamo nga ang ginaaligar hungod nga pag-edit sang official impeachment proceedings may katuyuan nga magpalibog sa publiko nga hindi lamang political act apang isa ka seryoso nga ethical issue. Nagapati sila nga naglapas si Senator Cayetano sa Code of Professional Responsibility and Accountability kag sa constitutional oath sang Senator Judges nga magpakita sang impartial justice.
0: Sa dugang kagkatapusan nga balitang nasyonal, naglabot sa 5,602 ka mga Philippine National Police personnel ang napromote Miyerkules Hulyo 19-9. Sandig sa datos ang PNP, kalakip diri ang 1,877 commission officers kag 3,725 non-commissioned officers nga napromote sa ginpatigayon ng mga seremonya sa nagkalainlain nga Police Regional Office sa Bugos nga Pungsod. Sa bahin sa commission officers, 1,119 ang napromote bilang police majors, 241 bilang police captains, kag 517 bilang police lieutenants. Samtang kalakip sa mga napromote nga non-commission officers, ang 32 ka mga police executive master sergeant, 769 ka police master sergeants, 68 ka police senior master sergeants, 580 ka police master sergeant, kag 1,007 ka police staff sergeants, kag 1,269 ka mga police corporals.
1: Balitang National.
0: Kakaifab inyo nabati ang mga balita sa Pilipinas, direkta kita sa mga balitang international.
1: Balitang international.
0: Ginkabig sa White House nga nangin mabinungahon ang separado nga pagpakigsapo ni US President Donald Trump kanda Ukraine President Volodymyr Zelensky kag Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Yara sa Washington sa Zelensky kag Netanyahu para magtambong sa lubong ni Senator Lindsey Graham nga nagapanguna nga supporter sa Israel kag advocate sa US sa pagbulig sa Ukraine. Sa pagsinapol ni Trump kag Zelensky, ginestoryahan ang pagpapag-on sa ila depensa batok sa pungsod Russia. Samtang kay Netanyahu naman ang naistoryahan among ila kampanya kontra sa pungsod Iran.
2: Sa katapusan ng balita international, ginpasakan sang kaso sang Federal Security Service o kon FSB sang Russia si Pavel Durov nga founder sang messaging app nga Telegram. Inibangod sa ginaligar pag-facilitate sang terrorist activities. May kang tanan din sa ginapatihan nga kakulangan sang Telegram nga kakason ang mga materialis nga ginagamit sang Ukrainian na special services kagiban nga organisasyon nga tuyo magsabotahe o kon maghalit sa Russian Federation. Nagpagwa naman sang international warrant ang FSB para nga maaresto si Durov.
1: Balita International. International DTX 500 Morning Newscast.
0: Kakaifabi niyo na ba diyan mga balita sa luwas ang pungsod Pilipinas? Direkta kita ka K5 sa balita sa patang sang negosyo.
1: Balitang negosyo.
0: Nagapabilin nga bastante ang inventaryo sa gatong sampungsod kag ginalauman nga magadugay sang halos 40 kaadlaw sunod sa Department of Energy. Ginpayag sang ahensya nga ang ginapaabot nga numero sa mga inadlaw nga magabastante ang supply sang gatong amo ang mga masunod. Gasolina 44 kaadlaw, diesel 42 kaadlaw, kerosene 125 kaadlaw, ang jet fuel magadugay sang 77 kaadlaw, ang fuel oil 37 kaadlaw, kag ang LPG magadugay sang 35 kaadlaw. Apisar liwat ka nagpatuman ng mga kompanya sang gatong sang big time oil price hike sa dong konsubo nga simana. Ginpayag sang DOE nga subong man nga simana, may mga pangkalibutanon nga hitabo nga mahimo magkaapekto sang pagnubo sang presyo sang gatong sa mga masunod nga simana.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
2: Samtang sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports.
2: Alex Yalam baka tubang ni Watt si Leila Fernandez sa round of 16 sang DC Open. May detalisang balita si K5 Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
8: Liwat nga mag-aatubang ay isang day Filipina tennis sensation Alexandra Alex Yala kag Canadian star Leila Fernandez sa round of 16 sang Mubadala DC Open. Pila ka bulan matapos ang ilauna nga pagsumpungan ay sa Stuttgart Open. Naibaluan nga nakuha ni Yala ang ticket sa masunod nga torneo matapos ang impresibo nga come from behind victory batok sa anay world number 4 kag 2024 Paris Olympic gold medalist nga si Jing Qinwen sang China. Samtang madasig na lusutan ni Fernandez ang Polish player nga si Magda Linette sa score nga 6-1-6-4 sa opening round sang WTA 500 tournament. Ulihi nga nagatubangay sang Dayala kag Fernandez sa tong Abril sa Stuttgart Open kung sa dinagdaog ang Canadian star. Yara subong sa ika-34 nga world ranking si Fernandez nga may dugo man nga Pinoy. Mayara na ini nga 5 ka WTA singles titles kag nalabot ang world number 13 sa tong Agosto 2022. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty CD Immunity Booster. Ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Balita, sports.
0: Kaka K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita sa patag sang showbiz.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Ariana Grande ginkasuhan ng mga hackers nga nagpagwa sa iya unreleased songs kag videos. May kaungdan sa detalye si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
9: Ginpasakaan sang kaso sang singer nga si Ariana Grande ang duha ka wala pa matugod nga hackers nga nagpagwa sa iya panibagong nga kanta kag studio footages. Sa kaso nga ginpasaka sila sa Los Angeles, gin-target sa mga hackers sa mga photographers kag producers agon makakuha sang access sa computers sang iya collaborators. Nahibaluan na submit nga hindi unreleased nga kanta ang ginabaligya sa mga hackers sa isa ka dark web. Madumdumaan sa tung 2023, mayaras ang 45 nga wala pa mapagwa nga kanta ni Grande ang nahak, ginkawat, kag nalik. Ini nga balita ang ginadulong sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Ka-K5 niyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:49 na sa aga. Kaya K5 niya nabatian ang pangkabugusan na pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sa Webes, patsyatray tanakita sa bulan sa Hulyo tuwing 2026. Kay K5 sa katapusan. Ako madamog yun nga salamat sa aton nga mga ka-K5 nga nag-upod sa aton subong aga kag sa aton nga mga ka-K5 nga nagkatutok sa aton nga Facebook Live. Kay Ma'am Liza Barrientos, good morning. Ma'am Elsie Acuña, good morning. Patrick Matias Robles, good morning. Sa Maylantangan, Pontevedra, good morning. Johnny Dorado, Ma'am Jana Vilsiloso, good morning. Sa may barangay Adlawan, Ma'am Bernadette Tomiten Calzado, Ma'am, good morning. Sir Rodolfo Evangelio Jr., good morning. Sir Rinante Cam, good morning. Sa may barangay Dayal, kaupod si Ma'am Bebe, Sir B-Boy Cam, kay Ma'am Helen Cam. Ma'am Liwayway Bartizo, good morning. Sa ato nga mga ka-K5 dira sa Chudoro Arsenas Trade Center. Sa may timbangan ng bayan, Sir Nestor Calzado, sir, good morning. Sir Roy Abela, good morning. Sir Richie Pinalva, sir, good morning. Kagka K5 sa Kutob Balabutan o kung sa Kutob na Labutan sa ato nga pagpangalagad subho nga aga sa Nagapamati sa 100.9, maliliswan sa inyo nga mga radyo subong man sa Nagapamati kag naglantaw sa ato nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pida agi man sa amon nga sister station sa 89.7 Radyo Tagbuan ay sa Banwa sang Pilar. Kag K5 sa ngala nagilamang sa Bugos nga hubuan sa K5 News FM Rojas sa atong partner sa technical sign kaupod si ka K5 Jove Cobet. Sa amon nga news director ka K5 Roldan B. Sana Villarreal.
2: Sa amon nga station manager Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kag sa amon mabuot kag ambol nga chief executive officer
2: Doc Ramil Uy.
0: Ka K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos kaupod si ka K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyo nga nangintag balita.
2: Ka-K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Kagka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Kagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Siya

0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Magabuti ka.
2: Ano bala ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo? O kung another term sila, alopecia. Ano bala ang maubra sa VCO sang extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair? Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa taga-tawon. Depende sa pagkatawon. Ang nami sinisang aton hair, pwede gali mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
3: Both internally and externally.
4: Pero pinaka-common nga kausin sa ang baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
2: Hormonal imbalance, no?
4: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
2: Ma-correct.
4: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
2: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Mm. Ano bala ang role ni regular T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regular T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. It also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni amunay makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay gat may mga pintok-pintok na. That means healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So D3 Bio helps you with that, no? So, internally na, gintumal mo ang D3 Bio, amuna epekto sa lawas mo. Kagina, ginstoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man sa imo, gatawag hair growth.
1: D3 Bio!
5: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kuti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kuti.
1: D3 Bio! Ang D3, yung may VCO! Ang VCO, yung may D3!
4: May mga causes man, sir boy, thyroid disease. Mm-hmm. Pwedeng rason sa mga pagka-baldness.
2: Correct.
4: Na-discuss na ito ng ligad.
2: Mm-hmm.
4: How D3 Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
2: Ginabalance naton ang metabolism, no? Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. D3 Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kay kung tam ang kataas, tam ang kanubo, it might go to hair loss.
4: Kung ang hairline. Ordinary nga plain D3 is, they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bio, sir boy, hindi matawaran.
2: Milunis. Ang diferensya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumparan mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga kay D3 Bio, kadako-dako sa diferensya.
4: Ang power sang gi-combine, sir boy, nga ang D3 gibutangan sa ano,
2: sang BCO
4: or ang BCO gibutangan D3.
2: Layo.
4: That
2: is a perfect
4: ang health care. Benefits, Lazar Boy, grabe.
1: D3 Bio.
4: Kung ga-chemotherapy ka, normal, Sir Boy, nga ang ano.
2: Lalagas, no?
4: Oo. So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Makabulig. Not only there, sa ginasiling naton, ang D3 Bio, may ara siya si gitawag lauric acid nga kaya niya simintuhon ang imong cancer cells.
2: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Kung that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, D3 Bio.
4: Wala pa hormonal changes.
2: Wala pa hormonal, D3 Bio.
1: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may VCO. Ang VCO, nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health, News. Sporebiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporebiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporebiotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Sporebiotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Sporebiotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporebiotics na!
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: DTX 500. Ano
9: tumasol sa barangay
10: po? Ano kinabatsag mo sa ako?
9: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
10: Tumarkog. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: 3 times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
8: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ko si Lord is maglupot. 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
12: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
8: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
14: Babakan sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
14: Mabahal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nabatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga ibala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men. Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Epekto sa puti nga dugo sa lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. E3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may visio. Ang visio yung may D3. D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may visio. Ang visio yung may D3. Sporebiotics nga ginupdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Sporebiotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporebiotics, you're always in good health. Sporebiotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sporebiotics ka. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
20: TTX 500.
21: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
22: Saan nag-inom ka?
23: TTX 500.
22: Kailan nalang subong imo sugar?
21: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 nag-inom.
20: TTX 500, Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Anika. Ako na yan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
20: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Mimi.
26: Dali kasi napit akong tuhod.
25: Arthritis na gali.
26: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Efektibo, gid kaayo ang Mighty C.
20: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
27: Kadaragsa nga punggod.
28: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
29: DTX Beauty Soap.
30: Dala o magputi.
31: DTX Beauty Soap.
32: Puro katol-katol.
33: DTX Beauty Soap.
34: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
35: Bakal na sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
36: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
20: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
37: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako ang linya ko isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo ikapsula mo. Extend. Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
38: Ka, bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
20: Extend Supplement for Men.
38: Isang kapsula ka lang.
39: Healthy nga uto.
40: Hi, Dennis Juan.
39: Matalong kag alerto nga paminsaron.
40: Hi, Dennis Juan.
39: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
40: Hi, Dennis Juan.
39: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
20: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa merbo na presyo.
39: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 10 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
8: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Mahingaga, Luzon, Visayas, kag Mindanao, Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 30 kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026, nagapalag ng Foro de los Pueblos. Sa kinandan ko po sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman, ka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga ka-K5 nagatutok na, nagamonitor na, nagapamati na sa 10.9, 100.9 MHz sa inyo, FM band, FM dial, mga ka-K5. Sa mga nagapamati man sa 89.7 FM, K5 Radyo Tagbuanay, dira sa Banwa Sang Pilar. Likewise sa mga suki, naton nga mga nag-monitor na, pinagi sa Facebook kag sa K5 News FM Philippines mobile application. Ano ba lang mga balita nga aton pag-istoryan subong aga diri sa aton sininga pagpangalagad? Suspek sa pagpatay sa delivery rider sa Barangay Sibagwan, wala pa sa Gyapon matumod sa aton sininga mga otoridad. Motibo sa pagpatay sa biktima, ginatulid pa, isa sa ginasundan ng anggulo, posible gin hold up ining biktima mga ka-K5 ga delivery rider. Samtang Roas TPNP, ginkumpirmar nga may nauna na nga gin hold up sa Sibagwan sa amuman nga lugar sang tinilikdan nga tuig. Ang biktima to, isa man ka delivery rider mga ka-K5. Pagpatuman sa hugot ga seguridad gin pasiguro no? Ni Police Colonel Katsumbo ang officer in charge sang Capiz Police Provincial Office. Pila ka mga non-commissioned kag o kon pila ka mga non-commissioned officers sa PNP na promote. Pila diri nagsaka ang rangko ang iban nangin commissioned officers na mga ka-K5. Samtang Iscanillas na promote man bilang Major General mga ka-K5 sa Armed Forces of the Philippines. Si Iscanillas amuning bago nga Division Commander sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Pamilya sa napatay nga soldado sa Negros na kabaton sang buligikan sa gobyerno. Samtang Kapelco suportado ang plano nga pagkakas sa palasanon sa mga konsumidor sining systems loss mga ka-K5 gaginalukdo sa mga consumers sa madugay ng mga tinuig. Apang ginatag sang Kapelco nga ining systems loss nga gina-charge nila wa niya nagakadto sa ilang mga electric cooperative o kung mga service providers mga ka-K5. Samtang publiko dismayado sa dako nga saka sa presyo sang gatong matapos ang sona ni Marcos. Nagalaom ang mga ini nga kuntani magnubo man ang presyo sang gatong, magtingwa ang gobyerno nga mapanubo ang presyo sang gatong apang wala. Imbis magnubo or wala pagsaka, tapos ang sona diosta lusbot ang bulsa sa mga kauturan ta kay man nagsaka dako ginsaka sa presyo sang gatong. Samtang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte Carpio, nagapadayo na ikanapulo kapon nga adlaw ika-11 subong mga ka-K5. Matapos kay ini pila ka adlaw nga wala matigayon kag in-change ng schedule sini kung dati nagasugod sa hapon hasta magabi, subong aga, tubtob mahapon ang mga kakay 5.

0: @K5NewsFM ro sa good babasa ta ang yung sining mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5 no. I-like niyo man kag i-share aton sining programa para madamo pagid kita sa malabutan sa aton sining pagpangalagad diri sa K5 News FM. Sekta na latest update sa dalagan sang panahon mga ka K5 no, diri sa aton sining pagpangalagad kay man may ginabantayan kita nga low pressure area sa sulod kagsagwa sang Philippine Area of Responsibility mga ka-K5. Anong latest update sini? Naka-standby na sa number 3 aton connection sa PAGASA with PAGASA Weather Specialist ka-K5 Lian Loreto.
1: K5 News FM Live Report.
2: Good morning at happy Thursday po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong July 30, 2026. Ngayong araw nga may dalawa tayong low pressure area na binabantayan. Una po yung nasa loob ng ating area of responsibility at kahapon nga po tumawid na po ito dito sa may Southern Luzon area at nag-emerge na dito ngayon sa may coastal waters ng Nasugbu, Batangas. Sa ngayon nga po no, ay mas mabababa na po or mas mahihina na po yung mga pag-ulan na dala nitong low pressure area na ito. Kung mapapansin nga po natin, yung mga kaulapan nito ay hindi na masyadong makakapal kumpara po kahapon. Within the next 24 hours, maaari din po itong malusaw na lamang habang binabaybay yung mga karagatan dito po sa may West Philippine Sea. Samantala, yung isa naman po na low pressure area, nasa labas pa ng ating area of responsibility at huling namataan 1,615 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon nga po ay almost stationary po o halos hindi po ito gumagalaw. At sa nakikita natin, within the next few days ay mananatili lamang po ito dito sa may karagatan malapit sa Philippine Sea at dito rin po sa may Western North Pacific area. At sa within the next 24 hours, no, hindi natin ito nakikita na mag-develop pa bilang isang bagyo. Sa halip po ay maaring dissipate na lamang din po ito o malusaw na lamang po ito sa susunod pa na mga araw at hindi makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Other parts naman po ng ating bansa no, ay possibly dahil na lamang po ito sa mga localized thunderstorms, yung mga panandali ang buhos ng ulan natin. And dito naman po sa may Northern Luzon ay easterlies naman po ang nakakaapekto sa kanila. Kaya para naman po sa pagtaya ng ating panahon, possible pa rin po yung maulap na panahon dulot nitong low pressure area dito po sa may Ilocos Region, sa may Central Luzon, maging dito po sa may Metro Manila and Calabarzon. Samantala po dito sa areas po ng Cagayan Valley, possible naman po yung mga maulap na panahon dulot naman nitong easterlies. Other parts naman po ng Luzon ay generally maaliwalas po yung ating panahon, although may mga tsansa po tayo na mga panandili ang buhos ng ulan dulot po ng thunderstorms. At inuulit ko lamang po, no, kung malusaw po yung ating low pressure area, ay easterlies po yung mananaig. So meron po tayong mga break sa mga pag-ulan at usually po ngayong araw ay nakikita natin maulap na lamang po yung ating panahon. Hindi po parehas nung kahapon na malalakas po yung ating mga pag-ulan. Ito po yung mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po dito sa may Tuguegarao at sa may Legazpi. 25 to 32 po ang agwat ng temperatura sa Tuguegarao. Dito naman po sa may Legazpi, 24 to 32 degrees Celsius. Sumunod po sa may Lawag, 25 to 31. Baguio 18 to 21, sa Metro Manila 24 to 29 at dito naman po sa may Tagaytay 22 to 28 degrees Celsius. Dumako naman po tayo dito sa Palawan, Visayas at sa may Mindanao kung saan maliwalas po yung ating panahon maghapon at kung meron nga po tayong mga pag-ulan ay dulot lamang po ito ng mga thunderstorms. So, pagdala pa rin naman po tayo ng mga payong pananggapo sa mga biglaang buhos ng ulan dulot ng thunderstorm activities. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura sa may Kalayaan Islands, 25 to 31, Puerto Princesa, 25 to 32, sa Iloilo, 24 to 31, Cebu, 25 to 32, Tacloban, 24 to 32, maging sa may Cagayan de Oro, Davao and also dito naman po sa may Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. So malayo po makakapagdayag yung ating mga kababayan. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:39 a.m. at lulubog naman po mamayang 6:26 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon,

0: information, bisitahin po yung ating social media accounts sa X, Facebook at sa YouTube, at para sa mas detalyadong informasyon, bisitahin naman po yung ating websites, pagasa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga po sa atin.
1: Maraming salamat, Lian Loreto, sa gindulong latest weather update dari sa aton nga pagpangalagad. Ang mga latest updates sa dalagan sang panahon, mga informations coming from PAGASA, inyo na mga ka-K5 babatian dari sa K5 News FM. Kag-likewise, mabasahan sa aton sin official Facebook page, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Amo na nga ko nagagamit kamo social media, follow nyo gid ang mga pages nga makatag sa inyo sang accurate, relevant nga mga information mga ka-K5. Kay subong iya, kadamo na sa mga sayop nga mga impormasyon nga nagalapta sa social media mga ka-K5. No? Amo na nga dapat updated kita sa mga matudtuod nga mga informations. Kay sa subong age of technology, sudo gani diri mga ka-K5 sa survey nga ginkandak sang damlaglang, nga isa gid ya subong sa dako man nga problema diri sa pungsod Pilipinas, magluwas ang usual nga kagulot mon, kulang sa trabaho, korapsyon, mga ka-K5. Isa pa gid diri sa dako naton nga problema diri sa pungsod Pilipinas, ining nagalala nga nagalala mga ka-K5 nga sitwasyon sang disinformation, pagpatalang, pagpalaptas ang sayop ng mga impormasyon, subong age of technology, age of social media dominance, mga ka-K5. No? Sa survey nga ginkandak sang damlaglang, ginakabig sang 72% sa mga Filipino ngang pagpalapta o kung paglaptas ang patalang, hungod nga patalang nga impormasyon, ang isa sa pinakadako karon nga problema diri sa pungsod Pilipinas, mga ka-K5. Sandig sa survey nga ginkandak sang damlaglang sang Pulse Asia Survey sang July, sining July 2026, 72% sa mga nagsabat sa survey nga dako ini nga problema, mga ka-K5, 32% sa mga ininagasiling nga dako-dako gid nga problema ang disinformation, while 40% naman nagasiling nga medyo dako ini nga problema. 22% naman ang may mga pagpangduwa-duwa, kag 4% naman ang nagapati nga gamay lang nga problema ang pagpalapta o kung paglapta sang binutig nga balita o kung impormasyon. Sa piyak nga madamo ang nabalaka sa paglapta sang sayop ng mga impormasyon online, 56% lang sa adult Filipinos, although we are all worried sa paglaptas ang mga false information, fake information, pero balaan nyo, 56% lang sa adult Filipinos nga ang nagapangita sang masaligan nga iban nga source, agod ma-verify ang duha ka magkatuway nga version sang information kag kun ini ang matuod. Galing sa bagay, may mga media man gani nga nagapati permi sa fake news kisa sa mga group chat nakikita ko ba, taga-media, pero why gid ga-verify ah? Amo na bala kisa, dapat kung media practitioner ka, ikaw isa sa pinakauna nga dapat nag-verify. Pero komo kay bulag sa ginatuuhan nga politiko, adyusta, wayan nag-verify sa information. And although dako nga porsyento nagapati nga dako tanga problema ining disinformation, 56% lang sa mga Filipino base sa survey ang nag-verify. Kisa gani kita ko may mga maestra gapati sa fake news. May mga ara sa law enforcement, no? Nagapati sila then share Manila, nagalapad pagidang audience ning mga nagapalaptas ang disinformation. May ara man kun kaisa, especially sa mga post balag using the logo, the name sang Department of Education nga kuno wala klase. Galiya pag-click mo sang link ya pakadto sa Shopee, mga ka-K5. No, da mo manggapati, dapat ugalion ta subong nga panahon, mga ka-K5. Especially sa mga kautura naton, ano man ang profesyon mo, especially if you're in the media industry, kung media practitioner ka, isa ka dapat sa fact checker. Isa lang na kakakita ka sa mga group chat, bala nga kung din ka nabilong ba, nano ini media pero wala ga-verify. Gauyat microphone, pasugiron, maalam, pero tiwagid ga-verify. Amo man na imuunta ko ugali, nga kung nagaduda ka sa information, i-check mo gid sa iban nga sources before mo i-share nga magpalapta ka pag isang sayop nga impormasyon. And base sa survey, ang Facebook mga ka K5 ang nagapanguna nga ginakuan sa impormasyon sa mga nagagamit sang internet. Facebook ginasundan lang sang YouTube kag pinakalis ang mga news websites mga ka K5. Keng tao subong ara niya tanan sa Facebook mga ka K5. That is why ako yaway na komisado ga Facebook. Ara tay sa iban nga platform dira tay ga express ang aton man sini nga mga experiences in life kay kan sa Facebook ara na da tanan nga tawo. O tingi tata to si iban nga platform nga do hindi pa to sang crowded kagway sa mga prying eye mga ka K5. Pero muna ako mo nga naga Facebook ka, ara man actually sa Facebook, wala malain magamit sang Facebook sang social media. Pero kung makakita ka na sa mga do nagduga-duda kang information, i-double check mo gid. Kay in fact iban mga pages ang media, ginakopya nilang mga kwan, mga quote cards, mga graphics kag ginabutangan sa mga himo-himo nga mga informations which is hindi ari pagid. In the age of technology and massive disinformation, I don't know kung na-notice nyo, kadamo subong sa mga pages nga nagapas if nga local pages, kadamo ko na-encounter. Mga pages nga kuno do Mindanao shop for the Mindanao people, for Luzon people, for Visayas people. Pero kung lang taon mo, i-check mo mga ka K5, ang iya gina-post iya, naratibo in favor iya sa narrative sang China. Kibot ko magkundo local page ang itsura niya. Pero ang narrative niya, naratibo iya sang China, mga ka K5. Especially sa issue sa West Philippine Sea. And this is quite alarming, mga ka K5. Tuman ini ka maka-alarma, and in fact, some of these pages, ginatirada ang aton Armed Forces of the Philippines, ang aton Philippine Army, ang aton Philippine Coast Guard. Naintindihan tang ilang mga atake sa mga politiko, kiti given eh. Do mga sapat, ginmanabing batasan sa iban nga mga politiko dire sa Pilipinas eh. Pamatsaga nila silang Diyos, silang gamhanan. Nga nalipat sila, nga ang gahom kag poder nga mayara sila, ginpahulam lang na sa ila sang pumuluyong Filipinon. Pero naalarma kiti may mga pages nga ginaatake. Aton sini nga Armed Forces of the Philippines, aton Philippine Army, aton Philippine Coast Guard kag Philippine Navy. In disguise sila mga ka K5, ginapackage sila ila kogalingon as local pages mga ka K5. Then, may ara man sang mga kauturan kita nga kumo nakita sa Facebook, pati dayon. Maayo lang, madamo pa sang makabig na tundre na kainsyende. Amo na, may nagakatabo subong, no? May massively ginareport nila ini nga mga pages. Kag sa mga listeners naton or sa mga viewers naton subong, kumakita nyo na nga mga pages nga nagapalapta sa mga patala nga mga naratibo, sayop nga mga naratibo, and even attacking our Armed Forces of the Philippines, our Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, i-report nyo na immediately. Kaya nakita ko ang pattern, mga pages iyang narratives ang China, ang ila sini iya nga ginaduso. Pero in disguise sila nga local social media pages diri sa Pilipinas. Now, ang National Bureau of Investigation kag iban pa nga mga cybercrime units should do something about this. Infiltrated na ganing gobyerno ta sa mga traidor nga imbis ya mangin maka-Filipino, nagiging makapili. Di pati social media, sudlon pagid sa mga amoning nga mga bagay. So dapat tutukan tani. Kay sa subong iya nga panahon, dapat ang aton sini nga suporta sa aton Armed Forces hugot mga ka K5. Way kita sang bastante nga kapabilidad. Way tiga pangita inaway, way aga pangita inaway ang aton sininga EFP, ang aton Philippine Coast Guard. Amo nang iban matingala, kamo ginabomba na kamo da water cannon sa West Philippine Sea, way kamo gabato. Ina bangod. Very professional ang pagdeal sa Philippine Coast Guard kag sang aton Navy. Sa mga incheck nga ni. Nga mga incheck nga nagalanggab, nagatapak ara sa sulod sa aton kaugalingon ug saran. Pero sila pa iyang may mga isog manakit, mang bomba sang water cannon, mang hampak. Imagine, iimo na lang bala i-example sa aton sininga propiedad. Ang aton propiedad may ara ginasang dulunan. May mga dulunan ina. Kung kaisa ginakudadan tana para hindi masulod, hindi malanggab ang aton propiedad. Tenong imuon mo kung may neighbor ka, may kaingod ka nga nagapanglanggab sa imo propiedad. Wala lang siya nagalakbang, kundi ang party sa imo property, iya ya ginaklamar nga iya, bisan paway sa sang titulo nga ginauyatan. Doa mo man ang ginimo subong sang China. Sagi nila kaklamar sang 9-dash line, nga tiway man sila sa ginapanguyatan. In fact, ang pungsod Pilipinas iya, may nabato na nga arbitral award mga KK5. Ginbato tani, mga KK5. Sa husto nga platform, sa husto nga venue. Di karon kay nagdawag ang pungsod Pilipinas, yagag na pirdi ang naratibo sang China, and even nagamit pang Pilipinas ang pinakadaan nga mapa para ipakita nga ti, kung basihan talang ang history, balik gyapon ang argumento sang China about history. Kiti niya nga mga teritoryo nga ginasiling ya sakop sang exclusive economic zone sang Pilipinas, even ang history na gasiling. Sa kopya sang aton ini nga pungsod mga kakayfal sulod sa aton sini nga exclusive economic zone. Duha mo man sa aton kaingod bala nga nagapanglanggab. Mambal ka niya at ako na da. Ti mambal ka, nauna ko diya sa imo. Nauna ko diya sa imo kag akon iniya kay titulado. Duha mo man. Ti of course kun ikaw tagiya, depensahan mo gid ugaling kay komo mas nakaintindi ka. Amo kita sina nga mga Filipino, mas mga nakaintindi, mas maalam, diplomatiko nga pamaagi ang pagdeal kag pagpakigbato sa aton kinamatanong kag soberanya. Way kita gapangita inaway, amo na nga titanan nga pamaagi para hindi lang mag-escalate ang tension gerimo sa aton sininga militar, sa aton sininga AFP, sa aton sininga Coast Guard and Navy. Hindi tayo pagpilito ng aton sininga Navy, ang aton sininga Coast Guard, mabato man sang inaway to. Kaya hindi tani gusto nga mag-escalate into gira mga KK5 kay YTG pangita girada. Professional ang aton sining Coast Guard, aton Navy, ang aton AFP. Very professional, mas maalam, mas mga nakaintindi. Bisan pangati ang gimpagwa to sa isa ka Chinese state media nga ginapanggid nilang mga Filipino sa amo, mga KK5, nga isa ka racist katama nga sahi sang pagpanggid mga KK5, no? Nagapakita ina nga baliskad. Baliskad kag malayo katama mga KK5. Pero siguro ba sinahisa ang China? Even ang mga Chinese. Kiti amo kita siniya ka free diri sa Pilipinas. Duta kita iya sang mga hilway nga mga Filipino. Gina-enjoy naton yung aton freedom. Kisa ganit, taglumapaw pa. Sila iya dito, gina-enjoy bala nilang kaparehas nga freedom nga mayara kita diri sa Pilipinas. Oh. Kita iya, pwede tayo, pwede kita iya, nga mag-assert sa aton kinamatarongan, even questioner government, kung may ginaimo nga pagpang-abuso. Dito mahimo bala ayhan nila, nila ayhan ina, o kung hindi. Kag hindi ta makuha ang ginapakigbato sa sining malapad nga kalalawran mga KK5. Hindi ta makuha ang ginapakigbato sa China. Pero isa lang nakita naton, ma-expand ang ila teritoryo kag kontrol sa tuman kalapad kag tuman kamanggranon nga bahin sang kalalawran mga KK5. Kadamo na sila sa natukod ng mga artificial islands, unsinkable nga mga makabig naton diri nga doon mo na nila moderno nga aircraft carrier kung ang Amerika ya may dalang aircraft carrier, do isa ka sudad, isa ka floating city, di ang China ya gatukod sa mga artificial islands para makahimos ang unsinkable nga paugpaan kag military base sa tunga sa malapad nga kalalawran mga kagaypay. Ang problema lang, kay kulang kita sa gamit kag pundo. Kulang kita sa kagamitan. Pero sa nasiling tanang aton sining AFP, wala ka pangita sang inaway. Kundi nga aton diri proteksyonan talang aton soberanya, ang aton kinamatarong mga kakifay. Kagtion ini kita iya nga mga Filipino, ngay pakita tang aton suporta sa ginimo subong aksyon sa aton sining Armed Forces of the Philippines. Bangod kun magabot sa punto nga mas maglala pagid ang sitwasyon, kita man sa giapunta na mapektuhan. So sining mga nagapalaptas ang disinformation, timely gid ni, sa mga nagapalaptas ang disinformation sa social media nga nagapost as Filipino pages, local pages, pero kung makita nyo ang narrative nila hindi na mo, i-report nyo na. I-report nyo na massively mga ka-K5, kaya ang purpose nila ma-divide kita nga mga Filipino. Mapakuno-kuno sila nga mga local, pero luyag nila i-divide kita nga mga Filipino. No? Kag hindi tanan nga makita nyo sa social media, matuod. Hindi tanan nga makita nyo sa Facebook, matuod. Of course, you need to follow K5 News FM Rojas, kay damo kita da sa mga informations, mga fact-checking nga ginakandak. Kag sa iban pagid nga mga reliable sources of information, mga ka-K5. Kaya baltagani, isa sa ginakabalak-an subong kag ginakabigdako nga problema, base sa survey, amo ang paglaptas ang disinformation. Kag ining bagay ginagamit ni sa mga tao nga may dakong interes sa Pilipinas para mabahin-bahin kita nga mga Filipino, mga ka-K5. So hindi tana sila pagpabayaan, batuan tana sila, pinagi sa pagiging vigilant. Kag always gid kita mag-verify, always think before you click, mga ka-K5. Kag much better, masundan taman ng mga pages sa aton sining AFP, sa aton sining mga government agencies, mga ka-K5, kay sila nang nagapagwa sang husto nga mga impormasyon. Kakita diri sa K5 News FM, aton gidina ginapalayag sa kahanginan, mga ka-K5. Subong nga age of disinformation, batuan ta ini, madaog ta ni. Kung ikaw, aware lang, kag nagal double check, mga ka-K5. 21 minuto sa labilin ng test kita magdangat sa takna nga alas 8, pagbalik ta diri sa aton siniga pagpangalaga. Duga nga mga balita, istoryanta, pagkatapos sa mga panumdog.
2: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics,
2: DTX 500.
6: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
6: Masamihin na kapalatian?
2: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka?
2: Mag-DTX 500.
6: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
2: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imong blood sugar test.
10: Kira tong score gani?
8: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
9: Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pamahal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kape.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
13: DTX 500.
18: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, may lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
13: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagabula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Puro de los Pueblos, Montan, Besana, Villarreal, Palasan, Puro de los Pueblos, Puro de los Pueblos.
5: 16 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa takna nga last 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo, ipadalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sini nga mga minsahe. By the way, kagabi, huwag gid maluyaga ni punong barangay Nilson Ignacio sa barangay 3. Ang ginapayag karong pagkawato sa Klabli, sa Kuryente, along Lapu-Lapu Street, mga ka-K5, no? Kagabi. Kagabi ini natukiban ni Kapitan na Nilson Ignacio. Tingala sa nga tiway na nagasiga ang lugar, mga ka-K5. Kay Galia, ginkawat na ang kablisang kuryente. Tiyam ko to permi, managalabay si Kapitan. Damo, managasang tawo. O, pero tiway na nagasiga, mga ka-K5, kagkapila na nadaging kawatan. Way pa nadalabot sa mga nagkawat to, nga wala pa ma-identify sa mga nagkawat, mga ka-K5, sang kwana, tubo, no, sa handrail o railing sa sining isplanad gani, mga ka-K5, may ginsirot. So na da kag kinawat nga pilagid ka tubo. Pero pagtangla ko doara man nakabutang sa streetlight. And then ang mga pavers, may mga pavers man nga gimpang kakas, mga ka-K5, pero paglantaw ko do ginsiminto man kagin butang nga ginimo nga do flower pot. Papraining kablis ang kuryente, no? Ginkuanyo ginpang ginaligar ginkawat dati way manahimo si Kapitan. Ginpatakdan niya naman ni mga ka-K5 para magpawa lang. No, kikinami, taninda mag-walking, kuway lang na da mag-dulay ning porsyon sang esplanad. Nga sta subungway pa makayo, mga ka-K5, kanami, gida mag-walking-walking, no, para kadto sa may papunta sang tulay sa may McKinley Street nami, gita ni mag-walking daw galing. May porsyon dira nga na-dulay, nga sta subong, mga ka-K5, way gapon makayo. Di kung dito ka man ma-walking sa may plaza pakadto sa may Washington Street, makingking ka man mag-agi. Kamanda mo ka man sang ido nga tapakan, mga ka-K5. So why gyapon? Hindi gyapon ka-function mayad ning esplanad, no? Magluwas lang ining person di sa may Lapu-Lapu nga ginimo nga dating area sa mga estudyante nga wala gasululod sa klase, nag-date na lang kung udto hasta mahapon, mga ka-K5. Ang iba nagakagabihan pa. No? Pero ito sa mga responsable sini, I don't know kung matuntulan pa ni isang barangay. Kang problema, abi, may mga scrapan man nga sagi man kapinamakal sa mga kinawatan. Amo na, sa aton nga mga otoridad, kung madakpan ni bala, pati nagabakal. No? Kay under sa aton sinigalay, pati ikaw nga nagabakal sa kinawatan, pwede kagid kasuhan. No? Kadamo sa mga nagakatabo sini, mga ka-K5. Bisan gani, masiling naton, diri ko ano? Bisan mga sa sansalon, mga kudal sang mga nitso, mga ka-K5, mga bar na bala. O sa may President Rojas to, may kuan man to, mga sansalon to sa patso nga gimpinangawat man. Teng problema sini, kay may mga nagabakal, mga ka-K5 sang kinawatan, mga ka-K5. No, may nga nagabakal sang mga kinawatan niya. Gani, sa aton si magkauturan, kung may na-monitor ka muna ang mga kawatan sa inyong area, report nyo sa motoridad, kay pati mga nagabakal sa kinawatan, pwede gid na iya makasuhan. pwede gini makasuan nga isabat niya nga way sa kabalong nga kinawatan, way na isa na sa mga pinaka wala ginapatihan nga mga rason mga ka-K5. Kaya dapat kung nagabakal ka, pamangkuton mo kung di niya naging kuha, kung iyagid man na. Hindi mani magpinangawat, ining mga kawatan sang kable, kay kisa ba si pati kwan eh, kable sa mga telecommunications company, ginabirada man. No? Hindi man na sila magpangawat kung wala sa may nagabakal mga ka-K5. Pero kung lang taon mo, ining natabo di sa may lapu-lapo, bus silingon abilidaran ng kawatan, kaya man may nagalatay nga supply sang elektrisidad, paano mo ging kawat? No? Pwera lang kung kawat mi ang natabo. Amo na nga but silingon may abilidad gini sila, kabalo gini sila sa ila siniginahimo nga pagpinangawat mga kakipay. 11 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga last 8. Kung may mga minsay kamo diri sa Foro de los Pueblos, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Roas. K5 News FM Roas para mabasa tang inyo sining mga mensahe. May lang nga pagkapi-kapi sa DTX Coffee Mix sa aton mga suki nga mga ka-K5 nga nag-monitor na diri sa aton sining pagpangalagad sa mga ka-K5 na ito nga kaupod ginila sa ila pagbaka sa adlaw-adlaw nga tanan ang DTX Coffee Mix. Amo nang ginambalta nga anuman ka kasako kita sa mga nanay, tatay, sa mga padre and madre di pamilya, sa mga breadwinners ang pamilya. Anuman kasako kita sa adlaw-adlaw nga tanan, hindi tagid pagkalipatan. Nga maghatag kita tsempo sa aton kogalingon. Why not pause ka sa makadali? Hatag ka sa 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. If you have ample time, even an hour para sa imo kogalingon. Relax. Before ka maglusong sa imo mga trabaho o kaobligasyon, kapihian na yung mga ka-K5. Or kung sa hapon man kag sa gabi, tapos sa imo obligasyon, abi pag-relax anay, pangapi anay. Kagkaupod tagidira mga ka-K5, ang DTX Coffee Mix, the healthy coffee, amuning kape nga paborito tagid, just like sa aton, masako gid kita mga ka-K5, kadamo kita sa mga ina-incendi nga mga bagay, kadamo kita sa routine, kaginakadtuan sa adlaw-adlaw nga tanan, pero gata gid kita tsempo sa aton kogalingon, pinaagi sa pagpangapi. Hindi lang nga ma-enjoy mong moment mga pagpangapi mga ka-K5, kundi damo niya binipisyo nga dala para sa aton ikayong lawas. Bangod ang DTX Coffee Mix, imo ni sa Amarguso, the sugared sugarcane extract powder kag may chia seeds pa. Amo ni ginatawag nila nga the healthy coffee, DTX Coffee Mix. Magluwas sa DTX Coffee Mix kung gusto niyo medyo maisog-isog gamay, pero kapareho ang binipisyo nga mahatag, ara man ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee, mga ginasaligan nga kape para sa aton sininga healthy nga lawas mga ka-K5, mabakal ini sa mga butika malapit dira sa inyong sinigang lugar. Available online sa Shopee kag Lazada even sa TikTok Shop nga mga ka-K5 na hinagban kita gabitan aw sa TikTok. Ah, amo galing TikTok Shop. O may mga ginpang add to cart ka pero natulugan ka na way mo check out. Pwede gali ka bakal online no sa TikTok Shop, sa Lazada and Shopee available man ni. Kag magluwas sa mga butika da sa inyo barangay o konbanwa, mabakal man ni mga ka-K5. Dira sa sentro sang Balaligyaan sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center, namtang sa McKinley Street, Roa City sa tabok sang PLDT mga ka-K5. Tandaan na, ika ang lawas sang ligan, DTX Coffee Mix, ang kape nga inyo masaligan mga ka-K5. Ka-K5 Roldan, kawat gidman or kawat me. Kamulan sinada kabalo, kaya man ang tubo to nga nagkaladula ligada sa may isplanado, hay do nakita ko do ginimo man pulo-poste, ang pavers ginimo man nga do flower pot. Ay, nagid lang. Oy, good morning kay Anita Dilantar sa Sitio Bagungon, Kulasi, gapamati sa K5. Madamo gid ka salamat sa aton sining mga suki nga mga taga Palamati. Good morning man kay Bern Zion. Nagamonitor na Bern Zion. Salamat gid Sir Bern Zion. Ma'am Bernadette Umiten Calzado, nagamonitor man. Salamat gid Ma'am Rayo Umbas Calino Balbona. Ma'am Elsie Acuña, nagatutok na. Madamo gid ka salamat. Kay Rico Andrada Dimandante. Rico Andrada Dimandante sa Hacienda Rosario Lantangan, Pontevedra. Good morning. Merasol Kiatson Kadigal, nagatutok na. Madamo gid ka salamat. kag kay Daniela Orale Abrenica, naga-monitor man, Ma'am Aiza Tonggala, nagatutok na. Sa thank you, good, Ma'am Aiza Tonggala, dire sa Blasco Pilar, kay Ma'am Dolores Abilarde, Leo Jan Biliones, nagatutok na, Rodolfo Evangelio Jr., Ma'am Elma Dordas Manalansan, kay Ma'am Rose Barde, nagatutok man, thank you, good, Ma'am Viena Villaruel, kay Ma'am Irene Macario, naga-monitor na, kay Rowan Buendia Alunsagay, good morning, Jesseril Colasino, Ma'am Becky Lana, Ma'am Lisa Barrientos, good morning, nakatutok na si Nanay Ulang, dira sa May Ambilay Panitan, gapinamati na si Siniga Radio, thank you, good, kag kay Ma'am Carmen Disales Dorde, good morning, Dorin Yusen Artates, may aga kay Sir Reynante Cam, kag sa Family Cam sa Barangay Dayaw. Ma'am Roda Donato Amago, nagapamati na. Leo Jan Biliones, thank you. Kay Nung Imlot Dorado na sa Dorado Family sa Panitan, nagapamati naman. Thank you, gitsaton nga mga suki, nga mga ka-K5, no? Ang mga message, nga messages, ka wala ko mabasa, i-comment yung lang liwat para mabasa ko liwat, ah. Rosalie Bolkirin Sudad, good morning. Kag kay Chari Bisana, mayang aga mga ka-K5. Pagbalik ta diri sa Foro de los Pueblos, duga nga mga balita, mga isyus kag impormasyon, balikan ta pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos.
6: KK5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
7: Katali na habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban Calan City.
8: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may naga, ano na, hindi na kukakita. Ang bakal ko dahil sa TTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Nang pagka-ubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag-itser ka namin, namin nag-itsa ako nga mata.
6: TTX 500.
9: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na karong nga diskasyon. Aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
10: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
9: Oo, choice.
10: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, tisinundim dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano mabuligan ang metabolismo?
9: Correct.
10: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way paginom DTX 500 by tisadi dako tiyan eh.
9: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
10: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian. Kung ikaw, tani, naka-DTX 500. Ang purpose na, kay kung taas ng imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi, ginamo ginarecommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasda mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX 500.
6: TX 500!
11: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
6: TX 500!
9: So, kung ga-DTX 500 ka, malikaw ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
10: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas.
9: Husto.
10: Ang matabo, Sir GP, sige, bu-bu sang insulin. Di, ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imo pancreas, tigubay, Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kag-abusar sa lawa, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin.
9: Gusto.
10: So, maulat ka, nga mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo na lang na kuan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo agad di matamaan gamit sa selula sang pangkreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na ini kun mamati pa.
9: Gusto.
10: Kung maumpawan pa.
9: Oo.
10: Pero kung gainom ka DTX 500, maabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya, Sir GP.
6: DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kina tong score ganit?
12: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
12: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
12: 160.
8: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
12: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
6: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
6: Detribio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Detribio.
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Detribio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: Detribio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
15: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
16: Ang fortified nga probiotics. Klinika
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
17: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya bayuwa.
8: Sisa kadlo kapila ka mag-inom sa DTX 500.
17: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
8: Subong kamusta?
17: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginibatsa.
6: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
18: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.